0: 93.9 IFM Apugnan Panir para lang sa'yo ang giling-giling ko. Marumanayo na taan ni Idol Kenny da. Favorito na ba sa ding Idol Kenny ro ng Baby Dolls? Idol, magbuntag ka na itong tanan alas 8:09 na ang atong oras karon. Tunga-tunga na sa simana, basta Wednesday sa IFM Happy Idol Day! Ayog si Piyata sa mga idol kaya itong papremyo sa Hunyo ni Idol! So good na, so good na! Online man! Or masakpan man mong maminaw, drasin yung tagsa-tagsa ka mga panimalay. Naanadayon mo yung raffle coupon mga idol. Kunya mataga Biyernes no ato ginang i-draw ang palaran nga mabunutan makadaog yod og bugas bike or GCash. Ayog sa piyata mga idol ha sa mga naminaw dira karon sa duha ka mga musulod nga mga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Atangin na siya ninyo mga idol ang atong pag-draw. Yaka mo dira nga naminaw dira sa yung panimalay. Palanuga rin na pag-ayo kay si Idol B. Pwerte na rabang suroy-suroy ron. Basta madunggan nga naglanog-lanog dira sa inyohang balay ang inyohang radyo nga naka-IFM Idol. Mo-qualify mo sa Osaka raffle coupon nga atong i-draw diri sa atong sibyana. Dapat mo nang nakatutok yun mo pirmi. No, maminaw mo sa radyo. Uya, join us sa online po na idol diri sa atong Facebook page. IFM Space 93.9 is Space Cebu. E posibleng bike, bugas, or GCash. Ang ninyo yung madagaan mga idol. At tangin na siya ninyo ha. Ang ato ang pag-draw sa premyo. Pa-premyo ni... Pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Ayog si Piyata Dol ha. Ay mo siga... kanang langan-langan dira kay basig ka muna ang sunod nga makadaog din nga itong mga papremyo. Yeah, syempre, padayon gihapon na nga ito ang mga nagkaring mga hisgutanan karong buntaga, idol. Standby lang mo, welcome na diri sa itong programang IFM ang balita sa buntag. Ito ba ng team Bubugma, Idol Buiki, Maria Bien, yours truly, ay Mikey. Ang mga balita sa itong mga radyuman niya, itong mga hisgutanan, makauban na ito attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM. Kunya syempre ang atong bugno sa bubugma, makauban na itong babae speakers linya nga ngumura sa di siyang membro sa Baby Dolls. Dili siya aning bini, dali na po siya sa Baby Dolls, no? Si Maria Bogart. Atong atangan ng babae speakers linya, karong tagtod mga idol, the queen of advocacy, standby lang. Oras sa IFM, alas 8:12 na, may buntag, sugbo!
1: Three point nine IFM.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This song is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Teen You More. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Headlines. Karol. IFM. Balita. IFM. Balita.
2: Pizza Tres na sa buwan sa Hunyo 2026 adlaw ng Miyerkules. Basta Wednesday sa IFM, Happy Idol Day! Mokin ang uluhang tudling sa itong mga balita. Karubuntaga!
3: Alang sa mga balitang lokal, unong mga classroom sa Marigondo National High School, Gikawatan.
2: Samtang sa laing balitang lokal, mga personnel sa Cebu Police Provincial Office ipaubo sa random drug testing.
3: Sa balita nga negosyo, Department of Energy kun DOE gipasalig ang igong supply sa LPG.
2: Sa balitang paugnat sa kusog, PBA Commissioner's Cup Finals, tali sa Barangay Ginebra o TNT, magsugod na karong adlaw Hunyo 3.
3: Samtang sa balita gawas sa nasod, unom ang patay sa insidente sa pagpamusil sa Iowa State sa Estados Unidos.
2: Sa balitang entertainment, inilang aktor, mibutihag nga Raina sa ilang panimay ang Paris nga aktres.
3: Kiligun ka ni nilang duha, Idol BP. Actually, kalayaton ka sa ilang fandom ato. Inyan, namingo, maligkalit.
2: Nanawa mo mo nagpahibaw nga siya ang Raina sa iyong panimay. Kaya sa nagpahibaw nga naasad mi Raina sa amo.
3: Nagkatawag it si Felix Marquez, Idol BP. Ano
2: mo na, Mikey, ha?
3: Nagkatawag siya sa
2: iyo. Wala na ba yung chocolate, Mikey? Wala na ba yung chocolate, sir?
3: Nakatilaw ba si ka-chocolate ni Ate Roxy?
2: Oo, di ayaw. Salamat, ha? Punta na. Pero, kinsa mo nga actor, believe mo.
3: No. Hindi pa mo. Kalayatan
2: Raina
3: ka
2: sa ilang fandom. Raina na sa ilang fandom. Sorry, ibaw na ako nga naasan may kuan. Kinsa ko panimay. Ay, nako.
3: Sir Felix, may buntag.
2: Ato nang hibaon ang detalye sa maong balitang entertainment kauban si Idol Mikey. Oras doon.
3: Alas 8.22 na.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. IFM. Balita.
5: IFM. Balita.
6: Sa buntag.
1: IFM. Balita.
7: Showbiz.
3: Yes! Dari sa Idol Boyki, mag-chismis sa ta. Kaya kinilaging inila nga actress Idol Boyki. Suma pa, no? Nga kining, imuning favorito nga fandom kaniya to, Boyki.
2: A favorito din.
3: Daghang nagpaabot ani nila actually. Kaya ka na bang, di yun palimod, Boyki, no? Nga ang karisma po, nga bit-bit aning maong sikat nga aktor. Mm-hmm. Diba nga, in fact, if naagyan ni siya yung mga show gan ni Idol
2: sa Boyki. Mindanao ang aktor, Mikey.
3: Sakta ba? Mindanao ba din
2: siya? Oo, nagigikan po sa Visayas ang actress.
3: Kaya basta ato sa pag namang guni sila proyekto Idol Boyki niya ato sa pagpakaginabi niya sa press. Iyang gibutyag nga to kay gikumusta man ang iyang kasing-kasing ang ilahang nga panagpuyo sa iyang pare sa Idol Boyki. O nga to na niya gibutyag all good things kay grabe marag perfect mas
2: educated. Taga Cebu ba niyang babae, Mikey?
3: Dili man Cebu.
2: Anilide mo.
3: Dili, oy!
2: Sayop day.
3: Ato na lang i-reveal one ay lain pa Idol Kenny kundi si ang ilang aktor nga si Coco Martin nga to sa iyahang pare nga si Julia Montes. Sa dihang nga, di ba, for kanang murag taon-taon taon sa Idol Buikit. Tagay sila beard.
2: Ha? Tagay sila beard.
3: Pwede na endorsement daw. Endorsement daw. First time Idol Buikit nga nagkauban magod silang duha sa usa ka project endorsement nila. O sa kanilahan mo mga produkto sa kanabitawang...
2: Mga sila kukudjul sila, no?
3: Kukudjul. Basta na sila yung endorsement Idol Buikit nga. Ato sa MediaCon nga nahitabo Idol Buikit sa nilabay nga Mayo 30. Nga doon na nahisgutan kumusta ni silang duha. Ang ilahang
2: anak mo
3: mga ni mga hungihong pero wala dyan na nilagi kumpirma both sa duha ka mga kampo Idol Buikit. I think for the privacy sa good sa ilang pamilya Buikit kay Lukir ba yung gabi sila ha? Grabe sa tsaka dato sa din ni Coco Martin maragwanan niya siya na kinahanglan ng mga pachismis-chismis.
2: Sumapala
3: din ni Idol Buikit nga maayo di kinimudag luto di si Julia Montes.
2: Unya,
3: ang mga katulong
2: sumain na kayo siya. Grabe ha, uy, karun pa muna. Sa Julia Montes na yung muluto.
3: Kaya yung artista, man.
2: Ah, okay. Ano,
3: ano, ano. Ano, ano, si Buikit ba yung muluto? Hindi ko mabalita.
2: Hindi, hindi mabalita. Kasi simple tao naman tayo. Simple tao naman tayo. Pero si Julia Montes ko naman, ayaw na yung muluto.
3: Hindi ba? Sumapag ni Idol Buikit niya sa ila pong relasyon, iya ginakatunan nga, grabe ka, faithful, respectful.
2: Pero feel lang ko naman.
3: Grabe kayo nga mo, take part ba ito sa mga trabaho si Julia Montes?
2: Si Julia. Pero kaya ba ka, may kimurgoas nila issue ano mga third party.
3: Correct.
2: So feeling na ko,
3: loyal. Ay, I think na alang to yung time siguro, Idol Buikit.
2: Abot, mga talaga ito, Mikey. Ayaw, saan pag inala,
3: Mikey? Hindi, wait, si Julia Montes, kira ni Chica Buikit, nga alang ito yung time nga medyo na-off siya sa laing artista.
2: Na
3: medyo na-link sa iya ha, Buikit. Kayo, nabitan lang ito. So, good siguro to niya, si Coco Martin niya. Di ate-ate pa kuno siya, Buikit.
2: Sa mga artista.
3: Oo, di na lang na-link ka ba si Bachismista, pero chikahan ti ka, Udi.
2: Ah, sige. Si Julia Montes na lumaay ko ng luto.
3: Really, siya mo yung Reina sa panimanan
2: niya. Reina, grabe, sis. Ako, hindi ko kakuha na nga. Reina, dahil siya. Bangkong yung kayo nila.
3: Sure, Tito Bunch.
2: Dili, my girl. Ano
3: sag ko?
2: Matayang sag ko.
3: Pero, asag din sila sa ganabi tao nga.
2: Diyo siya ka na nila pagtago-tago, my girl. Di ba? Pinabi ka years nga murad ang mga tao.
3: Nalokey lang sila. I think nalayo man sa dyan sa limelight dun si Julia Montes for a time.
2: Pila ko, gituyo na ni Kung Coco Martin. Ayaw, ako rin trabaho dun. Reina, na, guru na.
3: Pwede po. Kana ba din yung nakakakwartahan? Gabi naman po.
2: Hinong doon ko ng mga vlogger, ba na ko i-follow nga vlogger, Mikey, sa US. Kaya na gano'n maingon nga, I'll give you $100. Can you cook for me? Kaya na gano'n.
3: Ah!
2: Palutoon ko si Julia. Kaya na gano'n mo luto. Julia Montes, for $100, can you cook for me?
3: Si Barting Algabre, Cherry Dingla sa mga taga-Ingles, Vira, maporte nilang lingawa na binaw na ito. Ang Bohol family, Miss Abeliebo family, D.I., Miss Janet, Sir Cyril, Lucy, kung gutong.
2: Isang mga tabakahibaw nila, nga may muluto si Julia Montes. Masa kayong giloto ni Julia, tayo ka lang. Lord ako, nag-order na Julia.
3: Naminaw din ko na sa office si Miss Janet.
2: Ah, hello, Ma'am Janet.
3: Bohol, Malyebo, silang Sir Cyril. Good morning, Jenny Fernandez.
2: Pero kasal na ba sila, Mikey? Maunay, dili
3: ba? Maunay, wala pa dyan na-confirm, Idol Boy. Kiwam kayo na-confirm kung nagpuyo ba silang dili na ba yun sila anak o dili.
2: So, grabe yun ang ilang.
3: Maayo yun ang pagka-protektar ni Coco Martin sa ilang sagyong pamilya, Boy. Although, may pila naman ka mga sightings actually nga nakitaan sila nga nalagi ko yung kuno bata. Pero napag ito'y, di ba, na mistaken identity ng artista pa dyan nga bata nga. Kauban din ni Julia Montes sa salida.
2: Okay. Pero believe ko dol ha, nakahibaw na ta karong adlaw nga si Julia Montes, ayo mo. Luto. Okay. Sakto sa spelling yung luto, my God. Atong oras, dol!
3: Alas 8.28 na.
2: Ato nang pabinawan, ababayas mo kasi niya. Mayas na rin siya muluto, my God.
3: Mayas na muluto.
2: Pero long spelling yung luto. Hindi,
3: mabalita niya siya. Mabalita niya siya.
2: Atong pabinawan na, alang sa bug, no?
3: Sa bug, ma. Masa yung
2: maayos ay, Julia Montes. Makibora ka, maayos ka niyong luto sa Bogart, my God. Tarong spelling lang.
5: IFM, balita!
6: IFM, balita! Sa buntag!
8: Timbang-timbango ng mga isyu. Susihon nato yung opinion sa Bugno sa Bubugma. Bugno sa Bubugma.
9: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
2: Maudi ay naghisgutan nato si Julia o si Coco.
3: Nalagi sila sa lida niya. Nasa sila project endorsement.
2: Okay. Good luck, Aniha. Kay Dara, ako, giat nga no, sila biya Paris, ani Julia.
3: It's a manasi.
2: Okay. Si Brad EJ kanin, nato sa paminan si
3: Bogart. Grabe, Lugar.
2: Art! Alo. Mabalita lang ka, Sir Buiki, kung magkakuan na mong Idol Mikey. Kaya na, lesson kaya na, Dol. Hindi ka nang Ziggy, si Sir Zacarias.
3: Ziggy, katog sa
2: Ziggy. Ziggy, Ziggy ka, Dol, pero Zacarias na ikaw.
3: Zacarias,
2: Pero, Bogart, ah!
5: Bogart?
2: Nasa may kasulti ka may muluto na si Julio Montes. Oh.
5: Amazing! Murag ka na makaigod kung lawak ka na. Nandun siya nga ka na bitang kuhaan bitang trivia at trivia kayo, no?
2: Grabe ko no kaysa nga trivia, Idol Mikey. Pero karon Idol Mikey and Maria Biba sa mga nagpaminaw sa ito mga kaigsuunan nga managlahi ang komento, di ba? Gi-expel namang gyud no si kongresista Kiko Barzaga unya karon Maria B and Mikey ang mga tawo natunga kay di ba moingon man gi-expel siya kay ethics lagi nga problem kay ang mga storya yang demeanor unya in fact kagahapon nitingog pag ito si kongresista Richard Gomez kay mao lagi ra yan kuno sad gitambagan si kanang Kiko nga ayo paginana Kiko kay kuan ko ta moingon ka nga crocodile sa na Mikey House of
3: Crocodile Farm.
2: Oo, oh, Crocodile Farm.
3: Ay, nasa solusyon sa Senado with Boyki,
2: so,
3: no?
2: Kung kamo'y pangutan on Bogart, diba, kana bang, may ngan, balat sibuyas, dapat sila balat sibuyas, sa kana bang ilahang pagbutar sa kadaghanan nga i-expel si Kiko Barzaga? Kung ano ko siya, ex-congressman, ang ihang, italaw yan, Sokmed, Mikey. Iyan ang pagibutan ng ex-congressman. Oo, grabe kayong Sokmed, Mikey. So, kung kamo'y pangutan on Dol, dili ba kaha nga mura o guilty na hinuon tan-aon ang mga kongresista nga mabutar sila kay sige panungog ni Kiko o para nimo nga dili nagsunod drag yun sila sa pamalaod di mo sa kapwede magpalabi diha yes sa freedom of expression pero naay kinutuban
5: guilty
2: kasi ayo akong ayon topic pa
3: kilatos laos na ko mga idol unsa kita choice gani
2: kung
3: nga
2: kung guilty ba
3: kung
2: nga,
3: guilty ba
2: para
3: na padili man siguro mga idol
2: so,
3: para
2: magod na
3: ko akin ni magunga sa Senado Buiki ma treat sa Venice as balaan
2: unta
3: unsa kita ora
2: na Buiki
3: sakto ba balaan ba is the term basta for the lack of word mga idol dapat kana bitong gi-observe gyud ang highest yes de ba kay ang office mga idol nga ragi panghimo di ba nga ragi pang review ang mga pang kana bitaw
2: implement
3: pamalaod mga idol so for me
2: no.
3: Ang mga behavioral patterns sa jud nga gipakita aning Barzaga
2: so,
3: idol
2: na,
3: Buki para na ko na questionable naman sa
2: sa freedom of speech
3: oh.
2: Ay, so
3: say,
2: ha lang himo
3: ikaw na lay ba
2: ha
3: umra jud sakto ra sa jud Buki kay para nga maklaro sa jud dira ba nga adunay mga sakto nga pamaagi sa pag-address kung nagyud siya issue kabahin sa mga tao nga nag puyo dira dito sulod sa maong nga balay balauranan buhi.
2: Mga tao na nagpuyo din?
3: Unsa din na.
2: Ano mo mabaya?
3: Ang sigur yun. Kita yung sunod na X.
2: Latos, lahos!
5: Guilty
2: sila. Ang mga nibutar. Guilty ang mga nibutar. Kaya ang kaw... Okay, di ba ang Mikey Bogart guilty si Kiko ana kay sakto lang yun makiangayo na gi-expel siya. Now sa imuha is
3: guilty si Kiko o makiangayo na
2: gihimo sa mga kongresista nga nibutar.
5: Sa pagkaangayon mga idol ay dapat mga idol no tao mga idol imo na pa dayon mga idol at siya mga idol vocal siya mga idol tapos ako niya sa Senado mga idol mga politician mga idol matawag na tong walk and sit joking yun ano batasan na mga idol mga idol at siya napakatotoo siya mga idol patakot na mga idol
2: So guilty guilty ang mga kongresista nga nibutar nga expel siya.
3: Haomra lagi agihimo kay guilt. Haomra ang
2: okay, guilty si Kiko sa iyang
3: si
2: misbehavior.
3: Ang imong ang side dapat guilty ang kongresista.
2: Di mo gud siya magulahuna sa Congress Mikey kay diretso man sa Senate.
3: Wala pa
2: ang
3: mga pinag sa Senate. Wala pa ang mga
2: pinag sa Senate.
5: Ang gipilian man guilty ang kongresista o dili man guilty ano si Kiko man
2: di mao gani kung dili guilty ang kongresista so guilty si Kiko nga kanang grabe ang iyahang misbehavior na diha kadi na nila magkapugnan
5: ang
3: Ah, sige, ugma na lang, ugma na lang ka. Ugma na lang, kaya magsabot lang sa ito.
2: Maglablablab na lang sa mo eh, kaya abot na si Bogart.
3: Ana si Charlef Batandolo Boyki, kabalo na to si Barzaga, on si pamaaging nga tunagi daghang kwarta, mauna kaingon siya nga daghang kurap. Hilom lang ang uban, kaya syempre kwarta and power man si Kiko, wala magsaligaan na mong bukal kaayo siya Boyki.
2: Agay. Ay, nako. Kagubot ka sa atalang
3: nasa gugay. Ay, naman nga chapter sa Saleta.
2: Ano saan man ta magmalinaon, Maria B? Kung magtinarong na daw tagbutar, kita, apil ikaw.
3: Actually, boy, si Maria B, lamang ang pinakatarong nga nakabutar.
2: Abi kay si Maria B. Ang nibutar sa pink maura kunoy tarong.
3: Si Maria B raman siya ang pinakatarong nga nibutar good nato good.
2: Ang wa nibutar sa pink wa daw nagtinarong.
3: Hala ka dira. Nag-hormonal change.
2: Isa ra kong masulti. Sila ray sakto. Sayop na tang 31 million. Pila gani ito ay inyo kamilyon? Pila gani kami?
3: Tag-ana.
2: Bugay!
3: Kasi katawaan ni Kuan Buiki O'Neill de Moral Aquino naka-join po din
2: na ito. Bugay, na kayo kang napildi ha? Kuan na tadawat-dawat sa tanya. Ang ako karon ang paghangyo pero...
3: Wala na, nasukot na good sa inyo.
2: Kung wa na ka daog ng karon, di mo takahibaw nga bati ang resulta. Makakubang na minimuron, bati ang resulta. Oh. Ikaw perfect din yun. Ikaw muna gina sakto gito. Kamu ang mga tao sa Pilipinas. Maghawa na nga tao. Ikaw sila mo yung perfect.
3: Ako pa riyan man ko.
2: Paan ako? Kanang Arabian. Arabian ako. Porte, Puerto Rica na lang, me. Hey, kamu ang sakto, kamu ang limpyo, kamu ang mga anak sa kuan, kamu na
3: mo. Hello, Maria B. Nadjo nag-comment. Ada si Charles ay... Hoy, Maria B. Pabinasa ba? Nainianan. Dari o, ana si Charles. Nagtarong magbutar, wa lang kadaogol. Lo!
2: That is the correct pero actually baby lami ragyo kay mong awayon kay usahay ba kana gani magmonitor lang ko sa social media ron ba tinuod mang gyud para nako angay gyud nga mabutar ta og insakto idol kana mo susi ba mao nang ang mga tao sa dili man nimo ika para nakuha dili nato i-underestimate ang kapasidad sa mga Pinoy or sa voters nga dili makaantigo kay ngano mutumaw ra magyud nga kinsay madapigan kung maibawa na nga dili na maayo di ba ay just okay na ana lang dili magpakabuta bungol Maria B di ba mao gani pero ang mahitabo mangud kay murag ka nang ang bias ba nga kamo perfect kamo ang sakto butar
5: perfect
2: me kay tungod maon anong sangutin ninyo wala rin doon kay awa yun layo pa kayang 2028 pakpak na kuloy muron kaya ikaw na isaad na rumaga mong pakahilom ka 2028 na kumutihom
3: hilom mo oy hilom ka ayo
2: hilom kay kita lagi na to layatan lagi tika
3: yan si Miss Emmy Dungog sa Alpaco City of Naga grabe nagubuta nila oy trabaho na lang unta ilang
2: pero I just hope ha ako excited na ko si Senadora Pia Cayetano nagpatawag ng mga individual para mabalik na og investigar ang Senate Blue Ribbon Committee. O, kana. Perfect na. Mapaburg yun ka. Bahala di na pink, ha? Paburig yun na. Ma-yellow, ma-red, ma-green. Paburig na. Ikakita na to lagi na.
5: Kaya
2: nga, karoon
5: sa mga
2: ABC ganoon
5: ang flag control niya.
2: Karoon
5: na
2: lang
5: piso sa flag control.
2: Reklamong
5: hapon mo.
2: Kasi nga, pangalit ko naman yun, eh.
5: Paliwag ko na kung paano. Karoon na lang piso sa flag control.
2: Ah, Ala, uy, sus, kalayo pa sa 2028 pa lang. Ato ang babae, so kasi niya kaputak-putak na may king.
3: Itong ano sa buya sa tuig, no?
2: Pero ka marami, para sa nako, no? Dili masagit kapugnan nga ang mga tao are subjective. Even how much we tried nga kanang mo, ingon ta objective. Even in journalism, di ba? Ang ato aragin paningkamot nga to be as objective as possible. But even in journalism, nga may buwan kin na inipresentar sa facts, ma-fair, paningkamutan, but makahibog yung ka nga kung sa katauhang Pinoy, bisagun saon, paminaw sa, bisagun saon ni mo Bogart o Mikey o hangi o sa katauhan ng objective, di sa di mo kapugnan na kasing-kasing yung patigbabaw ang pagbati. However, mauna sa mga namino, karo di lang takutob sa kasing-kasing. Dapat masusita, kisa to nagtinarong, kisa kong angay likayan o butar, kisa to dapat butaran, mga track record ba sama sa atong mayor sa Naga City dito sa Luzon, si former VP Lenny Robredo nga nindot kay track record
3: mo lang
2: di barugan ni Bogart kani adtong yon
3: si Del Juiz ana siya sakto man to ang butar namo dilikoy lang kawong gibutar
2: pero mo na ikaw matuoran gid mga idol nga di sa ka tapugong sa mga tao to be emotional no kay experiences ba di ba moingon ta nga dapat sa objective gyud inana lain-lain ba ya og wavelength ang katawhan no labi na ang masang Pinoy nga
3: lain-lain sa gyud
2: ila pa nang tukion ang ilang gipanikamutan makakaon, makalungag na ay mapakaon sa pamilya. So I hope nga dili raduaan sa mga naas babaw ang pagbati sa katauhan. Dapat tinarong nga panirbisyo. Di ba, Maria B?
3: Isa-isa ganahan nga duwaon na nga itong pagbati.
2: Ambo tayo sa'yo pasabot ni Buga ni Kalagutan ni Ana. Lab-lab-lab na lang mabugay
3: dili,
2: kung may
3: kihan. Dili, hapon. Dili.
2: Layo pa kayong 2028, pero naingon na buong tali siya, may kinu, sa saad ko, nga rin ako magputak-putak sa 2028.
5: Oy, tanawa ako sa Facebook, tanawa ako. Good night, politika na ha.
2: Gay, pahimangloan man di ka. Inaalin ka, gusto ka nga. Inay, pang-report na siya mga kaaway, di ha, manang... Mana ang mag-viral ni mo kana ra imo hang mga advocacy o kana ra yung kalingawi diha ayaw postpone sa anong politiko kay mabuang kag maapila ka ang luot imong account daghan ra mga follower na
3: paabot mo
2: ang mo pag mo bugay
3: naglaming pa din naglaming
2: kani hunat
5: maghilom siguro ko eh.
2: Ay. Pero naingon naman siya di simulan sa doon, pero sa'yo pa makiisulti good Maria B.
3: Pwede ka magingon, daghang mga nagingon ana, pero nakitaan niya po na itong listahan. Diba? So you'll never know.
5: Pero 35,
2: yun ana, sumakuan,
5: hindi
2: ko
5: mong
2: kitaran. Napay nagingon dali po
3: ikiyo. Napay nagingon dali o nga, may palagi kunog, may pakunog si Atty. Rufil na lang ko na nabutaran. Lindot sa nabutaran.
2: Init kayo ang gray, ang pink sa green. Init kayo siya sa Duterte.
3: Sugag yun, lahat ng babae.
2: Bisag unsa-unsa survey sa mga masa Duterte lang gihapon. Ang Gen Z nag-Duterte ang uban. Idiga ang statistics. Idiga. Idiga ang numero. Ingon siya, Mikey. 2028 na ko na parang. So good na ron. Di na, Gen Z. Kung dili, Gen Z. Blah, blah, blah, blah. Bogart and Mikey.
3: No.
2: Bogart!
5: Bogart!
2: Bogart!
3: Murag manumbag na gid
2: ni. I hope idol ha nga unta in taon gubuta sa to ang pamulitika sa nasod Bogart ayon Mikey. I hope uno nga ang ilang unaon ba ang katawhan ba usay na busy na sila sige away-away dito niya ang serbisyo sa katawhan nawa alas passing pastilan
3: mahimo na lang tang katawanan ani
2: lagi sa uban nga mga gobyerno sa laing nasod. But anyway kapag niyo fail gito kitong katubang lulo nga nalumos diri sa Naga Bogart uya ani eh. Namatay ra ba in taon ni ato i-check una si Attorney Rufil kay hinabi sa to ang team ang kabanay in taon
3: pinagi po ni Regiman Jane ganyan
2: ang kabanay sa maong pamilya atong paminahon kami ang team Boo
3: Ma
2: Mikey pain and loss they are necessary #winning season o oh, what a kibong daog na dayang gidapigan Mikey
3: Halingaw po si DJ Nins na to, DJ Nins.
2: Kana, okay. Supportahan kita, Kana. Hello to pati ka, ha? Asa, guard?
3: Erengji.
2: Hello to pati ka. Bogart.
5: Meow. Wait, I don't want you to like eating sa imong tapat.
3: Meow. Meow. Meow ka tayo.
2: Isa ra kong maingon. Bogart.
5: Sabahan.
3: Sungugon.
2: Kami ang sungugon. Kata ang pingdi sa gawas, Maria Bia.
3: Ayaw.
2: Sabi, isa ngugon ni mo bias because din niya.
3: Ika nang ang alab, o isa ang alab ng puso.
2: Di kayo ba man sa kaanak kanindot lang, na kay prinsipyo, ang imong gibarugan mo, na ibarugi. No? Kanang kayo ba sa ka nga, itunanin mo.
3: Pero ka mag-guan
2: ba? Kayo ba di ba mo anak mata sa katauhan nga, o objective mo, sasihan ninyo, pero di isang kakapugong ba nga, makarelas na kumay ka mga tao, mahimo sa subjective, tungo ng ilang experiences mo, ilahang nga, may lang angkor ba ang kla nila nga nganong butaran nila kay mo na mo ang kaagi kay parehaan ang panahon sa droga daghan kay kaoyon sa mga doktor tigumikan kay
3: nakalasan ang panahon sa pamilya
2: katong panahon bata. Na may kay daghan kinabuhi ang mga nangasalbar na save tungod kay naundang ni hinay na hadlo true karon mura mag ibalik may kinusus Ginoo ano bang ha. Kamu nalay timbang-timbang dol atong oras dol.
3: Alas 8:45 na.
2: Naglagot ang pink sa green. Lama po na sa AI ako kanta eh. At ang balikan si Atty. Rufil, straight to the point 3.
3: Sa IFM.
2: Naglagot sila sa Duterte. So, o granat dol. Stand by si Atty. Rufil, kauban si Radio Man, Jane Galliardo.
10: Yes, investigator. Pero kung makaya ninyo adto tong mga maadto ninyo kanang inato lang nga pag-adto kay mura man tag naduha pa ning kalakiha, mahimo ra pod. Pero tan-on niyo mura nagduda gyud mo adto mo police investigator para makatabang ninyo. Pero kung naduda pa gyud mo, mas maayo mapaubos sa tus autopsy ni.
11: Para sa kuha is sa kuha lang sa attorney ang akong kuan gusto na ko nga ma-istorya katong mga tao nga naa jud on the spot sa site.
10: Oo. Pero just to satisfy your if the purpose is to just to satisfy your curiosity, mahimo lang itong maistorya itong mga tawhana. And I think they're willing also to tell you unsang mga hitabua kung panalitan manggaling. Totalo, masalig itago ka ni anak pod. Willing na sila nga masulti.
11: Oo, mausad na ako ang kuan jud attorney nga kanang maistorya gid ba kung kay kung kuan man gud kung basihan ako ang sitwasyon wag na jay something wrong wala man ta mag point out yun, at least maistorya na kung tarong.
10: Mm. Asa to tatay dito ko mamulangoy di ay?
11: Kamao hawag gid na siya mulangoy attorney mo nang nakaingon jud ko nga at that height at that level of the water nga kanang taman ra sa tuhod lagpas ra o lagpas lang sa tuhod dili sad ko makatuo nga dili siya makasurvive kung naa man kay something wrong nga dili for example nga kuan ba nga moy nagpost sa iyang kuan bitaw sa iyang pagkawala.
10: 71 years old siya no?
11: Yes attorney.
10: Abtikon pa ni siya, abtikon pa?
11: Hinayon na siya Bulacau pero sa ako lang tanaw siya sa sitwasyon niya if just in case nga or ma-digest man siya or maluhod man makakuan pag siya maka kaya pa niyang i-survive ang iyang kaugalingon kaya pa niyang i-fight sa mga incident ngayon ana lang ba?
10: Wani say problema sa heart? Wani say problema sa high blood or basin og na atake ni rito?
11: So far wala may history nga kwan, wala history nga giatake siya, wala history nga kanang natumba siya nga tungod kay high blood or heart attack, wala man gini siya history. Although naa siya mga tambal nga ginainom for preventive maintenance sa siguro ni kay na find out sa doktor atong nagpa-check up siya mo nang gitagaan siya tambal, pero history nga natumba nag-collapse wala man.
10: So nasa mga maintenance na nga mga tambal, unsa man nga mga tambal?
11: Pero kani kana nga tambal is human na kani before ni nahitabo, wala na siya nag-take anang human na siya kay na may duration good ang pag-take niya ana. So human na niya giinom.
10: Unsa man kadugay sa nagtumala to mga tambala?
11: Kuan naman sigo if I'm not mistaken, more or less 6 months ra siya.
10: Unsa man to? Cholesterol nga tambal or kana sa sugar or sa unsa man to? Heart?
11: Naay gihatag niya sa heart tapos sa kuan katong para vitamin sa utok ana ba.
10: Mm-hmm. So doon na ni Constantine gamay sa iyang pangisip, doon na ni ginagmay nga mga
11: sa kalimtanon attorney wala koy nakita kay makabalo pa man gayali siya sa aspergery sa kwan istorya sa kung mga igsoon nga na kauban niya is kaniyang tawag ni ang sitwasyon is makabalo pa man gayali siya kung pilay nawa sa iyang kwarta siyang kinaka. Ang gana lang ano moody lang siya mora na ako na obserbahan siya.
10: Dunay dementia na siya gamay or wala pa mura may magalimtanon ana
11: wala pa.
10: Oho. Unsa may tan-aw nimo nganong niabot man sa dito sa dagat nga layo na makanang dagat sa inyong balay?
11: Oh, ni kuan man gud ni siya nang gusto gid na siya maligo ini ka nang mananangid gid niya siya nga maligo og dagat ba.
10: Ato panahon na nakapananghid siya.
11: Kuan ni siya wa nakapananghid ni pero kadlaon pa man mo nang wala siya sa tugde ya wa nay nakabantay niya ni dawas siya ni adto siya dito wa na mo hapit dito sa wana makadawa na ba makahapit para makadaog kanang kuyog ba wana mo hapit dito siya hapitanan.
10: Sige, so ana lang sa istorya ang tagdugang na lang unya sa off air pero kung unsa ang liver sa inyong pagduda kay kung nagduda gyud ipa-autopsy ta ni og nagduda gyud pero kung mura og just to satisfy your curiosity na unsang itabua ah, tingali enough lang atong istorya atong mga tawo nga tuwa sa area.
11: Okay lang ba ito ni nga kanang personal nga mado without any kanang tawag ni sports sa kanang or kanang mudrik so lang ko dito magigistorya magiginabi kahit meskin wala ko'y kauban nga katong nga police or need na ko siya i-inform para mo adto dito or ubano na ko siya.
10: Pwede naman depende na og kwan tan-aw nimo ang liver sa kung ito mga nag-rescue, di man siguro. Tan-aw nimo nga okay ra ang dagan, mabana-bana man nimo na, pwede lang katuon nimo dayon. Or na kay mga kauban nila nga mga civilian sa sad, pala di po sila maalarma. Kay kung maritag police, go, dipindi sa liver sa inyong pagduda ha, pero maritag police, magitag police, masig maalarmahin on sila nga na-investigator nga maadto or on sa baka.
11: Sakto sad.
10: O, but dipindi sa liver sa inyong pagduda. Kay kung naduda, gin mo nga mura og something nga ana, di mo agi kitag investigator.
11: Sige. So sa kuan lang siguro okay ra man siguro nga akong istoryahon sa ang katong mga nasa site no.
10: Kinsa may naka witness dito, kinsa nag-rescue dito, kinsa ni sila mga tawhan na ana, makaistorya to sila nimo para ma-satisfy og unsa gyud ang imo mga questions. But do na pa gani kay dugang pagduda iadto sa balikan tong investigator.
11: Okay.
10: Ko kontaka lang sa media kung unsa magigaling, ha?
11: Okay, salamat attorney, salamat.
10: Okay.
12: Mao ang usa sa mga anak ni Tatay Attorney Rufil. So mao na ang ilang gusto lang.
10: Kung naay makapauban og barangay tanod siguro na kinsa mga parinte nya makakuyog. Okay ra siguro kana bang ang tuyo lang bitaw nga murag inamigo lang ba, no?
12: Mangutana ang ilang ra gid Attorney Rufil kay mangutana ra gid sila sa kinatibukan gid nga nahitabo ni atong higayon na kay labi nga wala gid sila pud didto Attorney Rufil. Sang ilaha lang maklaro. So mao ang ilang gusto pud nga makuan nga tabang nga unsay sunod nila nga lakang buhaton kay naay wala gid sila na ingon di man sa ingon nagkasinabot murag nagka kuan nang gid ang ilang decision sa mga igsoon Attorney Rufil ba sa maong panghitabo. So at least karon nadungog pud ni sir ang anak ni tatay nga pwede na niya nga pwede ra niya nga maistorya ang katong mga witness. So kung napagit sila pagduda pwede ra sila moduol pud dito sa atong kapolisan Attorney Rufil. So far, mo na ang atong nakuha po na Tony Rufil sa kinatibok ang pangitabo ni ining maong nalumos ang usa ka lolo din sa dagat sa Inayagan, Dakbayan sa Naga. Kauban ako din ang ato ang communication intern nga silang Delphine o si Rob. Ako sa bangin yung Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tata, Araman.
13: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
10: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Alas 8:53 na sa atong pag-uban-uban karon mahigalan ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to
10: atong pasudlon to mga bisita gamay dai dili pa tampadayon sa atong mga init nga mga issues kay natay duha ka mga doctors karon nga atong mga bisita mahigala kay kuani karon magud nagsaulog to sa kidney month no. So National Kidney Month di aron Doon ay mga activities sila, mga higala, doon ay mga announcement gamay. Ito lang paminaon, kaya importante naman yung kidney. Unsa man ning ko ana, ha? Gamay lang kay mga higala, kanang daghanabay na sakit ang kidney sad. Unsa man ito nga malikay, ta ni? Pungtan-untan ni kay mga espesyalista ni ngayon ana to ron, nga ito mga bisita. Unsa may buhaton ito nga malikay, ta ini mga sakit sa kidney. Ha? Okay, kay at least ni bisita sila dato ni mga kagalan to ni matagaag pagtaga doon. Human namang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8:54 na.
14: Ang idol kong FM
15: 93.9. I-F-M 93.9 IFM.
16: Napugnan po ni.
17: Idol! Idol!
18: Ang husay!
19: So easy to use. Everest washing machine. Han, sino Everbest partner mo in the world?
18: Siyempre, it's you, babe.
17: Aww.
19: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
20: Sis, ganda ng hair.
21: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
22: With regular use.
23: Naka-Empress. Nakaka-impress.
24: Try mo na, sis.
25: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
26: Empress Shampoo. For impressive hair.
27: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
28: Ang keratin na may plus.
29: Keratin plus.
30: Ang keratin na may plus.
31: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
32: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
31: Ratio to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
33: Ako Plus, Alco Plus.
34: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
14: Ang idol ko FM 93.9.
15: I-F-M.
1: I-F-M. Balita.
7: Negosyo.
1: Negosyo.
7: Negosyo.
35: Gipasalig sa Department of Energy kung DOE nga adunay igong supply sa LPG ang Pilipinas human sa pag-abot sa dugang 21,000 ka metrikong tonelada nga gi-import sa nasud. Sumala sa DOE, padayon ang pagdiskarga sa maong supply sa Pantalan sa Calaca, Batangas aron mapaligon ang supply sa merkado. Gingon ni Energy Undersecretary Sandy Sales nga karon adunay 42 ka adlaw nga LPG supply ang nasud nga giisip nga igo pa sa kasamtanga nga panginahanglan. Ang bag-ong pag-abot nga LPG naglangkob sa 50% refrigerated propane o 50% refrigerated butane nga gikan sa Enterprise Port sa Texas, United States nga gilauman nga makatabang sa pagpasiguro sa kalig-on sa supply sa enerhiya. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM, balita.
1: IFM, balita.
7: Sports. Sports. Sports.
36: PBA Commissioners Cup Finals tali sa Barangay Hinebra ug TNT magsugod na karong adlaw Hunyo 3. Magatbang nasab ang Barangay Hinebra ug TNT aron makuha titulo sa PBA Commissioners Cup. Ang game 1 duwaon karong adlaw Hunyo 3 sa last 7:30 gabi sa Smart Araneta Coliseum. Ang championship showdown nagtiman sa kapitong finals meeting tali sa duha ka teams. Mausab kini ang ilang ikaduhang sunod-sunod kasangka alang sa titulo sa Commissioner's Cup ni atong 2025 nakuha sa TNT ang corona sa Commissioner's Cup. Kinimbahin na, gihatod ka na ito sa LiberAid Pro. Sa kadagan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo, guban pa, makalimutan o sahay sa ubang mga sakit nga muigo sa atay. Gumika sa stress, mahiligong sa tambok kabagkaon, ug alcohol. Kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver. Dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise, o pagtumar og LiberAid Pro. Sakto, LiberAid Pro. Lahi nga LiberAid, adunay silimarin, dugang vitamin, sama sa B1, B6, B9, o B12. Dugang nutrisyon para sa mas ligon nga proteksyon. Kini nga Pro, ang LiberAid Pro usang hepatic protector gawas sa proteksyon nagtabang ini pag-ayos sa liver injury gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang LiberAid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag LiberAid Pro na pro liver protection, pro health, pro treatment, basta healthy lifestyle, LiberAid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug, ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag-liver up na, LiberAid Pro. Kini si Idol Beast 93.9 IFM di kapugan sa bagatod sa nagunang balita tatak IFM balita.
0: Idol, atong oras sa IFM.
2: Alas 8.59 na.
0: Nag-isip si Atty. Rufil nga daghang sakit sa nasod. No? Example, sakit sa politika. Pero karon murag ato ni Higala may kiss ato mga partner. Mm-mm. Ato sa paminaon si Atty. Rufil kauban sa bisita.
2: Posibleng maayong balita po dahil
0: true, no? Para sa itong bisita may kiss. O unsay mga ayong balita babahin sa panglawas. Sa dipataw pa dayon sa ato ang mga lokal o ato ang balita gawa sa nasod. Pabinaon sa natubali sa Turner Phil, straight to the point 3 sa IFM.
3: Kung masakit ang kidney, o guway masakit, waka masakit ang kidney, kadungog juga daghan na sakit, ane? Unya, sa ato mga parinti, ato mga silingan, no? Pati naghana kayo muna nga ni Aaron, ato pahimusla na panahon, kay kinilaban mga doktor, mga kagilaan. Umuad to na pata silang klinik, dako na pata bailanan, ane? Ato niya, agay katawa-katawa, mahigala kay mga specialista laban eh ha? So karon kay ni agresan ni bisita sa nato sa usibianan ato ni pahimusla ni panahon mga sugid tigpa pinaunahon tos doktora Vivina Chu ang specialista mahigala sa kining kidney labi na sa pediatrics mga kahigalaan no pediatric nephrologist ato makauban karon doc good morning
4: Attorney Rufil og sa naminaw sa Facebook og sa YouTube
3: may buntag ni doc kumusta man ka Unya, nalain ito kauban mahigala mo siya sa pediatric na nephrologist arita sa adult kay naman po'y kinigrabihan no? Muna importante kayo kay naay mga sa adult na mga dagko na masakit ng kidney may kasagalan mga bata grabihan appeal din mga bata sa dani so ang itong kauban sa adult mga higala adult nephrologist si Doktora Sari Rama good morning doc
5: may buntag attorney
3: may buntag
5: sa tanan na naminaw
3: oo so inyong mga clinics asa man dapit
4: naami sa Cebu Doctors
3: Cebu Doctors
4: Medical Arts Building 2
3: oh ikaw sa doc
5: asa pareha man
3: ah pareha oh limang ana mga Cebu Doctors ni sila mga higala na sa Medical Arts sa Cebu Doc unya kini ni ang medyo adto tanan nila sa ilang clinic medyo mahal gyud dito dapit so ayo kay ni ana sa dalon ato ning pahimusla ng panahon mahigala to ni ma mapangutana labot in lang campaign karon doktora Vivina o doktora Sari karong buwana mao ang National Kidney Month no
4: yes do na tay theme
3: unsa may theme toron
4: atong theme karon tinagalog ni no
3: tinagalog
4: tunay na bughaw ang buhay kung ang bato ay masiglang
3: tunay. Unsay pasabot ani
4: pasabot ana atong life is easy and nice if our kidneys are normal.
3: Okay. So ang atong kinabuhi no sayon o kwan kung ang atong kidney normal.
4: Yeah, so amo mag-umpon.
3: Kini rin Tagalog ni kidney bato dai ni.
4: Bato. Yes.
3: Oh, amin ko kanang mga drugs bato lo basi nga ana. Ito, no?
4: Prevention man good ato ang punto sa kining kidney month nato no gideclare ni siya as a national kidney month sa time ni President Fidel Ramos
3: okay
4: so we are doing campaign we do some caravan on lectures sa mga laymen on how to prevent kidney diseases kay taas na kaya itong statistics.
3: Okay. So, pasabot, panahon pa ni Fidel Ramos, President Fidel Ramos, dugay na rin nga gi-celebrate?
4: Dugay na.
3: Kaya tingnan lang
4: mag-ta... Ni World Kidney Day every March.
3: Ganun, so, lahi man ang... Ganun, aso kaduha mo mag-celebrate? Sa World o sa
4: ang
3: National?
4: World Kidney Day, day ra.
3: Ah, day ra?
4: Oh, pero ang kining kidney month, the whole month.
3: Okay. So, pero managlahi ubuwa, no?
4: Dili, just June. Oh,
3: June, oh, pero...
4: Muna mo i-dedicate, but does not mean that we do not do other things other than June, the month of June.
3: Pero I noticed, Doc, nga sa milabay mga tuig ba, wala mo maghimo o mga inaning educational campaign sa radio.
4: Yes.
3: So pagkakaroon, medyo okay noon inyong himo, no? Nga naka-suroy mo sa sibianan para maghimo ng educational campaign. Unsa man ka mahinungdanon kini nga pag-anhin ninyo yun?
4: Yeah, because kabalo naman mo, no? Adagan na kayong atong statistics sa kidney diseases, siging kataas, no? Adagan na kayong pasyente nga gipandialize.
3: Kaon na bitaw, no?
4: Yes, and the number one cause of this dialysis is because of diabetes nga madaot ang kidney.
6: Mm.
4: Muna, nagkabata ang mga masakiton sa diabetes, so muna nagkadaghan ato ang mga end-stage kidney disease nga kinanglan dialysis.
6: Kaysa una, pag, during the time of Fidel Ramos, do nage po, I understand you still have, you also had campaign at the time.
4: Yes.
6: But karon, at least niya mo sa radio, para makuha na to, niya, timing yan, sad kayo, maminaw mo sa dekasyon programa.
4: Yes, minaw me. Kay serviceman, daghan tang makatunan sad.
6: So salamat kayo sa pagsunod sad. Niya karon, at least, naamo karon, para ato makuha ni, daghan kay kayo, no, ang kanini ang kuha, nakadaghan ni mga, na problema ng mga dialysis, daghan kayo?
4: Yes.
6: Daghan bito ang mga kidney centers, no? Kaya mga dialysis centers, daghan, aside sa hospital ba, napay daghan ito makitaan?
4: Yeah. Agawa sa diabetes, hypertension.
6: Mm-hmm.
4: Daghan kay mga batan unasad, no? High blood sila, no? So maybe Dr. Sari can tell you unsay mga reason nga ang high blood pressure is going up, no? Sa mga young population.
6: So okay, so before we dive in gyud ana no, kining kidney ato sang ihatag pagtagad ba kay gilaan kay ato mga igsoon na minaw to ron, labi na katong mga igsoon na to nga kanami tong background bitaw na science bitaw igo ra nag memorize sa una ba,
4: yes,
6: no?
4: Yes.
6: So atong klarohon kining ato magong internal organ, so naa diha ang kanang atong
4: kidney.
6: Primero kanang lungs no, nya diha ang heart, na diha ang mga large intestine, mga small intestine, na diha ang spleen, kaning kidney, nabutang na siya. Asa manapitan ng kidney? Asa makadako ng kidney? Sige, Dok. Sari ko, no?
8: Murag size yung kumo.
6: Dani, size kumo? Okay, sa picture ko na ito makita, di ba, kanang kidneys, kung ano siya, kana na ang, asa man naan siya, small intestine or sa large intestine? Asa napitan eh, nabutang?
4: Likod.
8: Nasa so, naan siya sa kuan, retroperitoneal. Likod siya sa ato ang mga intestine.
6: Mm-hmm.
8: Niya, duha siya kabuok. Isa sa tuo, isa sa wala.
6: So, duha ka buong nagkumo, no? Mm-hmm. Okay. Okay. Sikat kay ng kidney. Nay nasakit o kidney, nakalisod pangihi, ano na ba? No? Unsa magigamit aning kidney? I'm asking you for purposes of our listeners, no? Para educational ning atong kalaki ba. No, unsa man ning kidney? Unsa may gamit ani niya?
4: Daghan kay function.
6: Oh.
8: So ang kidney magtuo ka na para ihi ra gyud,
6: no?
8: Tingaran mo gina ato ang kuan paghunahuna para lang ihi tubig. So ang kanatong ihi, number one, is very important kay mo regulate o mo kuan sa ato ang tubig sa lawas, no? Kung masobraan, iihi. Kung makuangan, dili iihi. Nya dili ra na puro tubig atong ihi. Napod na yung mga toxins, no? Na ipang release, no? Atong waste products na ipang ihi, apil sa tubig, no? And then, aside sa ihi, ang isasad sa kanang importante na gamit sa atong kidney is ang pag-regulate or pag-control sa atong blood pressure, no, sa atong BP. So, isa na sa mga hinungdan nga nung ang ubang tao, labi na kung bata pa, taas o BP, no? So, importante sa kay ang kidneys para sa BP.
6: So, kung panalitan doon yung sakit ng kidney, malagmi, taas po nag-BP?
8: Yes, correct.
4: Kasagaran yun.
6: Kasagaran?
4: Oo. Kasagaran yun. Doon na po, kanapod ang kidney, nag-control sa na siya sa ato ang kanang gitawag og red blood cell.
6: RBC,
4: so,
6: no?
4: So, kung magdaot na ka sa imong kidney, mag-chronic na ka, mo anemic na ka, kaya doon na may component nga i-produce ang kidney nga i-part sa hemoglobin.
6: Mm-mm.
4: So, na makita ka sa mga pasyente nga na kidney disease, loose pad na sila.
6: Kaya kini mo tuloy kayan, gudaghan mga dialysis centers, daghan ba kanya, kanano bang kidney kanya, ma-dialysis na ka, labi na o kuan, medyo, nag-uban nga, lahi gani ang sakit gani uban niya, pag human, pag ato sa hospital, gitirahag mga tambal, na to, affected ang kidney. Pagka epictus kidney, gidialysis, niya ka na kung mag-dialysis na, sus kuyaw manday na, kay ang kanal naging BP, tanawan manday na, no? Unya, dili ma, tiwas ang dialysis, kumutaas ang BP.
4: Yes.
6: Unya usay gyud undangon.
4: Umubusad
6: undangon.
4: Yes.
6: Unya basta mo complicate tang kidney gani bidang problema ha gyud kayo, no?
4: Mao na.
6: Kay ang uban na basta kanang nagi mga matay, daghan ba mga matay gyud anak ko ana. Mo na tuloy kayan gyud to na, no? So ang function ni kidney about sa pangihi, about sa pagregulate sa blood pressure, unya kani

0: so imo nang timan-an nga kung dili ka mo inom, dili maayo sa kidney. Kinanglan yun, water is very important para to wash out all the waste products. So dili ka malipay nga ako di wapo ko kaihi, dili na maayo. You are keeping all the waste product in the body.
1: Oo, so importante inom ka daghan kung kaihi ka.
0: Oh, hindi po daghan kayo, pero
1: normal. Pila man yun ka tubig atong inon?
0: Minimum 8.
1: 8 glasses of water. Kay, di ba yun naman yun nga, ako po kukaihi, di na mayo. Pero mingo po niya, sige, gugui, saan po na?
0: Di saan mayo. Di po na, daghan po ang rason, ana.
2: I-investigar na kung unsay hinungdan, ano magsigihihi, mas hindi mag-inom ng tubig.
1: Labi na kung gabiin na ko niya, sige, mata-mata. Oh. Masigihihi.
0: Muna yung rason nila, mayon sila, dili sila mo inom kay magsiging mata para mangihi. Normal man na nga mapuno imong pantog, mangihi gyud ka, di ba?
1: Okay.
0: So timingon lang nimo.
1: Pero unsa man kining kidney kuno, saan daw ni mo lang nigmo ni mo screen kuno ni sa mga pagkaon na to?
0: Yes.
1: Oo.
0: Una, filter.
1: Filter.
0: Filter siya. Nya dunap ang katong mga importante nga elemento sa imong gikaon i-reabsorb na sa lawas. Gamiton sa lawas. Katong mga waste, ilang iihi.
1: Muna
0: yung pasapos sa filter. I-reabsorb atong kwaon ang kwaon.
1: So, saan nun siya? Masag screen. Katong tugi ka o na, mo agis kidney mo, saan siya dito?
0: Yes, saan siya.
1: Saan siya dito? Unya, mo itong iihi itong kwaon. Ang uban na i-reabsorb, para mo itong energy sa itong lawas.
0: Yes.
1: Okay. Okay, so muna siya kwaon na. Unya, unsa man ato ni nga malikay ta ang mga sakit-sakit sa kidney? Unsa man ang kasagalan nga kidney nga mga sakit ni bato? Di ay
0: infection.
1: Infection. Hasta na mga UTI sa sakit nga po na sa kwan, pangihi. Napay uban.
0: Na yung mga congenital.
1: Unsa may hinung unsa may hinungdan numero unong hinungdan nga mga sakit o kidney?
2: Diabetes.
1: Diabetes.
2: Yeah, so worldwide, manaka sa Cebu, naka sa Kuan, Gawas, no? Worldwide, it's still diabetes, ang number one cause sa madaot na kidney. Ang second leading cause is ang hypertension na uncontrolled, no? So, those are the top two na mga common causes, most common causes of chronic kidney disease worldwide.
1: Kining diabetes, Dok, mo man yung mga hinamis. Nga, mingo na, ayaw ko ang kidney, ayaw pagkihimarat kayo, makadaot sa kidney.
2: Correct.
1: Nga, ano, makinitamis, mandaot yung kidney dahil nani.
2: So, if prone ka, or if prone ka for diabetes, or naakay diabetes, mo na siya. Kung hinamis ka, naakay diabetes, kay kung kung uncontrolled, meaning dili kontrolado ang imuhang diabetes, mo na yung makapataas sa risgo na magka-chronic kidney disease. No? And then, kaya pong himarat, kay ang parat, no, it can also kana makapasaka sa blood pressure. So, uncontrolled, gani imuhang blood pressure, permi lang taas, no, kay mo na makadaot po sa kidney long term.
1: Kay mo mga naandan sa mga tao, bitaw, Dok, kinini ang Bibina o Doksari, minga, ayaw o kaon anang mga tamis kay makadiabetes na. Nga ayaw po anang parat kay makakidney.
0: Attorney, ang atong kanon ani ba? Ang family history is very important. Kaya balo naman ang, like ikaw, for example, imong ginikanan na ay hypertension, imong ginikanan na ay diabetes. So ikaw, na kay dako kayong chance na ma-diabetic ka o mag-high blood ka.
1: So aside from diabetes, kay hinamis o kini hypertension, that will explain why children are also suffering from this kind of illness.
0: Sooner or later, kay family history, mo kaliwat man, ikaw po, mo high blood sa kag sa'yo. Dili ni mo i-control imo hang diet.
1: So magkasabot na ka mo, ulis, katong imong mama, ito imong papar ba, diabetes na ba to? Diabetikon na ba to?
0: Mag-ingay na ka.
1: Angay
0: na ka maglikay. Ang problema man, kay masinahibaw sila nga, na sila chance to develop hypertension o diabetes, dili man sila magmatngon. Muna importante nga prevention gyud. Muna amo arong goal, no, nga among educate ang community nga maglikay sa parat. Kadang may kagparat ba, dili ka ingon nga asin ra gyud. Kadang anything that is salty, labi na you keep eating outside your house, no? Daghang bitchin, ibutang bitchin is salt.
1: Mm-hmm.
0: No,

0: toyo is salt. So imo nang hunahunaon nga dili ka butang og toyo no kaon pa kag isda butang nimo sa imong
1: butang. Pero panalitan pero di na gyud ka mag-asin wa na gyud salt na lagyo. Di po mayo. Kay kinahanglan mo sa ato lawas mga
2: kibaw ba ka pila ang angay?
1: Yeah, pila man gyud angay dok.
2: Asin attorney?
1: Oo.
2: So usually di kay ta mo ko ano mo count sa atong asin pero actually ang ato ang required or advised na asin in kanon is just 1 teaspoon no
1: 1 teaspoon
2: per day of salt no so 5 milligrams or 1 teaspoon of salt per day pero mas stricto pag yun ang American Heart Association sa anang kasing kilaha is katunga 2.3 no?
1: Sa teaspoon.
2: Oh.
1: So, imo nang ibahin. Kay pwede masok pamahaw, mura ito imong kuhan. Imo banaon nga pamahaw, mura nga half teaspoon na ito. Nga panioddo, panihapon, ana.
2: So, usually, kung mag-educate mo sa mga pasyente, dili man kayo na problemado ang kana atong regular na kinaon, basta luto sa balay.
1: Okay, no?
2: Okay, kung unsay kinaon sa balay, usually, mura gina ito ang magtimpla, no? Kaya naman yung mo reklamo, ay tabang na or paratra. Ang atong likayan is ang added salt, no? Pasabot ka na mga mag-sawsawan, especially ka na mag-chips, mag-cup noodles.
1: So ka na mga mahilig na mga chips, mga cup noodles, likado na?
0: Salted peanuts.
1: Yeah. Salted,
0: na mag-inom mo.
1: Kana sige, kaon-kaon na mga chicherias.
2: O, kana, chicherias.
1: Ay, no? Delikado. Tingnan nila, hindi maris, hindi kayo na.
2: Nag-hag na, igo.
1: Kana mga chichilias, daghan ng mga asin, no?
2: Yeah,
1: mga bitchin.
2: Kind of asin. So, the best way, no, ang pinakamaayon na way na ma-aware ka sa imong mga kinaon is imong tanawon ang package insert. So, kanang chichilias na to. So, ay ragod ninyong tanaw sa likod. Pila kabuk, kung ano, sa kabug aton ang salt or sa kadaghan ang asin, diha, no?
1: Okay. So, at least, katong mga hinga o chichilias ron, hinahinayan natin ali, o yes. Kaon nila. Oo.
2: Pwede man mo kaon, gyud, pero ginagmay lang. Dili lang sa permihon, no? Labi na ka na mga ka na preserved food na pagkaon. Labi na ka ng dilata, taas, food kayo na o kasin. So, very important is ka nang ang home-cooked meals, gyud, may nindot kay sa restaurant, ilang maginang paraton para lami, no? So, ka na, bantay, likay lang, gyud.
1: Kini imo dok, unsa may advice sa mga bata, labi na kini mga bata to, nasa eskwilahan, may sunsunod ng ginikanan, wa, niya na isa'y baon dito, palit mga pagkaon nito mga chichirias.
0: Okay, hapon. Ang sa bata, dili kayo sila high blood. Problema sa bata nato ang mga sakit sa bata is different, no? Mga congenital anomaly or kanang mga nuka, ang mga legs sa mga bata, daghang kaing nuka, muna'y makakos og kidney disease. Gikan sa kanang mga, kanang ilang gitawag nga talipaso, basta ka ng mga nuka nga yun ang mga pasyente nga pinakan og lamok, which is not really pinakan sa lamok, niya ma-infected, muna sila yung mudaot sa kidney.
1: Dok, ka nang naiuban maingon nga, inom lang yung butong, daghan ka ng tubig sa butong kay makaayon sa kidney. Ano sa pagkitinoon na?
0: Actually, water na siya. Ang tubig magod, ug daghan atong imnon, muratag kasukaon sa kadaghan, no? Pero mo inom kag kanang tubig sa butong, tamis man, so daghan ka kag mainom. So, pero ang purpose sana is just the liquid. Dili na siya maayo sa mga diabetic. Sa mga bata, okay lang na sila kay di man sila diabetic. Pero dili na ang asa kanang buhok sa mais. Ang punto anan nila is more on maka in, more intake ilahang matolerate kaysa tubig nga plain.
1: Okay, sa so, gamay lang kay niya may mga manawag nako nga kwan unya na gumasa kong programa. Yatong FB page no. Okay, kinini ang sa kuan do kana na ang umaingon ta og diabetes maglikay ka anang mga kwan kay mo resulta mo sa kidney na so ato likay ang dili day ang palat last ang tamis.
0: Yes.
1: Kanang ingon ka nga ang palat 1 teaspoon lang or katunga sa teaspoon in a day. Ang tamis, pilang po asukal itong kinahanglan sa kadlaw?
2: Wala'y specific na number, pero ang mo guide na to, Ana, especially if diabetic na ka, is ang imuhang kuan, sugar, ini-check sa sugar, no? Na kung taas ra kaayo. So, muna, ang pinaka-importante no is kuan gyud. Number one is really early check-up. Kay di man ingon tanan tao diabetic, di sad ingon tanan tao high blood.
1: Oo.
2: Ang only way na mahibaw-an is if magpa-check up. So diha na ka matambagan kung pwede ba kamo kaog tamis or likayan ba nimong tamis. Pwede ba kamo kaog parat, no? Unsa kadaghan noon ang kaparaton imo pwede makaon. So sa tamis naay mga certain naay mga pagkaon na atong angay likayan kay mga tag-as kina siya ko ano sugar content. No? So usually nami mga listaan na sa clinic kung unsa ya mga angay kanon, unsa angay likayan. Generally avoid lang jud kag of course no kana mga obviously tamis ra kaayo if diabetic na jud ka, no? Like mga kanang cake, ice cream, pwede ra gyud mukaon pero panagsaan lang. And then ang i-match gyud na siya sa imuhang sugar control based sa imuhang laboratorio.
1: Kana mga diabetic na gyud, asta kana mga fruits. Kinahanglan ba tang mga tamis nga mangga, mga saging ana? Mag-apil ba na sa tamis or wala apil kay fruits man?
2: It's a very good question, attorney. Oh. Kay kasagaran sa mga pasyente, no? Mingon na, healthy ra ni, kay fruits ra man ni. Okay ra, good, unlimited ko pwede. Pwede ko unlimited ang prutas kay healthy man, no?
1: Oh, oh.
2: Pero for diabetics, no? Or for those mga pasyente na likayan na to or tag-as og mga sugar, na ay mga prutas na tag-as og glycemic index. Meaning, tag-as siya og sugar content in itself. So, just because na healthy siya kasi it's all natural doesn't mean na pwede ka unlimited. Sugar man gihapon na containing ang prutas. So kasagaran sa amua, yes, you can eat fruits gihapon, pero number one, tan-aw na to unsa na mga fruits ang tag-as og sugar unsay dili para makabanat ka sa dili tag-as og sugar nya imo sang ginagmay lang na kinaon sa mga tamis.
1: So unsa man nga klase sa fruits ang imong ma-advise?
0: Ang importante ani attorney, if you feel nga na kay diabetes, magpag-consulta gyud ka sa doktor para mag-guidean ka. Kay kung mutambal maguta sa pasyente with diabetes, we have other things to consider, no? Aside from the medication that they have to take, they have to be told nga they have to do exercise. Okay? So, it's not only medication, diet, then exercise. So dili na mahimo nga magtagna-tagna lang sila. Daghan naman kay tag facilities nga libre, no? Natay mga kanang government hospitals tinuod magtagad kag taod-taod ba pero libre man pod. So you have to do or you have to consult your doctor para masakto ang guidance nimo sa imong high blood pressure. Kay ang uban nga high blood iniginom nila sa tambal. Uy, normal naman. Undangan na ako. Di man na mao.
1: But for purposes of general information, Doc, what kind of fruits are you recommending for those who are already having diabetes?
0: Di man fruits, a kind of fruits, the amount that you eat.
1: Okay, because atong ikumpala mo lang kanang mangga tamis mo kayo.
0: Tamis mo kayo. Maybe usara ka hiwa. Usara ka.
1: Tingali, mangga, i-compare ni mo sa laing mga pagkaon, like butang-tang avocado, ina na. Di man, tamis.
0: Nanay limit.
1: Like, so, ang slices. Ikaw, Doc, recommend natin avocado or katong mga uban nga mga kwan or mangga?
0: Okay, Roman.
2: So,
0: tamis
2: na kayo. When it comes to diet, attorney, kailangan ta actually ka ng specific magod kung sa kidney at usayan, ha? Kay kung manggani na nakay CKD, no? Meaning chronic kidney disease, apektuhan na imong kidney, naman sa mga prutas na itong likayan, kay tag-as o potassium.
1: Unsa man ang prutas, ha?
2: Dili lang sa sugar content purpose sa potassium po. Kaya usahay, kung guba na ang kidney, dili naman matangtang ang potassium. So, mataas ang potassium sa tulawas. So, kana, avocado, taas nag-potassium.
1: Mauba?
2: No? Oo. Apples. But in general,
1: kanang saging, di ba? Taas mag-potassium saging?
2: Not as taas, pero naapo na siya yung potassium, yes.
1: But we also need potassium. Kaya may tabo, hindi, wakay potassium, hindi kakatindog.
2: Correct.
1: Matumba ka kalit, kikuha ka potassium.
2: Correct. Manghoy na rin imong tiil, no?
1: Na, kumamuntang gamay sa lana, kaya ko man, nasa gagawin ng maohan ba? So, mutang, kinalang tag-potassium yun.
2: Yes.
1: But,
2: So, muna, di man gud na ato mahibaw-an if kailangan kag potassium or nasobraan kag potassium unless magpakuha tag dugo na test. Mm-hmm. So very important kid kayo ang magpa-check up.
1: Mm-hmm.
2: Prof, general lang nakuan akat imong question ganina unsay mga prutas na gabi kay katamison, unsay prutas na angay na di kay tamison. So like example ang watermelon, taas na siya glycemic index, no?
1: Oh.
2: Pero if imong huna-hunaon pila ra man sa ka watermelon at makaon, di man sa ta makahurot og saka ko ano
1: depende na mitaw pa kami
2: pero mo na no every ang mga low glycemic index kada mga berries, apple, no? So per mahal man ang berries at
1: mahal man kanang,
2: no? So, at least mansanas na tay option. No,
1: kining dok asi mong ingon ba nga kinalan dugo gyud, no? Nga pa check ana na iban nga namino tol, to be very honest with you, we have listeners now nga namino tol bit mo tos bukid tos kunya tik ko pa check up na ko na di ko budo to doktor kay watong ta doktor sakit-sakit din unta daghan na po ba di ko na laboratory oil bit to sukong dagdagom no iwan pastang nilis kay ba. So may tabo na dili mo adto ang ato ni kanang para sa uban ka ng mga talawan, mato doktor, talawan mato laboratory, unsa may mga sinyalis. Nga, sinyalis pa lang usa, nga, murag lain na dyan ka, no? Doon na naging kayo problema. Ina na, nga, problema naging mo kidney. Di pa ka mo adto, kuhan kayong pa-check up mo na may ibang nga di yun. Hangtod nga murag, nalupog na yun, usap pa mo yung sige, dad ako hospital. Pero ka ng uban, di magpada. Unsa may mga sinyalis nga ikaw, na sakit na ka-kidney, ikaw na nakay problema sa diabetes, ano na, muna akong dakong pangutan na ron sa mga naminaw na to. Ikaduha, na ba kay data, Dok, sa mga adults nga, kung sa kadaghan sa sibulandaan nga, nasakit in yung kidney, nga naas ng mga dialysis centers karon, o ikaw, Dok, sa mga bata, sa children, na ba kay data na, pila ka mga bata nga nasakit in yung kidney? Ako nang paansira ninyo karon totoon kung kutubla sa inyong mga kuhan, humalamang sa pipila ka, pahinomdom, pahinomdom sa tagadali, kay minabuhis na gamay. Nga, inigumas, pahinomdom, balik ta mahigala sa atong interview. Standby. Alas 9:25 na.

0: 93.9
1: IFM Balita.
2: IFM Balita
3: sa Buntag.
4: Kung ang imong kagahapon puno sa kasakit, magpabilin pa ba ang imong paglaom sa nindot nga umaabot?
5: Dili na ko gusto masakitan. Dili na ko gusto masalig pa og tao. Tulke ba o malang gihapon ang mahitabo? Kung sobra ang imong pagsalig, binuangan ka lang upa sakitan. Pero kung dili ka masalig, sultihan ti ka. Wa kay kasing-kasing. Oh, ato na lang ko sa way kasing-kasing.
4: The Gummy Story. Hashtag Dear IFM. Dili na lang. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS ug Starwax Floorwax. The Gummy Story. At tangi.
0: Ang idol kong FM 93.9
6: IFM.
1: IFM Balita.
2: IFM Balita
3: sa Buntag.
1: IFM Balita
7: abroad.
8: Unom ang patay sa insidente sa pagpamusil sa Iowa State sa Estados Unidos kagahapong adlaw, Hunyo 2. Ang suspect nga gisuwayan sa pagdakop sa kapulisan sa lugar subay sa hot pursuit operation nga gipahigayon nagpusil usab sa kaugalingon nga miresulta sa hinanaling kamatayon niini. Nailhan ang mga suspect na si Ryan McFarland, 52 anyos, ug subay sa initial nga investigasyon sa kapulisan na siren nga miyembro sa usa ka pamilya o mga biktima samtang padayon pa nga gitino ang motibo sa maong krimen. Mga katong ato balita gawas sa nasa rutin bahina gyatod ka nato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Healthy, vegan, gluten-free nga kape mag-EXL Coffee Mix 17-in-1 na taninyo mga idol. Usa sa active nga sagol niini mo ang rose hip nga dunay pain-relieving properties o anti-aging properties. Makatabang usab aron alibihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon usab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ayun man, improve sa diini ang inyong heart health. Gawas sa rose hip, adunay native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, mo kini ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
9: Idol Mikey, di sa nila kalimtan no, kay gawas sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Healthy po nga kape ang EXL Black Coffee.
8: Mm-hmm.
9: Ayaw kalimot, ikan to sa Rose Pharmacy or 360 o kanang mga online app, no, Lazada, TikTok, Shopee, Facebook o Instagram sa EXL Makabuhay Plus Idol. Pwede rin yung kaayong inyuhang tanawon kung unsa man yung gusto, ang coffee mix ba or ang black coffee. Puro mga healthy nga kape.
8: Yes.
9: Ayaw kalimot, ha? EXL Coffee Mix o EXL Black Coffee.
8: Ang atong ipag-aim nun matag-adlaw breaking.
9: Exactly.
8: Siyempre, kauban sa neto mm-hmm. sa pagpakibato kontra dengue ang EXL All-in-One Skincare Oil. Dili kini basta-basta nga skincare massage oil mga idol, ginamang kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga may natural insect repellent property ug tabang nga protection kontra sa paak sa lamok.
9: Mm-hmm.
8: Sa natural ingredients dili makasiguro kang luwas sa gamit ibong protection alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban ni mo kauban nato kontra dengue, exhalin health, exhalin life.
9: Sa makabuhay dagdag buhay at oras doon.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
0: Ang idol kong FM 93.9
6: IFM.
9: Idol Mikey, arita sa balita hapon ni Idol Aiko kay kampanya batok sa illegal nga agamay lang kayo. Arita sa report, Idol Aiko, kinikabahin sa unom ka classroom sa Samarigundo National High School nga gikawatan.
8: Gilungkab
9: ang detalye sa mga report, makauban ta si Idol Aiko.
11: RMM report.
12: Ni angkon ang 5 ka estudyanteng lalaki gikan sa grade 7 ngadto sa grade 9 nga nag-eskwela sa Reading Summer Academy Remediation Program nga sila ang nagpaluyo sa pagpangransak o pagpangawat sa unong ka-classroom sa Marigundo National High School. Nadiskubrihan ni grade 10 classroom advisor Rylan Uyaw ang kawat diin nakuha ang iyang portable lapel, duha ka wall fan og cash nga nagkantidad og 1,000 pesos. Samtang gipangbinuangan usab ang iyang lawak pinaagi sa pagbili og salin nga pagkaon, karaan nga sina og malaw-ay nga pulong sa blackboard. Giapil og kawat ang 15 ka mga bag-ong tent nga gipalit ni school principal Garvin Velos alang unta sa camping sa mga Boy Scouts. Giagi sa mga batanong kawatan ang mga kinawat ng gamit, ngadto sa naguba nga kural sa luyo nga bahin sa eskwelahan aron malutsa ang 24 oras sa school guard ug ang kakuwang sa CCTV sa building. Na-recover sa mga otoridad ang pipila kang gamit sa mga magtutudlo, human gisubay ang mga Pinoy-anan sa maong mga estudyante. Apan nasayran nga nabaligya na ang ubang kagamitan. Posibleng aduna pay ubang nalambigit samtang nagparayon pa ang imbestigasyon sa maong pagpangawat.
6: Kining balita hatod kanato sa Lumpy Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-isi baby, tungod kay 100% cotton ang Lumpy Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, o guban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM, balita.
7: Ang Idol kong FM
13: 93.9 IFM.
9: Idol Mikey, kining bahina hatod sa kanato sa sugat troll. Ayaw kalimot daghan arbag ni tumaw nga mga sakit karon sama sa diabetes, hypertension, isugutan sa to sa ato ang mga bisitang doktor unya lakip na pod ang constipation o insomnia mga sakit paminaw. Pinaagi sa pag-inom usa nga to sa duha ka kapsula sa sugat troll, matabangan ta para malikayan kining mga sakit gumikan kay ang ato ang panahon karon moderno na kaayo, duol ta sa mga toxins, duol ta sa ang lifestyle nato, duol nga mo ilaw tag mga butang masuway tanga makadaol sa tuang panglawas. Ang Sugatrol adunay ABCD formula, A para sa ampalaya, B para sa banabas, C para sa kamote ug D para sa duhat. Healthy kaayo sa tuang panglawas, mag Sugatrol na ta. Narita sa report pinaagi ni Idol at Chixi.
8: Mga personnel sa Cebu Police Provincial Office paubos sa random drug testing.
9: Detalya sa mga report makauban ta si Idol Chixi.
14: Ottoman report.
15: Gipaubos sa Cebu Police Provincial Office ang pipila ka mga personnel niini sa usa ka random drug test. Nasayran nga ang maong drug test gi-facilitate sa Regional Forensic Unit 7 kun RFU 7. Subay kini sa kamanduan sa Philippine National Police nga hingusgan ang internal cleansing efforts aron masiguro nga ang mga kapulisan nagpabilin nga way bisyo sa drogas ug adunay disiplina sa ilang gipanumpaan nga trabaho. Subay niini ang mauusab nga kalihukan adunay tumong nga mapamatud-an ang hingpit nga kampanya sa kapulisan patok sa ilegal nga drugas. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixi sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita!
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
19: Ang keratin na may plus.
20: Keratin Plus.
21: Ang keratin na may plus.

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM Balita.
3: IFM Balita
4: sa Buntag.
5: Atong oras sa IFM.
6: Alas 9:35 na.
5: Idol Mikey, sa dili pa ato silang imbitaron nga muapil, no? Di pa ta mo balik sa isgotanan sa kidney or bato ni Atty. Phil. Ato sang iimbitar kay si Idol Bay, nagbitbit na sa mga raffle coupon alang sa ato ang papremyo ni...
6: Papremyo sa Hunyo ni Idol!
5: Grabe kayo, ay.
6: Basta kalinugan
5: lang yung... Pagkawag
6: ako ba? Basta kay Bugas, Bike, Gcash, ang nagpaabot sa inyo, ha? Basta nagpalanog mo sa Radyo Idol, masakpan mong maminaw, it qualifies you for one raffle coupon. Di ba, Idol Buiki?
5: Exactly.
6: Unya sa mga online po nato nga naka-follow sa ato Facebook page, doon na po mo yung chance sa Idol. Unya matagaadlo nga Biyernes, good, sa musulod nga duha ka Biyernes, mag-raffle draw taninyo. Gatog yung masayran mo, dapat nakatutok mo sa inyong radyo sa IFM Idol. Kaya basin inyo ng pangalan ng atong mabunutan sa atong raffle draw sa papremyo sa Hunyo ni Idol.
5: O niya, ako alang gicheck, Mikey, bakit diba naaman tayo mga nephrologist sa adult o sa pediatric, si Dr. Vivian Cho o si Dr. Sari Rama, na just good, nagkaroon niya, ikapila ka ang chronic kidney disease nga kanang cause of death, no? Sa ato ang nasod. Kay, unsa may mga top 10
6: mura
5: sa cause of death, Mikey.
6: Grabe ang mga kasubuy king, ha? Ato bitong madunggan, makana ng natin mga higala pud gani, no? So kana bangon sa may mga pamaagi para nga atong maprotektahan na tungod sa tagsa pagawas.
5: Actually, may kiusana, no, nga dili gyud nato himuong dapat ang hinubig ta, hinubig tubig yun. Dili kay ang soft drinks, dili kay ang hinubig kay na minara baron si Idol Tony, naka-tune in karon na si mama og si papa kuno niya diha sa may Sagbayan, Bohol.
6: Maadyong buntag.
5: Buntag ninyo, hawa. Adya mo?
6: Adya.
5: Ah, mayong buntag. Ang pingin pa na sa Idol Tony. Ah, mayong buntag, mama o papa.
6: Lami na kay hangin sa Idol Tony rito,
5: Mikey. Nakahigda, may ikuan niya. Si Kenny Portikaon sa mga manok, ipanghikta niya. Na? Salamat kayo sa... kanang Digamo family. O, sa Sagbayan, Bohol. Maadyong buntag. Pero balik ka sa eskutanan kay
6: maulagi.
5: Akong gitcheck, Idol Mikey, by kapila. Unsa may ikuan ani, no? Sa 2024, nga causes of death in the Philippines, unsa may, ang sa statistics, Idol, ikapila man ni ang nasud ba sa top 10 ang kaning chronic kidney disease, no? Or CKD. Ako i-check mga sukintig paminaw, ha? Okay. Ha? Ikapila man ni, dara. Oops. Ikapila man eh. Uy, naasam ni Dapita Dol respiratory.
6: Unya, kay Baubaya, tato lang yung balikon, Buiking. Ang pinaka-importante, Jud, masking ganyan kanya itong mga bisita nga silang Dr. Vivina Chug, Dr. Sari Rama. Imong gatan, Jud, kung unsa ka-importante ang pag-inom ginatog daghang tubig sa matag-adlaw mga ayon.
5: Tubig, Jud.
6: No, 8 glasses of water.
5: Unsa ka na Neosplasms, no? Oo, ako, gi-check lang, good ba, kay... Daghan ba ito madunggan, Mikey, nga nag-dialysis? Pait ka ayong paminawon ba?
6: No, ka naman inaana ba? Lifetime na rabain ito na buiki.
5: Ah, neoplasms day, kay cancer day. Pastilan mga higala. Do, wala man siya na sodium sa... Uy, pero naaman, diabetes mellitus. Naapil sa top 5 pag 2004 sa PSA nga, kuan, Mikey. No, kay, di ba, diabetes... Ningon ba ito nga, mga causes nga nung magka-kidney, kay it's either diabetic or taas o blood... kanang hypertension, hypertensive, taas o kanang... anay problema sa iyahang blood pressure ba? Pastilan. Atong paminahon kay karon ang kebo ka, unsay pinaka... sa mga data nga imong makuha, Idol Mikey, mabasa ni mga journals kabahin na ni mga kanang kuan ba, mga related sa CKD, ang mutumog yun nga increasingly affecting younger Filipinos. Nagkabata ang mga nagka-CKD or chronic kidney disease. Unya, ang uban, gusto kayo yung energy drink.
6: Siguro na ito, kanabi mga ultra-processed foods.
5: Oo, kanang mga sige na lang o mga processed foods.
6: So, mo nang samtang bata, pamutod mo yun sa mga anak, kanabi ka mukhaon gibutan, Wiki.
5: Gulay.
6: Inumog dagang tubig.
5: Kana,
6: no?
5: Dagang tubig. Pahuway. Pastilan, mga igalang. Mura na hinong taog, Idol Himsog on
6: Idol
5: Air.
6: Idol Himsog on Air.
5: Oo,
6: nagkaminaw. Idol Tony.
5: Sa Idol Tony. But of course, karong weekend, lain na po na makauban. Una, tayo rin yung kisang DJ ang muhulit sa ni Idol Tony. atong oras, Dol.
6: Alas 9:40 na.
5: Kining bahina hatod sa ganato sa Liver Aid Pro. Ayaw kalimot, ha? Gawas na gisgutan na to ang pag-atiman sa ato ang kidney. Of course, ato sa atiman ang ayaw kalimot, Idol, mag-Liver Aid Pro na. Oras, Dol.
6: Alas 9:40 na.
5: Ato balikan si Atty. Rafael, kauban si Dr. Cho o Dr. Rama, straight to the point 3 sa IFM.
1: Paita, no? Naagod. Pero kasi gano'n yung mga bata, do, kaya di pa manisa mo, taka lang inom o kanang kuan, na suga, na asin na. Kaya mga bata, may lasaman yung giingon. Kasi gano'n yung mga congenital, ni?
2: Congenital, yes.
1: So tungod sa ginikanan, nga doon na ng problema, ha, ana, no? Lahi, mas adult, kaya kini-adult, kaya yung inan, ayaw lagi, anang kuan niya, inom ang yung daghan ng asin, mga asukar, tagay dito, tagay dito, lahi, giyon.
2: Lahi,
1: pagka ng mga bata, di man may ana, so, naana sila sa ilang kaliwat.
2: Kaliwat, yes.
1: Oo. Okay, kining imo, dok, sa mga adult, dok, dok, sari, kinini ang, unsa may timailan, kana mo, ang uban mo, sakit man akong hawak, basig, nadaot mo panakyulan ako ni kalaki, ha? Murag, maingon lang nga, basig ko ang exercise, basig ko na, kana mo sakit ang hawak mo na kidney na ba na?
3: Well, not necessarily, pero isa sa mga symptoms na, I mean, mga sakit na makapasakit sa likod or sa atong batang is kana mga kidney stone, no? Where that does not cause chronic kidney disease unless dili matambalan.
1: Okay.
3: No? Kung dili matambalan, yan, nadia permi, magsiga ka-infection, or muhubag ang kidney kay nabarado tungkol sa bato, adiha, maka-igo na sa kidney, no? Sa
1: So, may sakit man kung kung ano yung mga... O sa may timailan ka na sakit sa pamaong o kung ano yung mga ipahilot ko lang ni... O kanang kidney na lang sakita na, murang lahi na nila?
3: Usually, ang sakit sa kidney, lahi ragyod. Makaingon yun sila na perting sakita, no? Na, and then the best way really is matanaw sa ultrasound. That's the best way. And then, sa other mga simptomas, no, kasagaran atong maabot sa clinic is kana nang magbuwa-buwa ang ihi. So, like, may bantay sila na lahi ragyod, di ba? Ang uban pasangil sa mga lalaki, ah, tungod nagtindog, manggodok, so inig-ihi sa bowl, mabuwa, giyod. Pero ang kaning buwa-buwa sa ihi na apiktuhan na ang kidney is lahi ragyod na buwa. Mora ka, mora ginabhan na buwa. You know?
1: Amo ba?
3: Yeah, so, grabe dyan kay ang buwa.
1: Kaya uman mo nagbubuwa, mora magbihir?
3: Kaya mora lang ka ng, sa mga lalaki, di ba, mora magbuwa man sa nausahay niyo. Pero ka na, mahibawaan sa din mo na, lahi ragyod ang pagkabuwa sa una o karon. So, kasagaran mo na siya, mga early signs, ang bansad, ka ng magluya.
1: Magluya?
3: Magluya. Why gana mukaon?
1: Sa mga babae, di magbuwa.
3: Magbuwa po. Mababae, malalaki.
1: Oh, abe. So, mabuwa na ganun yung ihi, ngamurag lahi na.
3: Yes.
1: So, usan na kayo timailan, ngamurag bato na kayo, Dr. Gion.
3: And just like sa mga pidya, mang hupong, no?
1: Hupong.
3: Hupong ang tiil, hupong ang naong, ang mata. So, isa sana sa mga timailan.
1: Sa mga adult, sa mga gipon, hupong gipon?
3: Yes, yes.
1: Pero ka ng mga early stage, ngamurag na, kay kinahala na ka mo ito, Doktor, kay akong gitanaw ba ang I'm trying to put myself in the shoes of those people who are not really
2: correct.
1: Oh, to tagbukid ba panalitan? Yeah. Oh, makalilit magi ko nila kay tagdito mo ko. Bisa di ko eh. Di ko antog doktor. Oy, ano ba na ba? Kanus aman nya kanang unsa mga signs nga adto sa so kung mubuang ihi. Kinahanglan mo adto ni kay doktor.
3: Yes.
1: No?
3: Yeah. So, ang amo yung advice is before na mo gawas na mga symptoms, ang pinaka-importante is mutanaw og doktor. Magpa-check up at least once or twice. So at least magpa-general check up lang yun. Especially if nakagibati or if wakagibati por edad-edaran na ka.
1: No?
3: Kay dako kayo ang diferensya sa magpa-check up early og magpa-check up na nanagibati. Kay usually, ang kani magong kidney disease, no, is a silent kuan problem. Pasabot ana, wa kay bation ana. Wala kay bation, mosaka imong creatinine, wa kay bation ana. The time na naa kay bation, pasabot ana uwahe na. Nanay apan imong kidney. So ang best way jud is walo pa kayo gibati, ma-check up ka, initanaw sa doktor, oy, taas imong blood pressure, matambalan. Magpa-check up ka, uy, taas imong sugar, matambalan. Una'y pinakaganahan na mo, na tanaw na mo, taas ang BP, pero ang creatinine or ang laboratorio, normal pa. Inut kay na para sa amo, because ma-prevent man. Napatay daghan kay mabuhat, okay, ato ning buhaton para di gina maguba imong atay, di maguba imong kidney, di maguba imong kasing-kasing. Pero kung na natin symptoms, Dok, kupong man akong tiil, doko mo kay ganun mga onsus, inigtanaw sa laboratorio, tag-as na kayo mga results, or bati na kayo mga results.
1: Oo.
3: Wala tayo mabuhay.
1: Moro ba yung kasagalan niya may tabo? Kaya isa ko nangyong, dili mo ito doktor huwag gibati.
3: Yes.
1: Bisa ganito ba gibati mo niya, ana, madara mo na yung albular niyo, madara mo na yung kuansa. Pahilot lang niya, ana. Yan ay ba niya, mulag lahi lang yung paminaw, ana, wala ko yung kuansa, mulag daghang pasmangil ba?
3: Yes.
1: Pag nanay gibati mo, nanay siya may tabo.
3: Napagay uban na, nanay gibati, nanay siya syudad, na magpa-check up ta. Ay, muuli lang sa ako sa amo ah. Dito ako mapahilot.
1: Dok, kanang bang, doon na mo, kaya kamo mag inyo maning circle ni sa, kuano, labi na kayo mga nephrologist, ana. Way problema sa mga private companies tingali, kaya doon na may mga, sagalan ng private companies. Oh, na, nyara sila mga annual physical examination, ana. So, magpugos kigag at sa laboratory, ana, check ka kada tuig. But kining ato mga igsuon uban niya, na nalbahos, kuano, na bay, sa public panalitan kay magkagasto man tayong laboratory dako alba gasto na tumuan to taguan ay nya laboratory executive check up ana na bay mga check up ana nga kana bang sa public bang away bayad lang ba nga ma check ni ato mga kaigsoonan
2: na may na daghan attorney
1: mm.
2: Ang problema lang sa atong mga tao ba dili sila gusto mo adto kay mohuwat og dugay umaginay di ba kay libre man ang soto ang CCMC libre gyud na sila You go there and then atong mga doctors aning mga government hospitals are already very good and competent doctors no mga napon na po yung mga fellowship na sila fellowship meaning good training sa nephrology sa kidney sa card sa heart so they just have to go and avail no na po yung libreng tambal sumuato lang yun sila ang imong isibya would be if you don't feel good just go to any government hospital na agyon dili balibaran
1: usahin ko taas kay linya niya usahin di pa kamatagad og tarong mo usahin problema god lagi usahay
2: oh. I agree with you nga usahay atong mga doctor walay dili ba compassionate bitaw mapili lang
1: Video kon ba kana ba mulag
2: kinanglan man gyud ana good ang time is important kay if may bawat ka nga high blood ang pasyente dili man tambal ra imo ihatag imo man na silang sultian unsay likayan nya how kano sa sila mo balik di ba dili man ingon na inihatag sa tambal mo na na mo ni dakon sayo
1: kay sa public good taas kay daghan kayo Ikadol, ipakamatagad tarong.
2: Magdali.
1: May manis private kay tagdun magkagtarong. Pero sa higani, magkaproblema pa ka sekretaris, doktor. Amiga-amiga akong saan mo sekretary dito.
3: Actually, na ako yung mga pasyente no, na magpa-laboratorio sa Soto o sa CMC, prabuyag, okay lang yung experience. And then, usually, ang kan ng mga laboratorio kung kidney, no, daghan, ubay-ubay, sad. So, very needed yun ang kuan, ato ang kuan support from the government through the kuan medical, ng free medical kuan, no, kay di jud lalim ang presyo, no?
1: Oo.
3: So, even if mo konsulta sila sa amo ang mga private, no, I always tell my patients, or ako dyan na itambagan ako mga pasyente sa mga pamaagi na pwede sila makalibre o laboratorio basta mo dool sila sa mga other government entities. So, ang specifics, ana, akong secretary, nasayod na ana, no? Pero, ang importante lang yun, no, is bisita o doktor or magpa-check up yun. That's the first and most important step. Kaya ang kanang question, oh, maka-afford ka ako sa laboratorio, maka-afford ka ako sa tambal, naagi-paagi na malibre ra, or naagi-paagi na makabarato. So, ang importante lang yun, storyae lang yun yung doktor, kaya ang doktor o ang secretary mo help rasad o lead sa way kung asa mo paadtoon.
1: So, naka data, Dok, pila kabuk ni dialysis ka sa mga dagko o ikaw po, Dok, sa mga bata sa pagkakaroon?
2: Kanay ato ang statistics ba?
1: Lisod
2: kaayo kay ang uban di magud mo submit og report ba? So di gyud mi ka kanang hatag og eksakto nga figure but it is increasing in number. Mo lang na.
1: Bitaw.
2: Ang amo ang society kanang gitawag og Philippine Society of Nephrology, nag-gather na sila data, pero dili sad kayo up to date, no? So, mag-lisod ta, o hatag, o exact number.
1: Yeah. Sirop.
3: So, pero when we talk about kanang chronic kidney disease or kanang mga pangdugay or permanent na mga problema sa kidney, ang atong latest statistics is 35.94% of Filipinos, no, atong prevalence rate na naay at naay apan sa kidney.
1: So 35,
3: now, if you convert that into something more kana masabtan, no, if you can imagine, one Filipino every hour is diagnosed with chronic kidney disease, no. So ubay-ubay sad yun, no?
1: Ubay-ubay.
3: One Filipino per hour, no? So, mana siya ato ang latest koan.
1: Kaya 35% maka?
3: Mm-mm.
1: So, every 100 Filipinos na ay 35 kabukana nga na problema sa kidney.
3: Mm-mm.
1: Basi ka ng uban, lumihilom lang, katakotawan lang gamay, na, wala, asa na minal to, karo, wala, napaka sa, kalabang, in denial stage ka ba? Nga, wala gini, okay na lagi ni. Hindi pa himan-himan pa, problema na di ay.
3: Labot sa, naihap na mga count, sa katungwa na pa-check up.
2: So muna among project sa Kidney Month. To Mindanao, no? To give a lecture on how to prevent chronic kidney disease. Mato sad mi sa Karkar. So katong mga maybe mo na imong matabang siguro attorney to tell these people. We will give you the dates when we are going. Katong taga Karkar, katong taga Danao. Doon na may layman's lecture. So,
1: mas mayo.
2: Sa tunga date na today.
3: So, July para, 11 sa Danao o July 25 sa Karkar.
1: Kinsa man yung target audience ano dito?
2: Si kinsa. Mga layman.
1: Okay. Chronic kidney disease. Kano sa mga makaingon nga doon ay chronic kidney disease?
3: Kung mulabaw o tulo ka buwan na taas ka o creatinine or naiapan sa kidney. So, ang katong mga acute, meaning maulian, within 3 months, nindot kay na. Okay, even if mag-dialysis ka, no? Naay possibility na kung acute lang, maundang ra imong dialysis, back to normal na ka.
1: Kinilok, usa man gihinungdan ay magkabato kas kidney? Ngano na may bato ng kidney?
2: Usa sa nakaliwat is one, no?
1: One.
2: Nagsay mong gene nga tihimo yung kagbato.
1: Mm-mm.
2: Pero to prevent that, you need water to wash out all the sediments.
1: Okay.
2: Tanan atong kanon, doon ay sediments or crystals.
1: Mm-mm.
2: O dilinin mo na i-wash out by drinking water, mo na magpilit na diasin mo ang kidney.
1: Mm-mm.
2: Kaya i-eliminate man through the kidney. So, after several years, mahimo nang bato. Muna. So, tubig gapon, no?
1: So, advisable gyud kanunay sa itong mga namin. Tubig, inom tubig, pero may gyud.
2: Tubig.
1: So, aside from congenital aspect, what else can cause kidney diseases like especially kining bato gyud?
3: So, aside from kanang predisposition, no? Na meaning, predisposed ka na magkabato, na lang yung uban prone magkabato, ang another one is recurrent or kanang mga UTI. Naay klase sa UTI na makakos og bato.
1: Mm-hmm.
3: Yeah, at the same time, kaning bato, makakos po ng UTI. So, kuan siya, no? Other than that, is lifestyle, no? Kanang sobra kayo sa parat, naway inom-inom tubig, dehydration is very important ng makos, no? Na dili makuan. Malasaw atong ihi, no? So the moment makakita ka na yellow imong ihi, na wakay gikaon na coloring, wakay gikaon na vitamins, ispiso na gani imong ihi, pasabot na dehydrated na ka.
1: Mm-mm. So mo na mga science pod, ispiso ang ihi, yellow ang ihi, unya buwa ang ihi, hindi ka malipay ang mga beer ng ihi ah. Something must be wrong.
3: Yes. Oh. Yes.
1: So you need to visit your doctor.
3: Correct.
1: In that case. Sus ginuo ko niya. Kining bato, aside anak ka nang, tinuod ba ko nang masiging inom anang mga pain reliever, makadaot kidney?
3: Yes.
2: Okay. Yeah. Kanang, before doon naman tayo mahuman, no? So, doon na tayo kanang mga practices nga angay among isibya para ang naminaw mo follow, no?
1: Mm-mm.
2: Okay. So, there are 8 good practices that they should do, no? Number one would be ang diet. So,
1: diet
2: should be control atong diet, normal nga diet, atong kuanan, nothing in excess. Kaduha, you should have a regular exercise. No?
1: Exercise.
2: Ikatulo would be, you should drink enough water. Okay. Ikaupat ka ng idili nato, smoking is bad. No? And then avoid katong ingon nimo pain relievers. At the same time, you check your blood pressure and check the sugar and should have a regular medical checkup. So muni atong tamdan to have a healthy kidney.
1: Okay.
2: So 8 na ka points nga ato ang
1: kining diet. Unahon ta sa diet kay mo ni number 1. Ako ron gilista alba na ko tong mag-enumerate.
2: Oh.
1: Kining diet kung sa mga sakto ini.
2: A balanced diet, no? So og natay ka na gitawag pinggan Pinoy. Plate, isa ka plate, so i-divide nimo into 4.
1: Okay.
2: 1/4 ana should be carbohydrate or rice.
1: Okay.
2: Ang 1/4 should be sudan.
1: Okay.
2: Another 1/4 should be vegetable and the other 1/4 should be fruit. Muna yung balance. So, karong paniud to attorney mo na yung buhaton, ha?
1: Ngita ko na.
2: Anang lang na kay utan, na kay sudan, muna yung balance. Nga pagkaon.
1: Okay, okay. Na, alita sa exercise. Unsa man pila man ka oras yung exercise kay kasagaran yun?
2: 30 minutes. Walking is a good exercise.
1: Walking, okay na na. 30 minutes is enough.
3: The minimum requirement is 30 minutes 5 times a week.
1: Okay, so every day 30 minutes every day nana.
3: Yeah, pwede ra ka mo rest weekend.
1: Oh.
3: At least 30 minutes 5 times a week.
1: Panalitan kay busy kay ka ana nya kini ang sato pa 30 minutes.
2: Sa ka din sa hotel.
1: Oh, busy kay ka di ka kakunog ganang 30 minutes every day. Imong giusa dito nga
3: 2 hours.
1: Half day yo ka dito pero sa Sabado na. Pwede na dok ma-balance itong pikas ng waka Lunes, wala Martes, wala pagkabot sa bodig, pakiyaw ba ni mo?
3: Mukonsult na lang kasi mong trainer na if kaya ba si Mohan ko ay lawas mag half day sa gym.
1: Dupit, one na nga, busy kay ba? At Lunes, busy kay wagi tayo mag-exercise. Martes, wa. Merkulis, wa. Nyo mabawi lang ko yung Sabado, half day ko mag-exercise. Wala, pwede na
2: lang.
3: Pero actually, mindset or gina-attorney bisag unsa ka busy, no? Naagi, naagi pa maagi maka-exercise even maglingkod ka.
1: Pwede so, 30 minutes is enough, di ay?
2: Yes.
1: Walking is good exercise,
2: good,
1: no?
2: Very good.
1: Okay. Kini ni ang, nindot sara, no? Sa paglakaw-lakaw lang kagawaan, unsa man ang pag-walking niya mas mayigod? Sa buntag o sa gabi?
2: Buntag, at least, wala init.
1: Okay.
2: Di man mo matter. Sa gabi lang, di lang ka mo kuan kay di na niya kakatuog tungod sa imong adrenaline taas na kaayo.
1: Pero pwede lang, anytime.
3: Anytime. Especially ang work ron, di ba? Usahay na mga night shift, morning shift. You just adjust lang dyan sa imuhang kuan.
1: Oh, pero ang the best, yung buntag, dok. Pero sama na mo, buntag na naman may delay, di mag-exercise, so pwede rin udto.
3: After work.
1: O niya, gahapon po. Okay. Arita sa pag-drink water. So, 8 glasses of water at the very least.
2: Minimum.
1: Oo.
3: So, that also depends, attorney, kay sa high pod, kung nanakay sakit kasing-kasing, or lala na imuhang sakit sa kidney, napoy times na mo limit na migtubig. Pero kana, sa mga serious na kaya na mga kuan.
1: Yeah, that's right. Na akong kauban na to ron niya, kumigo ron nga, nag-text na ko sa attorney John Riz Abidra. Isumpay na ko si Mong Ingon. Ayun sa pre, ipangutan na nganong ang mga nag-dialysis, dili naman makainom o daghang tubig. O dili na saan makaihi. Naaman ko'y kumpare nga nag-dialysis. Pero na ako na yung anak, okay ba?
3: Yes.
1: Ano yung anak na yun, Adok?
3: Yeah, okay. Diba ang isa sa function sa kidney is mangihi ta. So kung gamay ato imnon, gamay ihi, daghang imnon, daghang ihi. If palyado na imuhang kidney, dili naman siya mo function sa ihi. Kasagaran sa itong mga dialysis patients, depende po sa kaso, kanay uban pasyente na maskin dialysis, daghang pag-ihi. So depende sa kaso, pero kasagaran is maundang ginang ihi. So the only way na mapagawas ang tubig na atong ipang inom o gikaon is through sa makina, sa dialysis. So more than a time na limitado ang imong giinom.
1: So di nakakainom daghan noon na na?
3: Oo.
1: Muna karoon, samtang pwede pa kainom na inom daghan.
3: Correct. Okay. Mugin ako ingat sa kong mga pasyente. Samtang makainom pa ka, inom. Kaya na ay day panahon na di na ka pwede mo inom.
1: Oo. Kana mo inom, kaun-kaun ka chipe, kaun-kaun ka ng mga chichilias panalitan. Mm. Unya, imo lang, parat-parat man na, pero bawi unan mo inom dahan tubig, ma-wash out pa na, Dok?
2: Kung normally mong kidney, ma-wash out siya.
1: Mm. Oo.
2: Kaya whatever is in excess, i-eliminate man.
1: Mm-mm. So tinuod na nga.
2: Kung normally mong kidney, pero kung di na normally mong kidney, dili na siya ma-wash out.
1: Mm-mm. Or so, kailangan hingaon o mga chichilias. Inday Maris, na may mga hingaon o chichilias, ano, Ilekin? No? So, ikaw, chichilias, daghang tubig inon, pwede na.
3: Yes, but if high blood po ka, no, mainom kag daghang tubig, sobra niya, daghang kag asing gikaon, mas musaka imo blood pressure. So, mana, importante kayo, pabipi o sa.
1: Oo. Mao ba? Karon, kining imong inon, ito, at least 8 glasses of water. Nagisgo, nag-liquid, anino nga pag-inom. Way labot kwinta ng mga kwan.
2: Apil na kapi ni mo.
1: Kapi, apil na ang kapi.
2: Apil na. Kanon, sabaw.
1: Inom kag tubig.
2: Sabaw.
1: Buntag tubig, usa ka baso ra. Udto, usa ka baso, tulo, ikahapon, usa ka udto. Pagkagabi, usa ka kiss mambiyal mong ginom.
2: No alcohol. So.
1: Way labot to, kinuha alcohol.
3: Way labot.
2: Smoke and alcohol.
1: Smoke and alcohol din, Adok. Pero iyo man lagis lang, ginalapot tayo inong tagbino gamay kayo makapayaw mas lawas po.
2: Moderation na. Like, for example, you want to drink wine, no?
1: Mm-mm.
2: Wine is healthy man sad.
1: Yeah, okay.
2: You can probably have one glass 3 times a week.
1: Mm.
2: So, diligyo ka kanag yung inom nga inom yun. Lahit naman na.
1: Lahit man itong inom kayo, lahit kulay po gini. So, kalumingon mo kayo
2: na. Social drinking is okay. Pero, even for social drinking, limit gihapon ka.
1: Oo. Pero nga, pasi mong ingon, three times a week, pasag one glass lang kada kwan. Pasag, inom kag Monday, MWF panalitan, pasag one glass na. Panalitan ka na, o sa kabuan, wadyo kayo inom niya, nag-birthday mong silingan nito.
2: Buwan pa. Buwan yun, mag-inom. Di man, imulawas, di man maingon, mapundo.
1: Pero okay, ginadok, no? Basta moderate lang. Moderate lang, okay.
2: Moderate. Everything in moderation.
1: Mm-mm. Kining smoking, daghan na ba mga atong badlungon smoking?
2: Ay, undang. Ano na siya.
1: Ngano mo sa may relasyon na nang asuro man na, bulhot na na? Sa may lambigitan sa kidney?
2: Daghan kayo nag-toxic.
1: Mga ba?
2: Oo, ang component sa cigarette, labi na ka ng upos na.
1: Mm.
2: More than 36 toxin.
1: Mm-hmm. Kaya may ngayon lang, ba? Nanay, kay to, sa may smoking naman niya, sa may labot sa kidney, layo naman to kidney.
2: Kung makakita, pagkasaka ng mga pasyente, nag-autopsy, katong chronic smoker, ang ilahang lang, mura og uling ang kolor.
1: Murag uling?
2: Oh, black.
1: Mm-hmm.
2: Because of the toxic ingredients sa kuan, cigarette.
1: Mm-hmm.
3: Pilit sa baga ang atong kuan, tar, no?
2: It's bad.
1: Okay. Napoy ba nungon nga, total ay gamitan ng sigaliliyo nga kuan lang. Kato lang, tustos. Kanang tustos. Sa mga,
2: Japon,
1: ba?
2: The same.
1: Mga Japon. Nyamingon na ayla ng sigaliliyo, kanang tustos ka na lang vape.
2: Nasamot.
1: Mga ba?
2: There's no difference between the vape and cigarette.
1: Kaya mingon sa, undang na kong sigaliliyo, vape na lang.
2: Dili.
1: Mga Japon.
3: Yeah. Mga ginay pinaka-common na misconception na ang vape is healthy kaysa sa sigarilyo.
1: Mm-hmm.
3: So karon ang mga recent studies no show na it is equally as harmful.
1: Oo.
3: Meaning mas delikado gihapon parihara sa sigarilyo.
1: Okay.
3: Actually nag-push pud ang mga friends nato sa pulmo no sa baga na department na vaping is also equally as bad no. Nagigid angay sad ang vaping.
1: Dok kaning pinangutan-an ako no kan nagyong kanang listener ko sa DOHP ba? Nga to ako sa Baryo, Minaw. Kini bang muingon nga kanang na may soft drinks nga zero man na? Ah, ibutang talang Coke zero, Pepsi zero na. Okay ba na?
2: There's no zero. There's no such thing as zero yun sa tinod na na eh.
1: Mga ba?
2: Oo.
1: Kaya mingon nga, okay rin yun nga. Kung nag-sugar, okay rin, zero na. So din tinood na na?
2: Dili tinood.
3: Naya po na yung sugar alternative.
1: Oo. So, kumahimaw, muli kayo na naging ka?
2: Muli kayo lang ka. Mas may pa fresh juice na lang ka.
1: Oo. Pero kanang Coke Zero, mas may nalang po na ako na sa katong Coke, yun nga, regular, or Pepsi na.
2: Hindi maayaw ang carbonated drinks.
1: Hindi
2: yun.
1: Aray ka sa mga juice lang, na, okay ra. Pero kanang mga...
2: Fresh juice, ha? Dili kay kanang mga powder juice, kay tamis, masan na kayo.
1: Oo.
2: Fresh juice.
1: Ah, okay, okay. So, kana mga mangkapita, nya mingon nya tabang kayo di nagtamo sugar. Na may iban nya na may sugar nga kanang artificial sugar, mga pala sweet na na. Unsam na?
2: Okay ra. Kung di ka diabetic, okay ra na. Kay once a day ra man ka mag-coffee.
1: Mm.
2: Pero diabetic ka, imong i-consider unsa pay lain nga tamis imong giinom.
1: So bisa ka nang nabitan ni mga kondok noon, di ba?
2: 3-in-1.
1: O ikaw naano kay diabetes o kanila nga sugar gamita, okay, ano problema? Ina na. So dili na
2: pala. Okay ba mga kuan? Okay ra.
1: Bitaw
2: yeah. Artificial sugar.
1: Artificial sugar. Okay yeah. Na.
3: So ang ang best kids ang likayan is like plain black if ever mangay diabetic ka. Kaya kada mga aspartame, no?
1: Mm-hmm.
3: So I'm not kuan in the position to discuss about it, pero angay na siya basahon po if how healthy it is.
1: Oh,
3: para
1: oh.
3: Mga sugar alternatives.
1: Okay. Na yung mga hingaon ng mga chichilias. Ikaw ang chichilias na ingondok nga. Saan pag ilan na muna ay salt, ano pili? Salt, ano teaspoon? Wa may salt, nabutang. Ang nabutang, sodium.
2: Muna na.
1: Wa may salt, nabutang, sodium na.
3: May lagid yung muna na bring up attorney kay, usahay, moto nun, ingon ko na, atong kano dapat 5 grams of salt or 1 teaspoon of salt per day niya. Inigtanaw sa si Cheria, asa man ang asin? Ani, wa may salt.
1: Mm-hmm.
3: So, atong pagitaon na word, ana is ang sodium.
1: Mm-hmm.
3: So, ang sodium, mga 5 grams of salt, mga 2 grams sodium na siya. So, mo na siya mong tanawon. Kung hala, pila na kong sodium na kaon in a day. Okay, ang kanang salt, manggod, table salt na to is sodium chloride. Ang kanang ipakita sa mga package insert is sodium. So, lahi-lahig values. So, 5 grams of salt or 1 teaspoon of salt, half teaspoon of sodium.
2: Parehan na, doon na po substitute ng salt, no, for people nga kanang dili ka tolerate, no? You have the dash. Explain, sir. Ang
1: sige.
2: Dash.
1: Sige ko no, Dok, sir.
3: Oh, on salt substitute ka to, mga potassium chloride, which is the kuan, sa tawin nato na, iodized salt.
1: Iodized salt?
3: Potassium chloride na siya. Pero, again, if nakaisakit sa kidney, ayaw na lang, likay na lang, depende ha, depende sa imuhang laboratory na result, kay potassium containing manggod siya.
1: Mas palat ka ba hinunang iodized salt?
3: Yes.
1: Oh.
3: No, ka mas pino niya, mas parat, no, kasi sa itong rock salt.
1: Mm-hmm.
3: Yeah, so actually, daghan kay mga detalye na tanaw na to, no?
1: Mm-hmm.
3: Mag-agad rin sa kuan.
1: Kining
3: kaso.
1: Mga kaigsuuna na to karon nga, ah, balikay tag salt, balikay tag salt. Tukos ka kabus ba, Dok? Sige lang ka, budbuad, lang budbuad, yeah. Ginamos na. Unsa may itong...
2: Dili na maayag yun.
1: Oh, pero ugmaw gi wa na yung laisod. Ano sa ito ba? Unsa may itong... Inom na itong bidaghan?
2: Pwede man sila utan.
3: Yes.
2: Na may kanang utan nga taas o naay protein ba? Like, for example, munggo. Sa inyo mo ng munggo, di ba? Tunuan ni mo. Sudan naman na.
3: Daghan na sa kay karon sa YouTube tanawa na inyong mga budget ulam meals, no? Mabusog na kag 20 pesos or unsa ba itlog, no? That's a very kuan superfood kay na nakay protein na nakasi mohang kuan. So
1: kanang kuan dok, kanang mga dunay mga kuan dunay nangutana nato dili kanang tambal kuno sa hypertension nga kanang mga tambal amlodipine, losartan,
2: yes.
1: Kanang mga Tili Saltan. Basta ka ng mga tantan. Bida ng mga tantan nga matambal mo. Na. Ang
2: sa barangay.
1: Ha?
2: Ang sa barangay nang hatag na sila ana.
1: Unya, di na magkakas
2: kini. Available. Available na ang Amlodipine, Losartan. At doon lang sila sa barangay.
1: Oh. Unya, oy. Asa.
2: Nana.
1: Palayasa ko niya, kaya na. Kalayasa ko kaya na. Unsa naman niya itong monitoring kay. Gamay lang kay mga kagilaan ha. So, di ba yung problema sa kini na?
3: Ha? So, ang problema, manggod, no? Kay, kasagaran mga pa-

0: ni is ang high blood, dili ang tambal.
1: Mm.
0: No? So, mo na, i-monitor yun mo, imuhang mga gagipang inom, kaya na uban tambal, makadaot sa kidney, pero nasa ubang tambal na mo ay para di madaot imong kidney. Mm. Example, ana, is ang mga tambal para sa high blood.
1: Mm-hmm. No? Okay. Daghan pa ako mga pangutana, Dok, pero ang atong time, God, na pupo sa mga God, unless unsa may atong maayo yun, ipabaw na mo sa ikaw, Dok, sa adult, adult kini ni ang nephrologist si Doc Sari o si Doc Bibina sa atong pediatric nephrologist nga bisitant o karon. Unsa may pabaw ninyo ron sa atong mga listeners, no? Pating message sa ninyo, di pa tamo namilit na atong tulumanon.
2: Timanan katong akong 8 nga issues nga gihisgutan. Angay na siya sundon. Kay kung imo nang sundon, less likely madaot imo hang kalawasan, not necessarily only the kidney, no?
1: Mm-mm.
2: Regular check-up kay naa may available sa barangay. Kung walay dili sila madawat sa barangay, maato sila sa atoang government hospitals, daghantag mga expert. Ang issue ragyo niini, maonga, kung doon na kay pamation, magpakonsulta gyud ka sa doktor. Kay matabangan man ka sa doktor, naidaghan nga mga libre nga mga facilities, no? They just have to look for it, no?
1: So ikaw, Doc, unsa may atong pabaon ngadto sa mga listeners karon nining atong National Kidney Month?
0: So para nako, no, ang pinaka importante gyud is prevention. Kay dako kayo og tabang ang kanang sayo makit-an ang sakit.
1: Mm-mm.
0: Kaysa di makitaan ang sakit, wahe na. So, very important na yun, at least, no, pa-check up ka. Maski hindi ka kaatug doktor sa syudad, naman tayo mga doktor sa ato mga barangay, no, na makabuhat o mga testing, that is also very important. So, importante lang yun is really have early check up. Especially if nakaigibang bati, gamay lang, magpa-check up dayon. Or if wakaigibati, pero edad-edaran na ka, magpa-basic check-up lang sa jud ka. No? Kay kana, prevention is very, very important. As much as money among trabaho, no, madaghantag pasyente ko, daghag masakit sa kidney, di may ganahan. Di may ganahan gud na makakita na daghag sakit sa kidney.
1: Okay.
0: So if kuan if naamo sa Danao by June 11, naami caravan dito na motambag sa mga tao sa buhaton para sa kidney, and if naamo sa Karkar June 25, naasal mi dito para mo mo promote sa mga advocacy sa kidney health. And sa mga doktor na nanaminaw, naputay post graduate course on June 16. So pwede rata mo register sa kuan.
1: So kinin June 11 sa Danao, Danao mo mga to caravan, asa man dapit in particular sa Danao?
2: Sa gym man siguro.
0: Usually sa gym na siya attorney na mga kuan. Mm-hmm. Amoy gather ang crowd.
1: Okay, okay. No, kay ang importante nga masayang ba nga tong kuan mga tugod mo. Mas may nang magtapok nga tao dito.
2: Ang pahibaw on si Aida. Tawagan o kasa dapit.
1: Okay.
2: Aron maka
1: ma-update mga tao. How long will the seminar be?
2: Siguro 2 hours at lecture.
1: Okay, okay. Lecture, no? At least layman's kapaka-lecture.
2: Layman's lecture.
0: Oh, so, if na mo yung mga pangutana, na walit ninyo na pangutana karon, pwede ninyo pangutana dito.
1: Yeah, sige, kaya pag taga-Danao, sultin, taga-Danao, taga-Kalkal. Ano sa tanang lugar ka na namin yung ipili po?
0: So, every year...
1: Ha?
2: It's a provincial hospital.
1: Provincial hospitals man, no? Okay.
0: Yeah, also every year, attorney, maglahi-lahi po ang mga location.
1: Lahi-lahi, son. Okay. Binindot ninyong gibuhat nun, ha? Atong advocacy labot aning pag-prevent sa mga tao masakit ng kidney, no? So, ang sa Karkar, wa pa po'y binyo o asa dapit?
2: Wala. Naman po na sila gymnasium diha.
1: Sige, pala ato lang sa ma-announce po hon, ha?
0: Yes.
1: Salamat kayo, Dr. Bibina o Dr. Sari, sa pagbisita din sa Sibiyanan.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
6: 93.9 IFM.
3: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.

0: Di gyud lalim ang mga pagsuway sa kinabuhi apan pinaagi sa hugot nga pag-ampo, way puas nga paningkamot ug pagdinabangay mas ganado ta nga mukombati.
1: Sakto ka mare. Maunsa lamat ni ining radyo nga di jud ni nako buhian. Sila ang tinuoray nga debate sa atong kalisod ug mga kasinatian.
0: Sila bay ang FM station sa dominanteng DYHP 612 nga AM station, di ba? Sila ang IFM 93.9.
1: Sama sa DYHP ug IFM nga nagtinabangay, paminahosan nato ug hibaw-on ang istorya sa gasa sa IFM karong adlaw.
0: Lunes hangtod Biyernes alas 9:30 sa buntag ug alas 4 sa hapon, Domingo alas 9 sa buntag. Di jud kapugan sa paghatod sa serbisyo publiko.
2: Serbisyo publiko.
0: Mapugngan pa ne!
3: Gasa sa IFM.
4: Wa pay adunahan nga wala makasangpit o wala pay kabos nga wala makapaambit. Welcome sa ato ang special nga edisyon sa ato ang gasa sa IFM, no? Nining adlaw nga Miyerkules dol. Ato lang ginigi asikaso una kay ato ditabang ra ba ni sa to mga uplan tabang sa dihang ibisita ta dito sa dungsong sa Asturias, no? Kay panahon sa Bagyong Tino, adunay mga kalamidad sa linog. Unya naa dinhi ang usa sa mga konsehal sa usa sa mga barangay dito sa Barangay Lunas, Asturias, Cebu. Unya atong kauban karon si Konsehal Titing or Alfredo Ibanada, no? Unya naa say pangayuag tabang dol. Gumikan kay kining ilahang konstituwente nga na PWD, gumikan sa disgrasya, nanginahanan itong tabang. Hello, Cons. Maayong buntag ni mo diha, Cons. Good morning.
5: Maayong buntag, sir.
4: Mm-hmm. Cons, kaning imuhang patabangan nga inyuhang silingan itong konstituwente ninyo, na disgrasya ni nangaligo sila, naigo ang iyahang kanang sa ulo dapit, no? Maunang, namtay mga photo nga ipadasa ako, ang gamay lang kaayo, Cons, ha? So, kaning unsay pangan kaning pasyente ani Cons?
5: Marlon Undoy Ganaag.
4: Marlon Undoy, no? Unya mga 40 taon ang pagidaron, unya hamtong, unya maulagi na mo ni ato ipakita lang mga sokitig paminaw. Kanus amo sa disgrasya, Cons?
5: Wala ba koy kuan kanus
4: sa kanus agyod o pero silbi ang iyahang pares mo ini dool nimo nya magpakita bang lagi dere sa IFM o DYHP. No, so mao ni idol ha, again mao ni ang ato ang tabangan ron. So nag silbi na himo na bidridi na hinuon ni Sharon Cons, no? Wa na say di na sa kabarog. So naa sa mga anak.
5: Naa sa mga anak gagmay.
4: Mm.
5: Nya ang kana iyahang asawa mo ni ano, timan niya nya. Bahin sa panginabuhi, maglisod yun sila.
4: Sa una, unsa pa may unsa man ang panginabuhi aning bata kaning tawhana?
5: Kana siya naamna sila nagpuyo sa una diri sa liluan, lasyon ba to sila.
4: Mm-hmm.
5: Basin didto na siya nang inabuhi niya nana nga kuan taga didto mi na lugar
4: ah,
5: sa Lunas.
4: So pagkahitabo nga na disgrasya kanang para makapahuway sa tarong gida siya sa probinsya. Pastilan. So, tatong hangyuon, Cons, isip o saka sa mga public servants sa Barangay Lunas, no, bukid mo nga bahin sa Asturias, imuhang paghangyo sa mga naminaw o IFM o ato mga supporters sa DYHP. Sige, Cons.
5: May buntag na tanan. Kung kinsa itong malumong kasing-kasing na mutabang sa muang silingan, kami isip barangay na naminahatag niya, pero sa akong nakita, dili pa yun igo. Bahin sa ilahang panginhanglan sa matagadlaw plus iyang tanan maintenance niya.
4: So sa imong ingon, Cons, nga di siya kainom sa maintenance mag seizure siya. Pastilan, no? Ato ang buksan ng ato ang GCash number dol 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Balikon na ko, 0945-348-4055 o 0955-410-2690 sa mga adunay malumong kasing-kasing. Mamarayig mi dol basin makatampo mo, no? Makapaambit mo natay igsuon gikan sa Asturias, Cebu. Unsa man nga distrito ang Asturias, Cons? Ikapila man mo nga district ang Asturias diha. Nakaduol na mo sa to ang kisa may kumulisista na to diha.
5: Si Ma'am Karen Garcia. Wala pa kay tungod sa naamgoy na yung mga requirements niya.
4: Mm-hmm.
5: Ang iyang asawa maglisod lagi og kanang lakaw-lakaw tungod nga nagmonitor siya ang kuan. Mm-hmm. Yung bana.
2: Pastilan.
5: Third district na diha mo, ah?
2: Third district, no? So, mo na si Ma'am Karen. Mo ba ni ang wife ni JP?
5: Ni Pablo Jan.
2: Pablo Jan, no? PJ rather, ni PJ. So, sa mga naminaw, dol, ato ang tabangan, magtampo-tampo lang taginagmay. Kay, ako believe ko, ani ni Konsehal po titing, kaya sirbi, tungod na natanaw ka kons nga naa nagpuyo sa inyong barangay mo nang inyuhan na lang sad gi asikaso. Pero nagtubo gid ni sag lunas or
5: ka nagtubo
2: og lunas ya, na adto og liluan ya, na balik na karon pagkasakit. Pastila na to ang tabangan do 0945-348-4055 o 0955-410-2690. At sa gabi, kumpletong pangan sa pasyente kon si ito ang i-check ka. Ako ipakita ninyo ang iyang mga hulagway town doll dala sa Facebook. Sa kang Luuya, Bataa in town, kaning nalisgras siya mga sukitig paminaw. Yaraw, nag-wheelchair na in town yung mga idol. Again, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig mi dol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Bisag pila lang dol. Kunya, kung willing mo mo donate dala sa itong sibianan, mo anhi mo dol, mo atubang mo din, hey. O idarag yung kaayo para personal mo namong mapahimamat sa konsehal, no? Nga, mo ay concerned the citizen kay gagmay pa rin mga anak kaning pasyente o niya ang iyang pares di gid kuan gid sa alsahon ni siya kons pero kinsa may naa sa palibot narapod sila yung mga ginikanan pa niya or
5: naara naam sa mga
2: kabilinggan sa do na sa yung mga unang ang ni atiman gyud og focus kani iyang pares
5: or ni ang kompletong pangan Marlon Undoy ganaganag,
2: no? Marlon, ganaganag. So, mamalihog mi dol, mamaraig mi. At nung ibuksan na to ang GCash number, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Pasensya kaayo, kay naglami mo ko ng isutanan na itong kidney ganihan. Sa akong pag-atiman sa kidney, paglikay sa unsay ang ilikayan ng mga imnon kaunon para matiman ang kidney. So, again ha, ganiha dol. Likayan nato ang taas atong blood sugar mao nang likayan nato ang diabetes usa sa mga hinungdan nga maka kidney unya lakip na ang hypertension or kanang taas nga presyon sa tuang dugo dol mao say mamahimong hinungdan nga maka kidney lahi sad ang kaso sa bat kanang naay bato kanang tungod kay grabe kang kahimarat pero mao ra connected ra pod kay kung himarat ka taas maka shoot up man sad sa imong blood pressure no. Pastilan. So, atong ampingan na ito ang kidney, 0945-348-4055 o 0945-410-2690. Mamaraig mi dol, madako magamay, may tatuog makapaambita. Bisag pila ba lamang kay Luoy Kaayo in town, ni biyahe para manigikan sa lungsod sa Asturias. Si Konsehal Titing, unya. Mamalihog mi dol basin adunay mga malumong nga kasing-kasing din ha sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, balikon ko mga sukintig paminaw, 0945-348-4055 o 0955-410-2690 ha. Balik-balikon ko dol. Duhan ni ka GCash numbers, pwede mo drop by din hi karon. Alas 10:24 na, pero atong tabangan ning ato igsuon gikan sa Barangay Lunas, Asturias, Cebu. No, sa 3rd district sa lalawigan sa Sugbodol nga ni pila ka oras ang biyahe kons.
5: Gikan sa amo mga estimate mga 2 ka oras kapil.
2: 2 ka oras. So ato ang tabangan dol ha. So diri na TCH man ang lusod kons no. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Nabaldado in town ni si sagiti kung ako ni suwat ang pangan kon sagiti kumpletong pangan kon
5: Marlon Undoy
2: Ganagana Marlon Ganagana. So onay pasyente dol na nagpadag 50 pesos 100 pesos from 898 idol basin amoy mga extra din ha sa mga tubig-tubigan sa ato makaigsuunan nga adunay mga extra ba niya gusto nga mutabang dol 0955-410-2690 0945-348-4055. Balikon ko dol. Ang atong GCash number is 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamarayag lang mi dol. May katuog maka-kuan mo, no? Makapaambit mo karon. O niya, na inagpadasad na recons o 200 pesos. Sige ka ni 103. Madako magamay dol. Kaning mga ginagmay, mapundok ni na to. Madako naman ni, no? 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, any amount dol, ha? Madako magamay. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Balikon ko dol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Bisag pila lang dol, ha? Sa mga buot nga mo paambit dol, ang ato ang GCash number sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Latest ni dol, si VP Sara adunay gi-issue nga open letter nga ato ni ipatanggal na, no? Nga ibutaran nga tanggalon sa Kongreso si Kiko Barzaga. Unya, maunang na-open letter nga to ang Vice Presidente agi pagsuporta niya. Unya, si PBBM sa nga itong Presidente, mitingog sa doon na siya giingon. Unsa ito nga kanang Senate, get back to work. Panabaho na po naman diha. Pastilan. Pero mauna, ang panabaho, ana, Sir PBBM, Pangulo, ang kaning sa flood control room. Happiness, panabaho, ha? Na, ang Senate Blue Ribbon Committee, nangambitan na ramag mga tao doon. Naloko na. Balik ta dol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690 na nagpadag 200 pesos from 604. Isang pila lang kong taay dol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690 50 pesos from 928. Katuog na atay mapaambit idol, may nalang ubay-ubay o dako-dako o kanaabang mabit-bit say konsehal titing, no, para mapaambit sa ito igsoon nga ng inahanglan. Balikon ko, ha? 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mangutan na ko kung saan may nakapa-agni gini mo nga nakita ni mo ba nga tabanganan tabangunon gini imuhang silingan
5: kuan ang tanang. Sa ilang sitwasyon ako,
2: kita gyud ka.
5: Kita nakakita jud gum na nga ako kung asa tapita kay diri kani sama ni inyohang inyohang o si o inyong sibianan maminaw sa guani nga kita na ko nga sa nanginanglan mutabang jud mo. Nya ngitangita balay ko unsay kuan asa tapita pa si mo matabangan o ako ginang
2: direkta, no? Luuyan niya, no? Nag-diaper na guni kay Bidrid. Pero mas makastorya ra siya, Kons.
5: Makastorya ra.
2: Sabi mo rag ang katunga siyang lawas mo ay di malihok or apil ang ang
5: oo, connection tanan. Ya, mo na siya ga kuanan jud siya pero makainom sig tambal.
2: Muna medyo
5: kuan-kuan kuno gamay pero i-guide japon siya sa pagpasakay sa
2: wheelchair.
5: Kuan wheelchair
2: Pastilan. Ay, kaluoy tao, no? Tungod sa diskasya sa pagmaligog dagat dolo niya. Napagani o sa dari, oh? Nag-wheelchair in town ni Senya. Anak robang diaper. So, gasto kaayo. Pastilan, mga higala. Atong tabangan dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamarayag mi dol. Basin, ano, anaamoy mga extra-extra. Gusto nga ipaambit sa atong higala. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. I hope makapaambit ka dul, ha? Ay nagpadadari o uy, na ay nagpadakons o 1,000 pesos. Salamat o kinsa mang kadol gikan ni 351. God bless you ni Mudol. May nalang ba nga dako-dako ka mabit-bit pa dong dito sa imuha in taong katigilong so dito nga imuhang giatsikaso, no? So Jesus Pastilan. Again, 0945-348-4055 of 0955-410-2690 0945-348-4055 o 0955-410-2690 bisag pila lang dol madako magamay 0945-348-4055 o 0955-410-2690 any amount lang idol ha na gusto ninyong ipaambit alang sa itong igsoon nga nanginahalan kay dili malalim in taon ang kaagi. In fact, ang iani, igi mo parinti kons.
5: Dili
2: gani, igbaho nga parinti pero naluoy in taon yung maong konsihal, isip iahas ang duty sa ilang barangay. Pero gawas niya na nga ni-extend pag yun, kinitunol na gun ang barangay, no? Pero maulagi na, kita sa IFM o DYHP, nga doon natin inani nga programa mo nang nilahos siya dire. Ikan sa Barangay Lunas, Asturias, Cebu, no? So atong tabangan dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, mamaray ko dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay. Manghinaot may nga makapaambit mo. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Unsa may mensahe nimo sa pamilya ni Lacons, no? Unsa may gusto nimo sulti sa Ganagana family?
5: Kuan kanang inyuhan lang yung kuan, pero ayon lang yun lang inyuhang pag atiman sa kanang pasyente. Sa pasyente. Na may Ginoo nga nagtan-aw ninyo na rin mga tao nga mutabang dihan ninyo. Kaya nakibaw dyan sila sa inyong kalisod. Karoon, dagang salamat.
2: Dagang salamat, Sadkon, sa pagpakabana alang nila po. 0945-348-4055 balikon ko dol 0955-410-2690 o 0945-348-4055 maraig mi dol madako magamay bisag pila lang unta dol hinaot pa nga makapaambit mo madako magamay wa tay pilion dol ha 0945-348-4055 o 0955-410-2690 akong balikon 0945-348-4055 o 0955-410-2690 madako magamay dol bisag pila ba lamang kutob sa inyuhang willing i-share madako magamay 0945-348-4055 o 0955-410-2690 any help idol bisag pila amo nang ma-appreciate yun but salamat kaayo again sa mga naka-tune in 0945-348-4055 o 0955-410-2690 o ganahan mo idol in person pwede send mo message na ko Buiki IFM or pwede mo text sa 0906-410-0267 Kons na nagpadaog 500 pesos sa gikan ni 035 salamat ka idol 0945-348-4055 o 0955-410-2690 again salamat and padayon ta no sa ato ang pagserbisyo sa gasa sa IFM 0945-348-4055 o 0955-410-2690 0945-348-4055 o 0955-410-2690 Pons, imuhang mensahe na lang sa tanan nga ni paambit karabuntaga, Pons.
5: Daghang kayong salamat sa mga nitabang mm-hmm. sa in town sa ako ang nataga-mua.
2: Mm-hmm.
5: Low itong kayo. Salamat kay sinyong tabang. God bless niyong tanan. Ni mo, sir.
2: Salamat kayo. Nakita kita kay kinumdum day ko nga ikaw mo to de facilitate pag adto na mo katong mga nabiktima nga nasudlan gyud og bahay ilang bahay.
5: Mm-hmm.
2: Una ikaw tong ni ko ana mo ni sugat ito sa inyong gym, no?
5: Mm-hmm.
2: O okay, kinumdum na day ko sa tong buwan na kon sa mga Nobyembre. Inana no, mga sad aging tuig nga bagyong Tino.
5: Dila.
2: Ay, lahi to, lahi sa to.
5: Oh,
2: sa salinog to ang inyuha, pastilan. Oo, so mas meaning masayo-sayo pa to kay naguna man ang linog.
5: Uh-huh.
2: Pastilan mga higala. So atong tabangan dol kay kani Abtikon kay ni si Konsehal Titing, no, Alfredo Ibanada. Salamat kay Konsa again. 0945-348-4055 o 0955-410-2610. Napakailang lakunon karon Kons. O,
5: muadto pa ko sa kuan sa
2: ni sa ni Govpam sa ang opisina
5: sa kapitol kay na ako ipaloob nga kuan Boreal.
2: Ah, okay, sa imo sad ning katagilungsod pud dito inyo ning silingan pud pastilan. Kon salamat kaayo og aliko na tika sa tong holding area ha.
5: Ah, sige sir.
2: Okay, thank you Kons. Salamat kaayo ha. Mo kato si Konsehal Alfredo Ibanada, Konsehal Titing sa Barangay Lunas sa Astoria, Cebu. Mga sukyan tigpaminaw padayon lang mo padala 0945-348-4055 o 0955-410-2690 mga suking tigpaminaw. Unya, standby lang. Ako si Padangat ang pipila ka mga pahinumdum. Unya nga to apong pipila ka sunata, no? Alang sa ato ang IFM seller. Pahuway sa ninyo portion dol. Unya, karong taon-taon, wa na. Mordani mo balik ko sa ugto ba? Alas 10:37. Again, ang ato ang GCash doll, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Bye for now, doll. Let's be agasa sa matagusa.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That song was brought to you by Alka Plus. Nag-Alka Plus ka ba? Ako, plus Alka Plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: IFM Solar.
6: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, pasunugin mo!
6: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abang sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
8: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
6: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
9: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
10: Mari, Mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hilak! Umarag, dili komportable, matag-adlaw!
11: Dugay na bito kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon mo gigamit!
10: Ha? Diaper? Unsa man ilabot taon ana? Uy,
11: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly kay 100% cotton.
10: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Ari sakto.
11: Hoy, asa man ka?
10: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
12: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
13: Zed Health Testimonies.
14: Health Testimonies.
13: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
15: Lamang ug koy hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nya kanang murag perminti ko madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mao na dayon ton akoy hyperthyroidism. Pag try na ko take atong si Panyawan capsule. Kay karon dili na kay ko magpalpitate. May effect Gene Fuentes, Cebu City.
13: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
16: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
17: Tampatang Lagundi, Plemex!
18: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: 93.9 IFM!
20: Mapugnan po niya!
5: Ay ko!
6: Na
2: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata ug problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aguna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
3: Makabuhay. May buhay sa makabuhay.

0: ganda ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Balik-balik na lang ang sudan.
5: Momshie!
6: Angeline!
5: Sulayi!
6: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: nutri meats ulam na. Sa midi salap og sa kadaghan sa choices, taog jud ka.
1: Jinjing, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagom na kaya ngayong sinina.
2: Ma, si Lola!
3: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, solbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
1: Oy, ikaw po dyan, Inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
3: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap.
1: Oy,
3: mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
1: Sinuod yung ka, Inday. Basta labada. Kasi laundry soap na doon ang masaligan.
4: 93.9 IFM.
5: Napugnan pa ni.
6: Kung ang imong kagahapon puno sa kasakit, magpabilin pa ba ang imong paglaong sa nindot nga umaabot?
7: Dili na ko gusto masakitan. Dili na ko gusto musalig pa og tao. Tulkay ba o malang gihapon ang mahitabo? Kung sobra ang imong pagsalig, binuangan ka lang upasakitan. Pero kung dili ka musalig, sultihan ti ka. Wa kay kasing-kasing. Oh, ato na lang ko sa way kasing-kasing.
6: The Gummy Story. Hashtag Dear IFM. Dili na lang. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS o Starwax Floorwax. The Gummy Story. At tangi.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress.
8: Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
8: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
14: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
13: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Alco Plus, Alco Plus!
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Ang idol kong FM
21: 93.9.
22: IFM Solar.

0: GTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. GTX 500. Adlaw-adlaw. GTX 500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Pabalik sa mga butika. GTX 500.
1: Ah, si Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. GTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa GTX 500.
0: GTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Agay. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: 93.9 IFM.
6: Napugnan pa ni.
7: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
8: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
13: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is health agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang sabi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Akong mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.
10: Thank you.

0: Uni Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
2: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice or extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTAB254286 series of 2026.
4: 93.9 IFM.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno ng rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patulugin mo!
6: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na aki usa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
8: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
6: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa
9: Hunyo
6: ni Idol!
9: Ang Idol Mommy J's!
10: Ang tamis na silatik o glami bugitik! Idol Mommy Pig!
11: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
6: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
13: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
14: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
15: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
16: Ang market man on the run, Idol B!
17: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!
18: Ang idol nga bini, Idol Kenny!
19: Ang idol nga white corona, dahi na bina!
20: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty!
21: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs!

0: sa bidya sa IFA mo eh.
1: Nga naman,
0: maayo mo mix.
2: Og siminto?
0: Hindi oy, og kanta ba? IFA mo, upto na, manglayat sa ta.
2: Taksik, layat!
3: Hula!
4: Lingaw pa ka? May update pa sa mga balita!
5: Ang kiatan o sabaan, Idol Cool Lastido!
6: Hey, Bambamigos! Bambamigas! This is K-U-L-A-S!
7: Cool Lastido!
6: Oh, are you ready to?
0: Ayan!
6: Oras sa IFM, mga Idol! Alas! 11:11 na!
5: IFM, udto na! Manglayat na ta!

93.9 FM. Everybody, hello! Good morning! I'm back! Ayun na, mapasama ko na kuha ni Idol Boy Kid, nila ni Idol Bia, usang ang dia, yung kamay nilingkod sa programa. Thank you very much. I'm back, mga idol! Og sa tayo mga IFM Mixers, gawag ito ni Absent, ay very good kayo mga. Very good kayo mga IFM Mixers. Oy, natural na rin ID ko. Hello, welcome to my program. I am with na mga live na mga idol on a Wednesday. Today is a happy idol day.

Are you ready to lay it for another Wednesday? Come on!

0: Landing Point Tanah FM bukan pani. Eh, by the way, mari pumino ha sa mga taga Dulog, Fatima, kumusta mga idol? At mga idol sa may Dulog, Fatima, ug sa may Sawang Calero, kumusta na kapani undo na bang tanan? O sa to mga idol sa may Kinasangan, o Basak Pardo, kumusta do? Ay, sige di ang chat niya. Ay, sige chat. Paglungang niya. Oy, may pa nagkatisa o nagkalabangon. Nagluto na. Hello, ito mga idol, ha? Of course, Layat sa Nicholas Proper!
1: That song was brought to you by New Star. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bagdoor.ph. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
0: Ay oras para sa mga taga-Lorega o Greta. Alas 11:00 na dol.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: Oh yeah, mga idol, easy, magpasalamat, mga idol, sa iyong may hunong ang pagmahalo, pagsuporta sa IFM Israel YHP, mga idol, lahat ay papremyo sa Hunyo ni Idol, okay? So, all you have to do, mga idol, pakusgi lang yung mga radyo niya, mga idol, kikubasakpan mo ni Idol B, o sa team IFM, o team YHP, mga idol, nga naminaw, paksit mo na tagaan mo, o coupon, ngayon nani, mga idol, pagkita mo, tagaan mo, ginani nga coupon, o, oh. Okay, yung fill-upan, yung pangalan, ayon niya, address, o contact number, mga idol, o niya, dayon kung kamu ang suerte mga daog, apaksin mga ito na yung bugas, o niya, mga school supplies, mga idol, so muna, okay, so, all you have to do, pakusgiyan inyong radyo na mga idol, ayun mo na yung sige, pagkita glain sa stasyonan, ano mo sa IFM, sa DYG, para paksin, para, na mo yun akong chansa nga, madunggan, masakpan, on the spot, yun aminaw, sa IFM, sa DYG, o niya, na mo chansa mga daog, para sa pa-premio, sa Honyo ni Idol, paksin mga idol, busa, pakusgiyan inyong mga radyo niya mga idol, dapat 93.9 IFM mga idol kung sa FM band o niya kung sa AM size urdus sa dial sa inyong mga radyo.

0: Ayun na po yung sabi mga ito. Balik pa yung mga pahinomdom.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Aikol! Aikol!
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
5: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
4: Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
8: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo yo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon og andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinusides sinukot. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
11: Ang keratin na may plus!
12: Keratin plus!
13: Ang keratin na may plus!

naman, namin nag-text rin mayos. Sorry kay ha. Sa una, radyod ko, mamina. Ah, okay, si Dabre. Okay, shoutout ko ni Chikula sa akong wife ko si Jessa Manatad. Nga padong sa IT Park. Hello, everybody, ha? Jessa Manatad. Thank you for tuning in, ha? Mama kay ngalan ani dapat sa ngalan si sa bana oi no sa mata oh my ngalan oi maula sa ngalan kuno ngalan sa sunod ha my god to be idol day ya idol class shout out ni ano DJ Tol Albert ah DJ Tol Michael Vidoy DJ Tol Albert Martinez Majibo please so shout out sa Bintay family Gido family og Edson Marlin ano og Edson Marlin Villa Hermosa family diya sa Dunguan Basang Mandawi City from Michael Bintoy diri sa Leaf Residences Kasambagan Cebu City mapugan pa ni mga idol bunal of course kung sino mga idol I'm back to reality.

Hey, hello sa mga 11,000! Lalahi lagi mo na si Albert Martinez. Ha? We've got 10,000 viewers! Hello!

0: Mixing right now, DJ Majimbo.
1: IFM Mixers.
2: So I hope you can stand the vibrations, because we're about to rock the entire nation. All right, here we go.
3: I say boom, boom, boom, let me hear say hello.
4: May rin mong uminawa sa mga taga Ermita o mga taga San Roque. Musta mo dol? Eh, nakapaniyod na ba mga taga Tejero o Tirago? O sa mga wala pa nakapaniyod na pagluwag ni Modoke alas 11:30 na dol. Eh, may pag mga taga Mabulo o taga Hipodromo. Paksita kayo. Hello na yun ni Cap Dundon Bacolo na sa may Hipodromo. Cap! Musta Cap? Cap Dundon Bacolo na sa may Hipodromo.

0: 너 오케이가요? 오케이가요?
1: 아 오케이가요? 오케이가요?
0: 어머니 너 백콜라스도 오케이가요? 오케이가요?
2: 아, FM 믹서스.

0: And then, Maire Bumiminaw, ha? Idol ko last. Pa-shoutout sa mga trabante sa Kian and Kyla Lumber and Construction Supply sa may Mantalungan Barili. Okay kita na. Klaro kita na, Dol? Oh, natural. Taste Manila. Klaro kita. Isa-usa kayo. Okay, again, Maire Bumiminaw, sa mga trabante sa Kian and Kyla Lumber and Construction Supply sa may Mantalungan Barili. Og sa Alindahaw family sa Malolos Barili. Malolos Barili? Minulos. Dami Malolos, no? Ah, nari Malolos na yun. Malolos Barili o ni Kunsihal Kuding Alindahaw sa Malolos Barili. Lahat po itong Minolos. Iwanan ito, no? Ah, okay, okay. Malolos na rin. Okay, okay. Hello, ito mga idola. Hello, ha? Sa mga taga-Kian and Kyla Lumber and Construction Supply sa may Mantalungan Barili o sa Alindahaw family sa Malolos Barili. Og sa og ni Kunsihal Kuding Alindahaw sa Malolos Barili. Mga idol, ang atong oras sa 11:41 na mga nabuhi sa aming kadali, mga idol, balik big gawin mga pahinom dom. Chill sa mudi ha.
1: IFM ubto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Apong nan pune.
4: Aikol! Aikol!
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
8: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Amang ko yung mga melasma sa face.
8: Mm-hmm.
7: Mura dark spots siya, anak.
8: Mm-hmm.
7: Tapos naglite siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw na buhat? Kamakabuhay, pahinumdong gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron Optimum Health Matamasa. Kung saon man yung mapagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
13: May buhay sa makabuhay!
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 93.9
1: IFM. Mga idol, daghan na karoon ang adunay ipamati ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, hybrid o diabetes. Kung ikaw na anini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll, a food supplement, adunay ABCD formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Nga diin, gikan gyud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag na lang insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga may mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako idol, nagainom pod ko og Sugar Troll kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik ug pamati maskin sa matag adlaw nako pagpanarbaho. Mao nga suway ninyo og tumar matag adlaw idol ang Sugar Troll.
0: 93.9 IFM.
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
5: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa kini sa Sugar Troll. Sa Sugar Troll, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugar Troll gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugar Troll.
6: Mahalagang paalala, ang Sugar Troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Ang galing! Pang matagalan!
11: Parang tayo lang, han.
12: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
12: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: 93.9 IFM.
13: Ate girl, nag-alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-alcoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Alcoplus, Alcoplus!
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-alcoplus ka ba? Ako, plus Alcoplus.
16: Ga-agay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
17: Hala, luyan ni mo ga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika.
7: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Na-powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya po kasi ang idol ko FM
0: 93.9
20: IFM.
0: Ang kiatan o sabaan, idol kung last ito.
1: Mga idol, oras sa IFM! Alas 11:49 na!
21: IFM, ugto na! Kinaraan sa ta!
0: Mixing right now, DJ Majimbo!
21: IFM Mixers!

0: FM Mixers. By the way, maayo po buminaw. Ayaw chikang ako gig ako na. Ayaw chikang ako gigan ha. Sige na, isulti mga idol. Okay. Maayo po buminaw ha sa El Pardo. Ming Nanilia to IT Park. Hello ha. Plate number November Foxtrot Juliet 7478. Hello ha. Hello, hello again. Maayo po buminaw ha sa mga taga El Pardo. Ming Nanilia to IT Park. Okay, conductor ko nga si Carlo Sanoy, yung driver nga si Ismael Sanoy. And then, usap ni happy birthday. Dapat yung birthday niya kasi Hero, niya. Dear? Okay. Happy birthday ni Ephraim Dantano. Hi to Junji Paran. Okay. Mga pasahero sa din ni Dear, inagwapo ni sila. Natural. Oh, isun. Isulti. Masa na siya mo tayo?
1: No, sa? Isulti lang tayo mo, dear. Nag-conductor na yun.
0: Nag-conductor ako, dear? Okay! Again! Wadyo ko ilang muna na yun. Again! Maya buminaw. Maya buminaw ni sa El Pardo, Ming Nilia to IT Park, and plate number November Foxtrot Juliet 7478 Ming Nilia to IT Park. Okay, thank you very much for tuning in. Conductor nga si Carlo Sanoy and driver nga si Ismael Sanoy. Happy birthday as well ni Ephraim Tantano o ni Junji Paran. Mga 23rd birthday daw. Wow, badaw burger. Bitaw, patagi sa burger ni Ephraim. 23rd birthday daw ni Ephraim. Wow, badaw burger. Bitaw, why burger di ha? Butangin lang po daw. Butangin lang po daw soft drinks. Pati ito, magpapalita mo. Igna, gwapo ni sila. Natural. Ang nagbasa, gwapo, magsad. Ang nagpag-read, gwapo, sad. Di lang, ayaw, chika, nga ako, gikan ha. O, di lang ako sunti. Ang ikay isang dia nga si Idol Aiko. O, sama. O, nasunti rin ako noon. Again, ha. Mayang buminaw, ha. Sa El Pardo, plate number November, Foxtrot Juliet 7478. Ming Nilia to IT. Salamat sa buminaw. Box it!

Sige, magdungan tayo. Magdungan tayo sa stepping review, mga taga El Farno ni ha. Kumusta mo niya, Pumarok? Ayaw mo, Pumarok. Here we go. Magdungan. Here we go.

Okay, balik ko sa top. Pag-inipo yung sarili, Jay. Tapos yung mga balik ko yung mga idol. Pag-inipo yung sarili, Jay. Jara. Okay, catch, IFM. Make sure DJ, Robert Cricks and DJ Chris Khalifa. This is June.

DHD Digital Audio, managed by Dexter and Hazel Quino. Manapang naman ito mga IFM users. Uy, lahir. Sana all. Mga idol, musunod pa ito ng IFM mo doon na ha. Balita sa ta. Gabi na, microphone ko. Ano sa sandali mo? Ano sa sandali mo? Ano sa sandali mo? Uy! Ready mo? Libot ko niya, pati mo. Yes, man. Praise God. Lahirin mo sa naibang kong tatta sa kilid.

0: 이야기. Hands up으로 hands up, baby hands up. 이상 kamot sa mga manaog dyan sa mga hilparto. Isang kamot, kaya masiguro mo malapas to. Isang kamot, sige. Hands up sa mga manaog sa unahan. Wala. Ayaw mo, upador to door, yun dito mga lapas. Okay, sige, sige. Hands up yun. Sige, isang kamot sa mga dinin. Malay syagit sa mga diskwan. Isang kamot sa mga walay uyab. Pero sa sulod sa El Pardo, isang kamot sa manawag sa unahan. Wala siya mga idol. Okay mga idol, yeah. Manginabuhi sabi kadali mga idol. Dili rin. Ano na mga idol? Dugay ko wala kadungan nila sa kaharingin na Idol 3D mga idol. Para sa ang IFM mo na. Balit ko na mga idol. Ano na?
1: Ani ana ang mga balita gikan sa tung lokalidad. Inyong babati sa IFM Udo na, na balita sa ta.
0: Ora sa IFM alas 12 Udo na. O kato lang palayato ng lagan ng YPTPT pero nagka-pretty Idol 3D layap!
2: Idol class, may utog. Welcome back. Sa imuha nga pag laroy-laroy. Asam, pag laroy-laroy di kanina. Miya, mang kay day class. Berto, nabiya. Pero dagang salamat sa imuha ko sa lubong sa muang. Yep, kay Idol class.
0: Ano, ano yung iba sa lubong?
2: Thank you so much.
0: Ayaw, welcome.
2: For your generosity. Kay English naman, guru ka. Ang kumali mag-iatuan na nga lugar, Idol class. Sabi na, huwag dinagani ka kabalo mag-isaya.
0: Dollar ka dito eh. Dollar ka dito.
2: Sige lang, welcome back naman sa Philippines.
0: Thank you, thank you. Thank you.
2: Pero ang dadaw pala mga taglang tag-update at kabahin sa tuang deployment sa ganina sa katunggi pa simpatay sa tanki talisay. Nainuhan na ni si Idol Colas na si Julius Cabradilla trying to labi anyos kanhi deliver ni Ryder o matuloy sa Purocrosal. San Roque Talisay, Sito Cebu, ang tinamaong lalaking na nakita na ginawala na siya kinabuhi. Dinig sa baybay ng Idol Colas, dinig sila si Kiratan, Tanke Talisay, Cebu. Ang tinamaong biktima mo si Agilan ni CSA, ang kapuyong si Hayat Sano, na 22 anos, na taga-Dinaw, Talisay, Cebu. Nakabaw, Idol Colas, buntis pag-did niya ang inyahang kaparis. Unang Lock. Anak unta nila, apan kay Gipusil, patay man siya kaganina, Idol Colas, mawalaan, gading tao na sa iyo kaayo ang kining iyahang anak o ang kining iyahang asawa, Idol Colas, o kanang kuhan, Idol Colas, ka na ganyang amahan sa pamilya. Kaya kanin, matod ni Hayet, ang kanina priso na iyahang kapuyang itong tuwig 2009 tungod sa kalambigitan sa kinagdiling kalihukan sa drogas. Yeah. At ang humani mapriso sa duha katuwig, ni undang matod pang kining biktima sa mong illegal na kalihukan, apan sa pagkakaroon na po, Idol Colas, sa ilahang panagpuyo ni Hayet, nagduda naman po niyang ihang kapuyo nga nibalik na po siya sa pagpamaligyaw iligal nga droga sanglit mula kaw man siya matagabi. Mga alas 8 sa gabi, Idol Colas, mula kaw siya dili man ang head. Mubalik siya, kadlaw na, Idol Colas, doon ay may daghang kwarta. Kumunang gaduda na po siya nga kanang ning balik na po ni siya sa ginadiling kalihukan ba. Pero sayang kayo kay delivery rider niya kana bang nga legal lang unta nga trabaho niya din ni hawa na magayuban ni Montani Idol Colas bang kana ganing ginahan pod og instant money ginahan pod sila nga dali kaayo pod nga mo asensus kinapuhi man ang
0: mga zero in a tweeting dili pod makaya ba kay labi na siya maabot nga anak ba basin gid gamay ra kayo pod gamay ra pod siguro ang makaya sa delivery rider ana siguro basin sa
2: mga oh ya ko ko
0: dili pod maayo
2: na oo kota-kota ba na Idol Colas.
0: Pero di po maayo. Pero sa on tama. Diba?
2: Oo, so yes. Namang good siya sa inyo na ni. Namang good na Idol Colas. So gana ganing dinagko na gini mong sudlan. Naaray gini mo ang padulungan sa inyo ani. Kung dili ka karimit. Basin mo po din siya karimit, Idol Colas. Gisunda ni siya din higa. Ang kini nga mong baybayon, Idol Colas. Perting lingawa, perting isnita niya. Wala kayo itaw. Kaya kadlaon pag inahitabo kay la stress pasadas kadlaon nakadungog naman ni ang kining mga residente din hinga doon na niya mga buto-buto niya oto pagkabuntag nga hayag-hayag na dida dala na nila nakitaan nga nagsahayang na ni ang kining maong na biktima Idol Colas na doon na niya pinusilan sa iyahang ulo so isa may dali nga mura matong gidulit Idol Colas kaya doon na may buwak ang iyahang ulo maskin pag sa tuwang nasaira na nga nakita ng mga kabhang sa 9mm nga armas
0: ayay ka. Okay.
2: Kayo yung ani ba kaya wala na yun, di na gid mabalik po ang kinabuhi. Pero ato na lang po kayang po, Idol Colas, ang ihang kapuhulayang dayon. Kaya dari ramang gid po siya po, dari ra siya gikuha po, Idol Colas, na munang tinawa na po gid tayo mabuhat, pag-ampo na lang sa'yo.
3: Yes.
2: O kung tama, human na po niya ang kinilalim na yung naning mga kalihukan para wala na po iya makalas nga kinabuhi, masayang nga kinabuhi.
3: Correct. Sakto, Idol Tweety.
2: Dagan, salamat, Idol Class. So far, congrats all the way. So, ako dito, yung sa may sunset na din sa Idol Class. So, ba na ito, kagaling na itong armament for the speed pilot for the majority. So, kaya kinyong Idol City sa ISM. Ito, 3.9. Ika po nga, pagkatagod na ko ng balita sa ISM balita. Pero naroon sa mga para sa itong buhay sa bayat din.
4: Ang lagad nga pretty, Idol Tweety.
5: Way mawa kumusuway, relate ba ka kasa?
6: Hong-hong, sabayot, buwan.
7: May uto ka na ito mga idol. Ano na ba mga idol sa Hong-hong, sabayot, may nani? Uto na mo mga idol? Oh, pati uto na mo. Ay, diyo mo palipasok ka ako mga idol, ha? Basta ako din mga idol ka. Ano diyo ko din nilat ang baboy mga idol ang pinuritong isda mga idol. Perfect combination.
5: Paksi?
7: Bahala na po bayan ko. Nag-165 pesos mga idol.
3: Karitsky sa Kanjomega. Oy! 1-6-5 Ono! Size 5!
5: Idol! Nakaigo ba?
8: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
9: Ang Idol nga Bini, Idol Kenny!
10: IFM, upo na! Pahuway sa ta!
11: 93.9 IFM!
12: Mapugnan pa niya! Idol!
13: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi may iwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Be extraordinary with MX3.
16: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
17: Ayaw gani pangilabot! Ginisipin na rin ako ni Kimo anak!
18: Noel! Nasakit na ang bata ko! Ay, ay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
17: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakahibalo sa ato ah!
18: Noel! Dili na maayin ang imong Kimo!
17: Hayin din mayo! Kiniang angay ka ni mo!
16: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paguna-una nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
19: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
20: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
21: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
22: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
11: 93.9 IFM.
12: Mapugnan pa niya. Idol!
2: Idol!
23: Balik-balik na lang ang sudan.
24: Pongshi!
25: Angeline!
24: Sulayi!
25: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
24: Grabe

0: 93.9 IFM.
1: 뽕난 뻔네.
2: 아이고! 아이고!
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong May 27 to June 5, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa katambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
8: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
7: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
10: Ang Idol mo, DJ.
11: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
12: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
13: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
14: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
15: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
16: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
17: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
18: Ang market man on the run, Idol B.
19: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
2: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
0: Ang idol nga white corona, hindi mabina.
1: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
7: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Ang kiatan ug sabaan Idol Cool Last Dino.
1: Mga idol, oras sa IFM. Alas 12:15 na.
2: IFM, udto na. Manglayat na ta.

Radyo Eskolar. Nagpalayad gyapon mga idol ako sa katong ganahan nga maka-avail sa tuwang Radyo Eskolar, mga idol. Of course, sa tuwang katong sa IFM sa DYHP in partnership with Skills Incorporated, mga idol. So, nari siya naimutang, mga idol, sa General Maximum Avenue, Cebu City. Nangita taog 50 ka mga estudyante nga doon ay skills o determinado nga makahuman sa pag-eskwela, mga idol. Dito, kaysa masimog tambay na, mga idol. Mga ito, professional ta, mga idol natin yung nahuman. Duhani katuig nga technical vocational school, duhani katuig nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho og locally or internationally, mga idol. So, sa may buhaton, mga idol. Just if

madawat ka mga scholars. Of course, libreng tuition, libreng uniform o school kits, mga idol. Ano lang kasi po, mga idol? Libre ang tuition fee, libre ang uniform o school kits. Dapat determinado, mga idol, o ganahan sa mga eskwela, mga idol, ganahan makahuman o duha ka to in a vocation, technical vocational course. Okay? So, kung ganahan, mga idol, katong bago na ni-graduate sa junior high school, na pa doon sila mag-senior high, please do PM Idol Boy Q or Idol Tony, mga idol. Paksit!

0: na yung dere. Okay. By the way, ako na pasalamatan na nakuha sa mga nagmahal ka na ako. First of all, ikaw o kamong tanan. Salamat, salamat sa pagmahal. And of course, thank you very much, Creative Studio 87, Ma'am Tata Sir Chris, sa pagmahal. Salamat kayo, Ma'am Tata Sir Chris. Nilalibab, nilalibab sa unlimited supply sa personalized sticker nga niabot yung Hong Kong. Salamat kayo, salamat kayo. Nalala yun, abot sa Hong Kong ang atong sticker dito. Kanina ngayon dito. Salamat, salamat kayo, salamat kayo. Salamat kayo. Creative Studio 87, Ma'am Tata Sir Chris, sa pagmahal. And then, of course, Alberto's Pizza, Ubising Filimon, salamat kayo sa pagmahal. At ang yun ay mga dala, ang official nga merch nga shirt, collab ni mga idol sa Alberto's Pizza, Ubising Filimon, and yours, Sorry Colasido. Inyo na siyang makita po, mga idol, inyo na ma-check sa MF Kultura sa Shopee. Anya, as of the moment, mga idol, ang narito rin sa MF Kultura sa Shopee kay ang merch sa Ubising Filimon o Yano. Anya, ako ay katulo. Wow, salamat kayo. So you can check that one, puhon-puhon. I don't need to worry kay ako na siyang i-sibya sa kahinan o i-sibya sa kahanginan, mga idol, kung nanagyod. As of the moment, giluto na, mga idol, hapit na maluto. Okay. Ang amuang ato ang merch na shirt. Of course, inyo na siyang ma-check puhon, mga idol, sa MF Kultura, sa Shopee. Thank you very much, Alberto's Pizza, o Ubising Filimon sa pagmahal. And of course, Body Works Medical and Soldier Group, ni Dr. Andy and ni Dr. Sugar Mantilla, ni Dr. Jonah, ni Ray, ni Sheila, salamat kayo sa pagmahal ka na ako. Nahurot kayo ng itong sunblock dito kay Puting Inita sa Hong Kong. Thank you very much, Body Works Medical and Soldier Group. Thank you very much sa pagmahal. Yeah, manginabuhi sa pagkadali ni Majimbo. Balik kayo, mga idol. Ikaw man yung mga pahinom-dom. Chill sa madiha.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Aikol!
4: Aikol!
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart two. Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart two.
6: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
13: Let's go for extra with McSavers Sulit Busog Meals.
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
16: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old, isa ko ka-housewife. Nakagamit ko aning Immuniplus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amjit time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona imno na ko siya. Na-amjit time na mo active tagdaod, iginom na ko anak. Na-adyo siya ma-improve sa imuhang diritutunlan. Na-amagod siya vitamin C. Immuniplus Wellness.

0: Immuni Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: 93.9 IFM.
2: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
9: Ate girl, nag-alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-alkoplus ka ba?
10: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
9: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako plus Alkoplus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
13: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
14: 93.9
13: IFM.
15: Ang kiatan o sabaan, idol cool lastino.
16: Oh, by the way, my name Buminaw ha, sa mga taga-Buhisan ha, sa Camparville. Shout out from Annette Bono. Hello ha, sa mga taga-Buhisan, sa Camparville. Hello ito mga idol. Yes, ni Annette Bono. Ora sa IFM. Alas 12.24 na.
17: IFM, upto na. Manglayat na ta.

0: Mixing right now, DJ Majimbo.
1: IFM Mixers. DJ Majimbo.

0: Aquí pasa la y ¡layao!
1: Como he mirado, es que la tiró, que cae.

0: FM Mixers.
1: No, he don't. Don't show me that FM Mixers. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, okay, no. Okay, Mayong, welcome back sa lubong. Nadre, Nadre, Idolby. Nadre is recording, Idolby, Nadre. Salamat kay Idolby, ha. Again, salamat kayo. Pasama ko na ko ni Idolby. Og ni Idol Boy Key. And of course, ni sa kong dear Aiko for sitting in my program. Salamat kay dear. Idolby, Idolby. Nadre mo din, Idolby. Nadre, noodles. Nakay noodles ni Idolby. Ano, ano, ano, ano, ano, ano, ay, Dolby, deray mo pa na eh.
2: Masa lobo.
1: Masa ka box?
2: Masa ka box? Tiranggay.
1: Mga idol, ito na sa last 12:41 na mga idol. O yan mga idol, pagkita po yung sabi katali mga idol, ubalik yung mga idol, gawin yung mga pahinomdom na chill sa madiha.
3: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
4: 93.9 IFM.
5: Mapong ng pune.
6: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sang super fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural at orihinal.
13: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
4: 93.9 IFM.
5: Mapong ng pune.
14: Ay, hala. Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo at a mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
15: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Protectado pa,
17: Max Alaga, Max Protectado.
0: Delikado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ECS! Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako Plus, Alco Plus!
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
24: 93.9 IFM!
25: Apo, nalpun eh!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
3: 93.9
2: IFM.
4: Ang kiatan ug sabaan idol ko lastido.
5: By the way, maayo yung pamuminaw ha sa mga taga interim second floor diya sa may carbon area. Hello dito diya. On the spot naminaw diya sakpang idol B, paksik idol B, especially sa J and M Karindira do. Waday ko do, waday tinuwa do. Nama ka do, why palibre do? Bihon do do, iko si Majimbo. Bihon, why bihon do? Why bihon or di ba? Nama why bihon ha? Or pwede po di ko do, bula-bula. Wala pa di ba? Again ha, hello sa mga taga interim diya sa may carbon area, second floor. Lano kuno kay ta diya mga salamat kita ha. Ni John Maniego. Salamat kayo, June, my idol June Maniego sa J&M Karinderia. Nada si Idol B. Duda na ko ani, libre na sa panayod to ni Idol B. Sana all you kayo. Matik oras sa IFM! Alas 12.48 na!
6: IFM, upo na! Sexy dancing sa ta!
7: Yup! Sukbo! Andam na ba mo?
5: Alas 12.48 na! Straight to the point!

Ayay. Salamat doon. Lipay ko kayo. Lipay ko kayo ang nag-greet. Mas lipay gimi do kung madala o madala o bula-bula. Ito, again ha. Maya buwinaw ha. This is my interim second floor. Thank you very much, interim second floor. One on ko pabayra. Sana all. Ahira ko kayo. Yo, why pa? Pabalot niya. Dito. Again ha. Maya buwinaw ha. Interim second floor. Ni Idol John Maniego. Sa J&M Karinderia Paksit kayo. Salamat kayo lola. Di na ta sa IFM sa UHP ha. Salamat ha. Salamat kayo Joe Idol John Maniego sa J&M Karinderia Paksit. Salamat kayo ni Idol Bisa. Salamat kayo ha. Di sa mga interim carbon sa second floor. Interim building sa second floor sa carbon area. Hello. O sa Nordic Itlogan. Namino po lola. Hira kayo doy Itlogan, Narding Itlogan. Hello mga taga nagipulis carbon doon, natural. Ito sa kaya nasa ito sa kaya nasa kulon doon sa carbon gini. Hello ha, ni diya sa may Narding Itlogan na ani dagan kayo namin. Wow, salamat, salamat kayo Narding Itlogan diya sa may carbon area. Hello yun tayo mga idola. Okay, salamat sa pag-uminaw ha. Narding Itlogan diya sa may carbon area po o sa J&M Karinderia ni John Maniego. Dirisan sa Quadbull sa limot ano ko daan. Asa kayo ito ha? Na na limot. Ganun ka ito. Lami kayo. Sa first. Kanin narin itlogan sa kanin. Sa first floor. Sa first floor. The first floor yara. Sa first floor. Pag-exchange mo. Pag-exchange mo. Sa first floor interim. Asa kayo ito kanin. Kisa kayo itong doon. Adiyan. Kisa kayo itong Nabi nga. Kato bang dahil lamig dugo-dugo pa sa to? Ah, George Ann, right? Sa George Ann Barbecue na. Hello na sa George Ann.

0: bailemos esa hora. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get outraged. Ok mga idol, natawa na sa lasa 12:55 na mga idol niya. Lasa na do? Naki-shoutout niya. Again, salamat sa buminawa JM, J&M Calendaria, diya sa may second floor sa interim building sa Carbon. Salamat kay Idol Jun na Manigo ha. O ripo sa first floor sa interim building po sa Carbon po. Salamat sa kayo ni Idol Narding Itlogan. So, ang baligyan niya, itlog sa doon. Natural. Isa. Ayaw. Hello, again, salamat kayo. Idol Narding Itlogan, ha. Salamat, go. Naki-shout out, Idol. Idol video. Albert Martinez, sige, go. Muna. Okay, go, shout out, go. So, tagaan ako sa Idol Bio sticker na ko para mapapil yung hatag ba?
1: Para lang kayo mo.
0: Oh, hatagan ito yung sticker na kay Idol Bio, daghan ha. Sige, go.
1: Kita diha karong sabado. Biasa sa kwan sa Berin de La Paz, Loop, Mandawi City. Magkwanta diha, mag street party.
0: Okay.
1: Powered by DHD Digital Audio.
0: Okay.
1: Managed by Dexter Kenyo and Hazel Kenyo. Yeah, pasalamat din ko sa kwan ay
0: sa Creative Studio.
1: Creative Studio
0: 7.
1: Seven. Si Bob Yoro.
0: Si
1: Mam Tata. Tung tanda dito muli si
0: Aiko. Tung lucky day. Okay, mga idol.
1: Yeah. Ako dapat dapat. Akong kwan. Akong tiranggang dragon.
0: Okay. Kaya nagbuat yung tato, di mo?
1: Ha?
0: Nagbuat yung tato?
1: Nagbuat yung tato? Ang kayo.
0: Ali.
1: Mina ya karun siya.
0: Ah sige, okay, kibara.
1: Ya. What's you? Na. What do you to next pick up? Yuli nanti ka.
0: Ah, okay. Okay.
1: Apa selumpuhnya?
0: Okay. Okay, mga idol, terus mas dosis kita yut sa mga idol nya. Musul na mga idol ang D-Ray FM kauban ng kulay duo kulas og Aiko. Cheers sa mga
2: IFM ubto na. Pahuay sa ta.
3: 93.9 IFM.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Uy, my dear! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
9: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
8: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! Og labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labaw nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
10: Kasi Laundry Soap! Ang rayna sa labada!
11: Para sa mas limpyo nga linabhan og mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
12: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
13: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
12: DTX 500, mabali sa mga butika.
14: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigilak, uparag dili komportable, matag-adlaw.
15: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
14: Ha? Diaper? Unsa may labot taon ana, uy?
15: Dapat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
14: Mari, mantay usa si baby ha. Arisa ko.
15: Hoy, asa man ka?
14: Mamalit ko og daghang lampin pants, baby diaper, mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
16: Lampin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide. 93.9 IFM.
3: Pumpunan.

0: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Am I speaking with William Hill?
3: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
2: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
3: I have the D3 right here, Life Extension.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Welcome to our reunion.
6: Uy, dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
7: Tungod na sa Super Fiber.
5: Usa?
7: Super Fiber.
1: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Dr. Limuelis Medal, 2 days taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa Religio. At the end of the day, kapuin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dinitin lang siya sa tiyan, di siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya mga kagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.
5: So.

0: Anong bugas-bugas?
1: Akong katul-katul na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas o katul-katul?
3: I-DTX 500 na!
2: DTX 500!
3: Aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: o pag-ayo sa bugas-bugas
2: o katul-katul.
3: DTX 500!
4: Pabalik sa pinakadul nga butikis sa inyong lugar.
3: DTX 500!
5: Ano sa Janice? Okay kayo muman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong ba na o DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500!
4: Pabalik sa mga butika.
6: EXL Maka Buhay Plus Dietaric Capsule Uho, siksik sa suspansya at vitamina. Tuwak sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietaric Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager. Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Diri ko bilib.
9: Idol! Gusto ba ka makadaog og buy, bugas, cash, or GCash?
10: DJ, patulugin mo!
9: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanuga na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
11: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
9: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
11: Hawak mo ang
9: papremyo sa Hunyo ni Idol.
12: Ang Idol mo, DJ.
13: Ang tamis mas lati, o glami mo gitik. Idol, mami tik.
14: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
9: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
15: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
16: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
17: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
18: Ang tamis mong isi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
19: Ang market man on the run, Idol B.
20: Ang chikador. Ang sexy Idol Chixie.
21: Ang idol ng bini, Idol Kenny.
22: Ang idol ng white corona, Inday na bina.
23: Ang laagan ng pretty, Idol Tweety.
24: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

0: matag-alauna.
1: Panimay nga anda maminaw, ug mohatag og pagtulun-an.
0: Dayon ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksa nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama maong di na siyod kapuglan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Kung ang imong kagahapon puno sa kasakit, magpabilin pa ba ang imong paglaom sa nindot nga umaabot?
4: Dili na ko gusto masakitan. Dili na ko gusto masalig pa og tao. Huwag kayo maumalang gihapon ang mahitabo. Kung sobra ang imong pagsalig, binuangan ka lang og pasakitan. Pero kung dili ka masalig, sultihan ti ka. Huwag kay kasing-kasing. Oh, ato na lang ko sa way kasing-kasing.
3: The Gummy Story. Hashtag Dear IFM. Dili na lang. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS o Starwax Fullwax. The Gummy Story. At tangi.

0: Yes.
1: Nagiray ubano nga maglisod og salig og bali. Labi na kung adunay bati nga kagahapon.
0: Ah, natural. Sud kay na mosalig og balik labi na kay bati kagahapon.
1: Pero
0: ang kumabalik ko nimo. Aw, ana. Mas mosalig yung ganako sa mo.
1: Speaking of, welcome back.
0: Welcome
1: back, dear.
0: Thank you, dear. And mga idol, welcome mga idol sa programang Dear IFM. Of course, kami kaya po ng kulay duo, kulas ang Aiko, mga idol, nga maghatag o colors yung kahaponan, mga idol. How are you today?
1: I'm doing great. How about you?
0: Of course, very happy, mga idol. Ko. Nakita nga na po ako ang dear sa Cotubangan.
1: Sabi ko wag happy kay nakapaldo.
0: Oh, paldo-paldo.
1: Welcome back. Daghang gimingaw si Moha, daghang kisig pangita ni mo, dear.
0: May pa sila gimingaw. Ikaw ang gimingaw.
1: Siyempre.
0: Ah, okay.
1: Apil na sa package.
0: Ah, so, o sa 1 to 10 gamingaw, asa ka napita?
1: Ari lang ko sa koan, mga 7.
0: Ah, 7, ah, sige.
1: Para na areas for improvement.
0: Oh! Okay.
1: Welcome, idol, sa Dear IFM, June 3, 2026, alauna 20 na giyod.
0: Yes, mga idol, and we're live, mga idol, sa official page, Dear IFM Cebu, please do share our Facebook Live, mga idol, para nyo makita ang kagwapo o kagwapa sa kulay duo na sad, mga idol.
1: Correct. Maglipay-lipay sa ta, idol, kay murag ang story karon murag lisod ka ayo dyan.
0: Ako,
1: luway sad baluoy.
0: Hindi ko lipay-lipay, nalipay kayo ko, kaya naka sa katubangan.
1: Nalipay yung kaayo.
0: Oo, nalipay ko, kaya naka sa katubangan.
1: Kumusta makaroon?
0: Okay kayo, kay mas okay ko kaya naka sa katubangan. Ewa, mga idol.
1: Aso, ayun. Inana rin ako sa gikag ko.
0: Natural.
1: Hong Kong district. Ana din ano? Ana lagi ko ni Kuani, DJ Majimbo ba? Inko nga lang, malimot na lagi siya, no?
0: Oo ba?
1: Ana din na basta mo larga.
0: Pero, bahala, maybe nakalimot ka sumay, pero ikaw, hindi ka malimti.
1: Hello, oy. Kaya ba baka gipangutana ko ni Idol Chixie?
0: Oh, sa Sabado.
1: Unsa daw akong song i-dedicate ni mo?
0: Dayon?
1: Pag Sabado.
0: Oo, oh, yeah.
1: Di ba, wak mang ka ato?
0: Oh.
1: Absent mo ka?
0: Oo. Oh, yeah.
1: I'll leave the air.
0: Ay.
1: E baka, unsa akong i-dedicate?
0: Unsa akong i-dedicate?
1: Wow, gyud ay kalitan ako sa video.
0: Dear. Masig na limot ka, dear. That was, why signal to dear?
1: No, sad.
0: Da.
1: Oh, no.
0: Free wifi?
1: Hindi, magkuhan ka og eSIM.
0: Mahal kayo, wala.
1: So, going back.
0: Ayan,
1: akong gidedicate
0: awesome.
1: For you. It's gonna be tong song na ay lyrics na, oh, it's a beautiful life. Ace of Base?
0: Okay, malipay ko na kay beautiful mo ka pa na ako.
2: Mauban.
0: 3 points na ko.
1: Uy, butang diri ate. Butangan ka tinato, no?
0: Ano?
1: Butangan, floater ba nga? Ate!
0: Hindi, ah, una, maunay ko sa kong floater.
1: Bita.
0: Ano?
1: Anyway,
0: sige,
1: so,
0: go.
1: Welcome back, dear. Anya, happy
0: you.
1: Kami nga, na balik na ka.
0: Eh, ah, kita, ako mo rada, ikaw.
1: Ako happy sa kong nga, ni balik na ka.
0: Ah, ka na.
1: Hey, di namin musayog mata.
0: Awa, oba!
1: Kahapon, kalimot ko ba?
0: Oh, yeah.
1: Ako rin mo sit-in mo.
0: Oh, yeah, dayo.
1: Yung matuog pa't ako kadiyot.
0: Oh, yeah. Kuno!
1: Naratol ko ingon. I need to be there on time.
0: Okay. So, narawa, huwag pa kayo kakalagay. Muna ko ikalintan.
1: Ha? Lisa?
0: Oh. Ah, wala na. Sige.
1: Busy lang.
0: Ah, busy lang life.
1: Idol! Alam na 22 na idol ha. So, dali na i-share na ito Facebook live.
0: Pasensya yes.
1: Pasensya no, medyo madugay-dugay. Yung ganyan mong chika. Kaya taon-taon mong gabiwa na kuyo.
0: Yes, mga idol.
1: Unya, you know na...
0: You know the drill.
1: Kumusta yun ang matag-usa? Mamang gano'y importante. Atog yung kumustahon ng mga tao nga importante sa itong kinabuhi.
0: Unsa imong na realize kung kuwangan, dugay ang usa ka tao, dugay ko sa mga watubangan.
1: Unsa imong realize? Kaan? Unsa may dapat na hontong?
0: Ako yung ma-realize no kay, on yun lang.
1: Unsa mo?
0: Kuwang gano'y kong adlaw ko, di ko makita
1: sa watubangan. Ah, 4 points. Grabe pala daw.
0: Ba?
1: Diga nag-entry.
0: Natural.
1: Kano sa kamalagag baling?
0: Kano ba kay?
1: Pero nag-entry. Betaw. So, umuna siya idol. Importante yun na we check on each other. Inyuhang pamilya, inyong mga higala, inyong mga kauban sa trabaho.
0: Yes.
1: Kaya dako na kayo nangabutang idol, especially karong panahon ng grabe dyo kaayo ni, trending kaayo ng mga kining suicidal ng mga issues, depression, anxiety, about mental health ng mga issues, idol. So please remember to check on the people nga inyuhang gi-value.
0: Yes.
1: Especially katong itaong mga adunay batik nga kagahapon. Pareha sa atong letter sender karon nga si Gabi.
0: Kani si Gabby babae din niya.
1: Yes, she's a girl.
0: She's a girl.
1: She's a woman.
0: Okay.
1: Babae ni si Gabby unya. Basta di lang nako i-detalye mga idol pero paminaw mo hangtod yuds tumoy kung nganong ingon ani ang iyahang baruganan sa kinabuhi, especially sa lalaki.
0: Ah, mahulog ni siyang bitter.
1: Wasag ko kay ba ako mauban na exact term ato sa paminaw ng iyahang story. Pero sa di pa na, before tamo pa dayon sa unahan idol, ato sa ni hi again, no?
0: Sige, sige.
1: Ang mga nagpaminaw diha sa may interim second floor, diha sa may Carbon ba ni?
0: Yes.
1: Carbon Public Market. Salamat kayo.
0: Ang J&M Karinderia nga ingon si Idol B.
1: June Maniego.
0: Oh, June Maniego. Wa na siya pabayaran. Sana all.
1: Olo. O, sa ni dapit.
0: All niya. Pag naog ni Idol B, kayo mo ari sa station, ang kapo daw, ang diapon sa first floor sa Narding Itlogan.
1: Hala, naminaw sa...
0: Hello, New Banda. Salamat kayo sa buminaw. Sige. Pangagda po ko ba, Idol, para landslide tadi, Idol. Salamat kayo, mga taga-interim building, ha? First floor o second floor. Salamat, Idol.
1: Thank you so much, Idol. Unya, naminaw po ang El Pardo NFJ 7478. Grabe, kusog kay ilahang radio sa... El Pardo.
0: Kusog, sawa ka dungo?
1: As in,
0: klaro kayo.
1: Kusog kayo, yun.
0: Klaro kayo.
1: Klaro kayo.
0: Klaro kayo, sama ka. Klaro, sa kuang panghiguma din mo.
1: Yes, in anak ka, klaro.
0: 5.7.
1: Unya, birthday sa drone sa atong usa kahigala, kataga El Pardo Transport niya, si Ephraim Tantano. Happy birthday, Idol.
0: Ephraim Tantano?
1: Happy birthday.
0: Happy birthday, Idol.
1: Unya, happy listening as well, nilang Idol John G. Paran. Og sa akong nasakyan nga jeep ganina
0: itong
1: NFJ 7478 nga si Idol Carlo Sanoy nga gilibrihan kog tubig butana oi si ang driver nga mga guwapo ni sila pareho Esmael Sanoy thank you so much. Duto oi indi kimo sa kay El Pardo malibrihan. Malibrihan kog tubig oi palit sila og tubig para sa ilaha
0: dayon bilang ka.
1: Oh, tunulan ka. Uy, bug na ko pag yung kaya.
0: Tanang, pasero yung tunulan.
1: Ah, ako ra.
0: Ah!
1: Pretty. Ah! Natugray guman. Salamat kay kusog pag ilang aircon. Thank you so much.
0: Hindi ka sa kusog padagan.
1: Ha?
3: Normal ra.
1: Normal ra.
0: Ah, okay.
1: Nakatugay ko.
0: O ba?
1: Pero pag mata na ko, wana day kami. Idol, wana na oy. So much for the chika.
0: Okay.
1: Ato paminaw na idol ang story ni Gabby. Unsa kani iyang dark nga experience? Unsa kani kagrabe ang kangit-ngit sa iyang kagahapon idol?
0: Kasi brown out.
1: Di sad. Blackout.
0: Blackout jud ay sige.
1: Kay grabe man kaayo gyud.
0: Ngit-ngit.
1: Oh, niya mao ni ang hinungdan nganong di na kay siya mosali gyud og laki.
0: Ikaw din mosali ka pag laki?
1: Of sa wala ko. Yeah, laki di ka.
0: Of course.
1: Sample. Siyempre, oi, musali gihapon.
0: Ah, kana.
1: Dali ko nila Idol Boyki.
0: Ah, so wala ako. Ako
1: kada sa Idol B, Idol Dab.
0: Gaya na ko mga ito. Then, pa, isa pa?
1: Isa pa man. Oh, si Koan, si Majimbo.
0: Ah, okay. Kaya si Mamitik. Lucky ba sa Mamitik?
1: Half rock kung salig niya. Asas Maria B, half rock. Si Kenny po.
0: Half rock?
1: 25%. Okay. Pero ni mo, 93.9.
0: Ah! Kira ka, boss na.
1: Ay, nasa ko entry. Alam na ba, 28 na. Ay, stay po tamo di, Idol. Ito paminaan ang story ni Gabby. Diri lang sa...
0: Dear IFM.
1: Of course, you know the drill, ha? I-share atong Facebook Live. Yan na instruction sa live mismo, Idol, sa caption.
0: Yes.
1: I-follow lang yun para paldo na po karong hapuna.
0: 200 nga pa Gcash yun sa IFM mo sa Megasoft doon. Okay?
1: Correct. 128 na, kinibahin na atod ka na to sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Oras hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
7: Ikaw ba? Sige lang kag ingon nga mag-diet 5 years ago pa na nga saan bitaw eh. Dungan ta, mapugan ta ni. Ah.
3: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Listod kayong ilang mga buluhaton unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa ang produkto sama sa Pride Bar Blue nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay friendly pa gyud kay mga idol. Ang Pride Bar Blue dili sakit sa kamot ug usara kalaba hangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba para di na sakit sa ilang kamot ug para usab dali rang ilang pagpanglaba. Maong nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa akong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: Unsa man na? Balik ka gud ka isa?
9: Di gud ko ganahan.
3: Di gud makuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ang imong panit sa pictures?
9: Na,
3: ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gaog-ga ang panit bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay nigamit ko og bagong White Rose Papaya. Naay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mauna ni ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores o supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaneho. Ang Optin dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal ug dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
11: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
13: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Ang Pilipino may isang salita.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3, dito ako, believe.
18: Jinjing, apo! Ayaw pagsigig huga-hugaw kay lagok na kaya ngayong sinina.
19: Ma, si Lola!
20: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Cafe Laundry Soap na ang akong gamit karon.
18: Oy, ikaw po dyan, Inday. Nag-Cafe Laundry Soap na kakaroon.
20: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang Cafe Laundry Soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
18: Sinuod yung ka, Inday. Basta labada, Cafe Laundry Soap na doon ang masaligan.
21: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
22: 93.9 IFM.
23: Mapungan po ni!
24: Aigol! Aigol!
20: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
25: Duh, I'm not in the mood.
20: Unsay gamit ni mga napkin?
25: Ha? Why man, unsay labot?
20: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
25: Ha? Huh?
20: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
25: Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow na tong mga girls?
20: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
0: Sis, asa naman ka?
25: Salamat kayo, sis, ha? Sister Snapkin, raman din tumagsak ko ang sapot, oy. Aris ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay, Sister Snapkin.
1: Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
2: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o galingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.

0: Ay, kadaghan man ani mong gi-order. Dili na to ni Mauro to eh.
1: Adi, take out na to. Aro na may pasalubong kang Tita Bilin. Basta kay kaon lagi diha sa mahulot ni mo.
0: Salamat ay sa libre ha.
1: You're welcome. Nagusto na ba kanimo ang pagkaon?
0: Uy, labi na ang chicken. Humot kaayo, humayong pagkaluto.
1: Daan pa ko nga magustuhan ni mo. Sige lang kay mubalik niya tadi ni pag-usab. Kung ganahan ka, yuban sa nato si tita.
0: Ay, kadit lang ha, may nag-chat. Ay, si mama di ay.
1: Saan man, di papauli na ka? Plasiti pa ka na sa gabi eh, oh. Saan man, di pangita na ka?
0: Relax lang. May ipapalit na siya sa grocery store. Wala ko na siya yung oras nga, mamalit ugma. Total ko no, kauban man ta. Magpatabang lang kuno kunin mo.
1: Oh, sige. Way problema.
0: Mm, kadaghan ba ni asiyang lista, uy? Taas man kaayo. Oh, may special request pa siya, oh. Ang para pasinaw kuno sa saog, ang Star Wax Floor Wax Kintab ay to the max.
1: Oh, sige. Ato na pangitaon.
0: Okay. Ay, tuwa di ay. Nakita ti ka sa may aging adlaw nga may kauban kang babae. Doon lang ang tatika, pero nahuna-una sab na ako nga basin o makadisturbo ko ninyo. Kisa man to? Uy, may katawanan ba sa kong gisulti?
1: Hinga naman. Nagselos ka?
0: Ako? Magselos?
1: Nangutahan
0: naman ko nung.
1: Ano, nangutahan naman kagin sa tumabay nga kong kikauban.
0: Uy, Jerwin, shuming rakaay ka no? Dili tungod kay nangutan ako ni mo kung kinsa tong babayhan ang kauban ni mo, nagselos na ko. Dili pwedeng curious lang.
1: Ay, noon. Yan ang bilitood nga mag-expect man ko nga magselos ka. Mamaragwa mo kay pakialam na ako. Dili isa mas akong gibati ni mo. Igagaw to na ako babayhan na. Imong nakita nga akong gikauban. Ikan to sa Dabaw. O, kung laki, nagpauban ako nga manuroy.
0: Dili na mao ang gusto na kong madungog ikanimo. Gusto ko mahibaw kung unsa but mo ipasabot bahin atong imong gisulti nga dili sama sa gibati nimo para na ako.
1: Ay, wow eh. Sige na, mga una lang ta.
0: Dili ko mukaon hangtod nga imo konsultihan. Sige na pa.
1: Gusto kikang mahibaw?
0: Mangutan na pa ko kung dili pa.
1: Mahal na ti ka, Gabi.
0: Unsa?
1: Wa balik ang makamatikod sa kong mga gibuhat ni mo.
0: Managigalat na, Jerwin. Ngano kong maguna-una magkugsama, anak?
1: Dili ko gusto mahigala lang ko ni mo. Kaya nga kung gusto, nga ako lang ang lalaki ng mahatag ni mo o kalipay matagadlaw. Mahibong selfish ra kay ko sa kong gisulti, apan maukin niya ang akong gibati. Dili, gusto nga may lain kang lalaking ikauban. Gusto na ko nga ako lang ang dibok ni mong kasing-kasing.
0: Hibaw man siguro kang imposible ka na may tapo. Jerwin, dili pa ko andaman ang mga butanga.
1: Ang magpaabot ko, bisan man sa kadugay, ipamatuon ako ni mong nga seryoso ko sa akong gisulti ni mo. Nga dili ni dua-dua lang. Tabangan ta ka nga masabtan ni mo kung unsagid ang tinuod ni mo kibati para nako.
0: Uwa, baka maguna-una nga sa'yo kinaimong gibuhat.
1: Ikaw, Gabi. Napangutan na ba sab ni mo ang imong kaugalingon? Kung kanus amay mong sayop ang mahigugma? Kaya ako, wala ko ilang giyaw na kundi ikaw lang. Wala ko'y pakialam sa uban. Tungod kay ikaw lang ang nakita sa akong mga bata. Ikaw lang ang mahinungdanon ako. Ugo alay lain pa.

0: So, unsa na may balita ninyo sa imong uyab? Ikaw, ha? So, kailan ka nakauyab ni Jerwin? Wala kailain ka upang kundi siya na lang. Tagauna ko ni mo, ha?
1: Amaw, ay nalagot pa luod ya.
0: O nga lang di man. Nanalimta naman ni mo ni gwapa ni mong amiga. Ay, dahil na ganing ma-in-love tao eh.
1: Ta, ambot ni mo eh. Nagdrama ka lang ganit di ha. Kinalang pag ginimong litukon ang word nga love. Kaya baon naman kang wala na mag-exist pa karun sa kalibutan?
0: Huh? Wait. Ay, kag-ina na.
1: Yes na ang tubag sa imong pangutana.
0: Kabuhat ginimong gabi? Uy!
1: Ang sabi na utan sa kong ibuhat. Di ba nga, angay ka pang malipay na ako tungod kay buutan ka ayoko?
0: Tibaw ka. Lahisab ka magunahuna da. Dili na sa pagka maayong taong tungod kay bisan unsa pa imong isulti di ha. Klaro ka ayong nag-gibunuan na lang nimo si Jerwin.
1: Excuse me. Giingnan na ako siya nga wa ko makagusto niya. Nga kutob lang sa panaghigalae ang tanaw na ko niya. Mao, less guilty ko ana.
0: Ano ano iba mga nga pong kasugot?
1: Ay kulit makayo. Mga ko na lang itaga ano chance. Dugay na sa baya kung wa maka-boyfriend, ha? Aron ba, may sugu-suguon ko. May tao nga, buhaton ang tanan para lang yun nako. And as usual, free shopping.
0: Nabuhang naging kajay. Og dili lang ka na. Gold digger ka pa.
1: Hoy, dili ko gold digger, no? Nga, no? Kaya wala na ako pangayuan niya. Iyan ang kabubuton nga ihatag nako. Dili na ko sa akong medyo may pagkatanga lang yun si Jerwin ako. Siyempre ako, nakita na ko ang opportunity. Palabi yun pa ba na ako?
0: Bisa na! Huwag ka ba maluoy sa tao? Gigastuhan ka! O nga, nakita na yung mahal ka yun kayo ni Jerwin. Bisan gamay ba? Huwag kay gibati para niya?
1: Wa. Kay mas klaro pa sa sidlak sa adlaw nga duwa lang nin tanan para nako.
0: Unya, may bawa ba siya na duwa lang nin tanan alang nimo?
1: Wala ko sa anak, no? Giingnan na nako siyang imposible kaayo nga mahitabo nga mahimong magkakami. Pero gibugos magigod niya. O ang gipulaan ko, isugot na lang ko. Naghatag ako og warning, pero wa siya maminaw. Ya sa tanaw nimo. Sadaan pa ba ko, ana? Wow! Mapabitaingon nila nga way mangingilad kun way magpailad.

0: Mga idol, nahibaw ko nga daghan ang masuko na ko ini. Okay lang. Kay anad masad ko nga i-judge sa uban. Ug di mo makadungog na ko nga mureklamo kay angay ra masad gyud ko nga i-judge sa akong gibuhat. Ang kuno na ko nga samtang nagkadugay, duna na iluna si Jerwin sa akong kasing-kasing. Pero kutob lang diha. Tungod kay boyfriend man tuod nako siya karon, apan wa koy plano nga hingpit nga mahug sa laang sa gugma.
1: Ay, gilaay na mo ko dinhi oy. Wa ba kay laing nauna-una ang buhaton?
2: Didi ka ganahan og sama ni babe. Kanang minaw lang samtang nagtan-aw ta sinindot nga view gikan dinhi. Ug nindot pagyud ang panahon oh, tanawa. Nindot ka tanawon ang langit nga may ginagmay nga panganod. Nga murag gipintal ang purma.
1: Da, pilmi naman ko makakita, anak.
2: Ah, sige. Iyon ani na lang. Swear ko tanaw ang langit.
1: Unsabay na sa langit.
2: Basta lang, tanawa. Kaya doon ako'y nabasa na kung utanaw ka sa langit, marilax dahil ang mga mata ni mo. Pero ako, inanakin hala pa na akong buhaton.
1: Hmm?
2: Patanaw na ko ni mo. Dalingbugan ang akong pamati.
1: And so?
2: Subot, ipasabot nga na. Di na akong kinhala ng mutanaw pa sa langit. Kaya niya na sa akong tupad ang akong langit. O ikaw ka na.
1: Hmm. Corny ni mo eh.
2: Dali ragod, be.
1: Eh, sapat yun rin. Ipawad yung kanadali ko gusto ng PDA, ha? Palayo ka, maipi.
2: Okay ra ka? Muro di pa siguro maayo ang imong adlaw ron? Ay, naibaw na ko. Sigurado ko. Nga sa ihatag na ko ni mo karon, munindot ang adlaw ni mo.
1: Ang sabi na ba? Don't tell me, buwak na sabna. Gamay na lang bayag ko ang mahimo ng flower shop ang among bahay.
2: Dili, oy. Kini ba? Surprise! Abli?
1: Wow! Ay, mama ni katong...
2: Katong gusto ko ni mga handbag. Happy 4th month, sari.
1: Kamahal sad ni mong magregalo, uy. Wabay ko'y mahatag ni mo ron.
2: Diba, magikangawa ko'y pangayo ang nabawos kika ni mo, diba? Basta ang importante lang ako. Nga mahalo lang ko ni mo tinudalay. Kana lang. Buhaton ako ang tanan. Aron na nga, makita lang ako ang imong pahiyong, babe. Tungod kayo mo ka ni makahatag na kong kalipay. Kung pwede pa lang nga, ang kunon ko ang tibo kalibutan. Buhaton ko na. Magpabilin ka ng malipayon sa kong kiliran.
0: Gilipay ko ni Jerwin bisan og di ko musulti niya apan gihatag niya ang akong mga panginahanglan ug ang akong gusto. Maski ng akong mga luho, siya ang naghatag nako aron nga malipay ko. So, sa upat ka buwan, gibati na ako kung unsa ko kamahal ni Jerwin. May mga higayon nga makonsensya na ko, pero kung mahinumdom na sad ko sa kung kaagi ka ni Adto sa gugma, muatras na sad kong balik. Tungod kay manumbalik na sab sa kung unahuna ang pinakarason kung anong gitunglo ko na ang gugma.

0: Mga idol, dihang nakabantay ko nga in love na kaayo si Jerwin ako. Nangita na rin kog paagi para ma-turn off siya nako. Sige na kog balibad niya sa panahon nga agdahon ko niya mugawas para mag-date. Di na kay kumureply sa iyang mga chat o di na mutubag sa iyang mga tawag. Basta kay tanan na lang nga pwede na kong buhaton aron lang nga magduha-duha na siya sa among relasyon, gibuhatan ako. Aron lang nga siya na mismo ang mubuhi na mong duha.
1: Unsa man ma?
2: Wa ba ka mahibaw nga ganiha pa nasgawas si Jerwin?
1: Ay, pasag din na siya sgawas, uy!
2: Unsa ka ba kapi, uy? Wa ka bang maluoy niya? Kusok ka yung uwan sgawas, oh! Wa ba lang mo pasudla?
1: O, dinin na ko sa uy kung ano nagpasinguan na siya. Sa miaging adlaw pa na nako siya, Bogi. Siya ang dili makadawat sa kamatuuran. Pwes, siya sa mag-antos.
2: Wa ta kapadak ang ingon-an ang matasan ka, bibaya. Kundi ni mo kayang respetuhon siya isip imong ex-boyfriend. Pwes, respetuha siya isip tao. Gawas diha o pagsulti mong duha.
1: Ma!
2: Pagdagtuali ang sinina ni papa ni mo, aron iyang ilisan. Pagdali.
1: Ay! Palakot siya, uy!
2: Manaog na turon si Gabi. Magdagtualya. Niao. Kapi, aron mainitan ka.
3: Salamat, tita. Pasensya gid kay sa disturbo.
2: Oh, nianam din si Gabi, oh.
1: Oh, tualya nimo.
3: Salamat.
2: Uy, murag mas mukusog pagdating uwan, nada. Dinhi ka na lang magpalabay sa gabi ito.
3: Oh, ayaw, tita. Magkahasol pa ko ninyo.
1: Bawa man ka, magkahasol ka. Nagpa-uwan paghihapon ka. Oh. Uman sa nagsulti ni mo, buhato na ni mo.
2: Gabi.
1: Mausa ka pa.
2: Ingon anak ka mo dawat o bisita. Pagtarong ko, nabi. Dong Jerwin, ikaw na mahibaw mo pasensya ng akong anak, ha?
3: Oh, okay na, tita, eh. Para, sama sa ginako, gun. Pasensya na kay sa kahasol.
2: Okay, ragit kay Dong. Sige na, pag-ilis na og uga, kay basig masakit ka pa hinoon. At doon ako sa kwarto, aron makasulti mong duha.
3: Sige, tita, salamat.
1: Pag-ilis na. Wala ka, piso na basa da. T-shirt lang ba yun ako da?
3: Oh, okay ra. Salamat ha.
1: Ay pagpasalamat. Kay tungod ni mo, nakasab-an ko mama ganina. Sabay mo gianis amo.
3: Oh, gusto na ako nga makasulti ta.
1: So, papay angay na itong panasultihan. Wat naman tingali, di ba? Kay wat na ta. Human na ta. Nagbuwag na ta. Sa miaging adlaw pa na kung itapos ang tanan tali na to.
3: Muna'y problema, Gabi. Huwag ko mahibaho kung gano'ng nakigwag ka na ko. Huwag kila yung girasun, kundi ang di ka na. Kisa ba'y di mahibaho nga na?
1: Gusto ba gini mo mahibaho sa inundan?
3: Oo. Hmm. Pila ka adlaw na akong ipangayo ni mo. Pero di ko ni mo sortihan.
1: Tuhod kay dili ka mahal. Ug bisan ka nus ah. Dili ka mahimong mahalon. Wa ko mahibaw kun manhid ka lang ba? Umay pagkatanga lang jud ka. Wa ba ka makabantay? Nga dili ta ka lambingon? Dili ko mutubag kung moingon ka na kong I love you? Kaya nga nung ako po ano nang isulti ni mo, nga dili man ta ka mahal.
3: Uksag isulti ni mo karon. Buot mo bang ipasabot nga duha lang ning tanan-alan ni mo?
1: Oo! Oh! Di ba kundi klaro?
3: Ganun, ginduha-duhaan ako ni mo. Ganun! Ganun, ginduha-duhaan ako ni mo.
1: Huy! Ayaw ko inaana sa pagsulti, ha? Kaysa sinugdanan pa lang, gisulti na nako ni mo ang tinuon na dili ko gusto makigrelasyon. Pero, di pa mo gusto mag-inimong imo kong galingon? Biko no. Sige ko no, be. Kinsa magkaroon ang naglisod-lisod sa atong sitwasyon? Di ba ikaw naman, son?
3: Please, Gabi. Ayaw ni buhatan ako. Kihatan ko malutan na nanimong gusto. Aro lang ang dili ko ni mo biyaan.
1: may wa ni mo hisabti sa dili na lagi ko. Usap ni gusto ni mo? Tibok ni mong kinabuhi na kabuangon? Nga hangtod sa hangtod, magpakaroon ingnon ko nga importante ka na ko. Bisan o sa kahigayon lang, wag yun na mahitabo.
4: Pwede na pag-unontang at tunaan ko ni mo sa pagmahal. Matunaan naman ang gabi. Buhatan na para na ko.
1: O gano'n mo gano'n? Dili gani ko. O wak na ko'y labot kung wak na ni mo masabti nga humanata. Wak na ta, Jerwin.
4: Nanaan ba yatang doon nga WBI? Inisahan ka na ko, ana.
1: Kay baw ka kung nasasayop ni mo, nituo ka ni anang mga punga. Tanan mang saan, nakalatid naman ang mapakyas yun na. Daghan ang nasakitan sa mga pung na dali ra kayong litukon. Kung pwede palang ganiunta, nga usa lang ka pung, mahuman na ang tanan nga sakit nga imong ibati, pero imposible kayo na mahitabo, di ba? Maong konpirmi kang ingon ana, way mahitabo ni mo. Ayaw pa pagkatanga, Jowin. Wa ka pang makailan ako. Sa kadaghang tao sa kalibutan, dili na ako kaangay mangayo o pagmahal. Kaya wa ko'y mahatag ni mo, ana.

0: Mga idol, sa mga sunod ng mga adlaw, wa gyud ko lung-i ni Jerwin. Sige, gihapon siyang hangyo na ako aron lang mausab ang akong unahuna ug makiguli ko niya. Pero tibuok na nga akong desisyon. Di ko gustong may usa ka tawo nga mura gigamit lang nako sa akong tanaw. Di ko gustong mapabilin sa usa ka relasyon nga di ko mahimong mahalon ang tawo nga akong gikauban.
1: Wa na ba mangulit pa nimo si Jerwin?
2: Wa na. Da, may nasabuy kay hasol na kaayo.
1: Wa ba nimo siya mamiss?
2: Kung gano'ng mamiss ba na ako siya? Hello? 5 kabuwan lang nga nahimong kami.
1: Eh, bisa na ko eh. May mga memories pag ihapon mong duha ba ya? Ug kung ako'y pangutan-o no? Mayang tao ba si Jerwin? Swerte man gani kaayo ka nga, ikaw ang gimahal niya? Pero, gisayangan lang ni mo, Jai. Bisang gamay lang, huwag yun mo mahuna-huna nga mahalon sab siya.
2: Kaugalingon ganin ako, dili na ko mahatagan o pagmahal. Salain pa ba ko makahatag? Huwag sa pa, dili na lagi ko masalig. Nahimo na nako na, apan gibuang lang ko.
1: Hmm? Ay, kung ina, ngopap ka makalimot sa gibuhat ni Kenneth ni mo.
2: Ang unsa? Ang sobra na ko siyang gimahal? Ug sa diyang nahubog na sila sa demonyo niyang igagaw, gilugos ko nila?
1: Nabayaran naman sa to nila, diba? Pinanggol ka tuig ang nilabay.
2: Bisan pila pa kadikada ang mulabay, dili ko malimot ato. Dili mawa sa akong huna-huna nga ang tadang mga lalaki pulos mga demonyo.
1: Bisan si Jerwin?
2: Ambot, wa ko mahibaw.
1: Gabi, kung may kahigayunan man nga mahimo nimong malintan ang tanan, buhatan na. Ayaw pala biya. Mausa na lisod nimo. Kinaana sa tubangan ang tubag, ang solusyon. Ibigay mo paghihapon ng inyong mga mata. Kanto si Jerwin, sino kung ang chance ni mo nga makalimot ka sa tanan?
2: O gano'n si Jerwin man?
1: Kay mahal kayo kanya, Jai. O bisa nung nakita na yung wak kayo pakialam niya, daghan na kayo kaug pagkuwang niya, pero siya paghihapon ang nipungo sa tanan. Prangkay ko ng kubi. Sa tanaw ba nimo? Dili pa to chance nga magmahal ka pag-usap?
2: Dili na ko siya kayang mahalon.
1: Di nimo kaya? O dili lang yud ka?
2: Dili na ko gusto masakitan. Dili na ko gusto masalig pa og tao. Tungki ba o malang gihapon ang mahitabo? Kung sobra ang imo pagsalig, binuangan ka lang upasakitan. Pero kung dili ka musalig, sultihan ti ka. Wa kay kasing-kasing. Oh, ato na lang ko saway kasing-kasing. At least, dili pa ko masakitan.
1: Ay, ambot ni mo eh. Unta ma-realize ni mo nga dili tanang tao din is kalibutan. Sama nila nga pasakitan ka lang nga may uban pang yapon nga pwede ni mong masaligan. Kadili man ka na natumulig kayan, uy! Nadili ta masakitan!
2: Basta dili na ko. Gikapoy na ko.

0: Mga idol, husto ang inyong nadungog. Maukad to ang trauma nga pila katuig na nakong hilom nga gidala-dala sa akong kaugalingon. Sa panahon nga may mupabati na akong pagmahal, automatic na akong mahinom-numan dayon nga gamiton lang ko ani mga tawhana. Dili respetohon, pahimuslan ang akong kaayo, ug ang akong pagsalig nga ihatag. Mao ka ng hinungdan kung anong di na ko kayang mahalon si Jerwin. Pero sa tinuod lang, pwede man. Buutan siya og boyfriend material. Pero malas lang siya tungod kay grabe ang trauma nga akong naagian. Maong mas gipili ko na lang nga mag-inusara og di na mahigugma pag-usab.
1: Gabi! Ni anak ko!
2: Ma! Ay, niya naman eh ka. Ako nalang dasig mong mga dabi.
1: Ay, salamat.
2: Ako nalang datog isugo ni mo sa pag-grocery. Kadaghan ba di, ani?
1: Ay, okay lang, nakoy. Gusto na kong ma-enjoy ni mo ang imong day off. Uy, tuon di ay. Nakita na ko si Jerwin ganina. Nagka-owns restaurant. May kaubang usa ka babay. Girlfriend na ba ka to niya?
2: Uwa ko may pao.
1: Uwa na ba mo magkasulti?
2: Uwa na ma.
1: Uwa ba lang ka mangitag paagi aron magkasulti mo?
2: Mag-usik lang ko sa kong oras ma. Dili naman sa ko niya istoryahon. Tuwing kinasakitan siya maayon ako.
1: Pero nak, pasin pa og may paglaon pa na magka-okay mong duha. Ay, hibaw ka. Sayang bayakit si Jerwin. Ganahan kay kuniya para nimo. Buutan o matinahuron nga pagkatao. Sayang lang tungod kay.
2: Kagibuhian ako siya? Pasagda na lang nato siya, ma. Pasagda na lang nato siya makaila o babae nga mas kaya siyang mahalon sa...
1: Uwa, bakit nimo siya mahalapi sa kamay lang?
2: Gimahal man, ma. Pero, dili pa na igo aron mo salik kung maayo niya.
1: Anak, kalimti na kagahapon. Dili tanang lalaki sama ka demonyo sa imong ex-boyfriend.
2: Narealize sa bitaw na nako, ma. Pero, nahimo ko na diyang uway na ang tanan. Diyang gibiyaan na ako si Jerwin. Ug usa pa, ma. Nauna-una sab na ko nga dili ko pwedeng magmahal. Hangtod nga dili ko makahimo sa pagmahal pag-usab sa akong kaugalingon. Papasarkitan ko lang ang tao nga akong ikarelasyon.
1: Pero sa tanaw ba yan ako, no? Kung gisultihan pa lang tani mo si Jerwin sa tinuod. Ang tinuod na hinungdan ko nga nung lisod na kang musalik sa kukma. Sa pamina.

Dili na yakin na lang mahibawaan ang ako kagahapon, ma. Dili na ko gusto nga mag-antos pa siya tungod ako. Ma, mas okay na ni. Gusto na ko magbalipayon siya. Ug ikauban niya ang babae nga para niya. Ug nahipaw ko. Dili ako ang maong babae.

0: Mga idol, di ko gusto nga magpaka-selfish. Pero gituyo na ko nga pasakitan si Jerwin aron siya na mismo ang mubuhi sa mong relasyon o kalimtan ko. Di na ko gusto mo suway sa paghigugma tungod kinahibaw ko nga mag-antos lang ang tao nga gusto mo mahal na ko o wag tangon ang trauma nga akong gibati. Maong mas maipang mag-inusara na lang. Kaysa mahimo kong hinungdan kung anong may usa ka tao nga di na gusto magmahal hangtod sa hangtod. Wala ko'y balita, bahin kang Jerwin, tungod kay giputol ko na ang koneksyon na magduha. Pasailuon lang utak ko niya, kay tuyo na ko siyang gipasakitan. Pero kinahanglan akong buhaton, aron di na siya mag-antos na ko. Di man maayo ang ending sa akong suwat, mga idol, pero maukini ang nahitabo sa akong kinabuhi. Maski pili na akong mag-inusara, aron na di na ko makapasakit sa uban. Ug sa mga sama na ako nga di paghihapon makalimot sa kagahapon, ayaw mo pang gamit og laing tao aron lang masalbar mo. Hinaot nga paningkamutan nato nga buhaton kana para sa atong kaugalingon ug dili para sa ubang tao aron hingpit ta nga makalingkawas. Di pa kaya na ako sa pagkakaroon, aban manghinaot ko nga sa mga umaabot ng adlaw, ako ka nang mabuhat o magmalipayon ako sa hingpit. Dini na lang ko ito, mga idol, o daghang salamat. Yours truly, Gabby.
1: I Hugot.
2: Kung may naagian kang trauma sa kinabuhi, ayaw gamita ang uban aron lang munindot ang imong pamati. Tabangi una ang imong kaugalingon nga malimot sa kagahapon aron andam ka nasab nga higugmaon ug mahalon. The Gabby Story. Gihatagan og kinabuhi ning musunod. Sa papel ni Gabby, Teresa Terol, Jerwin, Randy Soson, Belen, Marites Alboras, Julens, Jomel Arizo. Sa panulat nila ni Arlen Belarmino o Kimberly Diaz. Sa direksyon ni Teresa Terol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Graphic design, Kenneth Remulano. Dear IFM.

0: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
1: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
2: Ikaw ba laki, Judeika? Kaya gano, kay mulingi, jud ka. Mutuyak jud akong mata, basta na ay hamis o mamwards. Uy! Aw, mapugnan ba ni?
3: Ay, balita! Swertres o Lotto Results!
4: Idol! Swertres Result! Alas dos! Cinco! Seis! Dos! Idol! Nakaigo ba?
5: Today, si Marites. More than 1 year na ko nagamitan aning Immuni Plus. Ang Immuni Plus kay nindot ko siya kakuan sa imong lawas. Pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayosan siya kay makawala ko siya panuho tungon sa kay naa siya ginger. Daghan siya ka ng kuan turmeric. Makadaghan dyan siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya. Wala siya side effect sa atong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong o mga tiguang. Maayo kayo ang Immuni Plus. Tumafeel na yun mo ang kalami o kanindot.

0: 30-plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Pro Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyon, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Wala ko'y sinunod na, dinuot ng doi ko kung sa akong alay. Ito marunod na pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko niya. Kaya hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati, pareha sa akong interindyon. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa ato.

0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo nga kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
4: 93.9 IFM.
5: Pumpang Pernil!

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mamsis, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng B-Well C Kids. B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C.
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigigila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
4: Dugay na bit akong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
3: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
4: apat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
3: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Ari sakto.
4: Hoy, asa man ka?
3: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
5: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
6: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
7: Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
8: 93.9 IFM.
9: Apong
10: ng parne.
11: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
11: Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
13: Empress Shampoo for impressive hair.
14: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
15: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
17: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at original.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na ka tindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per dili cute malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayigani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwa pa ka, stress tabs.
10: Puti vitamins plus iron, is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX 500.
22: Ah, sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
21: DTX 500.
23: Pumali sa mga butika.
24: Yo.

0: nang ngayon ikaw ang pinakikinggan para sa akin ay FM number 1.
1: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM
2: 93.9.
3: Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan na asa Dear IFM.
4: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, Kulas ug Aiko.
5: Oras IFM alas 2:27 na, idol. Kinibahina hatod kanato sa D3 Syrup for Kids. Para himsog ug abti kanunay si baby, hatagi gyud og D3 Syrup for Kids. Welcome back sa Dear IFM.
6: Of course, kami gyud mo ang kulay duo, Kulas ug Aiko, nga maghatag og kolor sa kahaponon.
5: Okay, so arita sa atong larasander nga si Gabby, idol, murag wait lang what? Ha. Kay si Gabby, naa siya, mao lagi na rape victim siya. Mao nang di na siya ganahan nga mosalig
6: sa laki.
5: Na yung mga nag-shout out, nagpa-shout out, sige daw.
6: Lahir again sa Idol Bill. Kung ano siya, the king of libre.
5: Nga naman, librehan na po siya.
6: Dok, greet ko boss, takyo, la transco bus number 135. Kung dili ni siya sa bus, mga idol, aris ka rin dili yan, lahi na yun. Ako pangutanan ni mo, dok, wala kay libreng itlog ato dito sa Nardings itlogan, dok. Okay, wala ka didawat ng itlog, ito na ka itlog.
5: VIP daw siya, VIP.
6: Lahi radyo, dok. Again, bus number 135. Shoutout ko ni Boss Takyo Latransco. Salamat kayo sa pag-uminaw. Paksit! Okay, latos. Okay, go.
5: Thank you so much, Idol B. Amping Idol B. So, mga to siya, Idol. Going back sa experience ni Gabby. Murag sa yaha mang good is, ganahan, feeling ako, ganahan siya nga mo.
6: Buka siya mo-move on.
5: Oo, nga mo-move on. Mm-hmm. Pero, tinood mang good, Idol, kung ang usa ka tao matroma mang good, lisod ka ayon na siya nga musud ka sa usa ka butang di pa jud ka completely andam ba
6: usahon ka na pag ano pag get over no kanang ang kanang nanabit ako sa stage nga trauma ba
5: depende sad sa unsa ka grabe ang trauma sa kang Gabby man gud kay lain-lain man gud na cases ang kaning mga rape victims.
6: Okay,
5: naay mga rape victims nga giunay sila sa ilang pamilya, naay mga rape victims nga posible ka trabaho. So, depende kung kinsa ang hinungdan, nganong nangunana siya.
6: And
5: sa kang Gabby manggod, sa iyaha manggong karelasyon.
6: Posible din siya nga matawag ng rape victim. Ano? Basta hindi mo sugot.
5: Gitabangan siya.
6: Oh, why ayaw nga lang.
5: Sa katong uyab niya, o sa igagaw ni ini. So, murag, lisod kaayo ba? Lisod yung kaayo nga pungso na to si Gabby nga. Butan, Miss Jerwin, sayangan ni Jerwin. Uy, yes, pirmi kita makaingon, ana idol, kay tarong magid ang iyahang katong bago niyang himong ex sa Jerwin.
6: Pero mahimo rin siyang judgmental kay tungod sa iyang experience nga.
5: Correct. Naagad siya'y bias ba nga tanaw niya kung ang lalaki magtinarong niya or tanaw niya murag tratuhon siyang maayo or unsa ba. Ang ending, pahimuslan ra siya. Which is, naagi mga babae ngayon, ana. Naagi mga laki pod ngayon, ana, nga. Kung bati ang ilang kagahapon, dear, murag ilang feeling, wala na'y genuine nga tao.
6: So, mahulo siya close-minded na ba? Kitungod. Pero may naman, especially mga idol siguro, no, ako, dili, manjug ko, kanang, murag si Bisay, kaya tis pala niya to sa SRB nga si Brad Abby. So, maybe siguro, dili gin siya rumawagtang, murag na siya mga idol sa kanabit, nabito sa imong damgo nga, magbalik-balik ba, how much more ka na experience nila, di ba?
5: Correct. Kunya, ang nakapait man good kay di man singon nga generalize niya no nga di na siya mosalig og laki. I mean murag nahugyud nga inana pero murag maglisod siya og ingon sad nga mao nang experience
6: kay mahadlok siya nga
5: ma-open man good.
6: Yes.
5: Ang iyahang pain
6: di usa sa na basi magpanagana siya kay basi niya unsa niya mausab niya ang pagtan-aw sa iyahang kanasad. Present ba?
5: Basi sa tono sa iyang letter, no, mura bag, ana na siya nga, anad na ko nga i-judge. Labi na gid og nahibaw-an pa ni siguro sa uban ang iyahang
6: yes,
5: story.
6: Yes.
5: Unya, di sa taka-blame ni Jerwin kung muadto siya sa lain, kay of course, wa mo gud siya kalibutan.
6: Yes.
5: Unya, unfair po sa side ni Jerwin nga magstay sila together unya na yung mga anak nga na feel si Gabi.
6: Sige, for example, ano kay pangutan na niyo, for example, ikaw ang nasa
5: ako si Gabi.
6: Si Gabi, so. Yeah, yes, yun mga nga, importante ni mo, kay labo ni mo itong si Jerwin. So, kabaw ka nga, murag padung nagin mo maway klaro ba, kay tungod, wala ka ka-explain niya, hadloksad ka, so, unsa man imuhang next action na nga, asa man imong i-priority ang imuhang...
5: Akong kaugalingan.
6: So, imo na, bahala na umulang palayo si Jerwin.
5: Bahala na. Kay lisod mangod na idol nga, for example, kani ako aning opinion ha, lisod mangod ka ayon na nga musud ko sa usa ka butang unya naa ako yung mga hang ups pa ba naa pa ko yung mga pagpanagana what if mo ani nana maong ganay makabati sa relasyon nga akong sudlan kay ang ending sigira ko duda sigira ko sigira ko question sa unsa gid ang imuhang real intention
6: ito ba naging doubtful na ka so ana kay next question wala ba na butang sa imuhang imong nahuna o sa kasing-kasinga, pwede ba na ako i-open up na ko niya kay maybe siya o siya sa makatabang para makamove on ko?
5: Siguro, ako diha nga part lahi minigabi.
6: O, diba?
5: Kay kung ma-feel na ko nga naasad yung ko'y feeling sa aning tawhana, ma-open up siguro ko. Ma-open ko niya para makasabot siya. Pero, given, dapat ready ka kung ikaw ma-open ka ba, ready ka sa consequence na posibleng basin malain or mausab ang imong uyab tungod ana. Pero depende na, idol ko. Ako, open book mangod ko. Open mangod ko nga pagkatao. O niya, si Gabi siguro, very secretive si
6: basin
5: Gabi.
6: Basin magpanagana siguro siya na basin mausab ang pagtanaw niya. Basin,
5: i-judge po siya. Kay mostly, idol, sa mga rape victims, bisan pa og dili gid kana bitang murag ang dating ba sa society ba kay murag sila sad ang i-blame nganong ningon ana nganong naa sila sa inana nga sitwasyon or nganong nabutang sila sa inana nga sitwasyon like for example kaning ang the way sila manuloob the way sila mo-deal sa laing tao or sa laing laki kung medyo tanaw sa uban kuan magud siya kani pasensya kay sa term pero ako ganing litokon ay dala for the sake of discussion. Wala, ay, gaton mag-o na siya.
6: Or revealing kayo siya.
5: Oh, like, or mag-o kayo, revealing mo kayo siya. So, kung ano jugay ka, kanang may pagka, kiaton sa jugang bayhan na ka, or sa na diya. Bisag, what if, inana lang yun yung personality. Diba? Angay ba dahil nga i-blame ninyo ang person? Tungod kayo, inana lang yun siya the way she is built. Diba? So, mga sanay nakapait mo nang ang uban ng mga rape victims, ilan lang piliyon nga taguon or i-share sa mga tao nga pinili ragyog kaayo. Namang gani uban nga dili na lang mo fight. Like, so, dili na lang, mo dili na magpakas or unsa kay ang usasad, labi na ang suspitsado, sample, pamilya, part sa pamilya, itago, piliyon na lang nga itago ba kay lagi maguba ang reputasyon sa pamilya. Naay upan ngayon ana ang mga cases ay do so case to case basis gihapon if ever mahitabo nga biktima bitaw kay naana nga klase nga krimen. I just hope and pray nga si Gabi actually although sayop gyud yang pamaagi good kay murag mahug manggod nga
6: mao siya mahulog siya kana si bigan
5: kanang
6: unfair siya ba sa lalaki nga perspective ba
5: siya na explain manggod
6: oh mahulog siya unfair ba kay dapat inana manggod nga sitwasyon mga idol. Though, usahay mga idol, naasad ka imuhang kagulingon nga, naasad bito ka imuhang, i-reserve sa imuhang kagulingon bito nga, dapat dilin mo idigatanan sa imuhang karelasyon. But, sa kanina mga nga sitwasyon, mga nga, kinisulad mo kagrelasyon mga idol, unfair po kayo sa part sa lalaki nga, grabe kayo siya ka, nagsineryoso ni mo, kinasing-kasing kayo ang paghatag ni mo, sa iyong gagma, oras, and then ikaw, dili bitaw ka, mahulog bitaw ka, dili kayo nga honest bitaw ka.
5: Or transparent sa mong partner.
6: Kay kung, though, nasa point si Gabi nga, maybe, di siya ganang nga mahimong judgmental, kay basi kung saan mausap niya ang paglantaw ni Jerwin, but, pero dapat muntay i-consider po doon, unsa po ang ma-feel po ni Jerwin.
5: Unas tanan, kay baw ka sa imong kagalingon actually si Gabi nasulti man siya ni Jerwin nga dili siya ganahan og relasyon mo nang naiuban nga musugot lang nga sige ko anlang ta fling lang ta
6: ngari na di ay
5: oh sige ko anlang ta duha ra niya to magsabot sila sa maong tao kay di man siya ganahan og commitment Di man siya ginahan nga mahigot, di siya ginahan og seryoso nga butang. Tungod okay. kay basin kung kumabot sa point nga seryoso na kaistanan, mura ba og basin og naa na sa ibati nga mahitabo.
6: So, i-judge na lang tanan, iharos kabunggay niya.
5: Oh, murag iharos kabunggay na lang og ganahan kag duwa-duwa. Nay uban nga mo settle na lang ina. Sige, usa man nato duwa-duwa ra ni, John Jam ra ni kay para sa sila bitaw emotionally maandam sila. Kung angay ba nila ihuro tanan or dili.
6: Paita sa dana eh.
5: Lisod kayo no kay lisod kayo ay do klase-klase pagyod ang trauma response sa usa ka tawo.
6: Sige daw.
5: Nga naay uban nga ilang i-isolate ilang kaugalingon, mura din sila ganan. Pero hiya ni Gabi, di na siya ginahan nga mahigugma pong paniya close na iyang huna-huna ba sa pag-love bitaw. Kay wakam gud siya na heal, pero ang tinuod gud ana, ganahan man siya kay pagkangan nga ni entertain siya ni Jerwin, ni allow siya ni Jerwin, pero murag ingyaha lang murag iyang gipakita sa to idol, murag bati kay siya nga classes pagkababae ba kay murag gigamit ta ko niya pangwartahan na niya, na ako ni opportunity, tagaan ko na siya sa iyang mga luho or unsa pa na din ha. Pero ang tinuod gud nalumoy na na siya inahinay sa love nga gipakita sa iyang uyab.
6: Pero yes, naningkamot siguro na si Gabi nga
5: ma-okay iyakas, siya. Ma-okay na,
6: pero dili gyud gapon mawagtang siya muna. Pero mura siya maybe siguro inanim gud siguro nang matubas kong mga barkada mga idol. Sa relasyon mo gud mga idol usahay mura na siya sugal ba nga. Dili ka sure gyud nga makadaog ka ba. So para sa matubas kong barkada kung ganahan gyud siguro si Gabi nga ma-let go niya bitaw iya kagahapon. Unya dapat mahimo siyang transparent ni Jerwin. Dapat siguro pura bitaw pamahala lang ko ni ako lang isulti oy. Ana na siguro ba kay wa di ta kabaw di ba? Nga makatabang di ba?
5: Oo. Oh, kuan gihapon na siya kanang depende gyud gihapon kung kinsa pud nang tawhana ang imuhang gidesidean nga mo open up ka. Kay namang giuban nga himuon na noon nga rason murabag para isumbalik sa imuha bang kuan man ka ikaw magani kuan magani ka murabag balikan ka ba imong gamiton ang imong kagahapon para makapunto sila just in case
6: lalahi regyo ni dear namay sige paminaw ako kani ako mga nagchatro no mga taga Picas Isla ni sa una si kani siya nani siya sa TV production si Chancy Roll yan siya ikaw Brad nakay ka jam oh akong kabanda jam yung banda banda sali na pwede nag-imig recording hello di mo na Chancy Roll do salamat sa paminaw ha salamat muna siya bana ni Marvin. Okay, Marvin. Hello, salamat daw sa pagpaminaw.
5: Kumbaga sa mga term karon mo, no, sa mga sa karon nga panahon, murag ang uban ba musugot na sige, tilaw-tilaw na lang.
6: Uy,
5: pasensya kayo sa mga terms sa itong gamitan. Kung kayo mga bata nga na minor, palihog, guide them, idol. Oh,
6: i-guide kong appeal ninyo mga idol.
5: For the sake of discussion.
6: Yes, salamat kayo sa pag-guide mo na ako.
5: So, inana ba, naiuban nga, musetong na lang sinana, kaya di pa sila ready to fully commit. Kaya bawang man sila nga, kumusod, kaya inani mong guni, idol, kumusod mong kagrelasyon, dapat all-in ka. Diba, dili sa ingon nga, para lang sa man para nay mo gasto nay mo libre ni mo kao
6: o ba sige para na kay kuyo
5: hatod ni mo nay mo hatod kuha ni mo
6: para na kay kuyo
5: para na lang ma-display sa mall o sa man unsa may rason nga nung mosuod kag relasyon of course padung ginas kami ni yung tanan
6: para malipay sa chiro ko oy
5: di ba para malipay mong duha together yes. Di ba pero kung mosuod kag relasyon kay para lang for the sake of para lang yun na kay magamit nga tao or sa ba
6: unsa nga klase nga paggamit
5: depende
6: alay o saan yung pagkabalo nga kanang tawhana? Kanang open siya sa kanang mga tilaw-tilaw or jam-jam?
5: Storyaan na ninyo eh.
6: Ama ba?
5: Maka-feel sa gana. Kung, mauna, kung ang tao, consistent sila, dili lang sa pulong o sa buhat. Kanang, tanan yun ba? Makita ni mo sa lihok, mo-align niyahang mga storya sa iyahang lihok. Makaingon ka nga, adili ni Jam Jam. Kanang naa siya for you, yun. Nga, dili lang for the sake of kanang tilaw-tilaw.
6: Nainamutanan din ako mga barkada. Kung saan daw ko no pagpakabalo dol nga, ang kana siya, willing siya mo tilaw-tilaw, busos ay tilaw-tilaw or jam-jam. Mabag-UDI, ato dito ko sa pangalan, Kuan. Sani? Jason sa mga taga-Kuan, sa mga taga-Basak Pardo. Mabag-UDI, papangutan na daw ko Dear, lahir ra jud.
5: Mm. So, inana, pero depende pa na kung unsa pud ka open ang tao.
6: No, yes. Kung
5: risgo magud gihapon na idol. Labi na sa side sa babae. Okay na sa laki kay advantage.
6: Uy, risgo sa laki.
5: Ah, ano man?
6: Oh, masakitan ang mga laki. Labi na kung ano,
5: abi na. Maibog na.
6: Oh. No. Risgo sa na.
5: Abi ko baguon. Pabora na sa laki inana. Pero mo na. Pahimang no lang, especially kung may buong bit ako kay nagiuban nga. Di ka kasabot ba? Kay na-trauma tol sila, pero sila na nauy nag nahimong rason nga nung nasakitan tong uban. Mo ni gingon ba nga katubi tong linya nga hurt people. Hurt people.
6: Ah.
5: Ang mga tao nga naay gidala-dala nga kasakit silang kaugalingon. Posible po nga makahatag og kasakit ngadto sa uban.
6: Abi na ko. Oh. Hurt people. Hurt people.
5: Listen.
6: Ang mga nasakitan dapat imo siya higugmaon.
5: Dapat unta ingon ana. Pero kasagaran gid idol kung kinsa tong grabing nasakitan sa kinabuhi, mao po yung nahimong rason nga nung masakitan po ng uban. Kay, wala manggod sila na heal. So,
6: yes.
5: Of course, idol, before ka musood or before ta musood or relationship, nahanglan, okay na ka, healed na ka sa imuhang mga nahitabo ni mo sa imuhang past.
6: Correct.
5: Kay, unfair kaayo na sa imuhang bagong partner o mo-allow ka nga pasudlon sa simong kinabuhi pero ikaw pa di ka na okay. Mura rang imurang gigamit siya.
6: Mura siya mahulog nga panakibutas.
5: Diba? Luwi kayo. As in, lisod kayo, sakit kayo, unya, traumatic kayo na sinahang part. And I hope lang si Jerwin ma-okay ron. Naningan man nga na naman siya kuyog daw nga babae.
6: Uy, ang kulba di ha kung nasakitan si Jerwin yan eh. Nangita siya og lain nga
5: no yung outlet
6: mo oh,
5: oh, mao na mura na siyang ma-connect ba or domino ba
6: lain luoy kayo pud ang ato
5: pero kani minaw gid silang maayo diri ang taga stop silugan
6: stop hi ni silugan.
5: Dana Gonzalez hi kuno sila mga customers nga nangaon og chicken pater and pork lumpia
6: hello
5: ni Evangeline thank you so mao na siya idol importante ang part, I mean, ang kung naalang yung proseso, kinahanglan, mag-heal sa ta. Mauna, mo ba ni Rusud o ka ng mga running era, pickleball era?
6: Na, kulpa ata sa pickleball, son. Na-training na ba na? Lahir na ba
5: na? Hindi, ka na naman, mga more on physical activities,
6: okay.
5: Tracking, okay. Yan na ba?
6: Pero so, dapat, gusto mo sila ina na ng mga activities, dapat dili sila makig-attach o lain na. Sige.
5: Makig-friend lang.
6: Oh. Oh, dapat. Pero, pato mas kung barkada, dapat, o inanagay ka mga idol, nga, kung nabito ka sa process nga sa pag-move on or heal, nag-heal ka sa imuhang past, much better mga idol. Though, dili ka mahimo nga judgmental, but much better siguro nga, dili bito ka mag-suod o mga opposite sex ba? Okay, para sa lalaki nga perspective ba kay usay man good especially ng mga lalaki
5: oh, hatag og meaning
6: oh ang lucky mo sa especially mga idol especially
5: ang babae man sa
6: oh for example oh mga body ay pare nga gid for example bully na bully ka mga idol ang anang kanang for example ang di ba ginato malikay nga naa man gyud ma-attract nimo maka-detect na sila kay especially ikaw na naglong back ka oh, for example kanang companionship love niya kanang pa ningita ka og tawo kanang ne mo understand nimo nan karon dia ang kulba mga idol kay basin unya ba. Ina na ba? Sa motay so this ko mga barkada mga idol ako apa mga idea mga idol kay inosinte pa jud kay ko.
5: No girlfriends
6: is first money. Yeah, so wala pa jud sa atong mga kundi mga idol.
5: Yes, we understand. It's okay. Dili ka ka tutok lang. Ay, dumudoko mo. Ha? Asa may tinuod? Asa may ni?
6: Ako rin ni Doko rin. Mga na, maginaw ka seryoso ka.
5: So, mauna siya. Importante ka ayaw nga. Kinanglan, ma-okay sa ka, ma-heal sa ka. Ayaw in town, panggamit og laing tao, palihog lang.
6: Yes.
5: Kay grabe kay na ka-traumatic sa ila. In fact, nagi ko kaila, dear. Ako, di lang ako isulti ko kinsa, no? Pero, naka-experience siya nga, ang iyahang ex, grabe kay trauma. Pero ang ending, kato nga ex, mausay na himo niyang trauma. Kay gipasakitan po siya sa iyang ex. Kay kato iyang ex, wala pa na okay, tapos nagkasila, aniya.
6: So
5: broken
6: so nahulog siya o nakaduhaan siya o
5: mura gigamit rapod siya sa yung ex ba mura ginana ba so karon wag gihapon siya ka I mean na okay na siya like hapit-hapit na pero wag gihapon siya ni sud og relationship
6: so,
5: which is mo na sakto
6: Oo.
5: Diba? Di lang sa gagamusod, idol. Kano sa, kanang tilaw-tilaw.
6: Oo, oh, kanang nag-iyo. Kanang, kung saan nag-iyo pagkabalo ka mag-tilaw? Kaya okay na si tilaw-tilaw?
5: Oo. Oh, alang.
6: You wanna try tilaw-tilaw or taste-taste? Or a free taste?
5: Tilaw-tilaw yung sa kuan sa George and Barbecue. Mm,
6: kana,
5: sa kuan sa... John Simon Food Service.
6: J&M Karinderia. Doon sa may interim building.
5: Sa kana Barclay Eatery.
6: Yes, kana, kana.
5: Tilaw lang silang pagkaon ay doon.
6: Correct, okay.
5: Samaw na siya. No, kay para wala tayong mga ligsan ng mga tao, idol. Mm-hmm. Pero if ever na buhat na ninyo at some point in your life nga nanggamit mo glaing tao in order to unsa kung unsa magani rason ninyo or motivation mm-hmm. ninyo, idol, palihog lang unta last na, na ha? Palihog lang.
6: Mm-hmm. Pagpalo, no, pagmatngon mo mga idol.
5: Please lang.
6: Please.
5: Pakiloy na ning ako unta last na na.
6: Ani po pakiloy na po ni ako sa kutubangan mo ila pagkabago nang tani ako mga pangutana.
5: Manrabaho sa ta.
6: Ah, manrabaho din.
5: Manrabaho bago pagay kani balik.
6: Ah, sige.
5: Manrabaho sa ta. Alas 2:47 idol, swear at res result 2 p.m.
6: 562. 562.
5: Pasensya kay no, akong tingog kay murag yo agyo nagkadimao ron gi subawan jud ko, pero aba kapag niagi mura ko pag Lunes mo guro to. Mm-hmm. Mura ginahilantan pero may gani kay na immune plus.
6: Okay,
5: ako rang gisago log ini tubig.
6: Ah, bitaw okay, okay, okay.
5: Akong giinom kay katong cacao flavor. So mapalit din sa mga butika, idol. Wala ni char ha. Gilantan na tagyo koronya. Di bati kayo unang adlaw nga ni balik si Dear ni wala.
6: What bang
5: idol? Bati kayo di mi magkuyo.
6: Correct.
5: Diba, diba, diba.
6: Okay,
5: mana pag immune plus mo, idol, usor bang ubog si puon ron. So available na sa mga nakaraang butika sa inyong lugar, FDA approved and halal certified. Sa mga idol po nato dihang kugihan kay magkusukuso, dapat naka fast clean detergent powder ta, idol ha. Kusog kay ni mabuwa, baratog di kalidad. Fast cleaning gid sa dikolor, samot na puti, idol. Mapalit sa mga grocery, supermarkets, online shops, Shopee, Lazada, TikTok, pwede po sa mga kaning drugstores or pharmacies, idol, and even mga convenience stores. Mm-hmm. Okay? Or tindahan sa inyong silingan na fast clean detergent powder. Alas 2:49, standby. Balik may karong taon-taon alang sa tong kolor. Og nga tong mananaog.
6: Sa 200 ka pa GCash, balikan sa IFM sa Mega Soft Doll.
5: Yes. Standby.
7: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
8: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
9: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman yung sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
10: Oh. Mapugnan pa ni.
11: Oh. Hi. Balita. Suwertres o Lotto Results.
12: Idol, suwertres result, alas dos, cinco, seis, dos. Idol, nakaigo ba?
13: Tuhod, siko, hawa.
14: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw.
15: Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante ka pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
2: Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasiman ang awa ko kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha? It will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: 93.9 IFM.
1: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
2: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
3: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Matik, kagwa Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan chudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Itong pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
6: Ako di ay si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Usa ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field, nagtrabaho, gamit kayo siya na mula na kay prone kay misa, obo, sipon, o sa mga pananghilan na. But pag suway na ko sa Immuni Plus, okay ra yun siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka, dali na masakit. Immuni Plus, wellness everyday. Immuni Plus.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
2: 93.9
1: IFM.
3: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon. Ang kulay duo. Kulas ug Aiko.
4: Oras sa IFM, alas 12:56 na idol. Kinimbahina, hatod ka nato sa Super Fiver. Labi na kung naglisod mo o kalibang. Ganahan maminus-minusan ang timbang. Unya malikayan ang colon problems o colon cancer, idol. Dapat naka-Super Fiver ta, idol. Inyo ray sagol. Ang usa ka sachet sa usa ka basong tubig. Unya, imnon nyo 30 minutes sa di po mamanihapon. After dinner, mas maayo mo ino mag live extension vitamin D3. Okay, so
5: yes.
4: We are down to our last part.
5: Ang atong color o atong winner, mga idol.
4: Yes. So, ato sa unahan ang atong color, dear.
5: Mga idol, ang atong color, mga idol, kay blue-green. Nga nagsimbolo, mga idol, o transparency o healing. So, of course, para makabuti yung mga idol ang tinuray nga pag-heal, mga idol, especially sa imuhang past, mga idol. Much better, mga idol, nga transparent ka, dili lang sa imuhang relasyon, kundi transparent ka sa imuhang kagalingon, mga idol. Kaya para sa ikaw mismo, kung transparent ka sa imuhang kagalingon, ikaw, wapa ka, for example, honest
4: okay.
5: Ka sa imuhang, di pa ka okay. So, diha mga idol, imong tabangan, imong kagalingon mga idol, nga maka-move on ka mga idol para makabuti mo ang tinuray nga healing. And then afterwards, that's a time nga sulod na sa gamang mga idol og lain na sad nga relasyon mga idol. Mura ba ta siya ikon, mura usa computer ba, i-reboot ko ni bi para anak mga idol ba? Para di ka mahimong
4: reformat gyud ang uban gani.
5: Para dili ka ma-bias or mahimo ka nga unfair sa imuhang bag-o na
4: sa future partner.
5: Yan na.
4: And ani na idol ang atong mananaog alang sa Dear IFM pa GCash. Congratulations by the way sa tong winner kagahapon nga tagatabo sa Banay, Janet Gillegan. Congratulations.
5: Wow.
4: And karawan lawang atong mananaog taga Talisay City, Cebu.
5: Mm-hmm.
4: Congrats to LV Yanok Tugdang.
5: Tugdang nakadaw kadol og 200 ka pa GCash gikan sa IFM og sa Mega Soft Doll. Congratulations.
4: Congratulations, mosunod idol boy kid.
5: Sitting in for idol Tony mga idol para sa IFM balita sa hapon og sa gasa sa IFM mga idol niya.
4: Unya alas 5 bisaya pa imo with Idol Chixie.
5: And then 6 to 9 Idol Chixie lagi para sa gabi na ay. And then 9 to 12 Idol Dubs para sa IFM Kumbati sa gabi featuring What's the Style sa IFM.
4: Ambing takanuna and happy Wednesday, happy Idol Day everyone.
5: Yes, see you tomorrow.
4: See you tomorrow. Dari lang gihapon sa inyong paboritong programa matag ana una hangtod alas 3 sa hapon kauban ang Kulay Duo.
5: Kulas ug Aiko mga idol, wa lain ang Dear IFM.
4: Ambing.
5: Bye.
6: Dear IFM, kini lang ang akong

0: level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
2: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
3: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
5: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken filet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
6: Pinakamasarap na chicken filet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
7: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: 93.9 IFM.
9: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manika, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
10: Tunay Natural at Renal.
9: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Nawan ang nabakaugana sa kama?
14: Masinug!
13: May diabetes ka?
14: Ang DTX 500 na!
13: Ang DTX 500!
14: Adunay powerful extracts,
13: nga phytochemicals,
14: ug antioxidants,
13: nga gigan sa palaya,
14: ug the sugared sugar cane,
13: mga organic compounds,
14: nga effective.
13: Matok sa sakit nga diabetes.
14: DTX 500!
13: Mabalik sa mga butika.
14: DTX 500!
13: Ang tuba
14: kontra sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500
14: epektibo
13: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
14: DTX 500
13: ibo sa the sugar sugar cane extract
14: ang anti-diabetic property.
13: Kikan sa palaya.
14: DTX 500
13: garantisado,
14: highly recommended
13: sa mga eksperto.
14: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Life Extension Vitamin D3.
15: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
16: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Ako plus Alkoplus.
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
19: 93.9 IFM.
20: Apong nagpunne!
21: Aikol!
22: Aikol!
23: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
24: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
25: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
26: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
27: Nagkabata o nagkadagha ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Ka makabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Ka makabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
28: May buhay sa makabuhay!
29: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
30: DJ, patunugin mo!
29: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na mag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
31: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
29: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
32: Ang Idol mo, DJ!
33: Ang tamis na sila, tik! O glibig mo, gitik! Idol, mami, tik!
34: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
29: Ang chinita ng witty! Idol Mikey!
35: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P!
36: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo!
37: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
38: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
39: Ang market man on the run, Idol B!
40: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
41: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
42: Ang idol nga white corona, inday na bina.
43: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
44: Ang bugoy nga good boy, Idol Da.

0: pare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. So, kay bawal naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daggan pa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita.
4: Ang Bossman Cute Gihan. Idol Boyki.

0: IFM Balita.
1: Pizza tres na sa buwan sa Hunyo 2026. Adlaw karon nga Miyerkules, Happy Idol Day basta Wednesday sa IFM. Mao kini ang uluhang tudling sa to mga balita karong hapuna. IFM Balita.

0: babaeng gipasangin lang ng awat na diri sa barangay Mabolo, Dakmen sa Sugbo, gipangita karon sa mga otoridad. 27 ka mga barangay sa Dakmen sa Mandawi na kadawat ang financial assistance gikan sa probinsya sa Sugbo. Samtang sa balitang nasyonal, House gipalagpod si Representative Kiko Barzaga tungod sa mga giingong paglapas sa Law of Ethics. Og sa balitang internasyonal, US makikalian sa pagbalik sa Gavi Vaccine Alliance taliwa sa Ebola outbreak sa Africa. Atong oras sa IFM, alas 3:22 na, live ta on Facebook mga suking tigpaminaw. IFM 93.9 na Cebu, nakashare po ni sa Buiki IFM. Pwede mong mo-text o mutawag mga idol sa 0923-112-8701. 0923-112-8701. Uy, si Igsoon Josh Kabingata na minaw di ay. Salamat kaayo. Again, ang atuang mga kaigsuunan nga nagpaminaw din ha. Ayaw kalimot, pahibaw lang mo asa mo dapita naka-tune in unyaw sa Maynilad ka pang utana karong hapuna. Kagahapon ang utana ko doon bagunsay nindot nga sideline o racket-racket doon kay dili magsilbig usa lang kapang inabuhi. Idol, unsa may inyong dream job? Kung wala karon sa imong posisyon karon, unsa man day unta imuhang gusto dol? Ha? Unsa imuhang dream job or dream profession? Unsa imong damgos kinabuhi dol? Sana all. Alas 3:23 na sa hapon. Stay put, standby na. Programang IFM Balita sa Hapon sa ngalan ni Idol Tony. Diri sa 93.9 IFM, di kapungan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatag IFM Balita.
1: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
5: IFM Balita.
6: Ikaw ba ah? Coffee lang, maday ka? Pwes, ay galawahan din ang thermos. Mapungan ba ni?
7: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa 4 ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
8: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni imong anak!
9: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
8: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalo sa ato ah!
9: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
8: Haydi mayo! Kini ang angay ka ni mo!
10: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naa kay ni balaan, ayaw pagduwa-duha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
11: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
12: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
13: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
14: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdum. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: 93.9 IFM.
15: Napugnan pa ni.
16: Aiko!
17: Tuhod! Siko! Hawa!
18: Aga!
17: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong May 27 to June 5, 2026.
21: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
22: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
23: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
22: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
24: Sis, ganda ng hair.
25: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
24: With regular use.
25: Naka-empress.
24: Nakaka-impress.
25: Try mo na, sis.
24: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
26: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: 93.9 IFM.
15: Napugnan pa ni.
16: Aiko!
27: Aiko! Ay! Balita! Suertres ug Lotto Results!
28: Idol! Suertres Result! Alas dos! Cinco! Seis! Dos! Idol! Nakaigo ba?
29: IFM Balita!
30: IFM Balita sa hapon!
31: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
32: Dagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Amo itong nagpalit ko ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alipyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
31: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
33: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
34: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
35: Ang keratin na may plus.
36: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
37: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
38: Ako Plus, Alco Plus!
39: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
38: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
5: 93.9 IFM.

0: 93.9
1: IFM Balita
2: sa hapon.
1: IFM Balita.
3: IFM Flash Report.
4: Maayong hapon, bago lang nanumpa isip Senate Pro Tempore si Senador Sherwin Gatchalian. Samtang bagong Senate Secretary nanumpa na usab, pulos anaa sa minority block ang nito nga karon sa sesyon sa Senado. Man-anaon sa naman idol. Gusto na ba, ako na bang dream job mamahimong senador unta, pastelan na? Unsa may dream job ninyo, dol? Unsa may gusto unta ninyong makabot? Unsa ganahan ninyong profesyon? No, kung ibutang talang, unya niabot o 12 ka mga senador ang nitambong karon. 11 man ang minority black idol chicks, kinsa may ika 11 nga mitunga? Ato ning asosihon mga sukintig paminaw, unya ato sa dagitaga si Senador Cheese Escudero. Ato ni taga agpagtaga da, stay put, standby na mo katuto ang IFM Balita Flash Report karong hapuna alas 3:34. Ang detalye sa ato ang mga balita karong hapuna at ang standby unya padayon punta sa ato ang mga sunata idol. Sa ngalan ni Idol Tony, kini si Buiki. Bikapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.
1: IFM Balita. Oras hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
5: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: IFM Flash Report.
4: Nay nag-request ani nga sunata dol, basta't kasama kita. Texas Wiki Bay, unsay dream job ninyo dol? 0923-112-8701. At imanon sa dinato ato ang mga balita karong taon-taon. Stay put, standby, diri sa programang IFM Balita sa hapon. Alas 3:34 na.

gamay lang dulhan ay buong kung ano naman ni may gani na naminaw ko idol chicks. Nganong naamay ni Sud aning ato ang season sa Indasan idol chicks. Pasensya kayo idol, standby lang una alas 3:40 na. Nakakuhag quorum ang Senate mga sukintig paminaw kay nahimo na silang 12 unya si Senador Chiz Escudero no. Ato nang i-check karong taod-taod ha unsa bakahay akalambuan na sa Senado nagka-thrilling no ni Duloy. Alas 3:40 na, standby mga sukintig paminaw.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Said Health Report.
4: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning Sid Panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko usog 170 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget?
7: So

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS
3: 93.9 IFM.
4: Napugnan pa ni.
5: IFM Balita. IFM Balita.
6: Sa hapon.
7: Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nakagamit ko aning Immuni Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immuni Plus labi na ting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman sud siya na siya'y loya. Labi na ang loya, makatabang gyud sa lawas. Makatabang gyud sa imong panglawas labi na nakaybati unong sakit. Immuni Plus, wellness every day.

0: 20-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Sis, ganda ng hair.
2: Naka-empress.
1: Impressively smooth,
2: shiny, and healthy.
1: With regular use.
2: Naka-empress.
1: Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
1: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagpiflex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Sukad pa sa una, kabalot ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sabali!

0: FM 93.9.
1: IFM Balita.
2: IFM Balita
3: sa hapon.
1: IFM Balita,
4: lokal ug nasyonal.
5: Idol, alas 4 impunto na. Atong hisbutan karong hapon na kining kalambuan no, dito sa Senado, mga sukintig paminaw. Ato ang ipadungog kaninyo ang mensahe sa bagong kanina numpa na mga sukintig paminaw, isip pa Senate Committee on Rules at Chair o si Acting Majority Leader Senador Migs Zubiri. No? Ipili na ang mukonsiderar nga bagong majority block sa Senado sa mga bagong chairperson sa committee, lagi panguluhan ni Senador Zubiri. Ato ang paminaw ng iyang mensahe, mga sukintig paminaw, paspasabas mga panghitabuan ni Ron. Kay again, nakurum ang Senate, nakapadayon silang sesyon, gumikan kay niabot sa Senador Chiz Escudero, mga idol. May pagtugot bakha ni nilang Senador Alan Peter Cayetano, planado ba ni or ni Balina si Senador Escudero? Damay lang kayo, ako iplastada diri sa to ang Facebook Live. Live ta on Facebook, mga sukintig paminaw, sa IFM 93.9 Cebu. Ako ang ipadungog ninyo, idol, ha, ang iyahang mensahe baghuay lang kay again ako nang ginaingon adunay mga kusaban sa mga committee chair sa maong sa Senado, mga sukitik paminaw. Gamay lang kayo, ato ang ipadungog ninyo ang iyahang mensahe karong hapon. Mabuo ra man ni mga minute na ni tipik lang, no. Akong ipadungog kaninyo, mga sukitik paminaw, gamay lang kaayo, mga idol, ha, para nga at least aduna mo ideya. Again ani, ha, ato ang paminawon una ang mensahe ni Senador Chiz ni Senador Migs Zubiri.
6: The following senators as chairpersons of the following committees. Senator J.V. Ejercito, Chairman of the Committee of Finance. Senator Tito Soto, Chairman of the Committee on National Defense. Chairman Ping, Panfilo Ping Lacson, Chairman of the Committee on Public Order and Committee on Accounts. Chairman Erwin Tulfo, the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations and Social Welfare and Rural Development. Chairman Senator Rafi Tulfo to the Committee on Public Services. Chairman Bam Aquino to the Committee on Basic Education. Senator Kiko Pangilinan, Chairman of the Committee on Agriculture. Senator Risa Ontiveros, Chairman of the Committee on Health. Senator Lito Lapid as Chairman of the Committee on Games and Amusements. Senator Chiz Escudero to retain his Committee on Housing. And yours truly, Senator Zubiri, as Chairman of the Committee on Foreign Relations.
7: Is there any objection? Hearing none, the motion of the majority leaders hereby approved.
5: Pastilan, mga higala. Paspasa ba ani ato ning tagaag pagtagad, mga idol, ha? Sa mga naka-tune in karon, Atik Siming, unsa mainyuhang kanabang inyuhang reaksyon aning kausaban karon ni apuntana ani ako ana ba bag-o na ba ang majority block, mao na ba ni, no? Ang majority block ang baghuay lang na himong minority block plus Senador Chiz Escudero. Unsa may reaksyon sa nilang Senator Alan Peter Cayetano ani karon ato tagaag pagtagad? Alas 4:04 mo padayon una ko, idol, sa ato ang balitang lokal.

Idol, ato apang gi-establishar ang ato ang linya ngadto sa Pag-asa Visayas. Standby una ha, kay aduna ra batay gi-monitor nga low pressure area gawa sa PER karong mga tungura.

0: Mga idol ni mga tungura at ang hibawon ang pinaka-latest update no sa lakat sa panahon. Nasa pekasin niya atong higala from Pag-asa, Visayas, si Ma'am Ana Dumdum. Hello Ma'am Ana, maying hapon ma'am.
1: Yes, maying hapon sir. Maying hapon sa ating paminaw makitong weather update. Sa samtangan, hanging bagat nag-apanetekta sa dakumbain sa Luzon. And doon na sa monitor nga LPA gawa sa PAR and pagiging ubos ang chance na kining ma-develop sa Sakabagin. So for this weather, makasinatitang panagsang panganurun at sa madag-uong na kalangitan sa Central Visayas, magkachansa ng mga localized thunderstorms. Sa hangin ng karagatan, dahil sa magkakasalabi, ang hindi nga kasarangan ng hangin o ang karagatan malinaw sa kasarangan ang pagbalag. Nagisubo, karagatan na ay pag kunas o niya alas 7.34 sa kagabihan. And natungan nga na mo sa loob o niya alas 5.3 sa kahapon mo. Okay, atong weather update, huwag ini si Ana Dumdum, maayong hapon, dalang sana.
0: Mamana, kining mga nasinati na ito nga pagpanag-om o sa may hinungdan ani gani ma'am for emphasis lang?
1: Ano sir, nasinati tayo ka ng mga localized thunderstorms.
0: Mm-hmm. Pero ang pag-transition ma'am ngadto sa ating uwana, nakita na ba mga pila namang kaha kasimana gikan karon ang posibilidad nga mo transition nata ngadto sa ating uwana or wet season.
1: Well, happy pa din sir in a span of days sir possibly mag onset na pud ta og kanang rainy season. So that's the sign na pud na ended na atong dry warm season.
0: Dagang salamat ma'am Ana, amping mo das pag-asa Visayas mamay hapon.
1: Super.
0: Idol, mao kadto ang atoang balitang weather karong hapuna alas 4:11 standby karong hapuna do na pud tay gi-expectar no nga gasa sa FM beneficiary ay mobiha diri sa 93.9 IFM di kapugnan sa pagatod sa nag-unang balita tatak IFM balita alas 4:12 na.
2: IFM balita.
3: Ikaw pa. Sige lang kang ingon na mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Ikaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni?
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So.

0: Coffin and Polycoffin. Saman siya, malupit. Saka may mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong May 27 to June 5, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patulugin mo!
6: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu

0: Facebook page. Ayaw na paglangay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
1: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
0: UFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
2: Ang Idol mo, DJ!
3: Ang tamis mas latik o glami mo gitik! Idol Mami Tik!
4: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
0: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
5: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos Chaming Auntie Maria P!
6: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
7: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
8: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
9: Ang market man on the run, Idol B!
10: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
11: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
12: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
13: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
14: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: IFM Balita.
1: IFM Balita
2: sa hapon.
3: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.
4: Idol, ang 11 ka giingong solid block 11 ingon nang welcome ang uban nga mga senador nila gawas ni Senator Cayetano. Alan Peter Cayetano, unsa naman ni daghan nag kausaban unya ang Blue Ribbon Committee Chair si Kisani Tulfo na, no? Ato i-check daghan kini kausaban ato ni taga agpagtagad ha. Nindot kayo nga masayod ta ani dol para nga mahibaw sa tag unsay lakaw dito, pero say makalibog sa utok dol ha. Pero may nang masayod mo pinaagi sa IFM o sa DYHP, of course, sa discussion si Attorney Rufil. Standby na on niya sa Idol Chicks yung ato ang newsroom. Aduna po yung mga kanabang update, no? Dere sa ato ang newsroom Idol ni explicar si independent. Base sa statement ni Senador Cheese Escudero, independent ko na siya. Uy, muradi na gini makasuhan. Oh, sorry, sorry. O, ginipagduda na kay ma... Matapo naman siya, agay, basig na yung mga inana ng mga mura ba na yung gibutiag ni kanang Senador Jingo Estrada nga nagatubang karon o kasong plunder idol tungod sa giingong kickbacks. Adarao, nga no kuno nga ni show siya karon nga sesyon na sige, ako ning taga-agpagtagadong taon-taon. Kamudol ha, komento mo diha 0923-112-8701. Idol Buiki, shout out sa Brigadier Guardians og tanang taga Tungkil Mingla gikan ni King Francis may hapon diha dol. Idol Buiki, maing pagpaminaw. Okay, text kog asa mo dapita dol ha, pahibaw mo unya. Isgot lang ta ba kay dagan king nagbubuto na light on a lighter note unsa may imong dream job idol? Unsa may kung wala ka karon sa imong trabaho, wala ka sa imong posisyon karon, unsa may ganahan nimo nga trabaho? Ako ka na magdawatan ko. Unsa imo ha do?
5: Ganahan ko mo drive airplane.
4: Wow, pilot da si do.
5: DJ pero pilot sa lobby.
4: Kasalig na nasa nga gig kaya sa gawas na. Action, tagkisi-kisi. Salamat sa mga pasalubong do ha. Muraga na. Excited ako magbagbag do. Kaya magbitay-bitay sa kumbag do.
5: Ikwintas do. Bag today?
4: Ikwintas na ito do. Pero bao na do lang. Unsa kayo lang dream job idol no? Do, ulas. Diba? Sa mga naminaw karon ba nabi? Kita yung mga damgo. Diba? Unsa yung ganito nga kung wakta karon sa to ang gitrabaho ano posisyon karon sa may dream job di mo ako siguro astronaut.
5: Malabuan.
4: Oh, mas tabaw pa na sa imuhang kuando. Sa kitay mo pilot, ako pilot pagin sa babaw.
5: Oh.
4: Pilot naman sa atmosphere ana.
5: Wow.
4: Laos ka dito
5: sa space.
4: Alas 4:22 na dol.

0: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: That song was brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: That song is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
5: That song is brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This song is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
2: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
6: Ang idol kong FM
3: 93.9 IFM.
7: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka? Mulis nga, yun ang samot imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Alco Plus, Alco Plus!
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
11: Maulan man, no worries, na amoy kulo ng damit.
12: Charm, Fab, Car, pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Tuhod. Siko. Hawa.
17: Agay.
16: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante ka pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
18: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
18: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
22: Ang galing-galing mo.
23: Smart,
22: smart dishwashing paste ko.
23: Smart.
22: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
22: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo,
23: smart dishwashing paste.
21: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
6: Ay ko!
24: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
25: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Sa umaga, pagising po ninyo, ganun din ang inyong talampakan na parang makapal ito? Yung paglakad po ba ninyo, hindi na pantay dahil parang hinihila po ninyo ang kalahati ng inyong katawan? Yung mukha po ba ninyo, ganun din, hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo? Maaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. naapektuhan ang ating mga ugat. Ito ay tinatawag na neuropathy. At kung ito ay patuloy na mangyayari, aba, delikado, baka mamaya may nagbabara na po na ugat sa ating ulo. Alagaan natin ang ating mga utak. Nag-iisa lang ito eh. Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento
0: at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice.
25: Siyempre, sinasabi nga, galaw-galaw, baka may stroke. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
7: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro?
8: Liveraid pero Pro.
7: May silima rin na.
8: May multivitamins pa.
7: Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector.
8: Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo.
7: Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay.
8: Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver.
7: Remember, Liveraid Pro.
8: Liver up na ta.
7: Liveraid Pro.
8: Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon og tabang sa atay.
8: Liveraid Pro.
7: Naay silimarin.
8: Naapay multivitamins.
7: Liver up na ta.
8: Uban ang Liveraid Pro.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
9: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS
11: 93.9
12: IFM.
13: IFM.
14: Balita.
15: IFM. Flash Report.
16: Idol, alas 4:34 na. Kining ato mga hisgotanan karon, no? Magpunting una ta sa mga panghitabo dito sa Senado, dol, kay daghan kina nga shock aron. Pastilan mga higala. So adunay kausaban sa chairmanship sa mga komitiba sa Senado, gumikan kay nakorum man sila ron unya gi-anunsyo kadto, no, ni Senador Mig Zubiri isip maoy kanabang pro tempore nga sa minor, sa itawag ani kaning bag-ong pro tempore nga ay si Gatchalian di ay nanumpa isip Senate pro tempore pero naapoy lang ikatungdanan si Senador Migs Zubiri unya sa iyang pag bat-bat na ganiha lakip sa nisgutan lagi nga si Senador kinibang sa ato ang Blue Ribbon Committee nga si Senador Erwin Tulfo nga mauna sa iya moduma idol may pahibaw na sad nga ilan ang i-reschedule ang Blue Ribbon Panel Hearing karong Hunyo 8 adlaw kanang Lunes. So unsa kay mahitaboan ni, no, ang katong mga naa sa majority block ubos nilang Senador Alan Peter Cayetano, Senate President Alan Peter Cayetano ang nitapon karon nga maoy nakakorum sa maong sesyon mao si Senador Chis Escudero pero mihatag na pod og kinibang pamahayag si Senador Chis Escudero unya tipik, no, sa giingon ni Senador Chis Escudero akong abasahon nga this is not a political contest, I am not taking sides, I am taking a stand for the Senate, my allegiance is not to any faction, personality, group or alliance, this is not about loyalty, betrayal or choosing one group over the other, this is about duty, trabaho lang. Ay mo pagunahuna og kana bang pagunahuna og batik dol ha. Basta kay na isgutan na nato nga trabaho lang. At ang oras sa IFM dol alas 4:36 sa again June 8 Lunes ang Blue Ribbon Panel Hearing unsa kay may tabuan ni. Excited na ba unta tano sa pagpatawag ni Senador Pia Cayetano atong pipila ka mga individual pastilan lalibog na ta isa maraista nirong taon-taon ah pastilan 4:36 na standby nalang sa ato ang gasa sa IFM nga mosunod na karong taon-taon mga suking tingpaminaw.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
12: IFM Balita.
15: IFM Flash Report.
13: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha. Kaya pag-liveran di ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayo nun. Aw, Kuya Juan. Mapungan ba ni?

0: 20-plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: 93.9 IFM.
3: Mabugan po ni.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente. Soma sa native purple corn. Arabica. Spirulina. Ginseng. Ginger. Thornberry. Ganoderma. Mangosteen. Malunggay. Cinnamon. Guava. Og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karun na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon. Ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
1: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Pangutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike? Tubag! Adto na sa kasaligan ug pangmasa, ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon ug sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa! For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or cityavenuebike.com or call 254-5287. Pwede po mo tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!

0: Idol, wala pa'y kanang adunahan nga wala makasangpit o wala pa'y kabos nga wala makapaambit. Pasensya kayo kay naatay mga ginagmayng call nga gitubag, no? Pasensya kayo. Pero nana dinhi ang ato ang concern kaayo nga higala. Mauni ang silingan. In fact, Idol, Konsehal Punis maong barangay. Si Konsehal Titing, maayong daon lang tagamay sa mikropono, sir. Cons, maayong hapon ni Mudiha Balikons.
1: May hapon sa Dimudiha, sir.
0: Mm-hmm. Unya, again, sa ato ang kanabang sa pangutana, no, nga kanabang kumusta ang pasyente, ato naman yung hisgutan kaganiha of airpod nga mao'y rason nga may dangup ka gumikan kay ang imong silingan nga pasyente kay bogyo kang galisod gyud.
1: Yes, sir.
0: Naasa yung mga anak, unya ang pasyente mao si Sir Marlon Ganagana, no? Unya pamilyado, pero nangaligo na sila doon, na-disgrasya, murag na igoog hard object, may bato ba rin yung iyahang dapit sa yung liog dol, o niya mo'y nakarason nga nabaldado siya. Mm. So, di niya maalsa yung lawas, pero makasturya ra ang maong
1: makasturya
0: pasyente.
1: Lang.
0: So, pilag ito yung anak, Konsehal?
1: Tulo o upat?
0: Mm-hmm. So, gikan ni sila dol sa Barangay Lunas, Asturias, Cebu. So maunang nidangop sa to ang sibianan ato ang pamaraygan mga sukintig paminaw kamo nga naka-tune in karon mamarayg may manghangyo mi ninyo sa 0925-348-4055 o 0955-410-2690. Kaya nanginahanglan igtabang mga sukintig paminaw, no? Unya, ako na po hangyoon si Konsehal Titing nga mo'y muhangyo sa to ang mga sukintig paminaw. Sige, Kons. Sa mga naminaw karon na kay go ahead, Kons.
1: May hapon ka na kong tandaan. Manuktok pa ko sa inyong malumong kasing-kasing nga unta ato ni matabangan ng among silingan. Bayan siyang kahimtang o sa ilang mga gikinahanglan nun. Isip ako barangay opisyal sa among barangay na naminatabang sa among barangay diha kaniya apan akong nakita nga medyo kulang pa. Hangiyot ako nga at para mapuno-punoan ang ilang kuan makapalit sila sa ilang maintenance.
0: Naka ideya kons mga pila ang iyahang galastuan sa matag adlaw, example sa kanang mga maintenance niya, mga bana-bana na sila gipakita nga resita nimo
1: kuan kanang naasi gi sense ako ang kanang pangalan sa tambal.
0: Sige, ito alang i-announce sa radio kay at least, no? For that sake of transparency. Kanimang good si Konsehal Titing, dula muning na higala dito sa Asturias katong panahon sa linog nga mo pahigayon yung mga uplan tabang niya. Nasayod siya nga ang IFM, ang DYHP, aduna tayo mga pamaagi para sa pagtabang noon niya. Sa itong Facebook Live viewers, ako lang ipakita ninyo, mauni ang itsura karon sa pasyente nga si Marlon Ganagana. Kunya, naglubog na intaw ni Dol, maka-wheelchair lang, pero musugmat ko nusay kay mag-seizure ang maong pasyente Dol, no? O dili makatumara sa tambal. Muna nga ito ang gibuksan na ito ang GCash number sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690 a 0945-348-4055 o 0955-410-2610. Sa pangalan sa tambal ko, no, Kons?
1: Prigabalin.
0: Mm-hmm. Prigabalin, mauna ang iyang giinom in town.
1: Oh,
0: so sa mga naminaw dol, bisag pila lang nga kantidad, manuktok may sa inyo ha mga kasing-kasing. Naka-Facebook Live ka dol para makita ninyo si Konsehal Titing or Konsehal Alfredo Ibanada. O niya, mamarayag mo ninyo dol kay layo-layo arabaning Barangay Lunas, Asturias, Cebu, no? Sa mga adunay ikapaambit, madako magamay sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Ato lang isgutan gamay kons. Pilan mga katuig na nga nagkonsehal diha sa Barangay Lunas?
1: Sugod ato 2023.
0: Pag bagong kato nakadaog ka sa bagong eleksyon, no, sa barangay. So, mauna nga ni kuan ka, ni padayon kasi mong panerbisyo gyud, no? So, ngano nga naluoy man kaani, ngano nakakuha man sa mga atensyon kani nga pamilya hakod?
1: Sa akong na nahibawaan, naglisod yun ni sila diha kay dili man kapangitag trabaho ang asawa, kay ang asawa mo may na mo
0: niya
1: nantay bata ug atiman siyang bana.
0: Kay basin og naay mga nakailagid ani ba ni Marlon Ganagana, kay diri man dili sila sa liluan, no, sa wa panibalik sa Asturias pagkasakit
1: liluan, niya last yun ba
0: na sila? Or liluan inana. So sa mga naminaw dol, basig naay mga higala kaila ni Marlon Ganagana. Kuha na in town siya dol ka ng baldado na unya. Pero unsa may giingon sa doktor daw Cons, makalakaw pa ba, makabalik pa ba, or
1: magtherapy
0: pa?
1: O kana mo na ibuhaton sa kuan
0: nga magtherapy pa siya.
1: Ipadayon yun ang iyang kuan, ang iyang iyang maintenance. Kay base sa asawa kanang muro siya basta di kainom sa maintenance, muro siya
0: mangpurog. So ato ang tabangan dul ha, balikon ko 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Bisag pila ba lamang dul na buot ninyong ipaambit sa itong higala nga nanginahanglan, gikan pa din sila sa Barangay Lunas, Asturias, Cebu, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Akong balikon, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamarayg mi dol, mamalihog lang mi, basin og kana bang makatabang-tabang ta sa itong igsoon nga nanginahanglan karon, no? 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Bisag pila ba lamang madako magamay, no, manghinaot mi nga makapaambita sa itong igsoon nga nanginahanglan. Balikon ko ha, atong GCash numbers dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount idol nga abot ninyong ipaambit sa itong igsoon nga nanginahanglan, madako magamay, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, balikon ko dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Ay nagpadadalag 50 pesos sa from 6-31. Madako magamay dol ha. Bisag pila lang unta nyo mapaambit sa itong igsoon nga nanginahanglan, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamarayg mi dol, basin ba og naamoy mga extra-extra diha, mga buot nga ipaambit, no, mga gusto ninyong ihatag ng mga kanabang mga hinabang or matawag ta idol nga dili lang hinabang kundili kanabang tinuod gyud nga mga inyuhang say tawag ana at ang termino ana idol, balikon ko, dili lang hinabang kundili kanang tinuod gyud nga mga gasa. Nung ato ang ipaambit sa itong igsoon nga nanginahanglan. Again, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay mga suking tigpaminaw. Again, sa mga nakatune in karon, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamarayg mi dol, madako magamay, bisag pila ba lamang ang inyuhang gusto ipaambit dol ha, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount lang dol nga ganahan ninyong ipaambit, i-share ato igsoon nga nanginhanglan, 0955-410-2690 o 0945-348-4055. dili in town anak kadali no, alang sa usa ka siguro dili lalim no, alang aning iyang pares sir nga isip pabay mo imagarsal sa aning iyang kasado na ba sila dol or kanang kuan pa na sila cons
1: wala kay kuan no koy
0: mm-hmm. So basahin mo ni bawaan ang kaning iyang pares mo imagarsal sa in town pud ano. Oo niya pila may mga ang mga anak ani gagmay pa pastilan. Mamaraig mi dula 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay. Mamaraig mi ninyong tanan sa mga buot nga mupaambit dol. Bisag pila ba lamang pagpaambit ang inyong hanga abot nga paambit sa tuigsoon nga nanginahanglan 0945-348-4055 o 0955-410-2690 dol. At itong gibuksan na nga itong GCash sa maintag na ay mga makatabang-tabang diha. O kung pwede saan mo drop by dol, we're located ground floor, Capitol Central Hotel, Iscariu Street, Capitol Site, Cebu City. Anamasin lang mi dol, nga doon na mo yung mga extra-extra diha. Alang sa itong igsoon nga nanginhanglan. Okay. Again, di man ni unsa pa, politika o unsa ito, akini si Constiting ni Anhini, kay naapot siya ito yung kapitulyo niya, kay boss ang DYHPKFM makatabang-tabang, o na nga, iya pong gipanikamutan nga makasangpit na ito. No, salamat ka ayo kon sa imuha sa nga pagsalig sa ito ang sibianan dari sa IFM o sa DYHP. Again, sa mga nakatune in, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Napoy lang 50 pesos from 612. May taog makapaambit pa mo dol, dugang pa nga pagpaambit alang sa tuigsoon nga nanginahanglan 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, sa mga nakatune in karon 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 200 pesos si kani 705. Manginaot lang midol nga makapaambit ta sa tuigsoon nga nanginahanglan madako magamay 0945-348-4055 o bakaha sa 0955-410-2690. Any amount mga suking tigpaminaw, any amount lang gyud no nga gusto ninyong ipaambit sa tumang igsoon nga nanginahanglan 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Manghinaot mi nga makapaambit mo bisag pila madako magamay o kung sa'y ganahan ninyo nga ipaambit sa tuigsoon nga nanginhanglan 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount idol nga gusto ninyong ipaambit nila karon no, labi na ni para ni Marlon Ganagana sa ang pamilya kay nakadayaper na in town ni unya sa iyahang kahamtong ang iyahang asawa mo ay magiyahang pares nga babay mo ay magalsa-alsa niya na nasa mga anak pa yan isod kuno kaayo ang kahimtang dere ni sa bukid nga bayan sa Asturias Cebu dol sa Lunas Asturias Cebu sumamaraig mi basin og na ay mga suki nato din ha nga makapaambit no sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Akong balikon dul ha 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay. Bisag pila lang ang gusto ninyong ipaambit dol. Manginaot kami nga makapaambit ta sa tuigsoon nga nanginhanglan. Kay hapit na ba magkakuha na padung na mag-alasingko sa hapon. Unya salamat kaayo sa tanan nga mga nipaambit dol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig mi dol, madako magamay. Manginaot mi makapaambit mo ha. Unya, daghan kay hitabo sa Senado ro. Labad ang una tong pagsabot aniga. Saon uy nga ano man ni mauna na. Pastilan. Balikon ko doon, 0945-348-4055 o 0955-410-2690, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Let us know your thoughts, Dol. On sa may gusto ninyong kanabang ikuansad, ikomento, no, mga idol sa kanang liderato karon o mga opinion ninyo kabahin sa Senado, kausaban sa chairmanship, sa mga komitiba unya karon sad. Again, manghangyo mi ninyo sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay, Idol, bisag pila lang ha sa mga nagbiyahe diha amping mo, Dol. Unya, basin, ganahan mo drop by sa itong Sibianan, where located ground floor, Capitol Central Hotel, Iscayo Street, Capitol Site, Cebu City. Cons, pasensya kaayo kayo medyo napupos sa itong oras sa paghangiyo sa itong mga sukintig paminaw. Pero manghinaot, Midol, basin ba, og napay mo dugang para ni Marlon Ganagana diha sa Lunas, sa Asturias, Cebu. Unya, gitabangan na itong official in towns barangay, Idol, kay Lisod, no, na ay mga dokumento yung gipakita din. Unya, na ato na ni nahimamat sa ato sa itong Uplan Tabang, paglinog dito sa norte, no? Unya, manghinaot, Midol, nga makapaambit mo, badako magamay, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Imong mensahe, sir, titing sa tanan ng mga namina o nagpadala po.
1: Nagpasalamat kong dako sa mga nitabang o diha ninyo sa sir sa IFM, o sa mga staff o sa DYHP kang Attorney Rupel Paris Banyok, o sa iyang mga staff o sa inyong security guard, mayroong pag-atiman namong mga nanginang landang. Hanggang salamat o may hapon ka na tong tanan.
0: Salamat sa kayo kon sa iyong kakugi. Manginaot ko nga sa dugang pang mga sama ni mo ang atinudanay ng mga servisyo bahano o makikalayo na mo dali sa atong Sibianan. Gumikan kay kaniya to, di man ipamulitik ako nasayod man ko nga kani imuha serbisyo man ni sa imuhang katauhan dito sa Barangay Lunas, Asturias. Cons, ato na niya sa holding area, balik ko natin ka dito, ha?
1: Yes, sir.
0: Salamat kay dari imuhang mga papel. Cons, salamat kayo, Idol. Alas 5:02 na, pasensya kay medyo na overtime ta, Idol Chicks. O niya again, ayaw kalimot, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mga suking tigpaminaw o niya sa itong mga Facebook Live viewers, salamat kaayo ha. Musunod, Idol Chicksy, sa programang Bisaya Pay Imo, Dol. O niya, basin og makapaambit mo, madako magamay atong GCash, ako ang gibuksan, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount, ganahan yung ipaambit, mga suking tigpaminaw. Alas 5:03 na, manamilit na kumusunod programang Bisaya Pay Imo. Bye-bye for now, Idol, and God bless. Ugma na po dalang sa IFM Balitas hapon, alas 3 hantod alas 5. O niya, alas 5 hantod alas 6, Bisaya Pay Imo with Idol Chicksy. Alas 6 hantod alas 9, gabi na ay with Chicksy. O niya, alas 9, ang atuang IFM Kumbati sa Gabi featuring What's the Style There Is sa IFM. Alas 5:04 na, may hapon, Subo.
2: Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
3: Mapugnan pa ni
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang
5: you need toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
4: Max Alaga! Max Protectado! protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ECS! Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress.
3: Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic. Goodbye.

0: Polycotton, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS 93.9 IFL.
2: Mapugnan po niya.
3: Idol, sagad mo, mo drop by the taxi driver or kanang mga maghabal-habal or mga Maxim. Karoon na ay ni drop by, diri mo agi man sa Iscario Dol, kaning 17 Bing, Apas, Lahog, Jones, Carbono, Alan Transco, nagkuhanin tao, nag-drop by o nagbilin o nagtunol o 100 pesos para sa ato ang gasa sa IFM. God bless, Idol. Unsa bay body number ani? Salamat kayo, 17 B nga Lantrasco ang modern jeep, no? Nagpaminaw sila o nihatag o 100 pesos para sa ato ang gasa sa IFM. God bless, Idol, sa tong konduktor o pasahero o niya nga di mamukong o sa driver. God bless inyo, Idol. Alas 5, 7 na. Musunod, Idol Chicks.
4: That Time Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
5: That Time Check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
6: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado. Sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.

0: Bilib.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: 93.9 IFM.
5: Napugnan pa niya.
6: Ay, go!
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May budget.
10: Sus!

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Ah! Akong bugas-bugas,
3: akong katul-katul,
2: may kabutangan.
4: Bugas-bugas ug katul-katul.
5: DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
5: DTX 500.
6: Ah, sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
11: DJ, patulugin mo!
10: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
12: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
10: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
12: Hawak mo ang beat.
10: Papremyo sa Hunyo ni Idol.
1: Ay, balita, suertres, ug lotto results.
13: Idol, suertres result alas 5, 7, 6, 8. Idol, nakaigo ba?
14: Happy Idol Day! Wednesday na!
15: Wednesday na? Happy Idol Day!
16: Happy Idol Day! Wednesday na!
17: Woo! Ang Idol mo, DJ.
18: Ang tamis na sila, Tik. O gilipi mo, Idol, Mami Tik.
19: Boss man, cute gihan. Idol boy.

0: ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
1: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
2: Ang market man on the run, Idol B.
0: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
3: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
4: Ang idol nga white corona, dahil na bina.
5: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
6: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Ani nga naging akong paboritong bisrak?
1: Ni anak pod gani akong Cebu Pop, Viz Pop, o mga original Bisaya music?
0: Mao nang ganahan, Jugok IFM.
1: Kay sila may preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura o kasinatian.
0: Ganahan, Jugok ni mo IFM.
1: Mapugnan pa ni? Bisaya ko. Bisaya kay imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.
2: Garbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.
3: Ang chikadorang sexy idol chicksie.

0: 93.9 FM, mapugngan pa ni Waisok ko, Idol Boy Kino. Ang mga pangitabo sa tunasod, Idol Bitaoy. Sa tinuod lang ba, ito lang yun ni Ampo Dolhakay. Nga naman, kita ragi po apiktado at the end of the day. Ah, mahuman naman yung adlaw, no? Oh, so, kita yung apiktado, Idol, kung unsa yung mahitabo. Pero, of course, kay atanga na to, katurabang naasa side sa majority ni Senate President Alan Peter Cayetano, Idol. Ingan ba sila nga sa June 4, no? Ugmang adlaw, Idol. Naagid ni sila lagi. Anda mo gitagana, Idol, no? Unya, ganina, kabalo na ta, pag alas 3, ganyan lang session, Idol. Na may kanabang nahitabong quorum na tungod lagi kay nahimo naman silang 12. So di na sila ingon na minority lang, himo silang 12. Oh, magic 12. Ano kanang marag? Mulansar ka, Senador ba? Magic 12. Diba? Ato lang yung recap dol kay from time to time na update man gid si Idol Boy Kit. Nakarealize ito ako makabreak si tanoning ko an Idol Boy Kit. Sa una ba? Chismis ro ko tanaw Idol Boy Kit. Showbiz, showbiz. Sa lahat ng Idol Boy Kit. May nga po na Idol Boy Kit. Ay ko ba? Showbiz, showbiz ako sa una. Karoon ko ano ba? Ay, palirex.
1: Di kayo ba ka? Para mas importante sa
0: gani. Gani, correct.
1: And wala siya ay piliyon na edad.
0: Kana.
1: Ay maskin gani usay hamtong na ta or ibutan ta in your 40s, in your 50s. But sometimes, mura ba, tapulan kita mo musabot, tapulan kita mo basa, murag gusto lang tanga o gunsa lay dalik lang nato ma-digest. Munang trabaho nato po sa journalism, dari sa media nga, ang paghanay sa mga facts kato nila. Sometimes, lisod ang kanang pagkuha sa attention, gumikan kay simple lang ang mga balita. But sometimes, pareha karon nga, maskin unsa ka simple sa balita, pero
0: bugat
1: kay
0: para
1: nila kay igingon nga, nga lain na po sa ba naanay acting Senate President
0: kana
1: nitingog si Senador Alan Peter Cayetano
0: ingon
1: siya
0: dili.
1: Ang legitimate moral legal ikaw huwag bantay lang mo karon ka karon ka iling niya
0: awan ni Ugmaha sa IFM balita sa buntag niya straight to the point sa IFM kani kay naamgay alamag sa balaod ni sa Attorney Rufil makahibaw gita kay kani mangod mga idol ang Senate rules Idol Boyki sa session before ni end kanina
1: go ahead chicks
0: diki ang Senate rules maghisgot sa tag Senate rules Idol niya sa tawag bisyong Idol importante kan Idol kanim ko yung nahitabo Idol ganina pag tanan ako pag end before mubo raman ang session inato ka paspas Idol Boy kay paspas kay ako nag-expect pero mabua inato ragi kadali nagpray sila pag pray nila kanang silence lang nya amen dayon
1: okay.
0: Pag human kuan dayon kanang diretso first before nag-elect si kuan ato ni hisgutan Idol kay ngano man at least nan tarig bed Idol Boy kay
1: di ba no mag RMN RMN sound
0: di, pwede rin. Dili lang sa tamagkuhan na Idol na, okay na ba Idol Boyki? Dito sa
1: okay,
0: na akong bis nung Idol Boyki.
1: Okay, dito pa sa gitsa nga isgutan, Idol Chixi.
0: Oo, nga, kain man jud kayo, Idol Boyki. No, ito lang yung isumpay.
1: Kuhan kayo, kayo si, kanang timely.
0: Kanimang good, mga idol. Ito lang yung isgutan, mga idol. Nga no, kay, pagtanong ako ganina, yung kung Idol Boyki, ako lang sa na-chat mo, Sir Boyki, kay, digid madag ako ning Idrit. So, post ako sa na-chat kay, muni ang mga updates ka ng grabe kay sa nga tanang kapaspas ang mga panghitabo. Nahitabo Idol Boy kay mga 3 kapin mga around 320 na kapanumpa na.
1: Kusa man checks pag quorum nila.
0: Quorum nila presiding ni gawasin si
1: walay dugay-dugay kay nang diha
0: ang sa, live, ang live nila sa Senate, official live sa Senate man atong gitanaw no. So ni diretso siya barog dito sa katong Senate
1: so,
0: presidency.
1: Nahimo
0: siyang presiding officer. So may term presiding officer.
1: Si Win
0: Gatchalian. Okay. Oh, Senator Win. Karon pag human dali naman kayo sa ngatanan paspas kay movement Idol Boy Kiwi gilisan ilang secretary gilisan lang sergeant at arms and even sa committee on rules sa rules naman ni term ang kang Migsubiri kay nung tungo ganina unsam ni ang exact term aning kang Migsubiri Idol kay kanang money ang position ni kana bitong Joel Villanueva
1: sa una
0: nga
1: gipulihan
0: ron ni kanang
1: sige lang sis padayon sa yung gibati so, diha kay immersed kay ka aning panghitabo
0: gini ko bright pa ron ako dole
1: pero ako i great day chicks no wala sa ka boss body number ani ba
0: 17B
1: Lantrasco nga la Lantransco la Transco nga kana bang 17B nga modern jeep apas lahog Jones Carbon 17B doll ni tunol sila 100 pesos so padayon og tabi diha chicks kay ako na ning i-withdraw kay para ma-turn over na ni chicks.
0: Atala sa taga ag background kay ang nahitabo man gud human atong ilang session ni explicar man si Senator Win nga naagid sila balaod na gibasihan mga idol kung anong pwede sila nga maka-elect og makabuhat og quorum sa Senado. Karon idol, kanang tukat na long story short na siya gibasa na rason sa ilahang committee, sa ilang rules sa Senado. Eventually, nag-Facebook Live po ni si Senate President Alan Peter Cayetano og miingon nga dili pod enough reason para mamahimong Senate President pro tempore or acting Senate President ang usa ka tawo kay una sa tanan kinahanglan og 13 ka senador for votation, dili 12, unya buhi pa sab siya naapod sa mga kabalauranan nila silang konstitusyon ng ilang gisunod nga dili gito valid ang nahitabo. So kudita gani ang tawag, no? So muna mga idol, usa kini kabutang nga kailangan sabto nato isip mga Pilipino. Alam kay mga termino Senado dol, mga terminologies, mga jargon sa ilang gipanggamit. Pero tukat na long story short idol, ang minority block kaniadto, no, minority unsi raman. Unsi-unsi ang tagito do, igualis. Nipuno man si Senator Chase, pero niingon sab siya sa ang statement nga wala siya gidapigan. So, unsa man ni Senator Chase, independent ni siya. So, usa ni kabutang nga kailangan natong sayran idol in the next few days, especially ugmang adlawa. So, padayon sa unahan idol, ha, mapatukar tag mga sunata, unya diskusyon sa tagamay. Wala lang sa tay bislong. Happy Idol Day sa tanan. Nananghid ko kong Idol Boy kini sa tao bislong. Laong yung kayo ni Dulugod. Yan, giapas gina ito nga makahatag po tanin niyo update. So, bisitahan ninyo ang IFM 93.9 Cebu's Facebook. Og, ingon man idol. Apilin lang po na akong page doon. Hindi chicks. Padayon ito sunahan mga idol ha. Stand by oras sa IFM. Alas 5.31 na. Padayon ang bisaya pa imo niya. Anyong taod-taod mga ginagmay pang tipik sa itong diskusyon. Kaya padayon lang nato ang mga balita idol kaganina gikan ni Idol Boyki. Kabahin aning kalambuan sa Senado karong adlawa mga idol. Stand by. Kini si Idol Chicksy sa bisaya pa imo. Dari lang sa 93.9 IFM.
2: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
5: Ikaw ba? Sige nga naman tatikal. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Nibantayan man ay kunin mo sa... Yun ana na ikaw. Taroon! Sapungan ba ni...
6: Kalamri na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
7: May buhay sa makabuhay!
8: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Dito ako, believe.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus Alco Plus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
15: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
16: 93.9 IFM.
17: Napugnan pa ni.
18: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
19: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
18: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
18: Heavy duty linis bawat pahit.
20: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
21: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
22: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS.
24: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
25: Duh, I'm not in the mood.
24: Unsay gamit ni mo nga napkin?
25: Ha? Why man, unsay labot?
24: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
25: Ha? Huh?
24: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
25: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
24: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
25: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, aris ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
26: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
27: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
28: Pambatang lagundi, Plemex!
29: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: 93.9 IFM!
17: Napugnan pa ni!
31: Ayko!
32: Sis, ganda ng hair!
33: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
32: Naka-empress? Nakaka-impress!
33: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
34: Empress Shampoo for impressive hair.

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
1: Ang keratin na may plus!
2: Keratin Plus!
3: Ang keratin na may plus.
4: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa ni.
8: Ang husay!
9: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
8: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
10: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
13: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
12: Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Alco Plus, Alco Plus!
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
16: Ay, balita! Swertres o Lotto Results!
17: Idol, Suertres result alas 5, 7, 6, 8. Idol, nakaigo ba?
18: Happy Idol Day! Wednesday na!
19: Wednesday na? Happy Idol Day!
20: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: 93.9 IFM.
1: Karbo sa Bisaya, timplang Bisaya, Bisaya pay Imo, Bisaya pay Imo.
2: Ang chikadorang sexy idol chicksie.

0: 93.99 FM, mapugnan pa ni Idol Chicks ni Dol. Oras sa IFM, alas 5.50 na unya. Matik sa tag-break, Idol, pa rin na pamoy madungga na laing sunata sa tong programa. Again, thank you so much sa mga naminaw. Happy Idol Day, mga Idol. And salamat sa nidonate ganina sa gasa sa IFM. Modern Jeepney, Latrasco 17B, ang kanibitaong ilahang ruta. Salamat kay sa kinasingkasing na pagpaambit sa inyong tabang sa gasa sa IFM, Idol. Padayon na sunahan, mga Idol. Stand by! Kaniyang bisaya paimo sa 93.9 IFM. Papugnan pa ni.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Timplang Bisaya, mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
3: Hello, eh! Naunsa naman ning akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Ako di ay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak sa Nicolas ko. Dahan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan niya. Bugnaw siya. Hindi ko siya gamiton. Ang Immuniplus, dahil ko gid kaig tabang sa ako. Kaya so ka nag-inom ko sa Immuniplus. No, batsagan gid na ako nga. Ko dili na kayo sakit akong likod sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas. Dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuniplus. Ako mga higala, mga parenti, mga kailan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag nga kaayuhan sa iyong lawas.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.
7: So

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastosil. Silyado ang atop, bisan unsang panahon. Gikan sa Pioneer.
2: Uy, my dear! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
3: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
2: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon di gamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
4: coffee, laundry soap! Ang rayna sa labada!
5: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa ni.
8: Aiko!
9: Tuhod. Siko. Hawa.
10: Aga.
9: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus.
13: Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
14: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
15: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
14: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa ni.
8: Aiko!
16: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Ako Plus Alco Plus.
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
19: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importante yung pahinomdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
6: Wednesday na! Happy Idol Day!
8: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: 93.9.
1: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya Pai Imo. Bisaya Pai Imo.
2: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palauwi.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: 93.9 IFM.
5: Napugnan pa niya.
6: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naisa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi.
9: Hello, Mommy.
8: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
12: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
13: ECS.

0: ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Naabakianak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basins yan na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
4: Now here we stand, unafraid of the future.
3: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
4: Today my life begins, a whole new world is waiting, it's right for the take.
3: Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
4: Radyo
3: Eskolar ni Idol.
5: Happy Idol Day! Wednesday na!
6: Wednesday na? Happy Idol Day!
7: Happy Idol Day! Wednesday na!
8: Ang Idol mo, DJ.
9: Ang tamis na sila, tik. O gabi ko, gitik. Idol, mami, tik.
10: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
11: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
13: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
14: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
15: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
16: Ang market man on the run, Idol B.
17: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
18: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
19: Ang idol nga White Corona. Dahil na Bina.
20: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
21: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Gab.

0: pungan pa ni kay Madrid kay Grupe.
1: Sa trabaho?
0: Lagi. Igor pa yun ang sweldo.
1: Aani na lang. Di ay baso.
0: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
1: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
0: Ayos ka, pre na. Prangko na.
2: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
3: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

0: iFM Balita Weather.
1: Maayong gabi, Sugbo. Pizza 3 karon sa buwan sa Hunyo 2026 adlaw nga Miyerkules na sa pikas linya ato higala gikan sa Pag-asa Mactan si Mama Ana Dumdum para sa paghatag sa latest update sa lakad sa panahon. May gabi, Ma'am Ana, unsay latest, ma'am?
2: Yes, ma'am, may gabi and mga kita wala update ang hangin habagat na nagpipit sa taong bayan sa Luzon and ato na pinamonitor nga isa ka LPE gawas sa area responsibility na pabiling ubos ang chance nga kini ma-develop ang bagyo sa tulog sa bandik mga oras. And sa tong kwagas wala condition, dilis ko bisayaan, makasinati gihapon ta o punang sa mga panganurong matos sa mga umong kalangitan nga doon na chance sa mga localized thunderstorms. So, ito bagatang sa mga thunderstorm and rainfall warnings. Itong hangin ng kanagatan, hinay nga sa kasalangan ng hangin, ang mga pasalabi ubang kanagatan, maninangang sa kasalangan, ang pagbalik. Si Sugbo kanagatan na ay paguna sa Unigal City 24 sa Agabion and Mutaob Inigalas 2, maybe sa Kabuntagon Uma. Ang temperature forecast para umanlawa pasimbling na sa 27 to 32 degrees Celsius. Ngayon ang adlaw ni Salo pala sa stress sa hapon. Mga itong latest, kinisya na dumdum ay yung lumiigil ng sanam.
1: Ma'am, mangutan na lang ang tamam no na nakasinati yung heavy rains ang portion sa Cebu City. Karon na niya na yung mga pagbaha no nga na sinati sa pipila ka mga lugar. Ma'am, mag-expect pa ba me in the next few hours nga napay mas heavy rains sa Sugbo?
2: Kanya itong thunderstorm, ma'am, is kalit-kalit na no ba? So far, as of possibly after this, wala pasad so far. But paday na itong atong monitoring.
1: Mm-mm. Dagang salamat kayo, Ma'am Ana Dumdum, sa imuhang live update. Thank you, ma'am. Og maayong gabi.
2: Maayong ma'am.
1: Mokad to atong IFM Balitang Weather Idol gikan mismo nanukad sa Pag-asa Mactan si Ma'am Ana Dumduma, mga idol amping ha. Kaya lagi, at least na-explikaran ta, wala pa man so far na monitor. Kaya lagi, dili man siya ingon nga kuan, lahos-lahos idol, but amping. And so kung asa mo na himutang karon mo na atong IFM Balitang Weather, kini si Idol Chixi, tatakay IFM Balita. Maayong gabi, Sugbo! Ani na ang naginusaran Tam Chicks, Tambok Pero Chicks, ang chikadorang sexy idol, chicksy programa. Gabi na ay mga idol, aba, nagbaha ko no idol sa pipila ka mga habig sa Sugbo. Anyway, atong paningkamutan, makontak ning ato ang kasama sa RMN. Kung kumusta ka ang situation niya dito no sa Maidan Colon idol kay nasayra na to nga pertim ng baha sa pagbunok sa uwan. Actually nakadungog gikus dugdog. Thunderstorms gani pod to mo pa giingon sa Pag-asa Mactan idol, but anyway sa kadaghang panghitabo sa panahon ingon man sa Senado ug sa uban pang mga kalambuan sa nasod dayon mo sa atong programang gabi ina ay kay daghan pod mo ma-experience og madunggan dela dili ra ni ko sa mga serious topics na apod tayong mga kahigayunan nga ang inyong mga request atong ma-play. So, na ate gitawag nga Gabi na ay request. Kani nga tong Gabi na ay request segment mga idol sa mga gustong mo pa-update sa ilang mga request ayaw mo kaikog idol. Simple lagi kaya ang kailangan buhaton. Ay, padangat lang po ang inyuhang makabagbag damdamin. Unsa may bisaya ano yung makabagbag damdamin doon? Ng mga lawum nga mga kanang pitik sa inyong kasing-kasing nga gusto ninyong ibutyag pinaagi sa inyong pagsaysay sa inyong mga pulong nga nidagayday alang kaniya palihog kong ipadayag na inyong mga message bisag mo ingon pa mong message sa inyong ex dul okay rag yun. Ha? Ipadayag na niya uban ni sa inyong requested song idol atong numero ay niyo kalimti ha kay basig masaag mog numero marong spelling wrong jun wrong spelling. Oo, 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Huwaton ako inyong request idol ha. Duha na ta ka gabi nga mibasa og mensahe ingon man og request kun kang kinsa ninyo nagipadayag or para sa inyong kaugalingon ba na palihog ko. Isay-isay pud og taas-taas do dire pud cute message do. Kanako. Gikan pud sa inyuhang kuan ba? Unsay term na gikan pud sa gusok. Gusok. Gikan pud sa kinailagman sa inyong nervous system. Padayon to sunahan, Idol, oras sa IFM, alas 6.26. Dayon, kay nagsugod na ta sa programang Gabi na Ay. Dari lang sa 93.9 IFM. Kauban, si Idol Chicks ni Angie Cadora, ang sexy mapungan pa ni Ay.
3: Ang oras, getod ka ninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay. Live Right Pro. Na isili marin. Napag-i multivitamins. Mag-live up na ta. Uban ang Live Right Pro.
4: Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon, puwerte mong aha. Nagkoreang lawas mo, ang potente. Happy ka! Kapungan ba ni?
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kasayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Sis, ganda ng hair!
11: Naka-Empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
10: Naka-Empress! Nakaka-impress!
11: Try mo na, sis! Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
12: Empress Shampoo for impressive hair.
13: 93.9 IFM.
14: Mapungan pa ni!
15: Idol! Idol!
16: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ini. Obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
19: Ang keratin na may plus!
20: Keratin Plus!
21: Ang keratin na may plus.
22: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
23: Drink responsibly.
22: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
23: Drink responsibly.
13: 93.9 IFM.
14: Mapungan pa ni!
24: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
25: Ako Plus, Alco Plus.
26: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
27: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinuside sinukot. Para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: Happy Idol Day, Wednesday na.
3: Wednesday na, Happy Idol Day.
4: Happy Idol Day, Wednesday na.
5: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: 93.9.
1: Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM! Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: 93.9 IFM. Idol, oras karon sa IFM alas 6:29. Nalantay pasudlon sa atong linya, Idol, kay mga itag importante nga impormasyon or kumusta yang kasinatian gikan mismo nanukad diha sa May Colon area. Atong paminawan atong kasama gikan sa RMN Drama, Sir Ricky Garing. Maayong gabi, sir. On air na ta. Sir, kumusta man ang sitwasyon sa Dan Colon? Baha pa ba gihapon hantud karon?
1: Okay, maayong gabi eh. Kasam, Idol 60, no? So, ganun yung pagbunot din sa uwan. Magwata na sa'yo. Kurang wakay. Alasay siya. Hindi. Kasi ba yung uwan? Natandong ka kay Idol. Tadyo talit din eh. Idol 60, no?
0: Mm.
1: Nga, ang sitwasyon doon. Kanya, petig yung kasuga sa uwan. Nga, taas yung tubig. Nga, sa kasi naroon, bisan o wala na nihunong ng uwan, pero nagpabilin pa dihapon na taas ang tubig, no? Kaya barado kayo.
0: Barado kayo ang Dan Colon, sir. So, mga ma-estimate ka, ni mo, sir, sa mga taga tuho dapi, taga... Unsa kay estimate?
1: Wala din dyan. Gani ha, kautok na tuho din siya, no? Yeah, pero gusto ko mga uwan, wala din kayo mga kayo ng laban dihapon, no?
0: So, karon Sir Ricky, so far wala nay kuan kasamang Ricky, no, wala nay uwan din ha, pero ang tubig nagpabilin gihapon.
1: Eh, kasamang, ano, I don't know, wala yung uwan, yung na, pero, gano'n siya gamay ang parabsik na lang,
0: yung
1: wak, agad, yung mas, palayo ko siya, taas ko siya kapin eh, sa paminaw niya, dagan ko din sa oras kapin, na pa,
0: mahubas. So at least kay baluta ani kasamang Ricky tungod kay daghan mag mga motorista no nya napoy pipila ka mga estudyante kanira bang dapit skulon daghan ba kay dinha mga university no nga nakapalibot. So kung ang pipila sa uban nga nagklase na o kung wa pa man gani ang mga nanrabaho po dihang dapita, so na stranded, so puno kay ron ang mga establishmento dinhang dapita kasamang Ricky.
1: Yes, sama kasi honor gan. Dumay mga tao gan natanggong, dumay mga tindahan din nga. Sama sino usab nga to matay ko nan.
0: Mm-hmm. So far mo na ni ang update ron din ha. So ato lang buhing paghulagway. I-clarify once again kasamang Ricky nga ang kaning baha ni abot og tagatuhod, sakto no?
1: Yes. Baha din sa Mikulon sa abot sa tuhod.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Daghang salamat kaayo sa imuhang oras ug panahon kasamang Ricky Garing sa RMN Drama sa impormasyon nga atong nakuha karong gabi una. Daghang salamat Sir Ricky ug maayong gabi. Okay. Atong napaminawan, Idol, gikan sa Dan Colon mismo nanukad kasamang Ricky Garing, mga Idol. Muna nga ito ang news flash report, Idol. Again, sa mga motorista, pahimangno lang ha, kaysa mas giingon ni kasamang Ricky na naintay mga motor, nga na-stranded, napagngan sa ilahang mga motor, dikad lahos, taga-tuhod na dol ha. So, amping lang. Unya, basin, huwaton lang yun ang paghubas. Kay wala na iuwan, taligsik na lang. Apan unsa unta may piti man taasa gihapon sa kanang tubig dihang dapita. Drive safely sa mga motorista kung ugaling mo traffic man gani, mo ni gitawag nga ato alang yung ampingan gihapon atong pagbiyahe, Idol ha, kay mo amjitay mahimo mo na magyud ni nabaha na mangyud mo nang amping sa kanunay. Mo nang ato ang flash report. Tagang salamat sa atong kasama gikan sa RMN Drama, Ricky Garing. Kini sa Idol Chixie, standby Tatakay FM balita.
2: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Jing-jing, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngay mong singina.
6: Ma, si Lola!
7: Ma, ayaw ka bala ka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhonon, solbad na nga kong problema. Ka si laundry soap na ang akong gamit karon.
5: Oy, ikaw po dai inday, nagka-si laundry soap na kakaron.
7: Siyempre, asa man ko paulahi ma, grabe mo tangtang sa mansa ug hugaw ang ka-si laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako ma.
5: Tinoo siya ka-inday, basta labada, ka-si laundry soap na doon ang masaligan.

0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
1: Masin og
0: may diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na!
0: Ang DTX 500
1: adunay powerful extracts
0: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
0: nga gigan sa palaya
1: ug the sugared sugar cane
0: mga organic compounds
1: nga epektibo
0: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
0: sa mga butika.
1: DTX 500
0: ang tuba
1: kontra sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500
1: epektibo
0: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: DTX 500
0: imo sa the sugared sugar cane extract
1: ug anti-diabetic property
0: gikan sa palaya.
1: DTX 500
0: garantisado,
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: 93.9 IFM.
3: Pugnan pa ni!
4: Aykol!
5: Aykol!
6: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si former Governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
9: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niyo sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.
2: 93.9 IFM.
3: Pugnan pa ni!
4: Aykol!
5: Aykol!
14: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaneho. Ang Optin dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling galing mo. Smart 2, Smart Dishwashing Paste ko.
17: Smart 2,
16: pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
17: Smart,
16: tanggaling for every day.
15: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para wala. Bahit linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
16: Tanggaling-galing mo.
17: Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
18: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
20: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong.
21: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangbang Kumakabloom sa Char!
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
2: ACS.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
22: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice or extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
23: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
24: Happy Idol Day! Wednesday na!
25: Wednesday na? Happy Idol Day!
26: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM
1: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: Idol, naminaw mo sa 93.9 IFM. Mga idol, pasensya na, dugay ko nakatabi kita. Taas gyud ning detalye nga atong nakuha gikan sa Cebu City Transportation Office. So, actually bago lang gyud mi nagkahinabi, no, ni Sir Hector Arsenal sa Cebu City Transportation Office. Idol, paminaw. Labi na sa mga motoristang mo biyahe. Sus, Diyos ko, kinahanglan gyud mong taas-taas nga pasensya. Pasensya, idol, kay tungod sa maong kasinatian sa pagbunok sa uwan, idol, heavy traffic ang sagarang mga dalan, labi na katong mga areas nga naka-experience og pagbaha. Idol, paminaw, manito na risugda na to, ris may habig sa north side sa Cebu. Ang Talamban area o kaning Kabangkalan intersection, idol, adunay slow moving adagan sa trapiko, paingon na kini sa southbound. Paingon sa TESDA, idol, no? TESDA flyover, so maagi na na Governor Cuenco. Salinas Drive, moderate to heavy or heavy kay flooded area, gamay, dapit sa may Salinas Drive. Landers, adunay moderate to heavy situation. General Maximum Avenue, heavy traffic. Esosmenia, pa ingon sa SRP, idol, ingon man, idol, kining ato ang linya sa or dagan sa trapiko sa may Esosmenia Street, idol, both na siya paingon sa tunnel SRP o ingon man paingon sa northbound sa may Mandawi City na kasinati ni idol o kuan heavy traffic usab, no? V Soto area, heavy traffic usab, mga idol. So ato aning so taon pag yun, idol, no, kay napay kanang napay pagbaha sa pipila ka mga lugar. Ingon man, ang area diri paminawan ni idol ha kani bitong land bank gikan sa Pidal Rosario Street mo tabok paingon sa Fuente Osmeña Circle, idol, straight dapit sa may Anita's Bakery sa Laurenti Street, adunay heavy traffic, idol, kay nay baha dihang dapitas may Anita's, idol, no? Unya, Mambaling to Shopwise, heavy traffic tungod sa pagbaha usab. F. Llamas, moderate to heavy. Kinasang-an, adunay flooded area sa may Kinasang-an, Pardo, idol, hinungdan nga ang Basak Pardo na ay slow moving situation karon. Ingon man sa Kulon, mingaw man pero na ipagbaha sa may Kulon ug sa Manalili Street. Munang amping, idol, sa kadalanan maglikay sa disgrasya, taas-taas nga pasensya ang kinahanglan. Perte gyung buno ka ganina, perte sab gyung ka heavy sa traffic. Cebu City Transportation Officer Hector Arsenal, daghang salamat sa kompletong detalye nga atong nakuha karong gabi. Una mo na ang atong IFM balitang traffic oras sa IFM alas 7:01 na. Ato ang pagbalik, idol, dugang sunata. Unya inyo kalimti inyong request, tagbiin na ay request. Pakapini nag makabagbag damdamin nga mensahe, idol, ha. Okay, para ato ginang mabasahan on air. Stand by, dire lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni.
1: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: Ikaw ba? Sige pa nga, bit, pang chicks. Pagkita na poblain, oy.
4: Wow, guwapo.
3: Oy, palabi ha, kung naginuton ta. Papungan pa ni.
5: Constipation, lisod na para nimo, para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot, made with sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural solution batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
7: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
6: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
11: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.
12: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
16: Ang keratin na may plus!
17: Keratin Plus!
18: Ang keratin na may plus.
19: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silima rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
11: 93.9 IFM.
20: Mapungan pa
21: niya. Icon!
22: Sis, ganda ng hair.
23: Naka-empress.
24: Impressively smooth, shiny, and healthy.
23: With regular use.
24: Naka-empress. Nakaka-impress.
23: Try mo na, sis.
24: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
25: Empress Shampoo. For impressive hair.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
27: unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
28: ACS! Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na katindog, smile kayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang bayi ako mabantayan sa akong mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helps you to look fresh and focused. More confident kayo, makikistorya sa customers. Kwapa ka, Stress Tabs.
29: Okay, para Mrs. Iron, is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: 93.9 IFM.
20: Mapungan pa niya.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beats, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
6: Way mawa kumusuway, relate ba ka ka sa
7: Hunghong sa Bayot-Buwang?
8: Maayong gabi ka na ito mga idol. Ano pa kayo mga nasa sa Bayot Bion sa inyong sudaan? Sa inyong sudaan mga idol, sa inyong panihapon mga idol, chikahi ko! Mauna siya. Kaya ako din na nga, diyo mga idol, o tortang talong. Kaya ba't ka na nga, diyo ko aning talong mga idol, eh? Violet, may color aning nato, pink-pink na talong mga idol. Pero anyway mga idol, kaanin ka, diyo ko tortang talong mga idol. Akong gasto mga idol, no? Kay 475 pesos yun mga idol.
3: Idol, nakaigo ba?
9: Happy Idol Day! Wednesday na!
10: Wednesday na? Happy Idol Day!
11: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: FM, mapugnan pa ni Idol Chicks ni Do sa programang Gabi na ay Arizona B. B is Budots! Budots! Budots! Kabalo mo, Dol, ka ng pag-attend ako ga Bicon 2026 sa host idol mo. Daghan kaayo ang mga naa sa LGBTQ plus A community. Kaya naa may mga drag performers, no? Kaning mga naa sa drag community. Pinanguluhan ni Marina Summers kining nag-host pod sa kanang Miss Universe Philippines 2026. So kining drag community mo ni ang performers sa mga naa sa kanang komunidad diin ilahang mga kamaayog talento skills ilahang gipadayag. So pag-ingon ako ato ga kuan advance happy pride month astang grabiha ka hugyaw. Makaingon ta ba? Kaingon man sa kanta sa Arizona B, no, nga ka ng B is for Biot, walay problema dun. Nga, kabalo mo nga, no, daghan kay ang naasa ka ni nga sektor idol, no, nga ka ng muog yun naghatag pod o ga kulor, no, sa ato ang mga kinabuhi, naamoy mga higala, naamoy mga kailang, naasa komunidad, LGBTQ plus A community. Daghan nila ang mga intelihente, talentado, hinungdan nga even before ako makarecall ko, wala mang kaayo nagmatter ni para sa mga kagamhanan or mga local government units. And then eventually, the evolution began. Kaning pag-recognize sa gitawag nga Pride Month, murag halos tanang syudad, even mga provinces, naanay pagpadayag sa ilahang pagsuporta sa community sa LGBTQ plus A or LGBTQIA community. No, bigi ko kakuan sa uban na mga terms pa ni kay wide man kay na nalaom kay nila mga termino idol, pero of course kay ako given ako yung mga higala na ako yung mga makatrabaho sa events industry nga naa sa kaning kanang komunidad. Colorful ilang life they have been trying to also show unsa sila apart from the expression nga lingaw-lingaw, hugi-hugaw, kataw, naay sila yung mga serious nga careers, no? So to all na mga naa sa kaning community, kani ako makaingon ko straight man ko dol kanang pero daghan kay taghigala nga naa sa kaning community and there's nothing wrong with that. So happy Pride Month sa mga atong higala nga naa sa community. In fact, ang Cebu Capitol, ilan ang gipasigaan nilang Capitol building sa mga kulor sa LGBTQIA+ community. Kay naalagi ilusad pohon nga Cebu Pride. Ilusad na actually. In fact, nanay mga EOC Governor Pamela Baricuatro, kabahin ang healthcare nga partner, pwede na kung mapa-admit ka, imong partner nga imong gi-recognize mo na yung paadmit mo. Kaya usually, dapat bisag unsa nga marital status, basta imo na recognize na mo gina imong partner, di ba? Kay sa uban, na yung mga ng partnership, nga same gender. But of course, dako kay nagganang controversial pa ng Tokyoon Idol. Pwede nga ang uban, may ingon, nga ka ng lahilahi mo itong perspective, chiksi, kay kanima na mua, kanasli muha. Oh, pwede rin yung lahilahi perspective. But of course, at the end of the day, we are all humans. We are all one in the same. No? Pareho rin ta. Gaginhawa. Pareho rin kitang tanan. And, susutanin ang mga naadin ha. Happy Pride Month ninyo, mga idol, ha? Padayon tasunahan, mga idol, kay even maad lang, bisag ang Presidente sa Pilipinas, si Great Pudeg Happy Pride Month, no? So, oras sa IFM, mga idol, tanan ni Great, kamo ni Great na ba mo yung na Happy Pride Month? Inyong mga friends, kanan inyong mga makeup artists, inyong parlorista, kanang mga ni, kuan ninyo, ni pagwapa ninyo, ni Rebond sa inyong buhok, no? Nga perting kuluta. Ina Happy Pride Month. Oras sa ayaw naman na 7:25 na. Uy! Ang gabi na ay request ay kalimti ha inyong mensahe. Dapat makabagbag damdamin dyan na idol. Di dyan na pwede nga ikauwaw na ninyo inyong i-express na ni idol. Muna ni inyuhang higayon or panahon nga mapadayag. No? Kanang pakapini siya, kanang makabagbag damdamin o para kang kinsa po na idol. Oh, mas nice ganin pahibawon ko ninyo kung asa mo na minaw. I-text na ha kay ako nang i-check ron kinsa ya deserve nga ma-play ilang sonata sa atong programa 0923112871. Again 0923112871 para sa gabi na I request. Stand by. Kini si Idol Chick si Angie Kadorang sexy coming right up next segment gabi na I request and after Idol to follow ang atoang IFM gabi na ay news bites. Dire lang sa 93.9 IFM mapugnan pa ni
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Oras, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
5: Ikaw ba? Hilak-hilak ka ba sa sad story ng English? Ega English man na. Kasabot na ikaw. If I know ni hilak ka, kay wa ka kasabot. Mapungan pa ni.
6: Ubo ng anak. Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Sis, ganda ng hair!
11: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
10: Naka-empress! Nakaka-impress!
11: Try mo na, sis!
12: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
13: Empress Shampoo for impressive hair.
14: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
16: 93.9 IFM.
17: Mapungan pa ni!
18: Idol! Idol!
19: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
20: Ako Plus Alco Plus.
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
23: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
24: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina ra ako ni imong anak!
25: Noel! Nasakit na ang bata ko! Ay, agay tay, agay tay! Tay, agay!
24: Pag-inubya, ako ang lalaki din eh. Babae na ka. Busa ako ang mas nakaibalo sa ato ah.
25: Noel, dili na maayin ang imong gimo.
24: Hayde mayo, kini ang angay ka nimo.
26: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
27: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
25: Ang keratin na may plus.
0: Keratin Plus.
1: Ang keratin na may plus.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.
3: So.

0: 93.9.
1: IFM. Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
2: gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

Idol, oras na para sa ito ang gabi na ay request para sa mga idol nato din ha, gustong ipadayag ang ilahang mensahe. Hinapunta ka ning mensahe ngayong isend, idol, baka nagid bitong request jud, dili jud siya ingon na message lang kanang mga pangutana, o baka ha, kanang mga kuan gid idol, kanang mga gikan sa alimpatakan. Takaw niya lang patakan. Idol boy kid lang ko ani ka idol icon niya nang ay kay ko diri. Pero bitaw kini nga to ang kuan ato ang segment ato ning gituyo idol para pud kanang mga wala naka-express sa ilahang mga gustong isultir padayag. Sama ani nga to ang text message nga nadawat nga iya daw ning i-dedicate para sa iyahang crush. Uy, pero yung crush na fall na daw siya. Dili na daw niya panganlan. Pero ingon siya mayang gabi, Idol Chixie. Ganahan lang ko ma-request niya. Itago lang po na akong identity. Secret admirer din ito. Itago lang po na akong identity, Idol Chixie. Ganahan lang ako ipadayag ang ako ang... Sani? Ako ang mensahe para sa ako ang... Dugay na nga i-admire. Nga sa panahon, usahay, din ako kalikayan bisan sa akong mga damgo. Ako siyang makita. Munang gusto ko i-request ang kanta na Lifetime, gikan sa Ben and Ben. Kaya namagod na kanta, Idol Chixie, mubagay sa ako ang gibati para niya. Walay kami, pero di ko kabalo kung saon ako pag-undang sa akong pamati para kaniya. Muna nga kung gabi na I request. Nagang salamat. Tago lang ko sa pangan nga Jane. O ganiya na Jane ang imuhang request sa gabi na I Lifetime by Ben and Ben.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hello, wait. Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto,
4: mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: DGX 500
5: to si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
6: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
17: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
18: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice or extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
19: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
20: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ako ng palit. Pugasa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na inom sa Immuni Plus. Maglayan ni mo pamati, maglayan ni mo tudunlan. Nung inom ako Immuni Plus, okay na dayon. Uwa na dayon siya. Ako dyan ang i-recommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka-epektibo, ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay nun. Pwede rin mo kisiyo ng kilid. Uman, inom rada yun. Sayon ra kayo. Diretso rada inom. Di nakakinahanglan. Mungita pa ka o tubig. Gugong sa panabiha. Dali ra kayo inan ng Immuni Plus. Immuni Plus. Well,

0: IFM Balita,
1: lokal ug nasyonal. Mao kini ang IFM.
0: IFM Balita.
2: Maayong gabi, Sugbuan. Yan atong IFM Balita. Sa gabi na ay News Bite. Sa gabi na ay Idol. Atong oras, alas 8, impunto na. Ani-ana ang detalye sa itong balita. Sa adlaw nga Petsa 3 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026, adlaw nga Miyerkules, Idol. Sa balitang lokal.
0: IFM Balita.
2: Nakasinati og huot nga dagan sa trapiko ang mga sakyanan kinihuman sa epekto sa kusog nga pagbunok sa uwan kaganihang hapon. Diin na pipila ka mga major highways o kadalanan ang nakasinati o pagbaha sa dakbayan sa Sugbo. Samtang base sa awahing pakighinabi sa IFM 93.9 Cebu sa Cebu City Transportation Office, nakabaton gyud og huot nga dagan sa trapiko. Tungod sa pipila ka mga na-experience nga baha, labi na sa may habig sa Mambaling, ingon man sa area sa may Salinas Drive, og sa pipila ka mga lugar sa Sugbo.
0: IFM Balita.
2: Samtang sa balitang nasyonal, Idol, ato ning hisgutan kay ganina man gud nagpagawas og Facebook Live ni si Senate President Alan Peter Cayetano, no. Unya karon murabag nahulog nga ang kaninga minority black kaniadto mamahimo ng majority black. So hisgutan taning detalye, Idol.
0: IFM Balita.
2: Gibutyag ni Senator Senate President Alan Peter Cayetano nga base sa rules sa Senado ug sa Philippine Constitution nga 13 ka mga senador ang kinahanglan para mapulihan ang usa ka Senate President o Senate President pro tempore.
0: IFM Balita.
2: Wala sab daw grounds nga mupili og bagong acting Senate President ang Senado.
0: IFM Balita.
2: Sa laing bahin, gitawag sab niya kini nga illegal or illegal kudita, matud pa og subay sa Philippine Constitution.
0: IFM Balita.
2: Samtang sa bahin sa Solid Block 12, gikan sa Solid Block 11, nahimo na kining Solid Block 12, ilahan ang gibutyag sila na ang bagong mayorya or majority sa Senado. Niklaro sab sila nga matud pa dili na Senate President si Senate or Senator Alan Peter Cayetano.
0: IFM Balita.
2: Mukadto ang tuang mga balita karong gabi una sa atong gabi na ay News Bites, Idol, nga hatud ka nato sa DTX 500. Idol, ang DTX 500 anak ni Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin, Idol, mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya nato ang diabetes pinaagi sa saktong diet ug exercise ug pag-inom og DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar o pag DTX 500 na. Oras sa IFM, Idol. Alas 8:03 na, dugang sunata sa pagbalik sa programang Gabi na ay. Kini si Idol Chixi. Di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.
1: Ug mao kadto ang
0: IFM Balita
1: sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
3: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Oh, 50 pataas na malay na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na ko eh. Basta blessed lang ko. Nakaabot ka ng edara. Mapugnan pa ni. Oh.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus.
7: Keratin Plus.
8: Ang keratin na may plus.
9: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay. Naa, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function? Liverate Pro! Liver up na ta! Uban ang Liverate Pro!
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh! Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Alco Plus! Alco Plus!
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
14: 93.9 IFM!
15: Aikol!
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
17: unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
16: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
18: ECS!
19: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-empress.
19: Impressively smooth, shiny, and healthy.
18: With regular use.
19: Naka-empress. Nakaka-impress.
18: Try mo na, sis.
19: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
20: Happy Idol Day! Wednesday na!
21: Wednesday na? Happy Idol Day!
22: Happy Idol Day! Wednesday na!
23: Sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
21: 93.9
23: IFM.
24: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay
25: gabi na ay!
24: Gabi na ay!
25: IFM.
26: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.

0: find you, and it sounds like.
1: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni?

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basins yan na ang among gipangita.
4: Radyo Eskolar ni Idol!
3: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makahuman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
5: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
3: Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
6: Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's
3: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
4: Radyo Eskolar ni Idol.
7: Happy Idol Day! Wednesday na!
8: Wednesday na? Happy Idol Day!
9: Happy Idol Day! Wednesday na!
10: Woo! Mapugnan pa ni, eh, bad trip kay Kurunpre.
11: Sa trabaho?
10: Lagi. Igo-igor pag ito sweldo.
11: Aani na lang. Di baso.
10: Ayo, salamat lang, pre. Maglibre ka?
11: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
10: Ayos ka, pre, na. Prangko na.
12: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
13: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: 93.9 FM. Mapugngan panigabii na ay kauban sa Idol Chicks si Idol. Pizza 3 sa buwan sa Mayo. Ah, sorry, Mayo na noon. Hunyo! Like the smil, the bainty size. Mga idol, ito nang hisgutan ni matud pa ni Kay Abad, no? Nga kanang usa ka cancer survivor nga kining buwan daw sa Hunyo Cancer Survivors Month po daw ni wala og wala gihikaw no ni Kay Abad sa iyang mga followers labi na karon nga na siya sa social media idol ang iyang kasinatian sa pagbattle sa cancer. Unya hinungdan nga na survive naman niya so iya pong gi-share nga di dalim ang giagian and iya pong gi-hope nga na healing sa mga nakasinati o cancer. Kaning maong sakit idol kung makadungog na kay ingon ana nga sakit marag makuan makuyawan jud kadol no. Kay di gyud na lalim no gasto unya aside sa gasto kanang ang battle sa physical nimo nga mental o physical health nimo kay imo man ang hunahunaon ma-emotional pud ka and it seems like she is giving strength no para sa mga tao nga nakaagi pod sa susamang experience kaning mga artist or mga social media people nga nay sakit ngayon ana namgud sila platform so at least ma-aware ang mga tao kung unsay mga kasinatian nila based on experience. But si Kay Abad, niingon yun siya nga, usa na siya ka-cancer survivor. Hinungdan gani idol nga, mag-uhay lang po niya gireveal no, sa iyahang mama nga, nakasinati din siya cancer niya. Nang patato pa ni siya ani nga symbol nga, usa siya ka-cancer survivor. So, keep up sa imong health, Miss Kay. Good health lang din sa kanunay. Actually, nakit-ani na mo ni Idol Boy Kay. Actually, nakauban dyan na mo sa stage, no? Sa milabay nga IPI run. Very kuan gid idol. Guapa, niabutan. So, nice kaayong ni si Miss Kay. Unya, kuan, makaingon lang po yun ta idol nga. Atog yung prayers, labi na sa mga nakasinati o maong matang sa sakit. Unta, magiyahan. Unya, matambalan dayon. Unya, be strong. Dili lang kamo, lakip na inyong mga pamilya. Muna nga itong IFM Balitang Showbiz sa mga idol. Padayon ito sa unahan mga idol ha. Dugang sunata alang kaninyo. Ingon man inyong mga pa-shoutout sa ito nang i-shoutout later. Oras sa IFM alas 8:26 na kini ang gabi na ay sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ikaw ba? Anak-anak pag ang save Mother Earth, pero kung makaputol o kamunggay, huwag as kurag mapatay. Huwag ka mo, ma. Papunyan ka ni.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabalik sa mga butika.

0: BWC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWC Kids. Healthy kids, happy moms!
2: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
3: Dugay na bito kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy?
3: Dapat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
2: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
3: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
4: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide. 93.9 IFM.
5: Aikol!
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress.
6: Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
6: Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis.
6: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus.
12: Keratin Plus.
8: Ang keratin na may plus.
4: 93.9 IFM.
5: Pumang parne!
13: Aikol! Aikol!
14: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imugikaon pero ni agi pila kaadlaw lagi hapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo ang hugaw nga makadaot sa imu lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duwang tudlo ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa imsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
16: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.
17: Ang kinis na niya?
18: In fairness, nag-glow up.
17: My budget? So

0: 93.9. Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: IFM! Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

93.9 IFM.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: 93.9 FM. Mapugnan pa ni shout out ni Michael Bintoy, nga nakachun in. Shout out sa Guido family, Conching family, sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Happy listening nyo din ha. And also happy listening sa ni-text sa ato ang text line. Wala may pangangibilin, dol. Ni-request ra siya, dol. Pero sige lang, kung dili ma-play ang request karon ugma na sab. Kaya namang hapuntay, gabi-in na ay request. So, mata, gabi-in na siya, idol. Ay na ninyuga ka ng kuan. Ay na ninyug kalimti, idol, ha. Ang atuang gabi-in na ay request. Alright? Anyway, mapadayin ito sunahan, idol. Oras sa ayon, alas 8:47 na standby sa Wihing Bahin. Ang atong last song and ang atong pagpamalandong sa atong programang Gabi Ina Ay. Kini si Idol Chixie, mapugnan pa ni eh.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
4: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time? Makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aguna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go for health, go for life. With EXL, usa ka pahinungdom gikan kay Ate Anne.
5: Makabuhay.
6: May buhay sa makabuhay.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratio to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
10: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa niya.
11: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
12: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
11: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
13: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
14: Happy Idol Day! Wednesday na!
15: Wednesday na! Happy Idol Day!
16: Happy Idol Day! Wednesday na!
17: Woo!

0: 93.9.
1: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
2: gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

93.9 FM. Mapugan ito ni Idol Chicks Sinidol. O niya, ang inyo na dunggan. Kanta na siya ni Pebo Bryson. Okay, kini si Pebo Bryson sa kini ka American singer, idol, and songwriter. Known sa iyang classic o R&B hits, mga idol. Kini si Pebo Bryson, mga idol. Sikat kayo ni nga singer. Nga nung ako mang gihisgutan because ni panaw na siya idol. Sad to say, no? Atong pahasubo sa dili lang sa pamilya, lakip na sa mga fans ni Pebo Bryson. American singer man ni idol, no? And so, all the songs nga iyahang hit sama atong akong giplay, katong If Ever You're In My Arms Again, naapod Beauty and the Beast, naapod kanta nga Tonight I Celebrate My Love For You and A Whole New World, magpabili na gid na sa atua, no? Ang iyang memory. So, muna gitawag idol nga may his soul rest in peace. Sa laing bahin, mapadayon sa unahan mga idol, ining tungura sa atuang pagpamalandong sa gabi ina ay atong prayer idol is for kanibitawng letting go and naay ka ng mga pipila ka mga individual idol nga kanang usahay maglisod sila o accept labi na sa mga pipila ka situations no sa kinabuhi. Siguro na yung mga higayon feeling ninyo you're down or a failure or inana di man ato ikalimod idol nga nagi mga kahigayunan nga maguulta no na murag na ata sa deep sorrow or na ata yung mga doubts or questions about life kung unsay mahitabo and what's heading pero of course ato ag yung kuptan og hugtan ang atong pagtuo. Daghang salamat sa mga idol nga niuban ganina pang hapon sa bisaya pay imo diskusyon man ta ganina ano wala man ta kabislong pero sige lang dol wag ko sure ugma kay murag mas grabe jud ang masinati natong obserbaran o tangan tani kun si mahitabo senado ugma ha June 4 kung motongan na ba ang major actually ningon ang solid 11 nga nahimo nang solid 12 nga sila na kuno ang majority black so tanaw na tog minority na ba ang pikas unsa ba mahitabo basta ugmang adlaw sa senado idol kung naa sila session buhaton aton tanawon unya of course inyo natutukan maminaw mo diri sa IFM unya at the same time inyong i-check ang mga official Facebook page IFM 93.9 Cebu unya at the same time mga at the same time siyempre, ato natutukan mga idol. So, atangin na ninyo. And of course, musunod na programa, Idol Dubs, kumbati sa gabi. Kumusta man ang inyong pagkumbati? Kaubad sa Idol Dubs, sure ko nalingaw sa mga idol sa iyahang segment. So, kumbati sa gabi, musunod na. And the rest of the program, sa itong kadlawan ng programa, hangtod, buntag hangtod, hapon ay kalimti ang Dear IFM mga idol. Kaubad ng kulay duo sa maaninggat na drama, nga produced by RMN Drama. And kulay duo sa inyuhang kahapunan, 123 Dear IFM. Wala na ko ikong oras, balik ko ugma. Kini si Idol Chicks and Chikadorang sexy manamilit pinagi sa pagpamalandong mga idol.

Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Lord, karong gabi una among evening prayer, amo ang pag-ampo, pagpamalando, ang pangayog pagiya kanimo. Labi na sa mga tao, individual nga nakasinati karon o kaguol. Siguro na uban, grieving, kay na ay mga minahal or mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan. Naasay pipila, nga heartbroken, siguro sa relationship, o baka ha, na sila'y mga gibati nga kasakit tungod sa mga sitwasyon sa kinabuhi nga tigid makontrol. Lord, we pray for your guidance and strength nga unta ang ilahang mga kasing-kasing o ilang kasakit mo. Hinahinay nga ma-heal and imo sa magiyahan nga adto makakita sila mga tao nga anda maminaw nila o dapat sila kasaligang mga tao nga pwede nilang sharean sa ilahang mga giagian. We also pray for all the people nga nanginahanglan og paglaom karon, labi na kaming mga Pilipino sa among nasod. We pray for our country, Lord, nga unta in the days to come ang mga leaders tamo piliun og unahon gyud ang mga Pilipino. Muni ang amo ang giampo, giyahi ang tanan, Lord, tagaig paglaom og hustisya sa kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Hello, wait. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Life Extension Vitamin D3. Linuria
5: Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na again.
4: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
6: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Gaagay, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
8: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
4: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers. Prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day. 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod. Imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsa niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.
10: Aykol! Aykol!
11: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isalimarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy.
14: Hello, Mommy.
13: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS 93.9 IFM.
2: Mapungan po ni.
3: Idol!
4: Idol!
5: Ay! Pastilan Idol! Maayong gabi kaninyong tanan. Pastilan tugnawa, bito Idol. Kumusta man ang inyong kagabion mga idol adlaw karon nga Miyerkules. Happy Idol Day kaninyo mga idol. Pizza 3 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Lain sa magabi ang kita mag-auban mga idol, pero karong gabi una medyo tugnaw ang panahon. Inubanan sa traffic po dias kadalanan. Imbis sa bugnaw unta kayo itong panahon mga idol, apan tungod sa traffic usahay maapektuhan maning atuang mga paminsar. But anyway, sa mga idol na pa-detos na sa itong programa, dihalagin mo sa inyong mga nahimutangan kay sa dili madugay ito ng sugdan, ang lain na usab nga hugna sa tuang programa matag gabiing IFM. Kumbati sa gabi mga idol, lain na usab nga sulat ang tuang basahon, lain na usab nga pangutan na ang inyuhang madungga na karong gabi una mga idol tungod kay... Ubay-ubay na may gining na ito mga idol. Ay, mura, huwag ka nang ako personally, naglibog sa kusinang mapangutana o sahay. Kinamong yung mapangutana o sahay nga perting dali kay siya tubagon apan maulagi na kung ikaw naasa maong sitwasyon o sahay maglibog ka kung unsay maayong buhaton. Makaingon ba ka nga mag-move on or muingon na lang ka nga ipadayon? Ha? Kaya... Naamang ko yung mga sitwasyon o zahay nga maguna-una ta nga kung magpadayon ta, basin og masakitan rata. Pero mag-move on ta, basin og magbalik-balik po ta. Nabi o ba nga yun? Nag-move on ako. Dayon after how many days, mingon dayon nga, ni ako mabalik ko ni mo kay, di ko mabuhi kung wala ka. Ikaw rin yun ang ako, di ba? So... Atong tabangan og tubag ang pangutana karong gabion mga idol sa atuang suki nga tigpaminaw nga nagpadala sa iyang pangutana sa atuang programa. Oras IFM, alas 9:11 na mga idol.
6: This time check is brought to you by BLC Kids, tummy friendly vitamin C for kids. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Game ka idol?
8: Game sa to idol.
7: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangi sad online, not just one but two winners patag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
9: Idol! Gusto ba kang makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
10: DJ, patunugin mo!
9: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. At nangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
11: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
9: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot din ninyo.
11: Hawak mo ang beat.
9: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol.
7: Idol Mo DJs.
12: Ang tamis na sila tig o glami mo gitig. Idol Mami Tig.
13: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
9: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
14: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
15: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulakido.
16: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
17: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
18: Ang market man on the run. Idol B.
19: Ang chikadorang
9: sexy. Idol Chixie.
1: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
2: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
3: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
4: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maujud ka nang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
0: Maunang ako, di na dyan mabalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa ganit ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi'y. Featuring, what's the style sa IFM? Dali na ta, mga idol!
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Doves.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
2: Ang bugoy nga good boy. Idol Dance.
3: 93.9 AFM. Mapugnan pa ba ni mga idol? Hey. Malano. Mayong gabi pag-usap mga idol and welcome sa itong programang IFM Kumbari sa Gabi. Kao man ang yapon ninyo ang nag-inusarang bugoy nga good boy. Wailain mga idol, idol dogs. Ang kabugnaw sa kagabhion na susama kabugnaw sa atuang sunata karon. Hey, unsa man? Unsa man inyo ang mahinumduman kung makadungog mo ani nga sunata? Alas 9:27 na to ang oras mga idol. Welcome sa tuang nga programa ilabi na gyud sa tuang nga mga sukid tigpaminaw kagikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao ato mga pinalangga diha nga mga OFWs na always yun nagpaminaw tan-aw sa tuang nga programa karong gabi una. Mayo gabi ini mga idol ha si Jessaline Baclayon Amadora mayong gabi idol. Pwede jud mo message sa tuang nga text line do la. Atong text line na 0923112-8701 para sa inyuhang mga tubag unya sa tuang mga pangutana idol diin dunay kalabutan sa atuang sa mga sukin tigpaminaw sa tuang programa nga nagpadala sa iyang mensahe in town tungod kay ang iyang asawa lagi na amay dili maayo nga gibuhat. So kagabi ang nagproblema sa iyang ex usa ka asawa ang karon mga idol lahi na sad kay ang iyang bana ang bana na say nagpadala nato og suwat unya kini laging iyang asawa lagi nga nagpabadlong lagi. Unsa kaya usa ka nga klase sa pagpabadlong mga idol ha? At angin ninyo ang atuang sulat karong taod-taod mga idol kung unsang klasiha sa pagpabadlong ang gibuhat sa iyang asawa. Kini nagpamatuod lang yun niya mga idol nung dili tanang sala diha sa relasyon mga lalaki ang hinunggan. Kaya na sa uban nga mga babae sa hinunggan. Tanawar ha? Good evening idol, pirmigin minaminaw. Mataga gabi ang Alindahaw family sa may Barili. Oy, salamat kayo ha. Diyan sa mga Alindahaw family diyan sa may Barili. Unya may gabi usab sa tuang mga idol diyan sa may Mandawi City. Diyan sa may Barangay Tabok. Diyan sa may Barangay Tawason. Sa may Kanduman. Sa may Giso. Diyan sa may Baniland. Diyan sa may Mantuyong. Diyan sa may Alang-Alang. O sa Paknaan. Salamat kay sa inyo nga always sa pagpaminaw. And also to Idol Jessaline Amadora diha sa may Bunbun. Cebu City, may gabi ng idol ha. Aljo na mong katkat may pagpaminaw, idol. Salamat sa imong always sa pagpaminaw. Unya shoutout, idol, from Barangay Tisa. Uy, Mariko Radaza the second. Maayong gabi sa mga taga-Tisa. Salamat kay sa inyo nga pagpaminaw, idol ha. Sa kanunay. And also sa tuang mga idol diha sa may Barangay Pahina Central. Diha sa may San Nicolas proper. Sa may Pahina San Nicolas as well. Sa may Apas. Diha sa may Lahog. Diha sa may Busay. Sa may Mabulo. Sa may Hipodromo. Sa may Tihero. Sa may Tinago. O diha sa may Pasil. O Ermita nga always. Nga nagpaminaw sa tuang programa. Labi na diha sa tuang mga idol nga nasa Carbon karon. Nga nagpaminaw niining tuang programa matag gabi. Maayong gabi ninyo diha mga idol. Palit ko ruga si Buyes Bombay diha para matulo niya akong mga luha. Good day mga idol. Greet ko sa kuang Papa Anghel, Mama Ijing ug ni Pretty nga pirmi naminaw ninyo. Si Ange diay ni Dri sa may Tabo sa Banay ug sa Tisa. Regards ko ninyo tanan. Salamat sa pagbasa. Salamat kayo ha Ange. Si Mohan nga always nga pagpaminaw. Dito maglugay mga idol. Dito maglangay no. Sa mga nagpaabot diay diha sa tuang Swertres result. Ani na mga idol ato ang Swertres result karong nga gabi una 9 PM nga draw. Pitsa 3 sa bulan sa Hunyo tuig 2020. Ang ito ang swerte sa result mga idol size 4-7. Ako balikon dula ito ang swerte sa result size 4-7 para sa mga namusta diha og swerte sa manginaot ka na manginaot ang na inikarga kung way ni karga dol aw Muna'y pag-iingnon bang usapay layo. Alas 9:31 na ito ang oras, mga idol. Dita magdugay, idol, ha? Dita maglangan. Kay Murag, nagduka na ning ato ang letter sender diri ingon siya nga, Idol Dabs. Dili pa ba ni mo na ibasahon ako ang subat nga? Nagduka naman ko diri. Ay, gabala ka, Idol, ha? Kung nagduka ka di, ha? Atuan ng pamatahon ng imuhang mga mata. Ato nga pilo ng imuhang nahikatulog nga kasing-kasing. Usahay mong good noodle, no? Nga kinahanglan na itong pukaon ang ato ang mga nahikatulog ng mga kasing-kasing. Kaya na may mga kasing-kasing, usahay nga natulog ba? Kaya nabitaw nga, bisan o giunsa na siya o binuang, bisan giunsa na siya o kanabitong panamastamas ang ilahang relasyon apan padayon lang gihapon. Kaya matod pa, ay doon importante man gihapon nga mag-antos ko ani. E kung dili ko mag-antos ani, loo'y man ang ako ang mga anak. O na nga dili tanang mga naa sa relasyon, nagmalipayon. Ano ba niya in town, nag-antos para lang yun mabuo ang pamilya para po sa mga anak na dili mabungkag ang pamilya. Kaya dili yun na li mga idol, no? Nga mabungkag ang pamilya. Kanang uban nga nabungkag ang pamilya, gumikan rapod na sa mga bigaon nga asawa o bana. Hinaota nga, doon ay kabaghuan, ha? Hindi lang tapulos ani paminaw sa tuang programa. Dapat doon ay yoy kabigaon, kabaghuan. Kay kung walay kabaghuan ng tanan, sayang ang atuang pagyaw-yaw sa kahanginan. Labi na gyud tugnaw rong panahona. Nindot kayong taitulog sa mga higdaanan. Papanusahay dili ta makatulog, gumikan sa atuang mga kasinatian. Kay usahay manggod, nagtuota nga kita ra ang naasulod sa iyang dugan. Apan di ay to, ubay-ubay man gyud di ay tang iyang gitaguan. Ayong gabi ikaninyo diyang tanan mga idol, ha? Ato sa ning giplastada diri ang atuang atong kahimanan dul, ha? Para magsugod na gyud sa atuang pagbasa aning sulat sa atuang idol karon nga naglangot-langot na gyud, lagot-lagot na gyud siya. Kaya lagi kini manggud iyang asawa mga idol, ha? Na ani sa gawa sa nasod, no? Usa ni siya ka OFW iyang asawa. Niya usahaon ta man nga kining naamay gibuhat nga dili maayo ang iyang iyang asawa, mauna nga nakakuang gyud siya in town, nakapadala gyud in town siya og sulat nato dol para iyang kanabitong iyang ipangutana ang mga butang nga nakapalibog niya. So dito maglugay dul, ha? Dito maglangan ani ana ang atuang nagpadala sa iyang kaagi karong gabi una. Ang iyang sulat dol, iyang gibutangan sa iyang title og may lain akong may naay lain akong asawa sa laing nasod. Oh, sa mga naasgawas na ha? At sa mga pinilanggang mga OFW diha paminaw og maayo mga idol. Larong ingon ani may nahitabo. So ani ana ang iyang sulat mga idol, ha? Relax lang mo diha. Kung gusto mo motubag sa iyang pangutana, pwede rin juga ayaw mo makuhan doon. Pwede rin juga ayaw mo musen sa tuang mensahe, ha? 0923112870. Shoutout Boss Gawik sa Galawig ko pa Oslo. Ini si Rinaldo Hipunia Jr. Nga nagpaminaw karoon. Kaoban, kasi kaoban ni mo diha Boss Gawik. Kanang tinuod, ha? Are you with the foreigners or your guests? What are their names? Can you tell me their names? Or you just travel alone? Or you're with someone? Or somebody very close to your heart? May gabi usap Michael Bintoy. Shout out Binte Family, Guido Family, ug mga kasag rider sa may dunguan Basak, Mandawi. Ayong gabi niya Michael Bintoy. And mas maayo pa og mabungkag agianan sa ihi. Mabungkag agianan sa ihi. So ito maglugay mga idol, ha? Ani ana nga to ang sulat. Gikan sa tong idol. Sa tong programang IFM Kumbari sa Gabi. Maayong gabi, Idol Dubs, og sa tanang mga idol nga tigpaminawan na sa imong programa. Tawaga lang ko sa pangalan nga Daniel, usa ka tigpaminawan sa imong programa. Lumad ko nga taga Bohol, pero naa ko karon sa siyudad sa Sugbo. Naabot lang ko sa punto nga mopadala nimo sa akong kaagi sa kinabuhi. Kay hangtod karon, naalang gihapon ko sa kalibog kung unsay akong buhaton sa akong asawa nga naa sa laing nasod nagtrabaho. Nagsugod ang akong kalibog, Idol, niadtong bag-o pa lang siyang nilarga sa gawas. Wala man ko'y problema unta nga maglagyo mi, kaya nagplano man mi ana. Dili man good ko kalarga sa gawas, kay naaman ko'y kapansanan sa akong tuong mata. Maong pirmi ko, dili makalarga, maong siya ang nisulay ug apply ug mauto, nakalarga siya sa miaging tuig. Sa unang mga bulan, okay raman among pagbinayluay ug minsahe. Mangumusta ko niya ug mangumusta pod siya nako ug sa among mga anak. Nagtrabaho ko karon isip usa ka maintenance sa usa ka dakong tindahan sa siyudad sa Sugbo. Kadugayan namong kontak-kontak, Idol, nikalit raman siya og kabugnaw namo. Panalagsa na lang siya mag-message namo og dali na kayo masuko. Kung ugaling mag-message ko niya, kay lagi daw na ilang amo nagtanaw niya maong bawal daw magsigi og cellphone. Hangtod kadugayan, murag nakabantay nako. Gipa-open ako sa akong kinamagulangang anak, ang iyahang messenger. Naaman siya ay kachat dito nga usa ka Pinoy nga nagtrabaho pod duol sa iyang lugar. Dili kaayo nindot ilang mga mensahe kay muraman og nagkita na sila dito. Kay nagpasalamat man ang lalaki sa iyang oras. Ako siyang gipangutan na og naa na ba siya ilain. Muingon raman siya og naa ko ilain. Kung og naa ko ilain, dili na unta ko magpadala ninyo diha sa Pinas. Hangtod nga naabot sa punto, Idol, nga magpadala na lamang siya namo, pero uga na kaayo iyang tinagdan namo iyang mga pamilya. Nagtinarong man unta ko sa among kaminyoon, Idol, pero nga nung nag-ingon ani man siya. Usa ka adlaw, na ay nag-message nako iyang kauban sa trabaho, nga niingon nga na ako noy uyab ang akong asawa dito sa gawas, ug magkita sila kung mag-day off siya. Dili jud unta ko motuo kay lagi naa naman mi mga anak ug wala man pud ko magbinag-binuang sa akong pagkabana. Pero sa iyang tinagdan namo, murag makatuo ko sa giingon sa iyang kauban. Hangtod karon, Idol, hilaw na kaayo ug tinagdan ang akong asawa nako. Dali na kaayong masuko unya perming gisapot bisan walay bugat nga rason. Muuli na siya sunod tuig pohon, Idol. Maong mangutana unta ko nimo kung unsay akong buhaton. Pangutan-on ba nako siya kung tinuod ba nga naa siya'y uyab-uyab didto o dili na lang ko maminaw sa mga gisulti sa iyang kauban para sa among pamilya. Daraging salamat, Idol, ug unta mahatagan ko nimo og katinawan kay dili nako mahimutang pirmi, maghuna-huna sa among sitwasyon. Ang imong suking at tigpaminaw, Idol Dubs, si Daniel.

0: Mao na siya mga idol ha, ang atuang sulat karong gabi una. Taas-taas siya, no? Pero kung imong paminawon ang maong sulat, grabe. Makaingon ta dul bang unsa gyud kasagarang rason nganong naay mga tawo nga dili man gyud makaantos. Dili makaagwanta sa kalayo sa inyuhang mga karelasyon, ha? Nganong ingon anak man ang uban? Dili tanan ha, pero nganong ingon anak man ang uban? Sa inyong hunahuna mga idol, sa inyong tanaw ha, kung kamo ang naa sa sapatos ni Daniel, unsa man inigabot sa iyang asawa diri sa Pilipinas, iya bang pangutan-on iyang sukmatan kung unsa man tinuod ba nga naa kay lain sa gawas? Kay mao may gisulti si mong kauban or dili na lang para walay gubot nga mahitabo sa ilang pamilya? Pwede mo masend sa itong text line dula, 0923112-8701. Pwede rin sa mong tawag dol kung kamo ang naa sa sitwasyon ni Daniel. Inyong pangutan-on, pag-abot pa lang sa airport dol, mayingon ka nga, kinsay pangalan? Kinsa may pangalan sa lalaki nga imong gipuli ka na ako? Or, mayingon na lang kaniya nga, gimingaw ko nimo akong pinalanggang asawa. Para dili magkagubot ang pamilya. Unsa may inyuhang huna-huna diya mga idol. Naaba mo'y maistorya sa atuang pangutana karong gabi-un. Idol Dabs, para nako iyang pangutan-on gyud para maklaro ang tanan. Kaya kung dili na niya pangutan-on, basin inigbalik sa iyang asawa, magbalik pud sila kadtong iyahang naasa gawas nga iyahang bag-o. Wala may iingon gyud diri nga nainahitabo, pero sa conversation lagi niingon mang gyud nga salamat sa oras. Ayun po ninyo pasalamati sa oras aron dili masakpan oi. Nag-ingon man dito nga thank you sa time ha. Tanaw daw inyong cellphone sa inyong mga bana o yung tanaw daw ang inyong mga messenger diha, wala ba iniingon og salamat sa time ha. Mama na siya ay nahitabo gyud. Maayong gabi i idol, wala di ay drama. Tanawa raw no. Ang drama na to dul iniga alat 11 o'clock na dula. Kini lang sa ang tuang gipaminaw karon, ang tuang pangutana. Kaya perting sakita dul no. Kana bitong ang imuhang asawa tuwa sa layo, kunya ikaw na adiri ka sa naa ka sa gawa, naa ka sa Pilipinas, mao lang gihapon ang imuhang nagbinuotan ka, unya wala ibinuangan ra ka sa imuhang asawa, di ba? May gabi idol. Hoy, hoy. May gabi idol Alex. Yes, idol Alex, unsa may imuhang maistorya sa atuang istorya karong pangutana karong gabi una sa imong lantaw
1: dili nga Daniel nga ni idol
0: ha
1: Daniel ya pangan
0: Daniel
1: oh magbigay ni mo dolo nga nang Daniel kanang kana go murag wa mo kay klarong ibigay siya go kung labi siya uyad dito yun di ba
0: correct
1: nga isang kayo upsotian na siyang amiga nga ang desulte ang amiga ni mo nga what to kebong kultan niya okay diba
0: correct
1: isang kayo mutuos siya na yun
0: wala man siya nakakita apon. Ang iya lang yung idol kay mga pagduda kay medyo nahilaw man kinabitaw nauga na ang pagtagad sa iyahang asawa nga to niya.
1: Kaya kanang parang ko ay dulo kung ayang pagduda karon kung gusto niya siya nga ayang pagduda di yung matilaw di ano yung pabalik ko nito sila inasun ka ay dulo
0: kana anil siya sa padrapaon sa Pilipinas
1: anil sa Pilipinas kasi mabuhay po niya sa Pilipinas ko ay dulo kundi mo yung mga mauna niya mausap ng layo niya kanang makakwarta dito ang pangot sa tos layo niya, kay gusto lagi, dan po lagi nga makita lagi niya, o ang pagduda sa nilabang layo ang doon, naribibig mga tentasyon, di ba?
0: Correct.
1: Kaya tungkol lagi sa panginhang nga sa lumaks ng mga kalipa, di ba? Sigana ba, di ba?
0: Kanang bitong matintal pa magganit ang dool ta sa tuang asawa o sa tuang bana?
1: Oo, tinuod ay.
0: Kana pa inoong layo kayo, di ba?
1: Oo, layo kayo. Eh, akay, na may panginhangan na agad na tentasyon, di ba, idol?
0: Correct.
1: Wala nga, wala na ko, dahil nga, dila na ni mo, inig, mo pala yung susultuig mong asawa, aw, ay na nagtugkin siya nga, mubalik dito, panikamot na mo diri sa Pilipinas nga, mabuhi inyong anak, huwag mo, na, di ba?
0: Correct.
1: Wala ko, idol, nga, di na nagpabalik ko na kay, kaya nga ito, ito ng mga pagduda ko, mahuog mo na ka ng dududa ko, kaya huwag ka na kayo, wala yan kayo, masuko ko na, bisag ka ng mga story, walang masuko ko na yun, sa puti na lang, kasi sa puti.
0: Basta na yung period. Huwag ka na kung
1: oo, alasan. Pero, ka ng mga, at to sa iyo, ito, idol, ang asawa o ang bana, idol, the original tentasyon sa mga, kaya nga kinitabugin, idol.
0: Mora na imo adol nung dili na pabaliko niya iyahang.
1: Aw, para na ko di ay ang pabaliko na idol kay isu kay ay pagduda makinuo niya nga din anya na muli na noon magkikuha niya na siya ang tinuo niya na ani uya dito.
0: Sakto jud kay idol.
1: Wala. Oh, mo lang nga bali mo bukal yung pamilya yung kadag-ipon og ubos inyong mga anak. Aw. Ayo ayo pabalika ni kuya to kay nang pero para na ko alam na iyo nga mo tanda ka kay di mo mo sulit sino ude dol
0: correct
1: tumusap na
0: mura sa dig lucky diamond
1: ay upo ay dol
0: asa may kinsa may di mo sulit sino lalaki or babae unsa man yon
1: ang tan asawa ay dol di mo sulit dol ko di na dol sa dito ay
0: wala man yung kawatan nga ni mutugan nga nangawat siya.
1: Ako, wala yung sabi na ito, umawala na siya.
0: Sa una, ikaw sa una, Idol Alex, di siya kamusturya yun.
1: Ako ng Idol.
0: Botan yun.
1: Idol, wadyo ko magkuala ng partyaan ng mga kuala nito. Kala ay mga pinas ko lang.
0: Malayo. Parihan kita.
1: Sawa, Idol, na natin mga anak.
0: Duha kita, Idol. Duha ka, duha, duha. Kita na lang duha na bilin kay ang ikatulo tuwa na masayang kalibutan si Dr. Jose Rizal. Ya, salamat kayo, Alex. Salamat kayo.
1: Salamat kayo, Idol. Dapat,
0: kana.
1: Ya, mag-greet na po kang Mary.
0: Sige, larga, Idol. Burak niya, Idol.
1: O, yun yung pardin nyo. May gabi ay ninyo niya kay. Yes, abunong yung kapit. After tungaan, kaya niya, ya. Kung sa iyang asawa nga si Ma'am Rusty pardin nyo, o sa tanalang, nanaminaw sa iyong programa, Idol Dab. Salamat.
0: Salamat kay Idol Alex.
1: Nanaminaw pa sa Netflix Point 9. Ay, din. Makumbat
0: pali, ay yeah! Salamat kayo! Ngayong gabi, Idol Alex. Salamat kayo, ha? Sa mga nagpaminaw niya. Kung mataw magdol, ha? Evening, Idol. Sa ako lang kinahanglan, jud kini niya nga hisgutan o pangutanon. Sa ning kababae, Idol, ha? Kining nag-message. Apan sa saktong paagi, panahon o pamaagi. Ayaw lang paghilom o ayaw usab pagdali-dali o paghukom. Base lang sa mga hungihong. Ayaw siya sugdi o kasuko, pagpangaway o pagpasangil dayon, nga naa kay uyab. Kay kung dili man tinuod ang mga istorya, basin masuko siya o mas malayo pa mo sa usag-usa. Correct. Sakto juga yun, no? Si Ma'am Ann, mauna iyang pamalandong ni Ma'am Ann. No? Dito juga yun ang paminahon, you know? Ikan sa usaka babae, no? Mauni siya ang perspective panlantaw sa usa ka babae. Kanina si Idol Alex ang panlantaw sa usa ka lalaki. Ayaw sa diretsuha og atake, moderetso ka og pangutana. Kasi hindi mo dito, ha? Kung pwedeng ka nang mangutana ka, imong ipaagi lang og sumbingay. Mana lang jugog ka nga kanang ako rayod ka imong gimahal. Wala wala ba'y nakahati sa akong oras? Kay kung naa may nakahati sa akong oras? Nganong na'y nagpasalamat og salamat sa oras? Ito, salamat yan niyo doon, ha? Mario Angelo Dinosta, good evening ni mo, idol. Floor basok, sakit kaayo, maayo, sakit yun kaayo. Malayo ka sa imong pamilya, maayo unta, og magtinarong dito, malaki man o mababae, pariha lang, og dili makuntinto, kuriya lang yun sa uban, ng mga nagtinarong. Correct, very true, dol, no? So, muna mga idol, ha? Ato, may istoryaanin na para nako, dol, nga sakto ni ingon si Ma'am Al na kinanglan ko nimo siyang istoryahon. Pili nimo siya itago si mong kasing-kasing dulke nga no. Usahay mang good mga idol no kung unsi ato ang itago sa tuang mga kasing-kasing kaya ito mga kapungot, mga kaligot-got nga ito ang ihambin itago sa tuang mga kasing-kasing muabot ng panahon nga maglalis mo matrigger ng tanan. Kung matrigger ng tanan mga idol, mauna'y pag-iingnon sa mga katigulangan pa nga katong imuang gipang loom mong manggawas na tanan. Inig manggawas na, diha na mga idol, no? Mas mo grabe pa unya kay imo manggitigom ang tanan. Diba? So mas mayo nga doon na yoy katinawan kay matud pa ang kamatuuran maoy makapadala ni mo ngadto sa imong kagawasan. Diba? So, dili pwede nga imong ihambin sa imong dughan ang tanan. Kung doon na kay mga pangutana sa imuhang asawa, doon na kay pangutana sa imong banan, imong bala, pwede rin kay kang mangutana. Apan, hinumdumi sa imong pagpangutana sa imong partner, idol, inanglan ipaagi ni mo sa sakto nga pamaagi. Dili ka magsingka-singka. Kay ang usa ka argumento imong sugdan o init sa ulo, maabot ang panahon, mahubag sa nang imong ulo. Oy, pamo ginibot ang ipirmi sa inyo mga limbatakan dula kay lisod biya kayo ang panahon karon, init biya kayo ang panahon, bisan unta uga ting ulan na pero init ang gyapon. Pero na naman nagulan-ulan naman dul, no? Pero naa lang gyapon ning ingon ani nga mga sitwasyon. So, ako lang yung maistorya ninyo mga idol, ha, mautong akong giingon kaganina. Kung sa mga inyuhang mga gipangtaguan sa inyong mga kasing-kasing, kung if the concern is all about your relationship, pwede rin ganyan mo na istoryahan o tarong. Ibutang sa lugar. O sa may pasabot ng mag-istorya mong ibutang sa lugar, mana ka nga, pwede na mag-istorya? Do you love kay Mito? Or, mag-istorya ta dito sa may iskina sa may Hakusalim. Joke lang dula. Mag-istorya, baka na bitong istoryahan ninyo uga maayo ang inyuhang mga problema sa relasyon para ang inyuhang kaminyoon, inyong mga relasyon magdugay hangtod sa hangtod. Huwag doon natin matawag na to og forever. Iyang kantahan, idol, og kinsa siya nga nung nagluib ka. Maayo ka! Maayo-maayo sa dyan, maayo sa kada. Nga nung nagluib ka, idol, huwag ako ng asawa, ako na lang pasagdan kaya maumanay iyang kalipay. Maayos ang mindset ni mga yan yung mga anak, makaako ka kagtanaw si mga asawa, gana, gigakos-gako sa kilit. Pura man nagkanta ni Calum, no? I'm in the corner, what's in your kisser? Sila, no? Good evening, idol. Ang ako lang kinanglan jud niyang hisgutan og pangutan-on apan sa saktong paagi. Pangutan-on jud siya apan uban ang kalinaw og katuyuan nga mahitabo sa kamatuoran. Shout out ilan sa makarelate, DJ Nightmare. Oh, na nakadaot. Istoryahe ka dula. So, maundudul ha ang atuang nagpadala si Daniel. Daniel, manginaut ko Daniel nga nagpaminaw ka kay ganihan ni message man ka kung unsa na ko orasan ni ko basaho ng imong sulat. Karoon ako na nabasa, Daniel. So, manginaut ko nga na imo na yun ang nalamdagan ni mong unahuna, idol. So, maayo, mas maayo nga imuhang istoryahan. Pero, ayo sa paagi nung bago pa ganing naabot ang imuhang asawa, imo din diritsyo unog istorya. Ipaagi ni mo, pwede ipaagi o sumbingay. Pwede po siya ipaagi na to. O kanabitaw nga, sa idol, nakita ang mangos relasyon, need na to iya. Ang gitawag na to, kuandol kininya. Kanabitaw, mura siya o kanang imuhang asa tawagan na ako sa tagri, i-refresh yung tawagan na no, kung sa computer pa na siya doon, i-refresh ang inyuhang relasyon. Pero kung sa relasyon, gitawag na itong renewal ka na. Di ba, renewal of your promises. Pwede, ni promise biya mo sa katong nagkauyab pa mo. So magbuhat mo ugan ang bitong private renewal. Like, di ba na may kung na-anadol ka na magkuyog mo, di ba? Mga nabiya ka nga, niya, love pa ko ni mo. Niya, unsa man ko ni mo ka love. Pero kanay mo mga pangutana, mo na yung mga pangutana, katong nanguyab pa ka. Muna kita huwag na itong private renewal. But if you want a public renewal, mo nang nagpakasal mo niya, naabot na mo o 25 katuig sa inyuhang pagkasal, 50 katuig sa inyuhang pagkasal, 75 katuig sa inyuhang pagkasal, o sa gatos katuig sa inyong pagkasal, doon ay may tabo nga renewal of your sacramental vows. Diba? Una na siya. Pero kung uyab pa gani, wala na siya. Gitawag na ito. Muna gitawag na ito o private renewal. Unsa man kunin mo kamahal. Mas mahal pa ba ko sa gasolina? Or unsa man, mahal pa ba ko ni... Yan, ikaw man ipangutan na niya. Ang nadayin siya nga. Isa man itong ingon nga sa'yo. Ipaagi sa sakto nga paagi din. Salamat inyo mga idol sa inyong mga tubag. Wala na ba nagtiwasog-basa ang inyuhan nga mga tubag. But later's alligator, tali pang basahon ang inyuhan nga mga tubag sa pangutana ni Daniel sa itong programang IFM Kumbari sa gabi i-oras IFM. Alas 9:58 na mga idol. Daniel, inumdumi Daniel sa kaminyo, doon ay mga pagsulay, doon ay mga tentasyon, pero atong inumduman, ang atuang ipunting ang atuang mga hunahuna sa unsa may umaabot sa unahan, kay mas maayo ang kaminyo ug ang relasyon na dunay forever.

0: Idol ikaw! Halina! Bati na!
1: Ikaw ba? Sige niya naman tatig ka. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, ana na ka. Karon! Mapungan ba ni?
2: Ay, balita! Suertres o Lotto Results!
3: Idol! Suertres Result! Alas 9! 6! 4! 7! Idol! Nakaigo ba?

0: B-Well-C Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of B-Well-C Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. B-Well-C Kids.
2: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
3: Duh, I'm not in the mood.
2: Unsay gamit ni mga napkin?
3: Ha? Why man, unsay labot?
2: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-i period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha?
2: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
3: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
2: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
3: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
4: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ni kalusan Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibati nya kaantog karon nag minti nako. Antog karon ayo nako ug nikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sin nakapin.
7: 93.9 IFM.
8: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
9: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Atin, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 35. Payo sa mga kabataang lalaki. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan, at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito, at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan, at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman, at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya ay umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag pababayaang makaalpa sa isipan at gunita. Pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay, at kung magkagayoy lalakad kang matiwasay, sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag, ikay masilo. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa, kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ang kanyang kailangan, huwag nang sasabihin, bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa, at may tiwalang lubusan. Huwag makipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Huwag kang maiinggit sa taong marahas nilalakad man sa masama niyang landas, pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Ang taong matalino'y magkakamit karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Ito ang salita ng Diyos.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Happy Idol Day!

0: FM 93.9.
1: IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dance.
0: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 10:12 na tong oras, kini nga bahin gidalit na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nasayad ka ba idol ngusas mga active ng ingredients sa EXL Makabuhay Plus Capsule? Mao ang Ashitaba, base sa research sa Osaka University of Pharmaceutical Sciences. Very effective ang Ashitaba aron likayan ang high blood pressure, hypertension o heart diseases mga idol. Makatabang usab ang Ashitaba, kalikayan ang Alzheimer's disease o glaucoma. Ginapa-improve po nini ang digestion gani gitumag ang Ashitaba isip stomach medicine. Ashitaba pa lang na mga idol, unsa na lang ka kung 17 ka powerful ingredients. Tanan nimong sakit maulian o syempre kanang tanan ana sa usa ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Papalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada mga idol. Kini usab nga bahin gidalit nato sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1 mga idol, maunin siya ang perfect nga coffee for you kay doon na kinigensi nga sagana sa antioxidants. Napamatunan sa pagtuon, doon na kinibinipisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Maka-increase sab kini sa energy level, maong dili na ka magluya. Gawa sa ginseng, doon sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganon din mamangustin, malunggay, kanila, bayabas, og rosehip. Dili siya basta-basta ang kapi, diba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free pagyoda, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Napalit sa mga butika sa inyong lugar, huwag pwede order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, og Lazada, mga idol. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1, og EXL Coffee Mix, og EXL Makabuhay Plus Capsule, papalit sa mga butika sa mga masunod. Ross Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmasya Samura, og Liluan Pharmacy. Alas sa Jasa, 14 na ito ang oras mga idol. Padayon na sa itong programa dula. Salamat kayo sa inyong pag-participate sa ito ang pangutana kaganina dula. Yung kining question ni Daniel. Manginaota nga si Daniel. Kaya ingon man siya dula nga salamat. So nagpaminaw siya kaganina sa ito ang programa. So Daniel, ay kagool idol. Ang Ginoo na kanunay muhatag og giya kung ugaling na kita sa kalibog. Oras IFM, alas 10:15 na mga idol.
3: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT new mo.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
2: Wednesday na? Happy Idol Day!
3: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!
2: Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol. Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: 93.9.
1: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
2: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
1: Maunang ako, di na dyan bubalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa gani ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo sa Facebook Live sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
2: IFM, kumbati sa gabi e. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: IFM 93.9.
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Idol ikaw. Alina. Kumbatina.
3: Hello, wait. Naot sa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
4: Game ka, Idol?
5: Game sa to, Idol.
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patunugin mo!
6: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pagla ngay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
8: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
6: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kay ninyo. Sa Hunyo ni Idol!
4: Ang Idol mo, DJs!
9: Ang tamis na sila, ti! O gilabi mo, gitit! Idol, mami, ti!
10: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
11: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
4: Ang kiartan o sabaan, Idol Kulatido.
12: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, inday.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Indian Production Center. Mudalit ka rin yun in tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
1: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang limang kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputo.
0: Palami style.
1: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Oh. Tagpawa ko. Lipaya ko.
0: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha, paigon sa bukid!
0: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style?
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
4: 93.9 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11:14 na tong oras dol ha sa atoang bag-ong schedule ikatulong adlaw karon mga idol sa atoang bag-ong schedule sa What's the Style. Atoang gibutang sa kagabhion dol ha kay lisod gayo kung atong ibutang siya sa bag-o pang tawag ka ni bag-o pang gabi idol ba kay you know na. Naay mga bata pang still alive and kicking. Kinisan mga orasa, padong yun ay pangkatulog, ba? Just in case na mo'y makuha ng mga pagtulunan sa tuwang nga drama, at least, magamit ninyo iniga pangatulog. At ang text line, 0923112871. Para sa mga gustong mag-message o mag-request niya sa tuwang programa ng IFMES, just let me know mga idol, ha? Ano yan itong drama karong gabi? Una, nining itong programa ng IFM. Kumbaris gabi featuring What's the Style sa IFM. Oras sa IFM mga idol, alas 11:15 na.
5: Kining maong programa kay Rated SPG. Striktong pag-iya o ginsaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
6: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaway, makahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

ako si Mawi. Ginaingon, ang bana, sakto gani sa ayuda, ngadto sa asawa, di gid kini magduda. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi, gadin ako mahimong mahikalimtan.

0: Syur, kan ilam nak kagar beda bebe.
1: Lagi pidut. Mulsa tabangi ko.
0: Mai kadia kega lam-lam kadia. Amro lemi kini bagi lam-lam dah.
1: Lemi kayo. Kering. Oni sai kita wago kini pan ngawai pansit. Tu lemi kayo.
0: Tahar bana taun.
1: Ha? Si malita.
0: Maldita sabi dah.
1: Ah, nao na siguro niya may maldita. Nao na.
0: Ah, murag. Kamu may dugay ng kasilingan. Sayo gyud ka na.
1: O saman, tabangan ko na mo pinot o dili?

0: Ben, yo dije. Ben, bro, como está, o me replay.
1: Ah, ¿cuál me?
0: Mike, ven.
1: Oh, panggil bi, ayai, maruk aku melipo, maruk mendaki aku melayu.
2: Kakak tahu anak.
3: Mama sedui, mana yang mau ingon aku sila si pedo tinggal
2: bi. Ingon ato on pagsukod sila laki. Kung tinod anay bang iyang pagpaninguhas o sa kababay.
3: Syudad naman tamawa naman ta sa probinsya.
2: Ay bala na, at least nasukod na to sila.
3: At least.
2: Pastilan, kasakit sa kunti yan pag siging katawa ka niya.
3: Ipanabi kita sa mga silingan, mataniwat ang umu, ma.
2: May no.

0: Ay, di gyud ko motuan ang ungorong panahon na dot.
1: Awida, wala ka batiado noy, Jorel.
0: Ha?
1: Ah. Di
0: eh.
1: Among nabati ka biing ba mawi, ungo nang inahan taon. Oy, ni Jorel, ungo nang inahan nung kanan.
0: Sabah dia pidot, oy. Ang pagkatalawan lang yun imong tawhana ka.

0: Oh, ni. Almama ni, Armida. Mui, mikui.
1: So, dirin mawe. Dalik na jong.
0: Mayong gabi, Armida.
2: Maayo gid ang imong kagabion, Mawi. Kaysa tanang lalaki nga gustong mamisita nako, ikaw ang nauyunan sa akong inahan.
3: Ay, sorry ato unang mianhi ka, Mawi. May kuyog manggod ka ang tuog, ako lang tamong gibinuangan ba?
0: Ah, nikisabot ko nang.
3: Maunang from now on.
2: Ma, ayaw na gud pag-iningles, Mawi.
3: Astang lawgaw, maka-iningles manggod ko nak. Uy. From now on, starting tonight, mama na isang pit na kuhadong Mawi.

0: Unsa? Wala kay trabaho mawi. Timingog kun.
1: Nag-evaluation man good. Ya, yeah, naktag man. Apil ko. Nag-evaluation. Ay.
0: Bisag asa ka man na baho.
1: Bili ng mga sip-sip niyo. Nagpabili nito.
0: Na. Bisag asa ka man na baho. Nagi ng sip-sip. Di ba na mawa, mawi? Ayaw ka bala ka, uy. Baskog pa man ko. Mangita lang kong kapanginabuhian na to.
1: Ayaw, Day Armida. Ayaw. Lalaki ko. Ako'y maning kamot.

0: Hain si Armida.
1: Ah, luya man kay Totske. Nga naman na?
0: Huwag ko ka nagbugas, ma.
1: Ah, okay luya na. Gito. Okay na na. Nanawat maglabadas, Armida, dong.
2: Unya, kung wak pa ko ni dawat o glabada, makakaon ka tarun.
0: Armida, ako'y lalaki. Ako'y maling kamot.
2: Okay, lagi na. Unya, ingon ini ron nga, wak ka makadagbugas. Mawi, pasag din na lang kung amang labada, kuwid. Para raman sa ni nato.

0: Ang edgog gamay. Oh, uy. Mm. Takna. Sibin, siro, siro. Alas siti na sa gabi.
1: Ah.
0: Alas siti na gima.
1: Oo, oh, niya.
0: Pero sa amin daw, pagin mauli.
1: Ay, naunsak ba yan. Nga daw bang magsigi ka magkaguol? Uy, may magminor di edad patos armida. Basig daghan ang ipalabahan ni Jurel.
0: Jurel? Jurel, makitong tigawang ulitaw?
1: Hmm, Jurel. Jurel.

0: Unsa man nabusog ka, Armida?
1: Oh, Sir Joel, salamat kay ngayon akong ipakaon, sir, ha? Uli na ko, sir. O yeah. Salamat sa imong gihatag na kong bayad sa pagpanglabada.
2: Sa kadaghan ni mong ipanglabadahan karon. Karon pa yun. Inadugay kayo sa pagpauli. Gusto mag-ibuhan ti Joel mo, ha? Tubag!
1: Sama na imong pangutana, uy! Gikapoy ko! Pakatugan ako mawi, bi!

0: Uy, wak man lagi kakak bangun Armida.
1: Kung ba na ko mang labad, ama eh. Gikapay ko maayo.
2: La-la-la-la-la!
0: Oh, la-la-la-la!
2: Hey, loto na ang tirawa. Gamam sa, loto na kayo. Dabi na kayo, Armida. Kao na. Yung karo na ka. Sige na. Kao na po ma, ha. Dunga na mo ma.
0: Nindota. Nindot ang kabuntagon. Kay nagsem upamahaw. Malipayon man kaayo. Ngano ka ni ay?

0: sige na budga.
1: Mawi gi kapoy ko mawi. Uy sapta sad ko be.
0: Maya ni sige la takyan kiyo dere ya wa kay at wa ipik. Dinhi may mo armida. Permi lang kan kapoy. Mas maye. Bono! Uy!
2: Armida, badlo nga tumbanan ni mo, oy. Tuas tungas kalsada ay. Kutos mo agi nga sakyan, pahunungon, hagdon, buno. Nagmaoy naman sad lagi ng bana mo.
1: Paita ba na, maoy? Kundi pa chirchiron, magmaoy.
0: Buno! Walay bihagay!
1: Stoy!
0: Buno!
1: Paminaw, lagod.
0: Oh,
1: dali. Uy. Ulis arto. Ako'y hagdag buno, mawi. Jir-jir imong gusto. Hali.
0: Ay, guyuro.
1: Mag-jir-jir tag maayo. Jir-jir mag-jir-jir. Dari ka lang. Tag ito mo ani mayo.
0: Ay!
3: Ay!
0: Mawutoy! Mawutoy!
1: Jir-jir ta! Jir-jir ta!
0: Ay!

0: Kasi di magmaoy. Sige, balibad na ko sa armida. O itong nagsilos ko. Ngano de mo?
1: Magto magkasama ang kaagi ni Mawi, din hining tulumanon. What's the style? Magsilos ko nili pa Jerjero ni style. Kini maong sugilanon, isuat ni si Sil Danisus Cabrera, dalit sa RMN Drama.

0: ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
1: 93.9 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Eh, sa mga to-to ang drama karong gabi na dula. Nanghagis in town si Kuan. Tuwang si... si pangalan niya na. Mauto siya nga tuwang drama mga idol. Yung manginaw ta mga idol lang na amoy mga... nakuha sa diha ba? Mga pamaagi ba? Ano mga kama mga asawa? Ayaw ko din niyo balibara inyong mga bana kung kaya pa. Ha? Pero kung dili kaya, ayaw puno pamugos mga bana. What? But anyways, mga idol, may gabi ni Idol Dubs. Usatan nga naminaw, I love you na yun Floor, Basok and Family Jill Makilikot, and pwede patukar, I will always love you. Salamat kayo from Upper Casili Consolacion, si Mitz Shakur Consejo. Salamat kayo, Idol, thank you so much. Unya, Michael Bintoy, Shoutout Arda Family, Abilia Family, Archibald Family, Sinovella Family, diya sa May Lower Busay, Cebu City. Unya, request ko uga... please request ko ng hinayang by Jeremiah from Michael Bintoy. Salamat kay Idol Michael Bintoy sa imuhang always nga pagpaminaw sa tuang program. And also to Ma'am Ann, after good evening Idol, ako lang kinanglan niyang iskutan asa shout out after kay mag need sila og counseling or marriage encounter. Sige Idol, salamat kay Ma'am Ann ha. Nga request ko og song Someone You Loved by Lewis. Sige, Idol, ato nang ikuan, Ma'am Ana. Ora nga sa IPM, sa itong mga Facebook Live viewers, salamat kayo mga Idol, ha. Manamilit na si Idol Dom sa itong mga Facebook Live viewers. I'll be back tomorrow tomorrow, same time, mga Idol, ha. Ora nga sa IPM, alas 11:34 na mga Idol.

0: What's the style sa IFM? Pasiyaw o pawa sa duka, Style Idol!
1: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka? Mulis na, yun ang samot, imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya rin gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: 93.9 IFM.
1: 아, 복면 뻔네.
2: 아이고, 아이고.
3: Happy Idol Day, Wednesday 나.
4: Wednesday 나,

0: 93.9 IFM.
1: Di juta maping spray kay kumpleto juning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya, dire juta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
5: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11:46 na itong oras dula. Salamat kayo sa inyo sa inyong pag-always na pag-uban-uban sa itong programa dula. Unya, pasensya kayo ha, sa mga nangita sa drama sa alas 9. Atong gimove itong drama ba, at 11 o'clock dula para safe sa itong mga kabataan. Kabalo na mga kabataan, maminaw na sila mga idol. Kabalo na yung mga anak. Unya, syempre, ang ito ang drama para ramagintan is mga dagko dula. Kanang naay usahay mga bata magpaminaw sa unsay mga gipaminaw sa mga dagko. But anyway, sa mga idol, no, tiliwala sa tuang mga nasinati karong mga panahon na kabalo na makita na kagobot sa tuang nasud, kagobot diha sa Senado, sa panadiha no, ato ang mga madunggan makitaan, na padayon ta sa pag-ampo dula, salig ta kanunay sa Ginoo, ampo always. Unya, ang Ginoo na aray na dula, andan rin na atong Ginoo mo muhatag sa iyahang way buas nga panalangin o gagrasya basta lang musalig lang yun taniya mga idol na dasig ta sa kanunay sa mga nagbiyahe di amping mo mga idol ha labi na kaganina no ulan-ulan dul no so mag-amping yun sa mga nagbiyahe di ha hinautang wala na iya dangog no ay baha kay ganina na ipay baha di ha sa may downtown area napatay na agian nga mga baha so amping mo sa kanunay sa mga padong mo trabaho sa mga padong muuli mag-ampo yun doon sa dili pamulakaw o sa dili papod mo uli. Sa mga padung na mga tulog, good night ninyo mga idol. Amping mo diha sa inyong pagkatulog. Sa mga nagagwa-agwa pa diha, ako lang maistorya nga, sana all na lang. Sa mga walay uyab diha, may nana kay, wala kay una-unaon doon. Natulog na ba yung mga uyab? We'll be seeing each other again tomorrow mga idol. From 9 p.m. down to this very hour, mga idol. 11:48 is our time. Manamilit na si Idol Dubs. Balik ugma pohon sa mga takna o higay. Reading the song, Someone You Love.

0: FM es Extransición Eterna.
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Idol Mommy J's.
4: Ang tamis na sila, Tik. O kaya may bugitik. Idol Mommy Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Kinidiaya ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Game ka idol?
1: Game set ka idol.
0: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners patag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Winzier. Mapugan pa ni.
2: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patunugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
4: Hawak mo ang beat.
2: Sa Hunyo ni Idol!

0: 93.9.
1: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip.

Uy! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

ikaw bang, may kay ka mo pakiling, no? May kay ka mo pakiling, pero dili ni mo tiwason, pula tahong tanong ka sa kong bugma. Papungin pa ni.

0: sa mahigit-kit.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa to, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol. Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patulugin mo!
5: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga naminaw sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na aki usa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
5: IFM, padaog ako ba? Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Sa Hunyo ni Idol!
3: Ang Idol mo, DJ!
8: Ang tangis na sila, ti! O baby, bugiti! Idol, mami, ti!
9: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
5: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P!
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
13: Ang tangis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
14: Ang market man on the run, Idol B!
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Sa puntag o gabi'y anaasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I
1: FM. Buntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: sa mahigit.
1: Hello, eh! Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.
3: Sabali.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ko, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni...
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patunugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
6: Hawak mo ang patayin. Hawak mo ang beat.
4: Papremyo sa Hunyo ni Idol!
2: Ang Idol mo, DJ!
7: Ang tamis na sila, Tik! O gabi mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
8: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
13: Ang market man on the run, Idol B!
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: sa puntag o gabi'i ang naasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mo

0: ba? Aminara makasbalay, no? Di na sa kaka mo bulbos. Mang lipstick, maligo, manok brush. Ha, ina lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapanyan pa ni.
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
2: Wednesday na? Happy Idol Day!
3: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: Hello, eh! Naon siya naman yung akong radio? Nipilit naman ni siya. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
1: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: ikaw ba?
1: Sige nga naman, tati ka. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, anak, ikaw. Karoon! Mapungan ba ni...
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
4: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: gigigit.
1: Hello, wait. Nauunsa naman ni akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Game ka, Idol?
4: Game set ko, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol. Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patulugin mo!
5: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibiha. IFM, padaog ako, be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Sa Hunyo ni Idol!
3: Ang Idol mo, DJ!
7: Ang tamis na sila, tik! O glami mo, gitik! Idol, mami, tik!
8: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
5: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
9: Kinidiaya ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kula Sido!
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
13: Ang market man on the run, Idol B!
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
16: Ang ayda nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Idol, atong oras, alas 3:04 na minitas kabuntago, noy. Bugnaw ang panahon.
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, eh, sayo pa kayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba, init na.
2: Ikaw, cute.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Maitig abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol, mamitik.

idol at ang oras, alas tres, Jess at Eskabuntagon. Nakaulan yun gahapon, no? Pero, na problema punta kay? Grabe ang baha sa Dakbayan, sa Sugbo, mga idol. Sa inyong lugar, nagbaha po ba? Kaya kung nagbaha sa inyo, Diyos ko Lord, na Kuya Wenjo ko gahapon, pwede na kong lamba, o niya ka mong silingan, kasi ang itsangit ka, nagbaha na kuno ang amo ang sapa, na mauna na ron. O na kaninagin na tayo pong biyaning baha, mga idol, aray ko, ang ako mga bulingon, o ang ako ang bagong nawaswasan, gipang ipo na kutanan. Ay, Diyos ko, malagi na ka mong mga silingan, di ha? Inyo mga silingan, o ka to ang mga silingan, tanan, dili mo magpatagang gangahan inyong ba. Kaya bayot in town na, Kuya Juan. Mauna, di ha? Mana itong words of the day ron kay Lison Sabton. Words of the day, Lison Sabton, mga idol. Basta ay nakapabalikas ko gahapon, oy. Nakaanagin ko, ay! Uy, kay Hambato na musilingan gahapon, guy. Kaso lang, wala kayo masaga kong rabies. Kita mo Kuya Juan, tama kay kung ha, wapagaling pag-uwan ang baha na dayon, pero nagbahagin siya, pero wala naging kakuan. Diyanagin sa kanang first balay sa kinakatapos ang kuan naging sa sapa ba? Mauna din na, sa may inyong nasinati kagahapon, asa na mo napit na abti sa maong ulan, mga idol. Aray, aray, aray. Kung labdan, magkalimos kulon, dito mo na abting bundak sa maong ulan. Kung dali naman kayo, no? I am not satisfied talaga gahapon sa ulan. Pero what na mga tao na nag-shopping Barones downtown area. Dali sa may uptown area. Nausan mo na kung tingog eh. Wala naman tayo sa Inday Badiday. Magbabalik ang eye to eye. Mana ako na problemahan. Lagi ba sa mapagaw ko yung good kay kumaulian. Ito sasahig, sabay tayong sasabog. Para mga idol, ang laboy kanon, iluwa, gitin nyo. Balag mo ingon, balas lang, tunla. Tunla, bisang kausa lang, ayaw dyan. Ayaw dyan kay tsaka na ang gobyerno. Bitaw, eh, hisgot ang gobyerno, balaw, saan naman itong mga kuhan, eh, itong nasod in town? Sus, mamuwang naging kuhan ni Day. Pagtanaw na ko gahapon, lain ang Senate President Pro Tempore, ako'y ginuong ko. Ay, Diyos ko, Lord! Nga nung nibotar, gugunin mo! Nga nung nibotar, gugunin mo! Mauna, muingon siya ko karoon, ang ako ang words of the day kay Lison Sabton! Mahalang maurot niya akong tingog ron! Ay, wala kong kauyan! Wala kong kauyan! Bayot! Amin akong ikaw ay makaluwas atong imuhang apat. Diyos ko Lord, hatun-hatun mamingkaon ito si Sarpe na grand rally. Gisapot ko, mga idol, gisapot ko sa'yo. Idol atong oras! Ayaw mo kalimut ala stress, 15 na kita sa kabuntago. Kalami na lang yun. Parang ayaw dyan pakita na ako. Ayaw dyan pakita na ako. Kinsa man ang mamitik. Kata, kana siya. Kananga. Na, bot lang. Kita kaya atin the check na. Malang lain kaya itong tingong groin. Bayo.
kayo. Ayaw mong kalimot, ha? Ayaw mong kalimot. Magbirayot na tasaman rin. Ayaw mong kalimot, ha? Tinasek taroin. Charot. Kataya 0923-112-8701. Maimbuntag! Maimbuntag dyan sa Boyd Senduyan. Dyan sa may Hampang Argao. Always chuko na ka-tune in, mamitik sa programa. Uy, Sir Boyd, salamat kayo sa imong ibang send. Gahapon nga manok. Pagbalit na lang, kwaling tangkal. Bitay, si Sir Boyd Senduyan. Nagaan ko nung kuni ang sunoy. Pero in fairness, ha? Ako nang buhion, Sir Boyds. Unya, wala na na ako'y tangkal, sir. Ang akong tangkal sa kong manok pohon kay pink o color. Ang sama, lisoy sabton. Alas-les! This is Chetines Kamuntagon, idol! Asa naman mo, nagloko pa mo din, ano? Nagloko pa mo? O eh, naglabing-labing pa mo din, ha? May kamo beon sa may inyo ang mga sentimiento kahapon. Nag-ilis pa si Dadayon. O, kung ano, sa Senado, mga idol, lagay. Paglinin ako na kong serpon, ako na sugat na ako, inamakpak yun silang, hindi ako mukha ang cheese, darling. Hindi nasa ko mapalit ang burger, promise. Kaya ang katungana na agin ang cheese. Tsaka na. Muna ka mo din, ha? Kung mamaligya magaling mo, burger. Pagkutan na ninyo, oh, kailangan kang cheese? Para na ako di mo yung kailangan na niya ay sa una pa. Bisa ka gawiyam-uyam sa artista ni Inga. Hindi ko pabor, maunang dili pabor ang ginikanan na niya. Sa'yo pa na akong sapo, sorry. Chachara, ay, mana bitaw. Ay, sorry. Giyoboy niyong lola. Ay, Thursday na dayon, ha? Thursday, throwback Thursday, June 4, 2026. Wala mo ko ba? It's just grade 2, eh. Sige lang. Ila pa ron. Karon ila lang gihapon. I-chat me din sa 0923-112-8701. Good morning, idol. Mami. Oh. Gika na 308, mga idol. Mayumbuntag. 0923-112-8701. Dali! Words of the day, Lison Sabton. Mayon sa may meaning ng Lison Sabton. May tagay ko ninyong kahulugan sa Lison Sabton. Chat mo sa 0923-112-8701. 8-7

Buntag sa mga taga-Dolho Fatima. May buntag sa mga taga-Barangay Ermita, mga idol. Parang wala naman ng one week barracks, no? Kaya ko naman. Mga naman na diya ka itukuran sa una o carbon na kasapan na diya. At mga San Jose Recoletos. Oras, mga idol, alas stress, mighty ono na! Para di ka maayo bayot. Naayo na ko, pero ako tingog.

está en Montañés, una taca para que tiza, ¿no? Sabáis tu paja, ya se show mai, a ems, show mai se tiza, mai montag. 0923-118-7701. Dekan pakai mga kabataan mo na naglaroy-laroy, oy. Ano yung mag-agbayay, labag yun magpaibog ba? Maibog sa kamamitay, kaya nag-agbayay sila, wala. Wako na ibog nila. Kay mas guwapo pa kong boyfriend sa iyang ginalandala, charot. Bayot. Kita chat ko ninyo dito sa 0923-1128-701. Zero nine two three one one two eight seven zero one. Asa na itong nanawag? Nagipaw ko na ako, eh. Bitay, balik tawag. Kay Mang Libak sa Rung Muntaga, mga idol. Chika-chika, ragot-tagot.

0: Hello!
1: Hello, Mami T.
0: Oy, Mayong Buntag!
1: Mayong Buntag!
0: Kinsa sama ni ma'am?
1: Dili, Ugsagbayan. Ah! Ang nagkusuna, dugay na.
0: Oh, si Mami Fe, ah, si Sasi Feli?
1: Ugsagbayan.
0: Oh, Fe, Mami Feli, no?
1: Yeah.
0: Oy, doon na yung Feli, di ay nato din sa AFM. Kumusta man niya, ma'am? Nag-ulan din yung hindi, ha?
1: Wa man, diri.
0: Ah, wala din nag-ulan?
1: Oo, oh, nag-dug-dug-dug-dug dyan. Kilat-kilat, wa. Kawan.
0: Oh, maayo noon, maayo. Kanya, ang sabay itong, kung hindi, ma'am, ang sabay ito, ang alingaw ng orasa.
1: Nagkamata ko na yung mga minaw. Nagkasama ko dahil sa ISM. Nagkasama ko makagi. Manawagan ko.
0: Salamat kayo, Ma'am Feli, ha? Ma'am, silingan na nita, ma'am.
1: Ha?
0: Silingan na nita, bakuhan ka na nga lugar.
1: Aw. Taga-tindaga.
0: Ako, Mami Titi. Kuhain ka na ang akong boyfriend na nag-uhoy buhol. Di ba, buhagi mi sa inyo, Sagbayan, dayon, sa may una, Sagbayan o Carmen?
1: Sagbayan.
0: Sagbayan, no? Oo. Dindo, taga, dindo, pito ka na, ma'am, no, magbiyahe ta, mapanong sa, diya sa tua, ba? Hindi na tayo talaon, no? Kaya Chocolate Hills, mamakita na to, no?
1: Ano, gay mo, Agis Carmen?
0: Ha?
1: Ano, mo, Agis Carmen, padong sa gohon?
0: Oo! Asa na lahat na agyan, ma'am?
1: Ma'am, pukukiba, oh. Ano, nagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag

0: oo, oh, pwede po dito. Pero ari bili ko pa nung ano po na kausa, nakaanggimin niya, ma'am. Gabi-imi ng biyahe. Kunya, dito may inabangga.
1: Padong nag-uhoy.
0: Oo, oh, padong nag-uhoy.
1: Oo, oh, pwede pa rin dito niya.
0: Makamingaw, makamingaw. Magbuhol, mamuhi. Wala man kong ganang buhan.
1: No? Ano itong... Hindi,
0: ako,
1: Mayo,
0: ano,
1: kay
0: Sudot,
1: Aligre,
0: karon
1: mingaw na kayo.
0: Mingaw na kay John naman, no?
1: John naman.
0: Oh. Ang fiesta, sa inyo, karon sa na fiesta? Mana?
1: Ako rin ko, Mayo 3, 14.
0: Wow!
1: Mingaw ko, guy, mamitik.
0: Nga naman?
1: Disco, waya mo.
0: Why disco?
1: Ang sumaya mo, ha?
0: Ano man?
1: Bago kay crisis ko, no? Di lang tingali tinoon.
0: Sa amosan, pag Mayo 31 o 30, kay fiesta mabon sa amo, walay disco.
1: Wa, may pag-ibig, watugot yan. Sumayan, ang umang lumsun, okay man, kami,
0: oh, gano man yung tabua? Di, wala din yung butari ang mayor?
1: Wala ang mayor karon kanang ang bayis mo na, eh, na, kuhan mo ng mayor kinuod.
0: Naunsa ang mayor?
1: Suspenso.
0: Gano na suspended man?
1: Katos
0: o na, di kan kaunsel siya na. Tama, masayop niya, tama, no, di ba? Oo.
1: Bagay man ang buwan, mayor na mo ulon.
0: Bye-bye?
1: Bye-bye, murag. Hadlok sa kornele.
0: Hadlok sa... Ah, bitama Feli. Basta na kay pang shout out na ma'am, go go go.
1: Shout out ko sa akong mga natug mo no sila.
0: Bitaw na.
1: Dili ko mo shout out ay kana.
0: Kitaw gud ko. Unsa may kwadero ma'am? Ma'am, namoy saging ro din ha.
1: Nga aman.
0: Wala ay kalami. Lay butong.
1: Iyan man mukha ko nang uban na rin. Buwan man, imunga kayo ka ng uban ba? Inday.
0: Punta na siya, ma'am.
1: Muraog. Ang hit mo na, ang tulad. Nagko niya.
0: Pao ba? Wala nilis na mukha on.
1: Di na lang, kay. Di man.
0: Pero, pero makao na siya, makao na.
1: Kailang di malungan pa.
0: Ah! Mga na inday-inday ka saging.
1: Inunga ka ano?
0: Ilawag na lang itong baboy, no?
1: Manok?
0: Oh, manok.
1: Kinog na.
0: Oo.
1: Manok ko sa pinangaw sila.
0: Oo. Mao ba? Sige, Ma'am Feli, salamat kayo sa imong tawag, ha?
1: Sige.
0: Wala kayo pa hindi din si Bo?
1: Ha?
0: Nakay mga kaparintihan din sa Cebu?
1: Bukan. Nasa San Fernando.
0: Ah! Oh, San Fernando, Cebu di ay. Oh,
1: pero... San Fernando man kagika ni Papa, sa Mama, Argao.
0: Ah! So, South day mo. Ano nabot pa ganyan? Aminyo kang tagasagbayan?
1: Hindi ko yun. Kaya sa Mama, sa Papa.
0: Ah! Ang
1: langyaw na abis. Yeah,
0: wala
1: na
0: sila. Nana, miss, buhon ni Moyo. Oh, pareha dahil sa kong mamang tatay nga lang yaw, B. Dito sa Mindanao, kunya dahil yun, na kapuyo kita dito, ma. Oh, niya, may ganit ka na balik ka pag ginmi dito, eh.
1: Kami kay, wala naman ni, baka balik ka kay...
0: Bitaw no, ya tagal niya po rin mga Paris, Ma'am Afeli. Ha?
1: Paris?
0: Wa kay Paris?
1: Wa. Hindi na pa.
0: Magita. Bitaw, i-enjoy na sana yung kaugalingon ha. Basin makakita lang Paris si Ma'am Feli. Si Ma'am Feli away Paris ha. Muli nakapalit ang yuta sa Bohol.
1: Oh, mamaya gini ka nang radya. Paano man sila mamitik? Uy, kami na nagpuan na rin ilan.
0: Si mama o papa ni mo. Pero ako, wala na. Mau ba? Sige ma'am, oy, makahilak pa sa tama mo, kay pariyutan. Pero ako na pa ko'y mama.
1: Mami K,
0: ay!
1: Natuog
0: ka? Sus, ginoong ko na. Nagkarambula na po ng sinado, ma'am. Nagkarambula na po. Gipulihan nila si Senate President Senator Alan Peter Cayetano.
1: May napuli?
0: Si Win Gatchalian ang napuli.
1: Gatchalian?
0: Oo. Kaya lagi ko, no, wala na yung sulod-sulod. Doha nakaadlaw ang maong majority ng mga senador.
1: Maghiring ang kakaroon sa plan.
0: Oo. Oh. Na ato pa rin itong sundan ron sa mga balita sa nasyonal kung sa'y ilang dagan ani ron kay
1: exciting na kay kumamino ang sunda
0: mao lagi ako sad ma'am o kinsa magiging mga involved sa maong flood control scandal diba? Sige. Ato na yung paminaon. Mapaminaon lang sa 93.9 or sa DYHP. Kaya i-discuss sa ron, no? Di ato yung nero feel. Okay. Ha?
1: Salamat na lang.
0: Sige, salamat ma'am Feli.
1: Balik ko katong.
0: Sige, balik niya ma'am. Salamat ma'am Feli. Thank you. Bye-bye. Thank you kayo ni ma'am Feli, no? Ato, dugay na siya nanawag, pero karoon pa siya nakabalik, mga idol. May buntag sa mga taga-sagbayan, Bohol. May buntag mo na sa may kasutingan, Mandawi. This may kabangkalan, may buntag, may buntag, may buntag, die, dog! Dili sa may lamangon! Pagmusaw ta ning amu, abi! Pagmusaw ta ning amu, ang Jesus! Diyos ko! Ang mga patanon, wala itong patungpa! Ano ba yan? Tungpay sa ninyo, wala mag-uwan-uwan para nili kayo hitak ang dalan! Tayo mabalik pa ang IIMTA na. Atong oras mga idol, alas 3, 3 na 3 sa Skabuntag.

0: 93.9 IFM. 이쁘나.
1: 이거 말라키 주데이카. 그 ano, kay mulingi jud ka. Mutuyok jud akong mata basta na ay hamis o mumbles. Aw, mapugnan ba ni?
2: Ang idol kong FM
0: 93.9 IFM. 93.9 IFM. Ipana.
3: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol mamitik.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandang buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Point 9 ISM. Ito na! Uy, nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun,

0: 93.9
1: IFM. Ikip na.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

Maimbuntag! Sa mga taga-apas, laog ng mga orasa, mga idol! Sa La Transco, 17B! Apas, laog, Jules Carbon!

ahora sale fresco de 4 de escamotagón. Adalina, Adalina. Ato na itin bayaon na mga taga-hipodromo, may muntag. Good morning ni Kap Don Don Pakolo, diha. Kayo dalitas ka sa Bagan, Mabolo. May muntag sa mga taga-sityo, Univille. Barangay Kasambagan. Alitas Manilan, may muntag. May muntag, may muntag, may muntag na itong tanan. Mugnaw ang panahon. Lami, eh, ligid-ligid pa. O niyangin nyo ang alarm clock, eh, ibangting naman na. Saan naman na nato? Bitawin sa mga nag-birthday day karon. Oh, Laisho Dili. Ay, muntang ganin ng inting ako sa lem. Uli ng awring. May muntang, may muntang. Kumusama na niyong lugar. May grabe na yung bahaga po sa kulon, no? Gamay ulan, dakong baha. Mauna din na, ganilita magpatakag labay sa to mga basura, mga idol. Tanawa, nabaliog na to, naglabay basura sa may fossil passport, mga idol. Nakakita ko, i-discuss to usa sa mga vlogger sa tagaminda na mga vlogger, mga idol. Mauna, imbes 90% na dato ang kalimpyo niya sa may fossil, pagkaway poangon, gilabayan o sa kasako. Importante lang giligid to puno kasako. Pero basura magunto. Ay, kapoy ba? Anyway. Kapuyan! Kayo kung anong mga gahing mga ulo. Mabaya na akong tabaho sa ulan sa Cebu City Hall, mga idol. Tig, kung anong taong ko. Tigtawag anang mga nagkanayang barangay nga naglaundok ang basura nga wa nakuha. Mauna ni ha, Muhammad Ali Salta. May gali na ang barangay Labangon. Tus limpyo ka na sa una. Karon limpyo lang gihapon. Pagpaka na to. May muntang sa itong mga pinalagang mga Kauras boy. Di ay... Kauras, malakas kay ulan gahapon. Ay! Oh, ini hindi mo na mamitik. May muntang. O ba mga trabahante gahapon, okay kayo na uli sa ilang mga tagsa-tagsa kapanimalay mga idol? Ah, masakon ng bulunang sila ng baha, kahapit na tagatuhon, o lampas tagatuhon. Mauna, no? Mauna, magmaskunta. Hindi ka mapatakag labay na itong mga basura. Ato na yung mayo, pangayo ang may buntag at taga San Roque. Mga taga Ermita. O may buntag sa mga taga Pasir Roy. May buntag niya, Sir Ali Salta. O ganaan mo magpakauras. Ipakauras na rin yung now ni Sir Salta niya. Char lang! Ang ilang kawas center at bang naging nasa. Hindi ginawas akong gamay. Kaya di katol akong tutunlan. Diyan sa may Bible Baptist Church. Kailang naisod gamay nga nai nalinda o sunan. Sakto mako Sir Al. Sa may Katipunan. Sa may Bible Baptist. Ayaw muntang, may muntang. Ano naman kung di abas tuyok sa una. O jogging.
Ay, no, sana pa rin. Hello, Idol Kenny, may buntag. Wala na po ni Andai Dong. Sa may katipunan, pao pao, kilin sa mami ko, no. Kilin sa mami. Yeah, ang kilin pikas daddy. Charot.

0: Bas. Unang lisyon, Samson. Nasaan yung chat diri? Ang meaning nga na, mamitin kay Ogobs. Pero mamay bugo nga tao, di ba, Idol Kenny? Sa mga ni-graduate day, gahapon. O sa karon. Padayon lang mo sa inyo ang mga tumong o tingwa sa kinabuhi. Ay! Charot kayo, no? Pwede lang yun, hindi kaumanin yung graduate pag minyo na mo. Para magtiyabawin yung ginikanan. Oy, dili, oy, pagkita sa mong trabaho, oy. Pagkita sa mong trabaho. Pwede naman magpalami. Pero, ato sang tabangan, ato sang bawasan atong ginikanan. Bawasan sa nato sila, o, karami taong, pag-atiman, pagpangga, putong na siya, mamiti, dali masuko, maunang dili, analison sabton. Salamat 308. Ang meaning na ikaw sa lison sabton, kay naana sa mga putong, dali ko na masuko. Ingon ni 308 ang yung number, mga idol. Salamat kayo. Dali na, bunglaw ang panahon. Padayon na sunahan, mga idol. Kaya itong oras, alas 4, Diyos. Dapat ginaitas kamutagon o yung inyo ang mamitik. Pansamantalang, kupahuay ka diyot. Kaya ron ang iyang tilaok, dili ma. Dili mabaldado, charot lang. Kaya nakatangi mi ni Idol Boyki, ni Idol B, Idol Tweety, Idol Kenny. Kung ang inyo ang yapong lami, paslatik, tamis, paslatik. Ang inyo ang mamitik, Idol. At ang oras, alas 4:03, nami maghihatin sa ito. Maghihatin sa ito ni Idol Kenny. Maghihatin sa ito ni
1: Ikaw ba? Hilak-hilak ka? Basa o sad story nga English? Nga English man na? Kasabot na ikaw? If I know ni hilak ka, kay wa ka kasabot. Mabungan pa ni?
2: Pagbasa sa mga aklat ng kawikaan, unang kabanata, talata 1-31. Ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturo ang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karunungan. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. O sabihin nilang, halika tayo mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Sila'y ating dudumugit walang awang papatayin at sila'y matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat ng lang kagamitan, bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama, lahat ng masasamsam bibigyan ng bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisamsam. Sama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwi na, ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong yon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan.

0: sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Karunungay umaalingaungaw sa mataong lansangan, tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog, ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lunsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan niyo at dinggin ang aking pangaral. Sa sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pansin pati ang mga saway ko. Winalang bahala nyo ang aking mga payo. Ayaw nyong bigyang pansin paalala ko sa inyo. Dahil dito kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak na sadlak sa kaguluhan. Kapag kayo'y hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na yon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay di nyo pinahahalagahan, kayawe ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pang ang tinanggihan itong aking mga payo, itinapong parang tumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa, at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ang idol kong FM
2: 93.9
1: IFM
3: 93.9 IFM. Ikikita na!
4: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patunugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
6: Hawak mo ng patayin. Hawak mo ang
4: sa Hunyo ni Idol! Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita! Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan! Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
6: Now here we stand, unafraid of the future.
4: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
6: Today my life begins. A whole new world is waiting. It's right for the taking.
4: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita ng witty, Idol Mikey.
9: Kinidiaya ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kula, tigo.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
16: Ang ride ang Hawaii Corona, and dive ang bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.

0: eskwela ay nagsigiging nuktok niya, kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duka ka man, ma.
0: Oy, ikaw sad banaha ka. Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maaptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Bangon na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM Bangon na!
4: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki,
5: Market Man on the Run, Idol B,
4: ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
6: ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.

0: 93.9 IFM.
1: 봄만 뻔네.
2: 아이고!
3: 아이고!
4: 아이돌! 아빵 오라! 스마냥 반가운 안 야뽈! 알라스 꽈트로 트레 데이 사이스 다스 까붐 따곤! 달리 나 달리 나 마기노 코라이 나 보타노 코라사 mga idol sa mga namuhi nagbakaron pag managway magali mo karong orasa sayo sa kabuntagon ayaw mo pagpula sunoon maguna mga idol kawas ka magpula kagukuron dyan ka sa baka char kay buoy dahil may buntag itong oras alas 4:37 na tas kabuntagon ha. Pali kay sikay na mo din na. Sayo mo gini tubig para makainom ang kape. Para dili magmugtok ang dagway. Ito slow ng pan sa imo ang kape. Kita ano mamang gini itong naandan. Ito slow bang? Ito slow ni mo imong pan. Yung mapil na mong tunlo. Askang lami ah. Lami pa sa imong kadugrong buntaga. Mayroon sa tasa to ang awa madugi. Charot lang, Kuya Juan. At ako takon sa Idol Boyki. O kasa ron. Okay. At ako itaas. At ako mga kamot. O ay kanin, niring na, niring na. Karon. Asa na? Naginaminam na ko, dali na, mayong buntag. Hala. Nagsakay ni barko. Mura bang naagis sa Central Highway? Kadayong kwan, babalik ko, bitaw nga dalan. Idol, may kima yung buntag.

0: better if ever you're in
1: my arms again. Ako ba si Ann Cortez?
0: I'll hold you forever.
1: Tigbulabog sa mga lami o singog ba? Yay! May buntag, Idol Boy King!
0: Punta, Gwalang Damhan, Italiwan, sa Laing Kalibutan, ang sikat nga singer, mga mitik.
1: Ay, oo!
0: Ang ikanta, iyahan eh.
1: Iyaman dahil na, no?
0: Tiabo Bryson.
1: Oo!
0: Sa edad nga, 75 anos, Moni, ang American legendary singer, songwriter, Grammy Award winning R&B and soul singer, si Tiabo Bryson. Sa edad niya, 75, mga kanta niya, Beauty and the Beast.
1: Sakto na akong basa, Idol Boy King, Bryson.
0: Bryson.
1: Uh-huh.
0: A Whole New World.
1: Kana.
0: Tonight I celebrate. Kana, sila ni... last year, may mga ka-duwit-duwit, makabante kasi mga kanta.
1: Oo.
0: Adin ako, malintan, kanyang kanta.

0: Whether you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time or never. Sa edad na 75, medyo bata pa, no? Wala
1: bata, bata pa, Idol Vicky. Oo.
0: Huwag man sa gini-disclose sa pamilya ko on
1: sa iyo. Oo, sa inungdan. Mao lagi. Nga, kamusta magandina?
0: Wala rin, nag-out akong ulo, gisakot ko sa mga panghitabo sa ato.
1: Idol Vicky, pariho, cute ta.
0: Sa Senado.
1: Mm.
0: Ay, makapangawad sa ulo. Unsa na mag-standing ani ron. Karong adlaw, mag-work from home ni ang mga tanang staff. Nagpagawas man to o kanabang kamanduan si Senate President Pro Tempore. Magwala na numpa, no? Nag-apoy si Mig Zubiri. Maulagi ko nun na. Unya, sabig sa a strong Black 11, mamang tigitawag nila. Silang habig, mami. Ilahan ng giparugan nga na ako ni Quorum. Kaya dili man ko nung makonsideral na karon ang nagatubang sa kasong plunder nga si Senator Jingo Estrada. So, wala mawapansan mo pakita si Pato de la Rosa. So, meaning, kuhaan sila na 22 sila tanan.
1: Mm-hmm.
0: So kana kay naka 12 ang
1: minority ay, ay kwan
0: ang Black 11 plus
1: Idol Vicky
0: Senador Chief Escudero. So sila na kuno ang majority kay 12 out of 22, no, dili na 12 out of 11. So naana kuno nila ang simple majority. So, actually, medyo sa bahin sa mga lay people, sama nato nga, dili mga abogado, karong taon-taon, ga-expect ko ni Attorney Rufil, nga iyahaning ma-explicar, mapasabutan niya, iyahang ma-abutang sa simple nga mga termino, sa may legalidad, aning tanan diha sa Senate, mga subcommittee paminaw, diba? Kaya, usahay, maglibog ta ba? Usa ka kampo mo, ingon nga sakto sila. Usa kampo mo, ingon nga sakto sila. Pero ato ang pagsabot, nga tungod sa quorum nga nahitabo, may pingog naman sa si Senator Chief Escudero, nga dili ko ng political duty ra ko, no? Sa remotan na wala, mami.
1: Na! Nag-uol kay Idol Vicky, kay maoy pagtanaw na ko sa cellphone, gapon, wala na yun. Nakaano ako ko, oh, tinuod, di? Eh? Ay, naglaban akong ulo. Ay, amot akong sana ni sila, Idol Vicky. Makalaban sa ulo. O niya, amot lang. Mako kasabot sa kong ibati ng laban na lang kong kahapon.
0: Di ba na, kani ang ako ang balakan, Giyod. Maoni ako ang gihuna-huna kay excited siya ata sa chairmanship ni Senator Tia Cayetano sa Blue Ribbon Committee.
1: Mao.
0: Di ba na, patawag na itong mga individual na nasa mga pangan. Apel to sila nga former House Speaker Martin Romualdez. Karong puntaga, ang pinaka-latest na ako ang isusi sa ito ang Arlington Manila na i-consider di ay mami, no, ang public hearing sa Blue Ribbon Committee. Kaya bago naman ang chairmanship, mami. Sikwa naman, Senator Erwin Tulfo.
1: Erwin!
0: Huwag sila naminaw sa katawahan nga, sige, bahalag mag-usap-usap mong chairmanship diha sa kinsay mo handle. Pero ang mga tao ganahan nga mahisgutan ng flood control kagahapon lang
1: protektuhan
0: na ni baha sa Kulon.
1: Sus! Grabe, Idol Vicky. Dali na kayong uwan, pero ang baha, dali na po kayong tubo.
0: Kung imong susihon, ma'am, ikay mga flood control, dili magid na nato, mabasol ka ng naa sa mga industrialized kaayong lugar, no? Kaya
1: kasagaran,
0: ako naman tayan magod ang mga flood control, gibutang sa mga agricultural area, kato mga dagkong suba, para, example, Mananga River, para kapugnan ang baha sa mga dagkong suba, may sagad nga proyekto sa flood control. Pero, ano ba, pati kayo paminaon nga, naanaon kayo musugod o investigar, sa day, akong basahon na, sa day, rason nila.
1: Wala ko kasabot, aning nasura, Idol Vicky, oy.
0: Ayaw lang kakuan, ha? Ayaw lang ka...
1: Bagting, ayaw lang ka bagting yung mundunggan.
0: Kadismaya.
1: Oo.
0: Oh, ayaw lang kadismaya dahil, mami, ha?
1: Okay na ko, okay na ko.
0: Mami, ang puso, mami.
1: Okay na ko, okay na ko. Tamblingan na ko ni Ron, Jerry. Tamblingan na ko ni Ron.
0: Sana all tamblingan.
1: Madapa.
0: So, mo ni Mami, ang kalambuan doon, supposedly, karon na ning adlawa, no, nagpagawas og notice ang Senate Law Reform Committee nga karon ang nag-head ani ang chairman si Senador Erwin Tulfo, postponed until further notice. So ang unta nga naka-schedule karong adlaw sa Blue Ribbon Committee karon batud karon sa unsa man ni June
1: 4.
0: Oo, murag karon
1: karon unta tuman. Oo, karon unta.
0: Oo, unya. O lagi nga nangayo og panahon si Tulfo para i-review ang mga guests o padalhan og balik og imbitasyon ang mga resource persons human nga human sa nahitabong pag-usab-usab sa committee chairmanship. Grabe, uy, wag gwi klaro.
1: Pwede na igon ada idol breaky.
0: Kasi maka-dismaya tayo. Wala man ta, kita wala na biya sa magunahon na o kinsay magdadi ha. Ma-minority, ma-majority. Ang ato ang mga matagaag pagtagad ng dugay ng nag-ungkong ha.
1: Flood control.
0: Ano yung mga pangan nga nagawa sa flood control nga project. Mm-hmm. Kasi mahadlok sila na sila ay...
1: Nanagitago? Oo, mauna.
0: Oo. Makauna-una na malataginan na gumikan ani ginuhukong.
1: Mao. Sabiha, bitaw, no? Makasagmuyo, makadismaya ba?
0: Makadismaya, bitaw. Ang ibutang dere is postponed until further notice. Unta, ipatawag na ba? Apil lagi ito si former Speaker Martin Duterte.
1: Oh, siya number one listahan.
0: Tawa, yung yung giingon nga, please be informed that the ninth public hearing regarding, oh, tanawa, baunay, postpone na.
1: Postpone, ay.
0: Hey, agay.
1: Nag-ano na kayo ng atang ron, Idol Boy Key, sa mga chat sa ito aganihan sa alas 3 sa kadlaon pa ba? Sa itong programa sa IIMTA na, nag-an kayo ang kalabitaw, nag-inam-inam sa maong kung ano ta karon na hearing ba sa flood control, pero saon man, nausab man ang kung sa Senado?
0: No?
1: Oo.
0: Again, sa ito ang makiksuunan na wala ka kahibaw aning balita agad sa pangadlaw mga sogiti kuminaw si Senador Cid Escudero mitunga no sa
1: mitunga ay
0: session unya pagtunga niya na hinayon na session pumikan kay nakadawat og quorum suma pa nila ang 11 ka buok plus 1 so 12 sila na quorum so moto nag-raise dayon sila og mga motion unya lakit na ang pag-usab sa chairmanship ang bag-ong mga Senate chairmanships na may
1: ni Pangkuan
0: ang acting Senate President og Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian ang acting Majority Leader Committee on Rules Meg Zubiri sa finance in the ejercito sa public and dangerous drugs accounts Ping Lacson the National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Tito Soto III, sa Health and Demography, Riza Ontiveros, Agriculture, Food and Agrarian Reform, Makiko Pangilinan, Basic Education, Bam Aquino, Public Services, Rafi Tulfo, sa Blue Ribbon, Social Justice and Welfare, Rural Development, si Erwin Tulfo, wow, gani nga na, postpone na po ang pagtawag kung tato mga tawhana karong adlaw so Ginoo ko Games and Amusement Lito Lapid Urban Planning Housing and Resettlement Cheese Escudero so nahuman na ang unang regular session sa 20th Congress human nga ang Senate Adjournment naghapong adlaw kumauto nakakurum sila kay na-dosing sila kabuok and o lagi si Senador Cid Escudero may tapon, no? O niya, ngayon man siya mami kay para magmota na mag-utawa ba siya gimbitar, ilo, iapang italikdan silang Senate President
1: Alan
0: Senate President Alan Peter Quintalo kay mo magkapunasa ko ang una-una kay acting Senate President na si Win Gatchalian, no? Pero maulang yun na napawata na ani. O sa baka ay bukti aning pag-uban niya ron. na naapil na ba na siya, naaraban na siya yung mga cases po.
1: Mao.
0: Na.
1: Ako pa mga netizens, oh. Adel Wiki, ana laging hadlock. Hadlock daw, masunod siya ni Senator Jingo Estrada, si Senator Chess Escudero. Unya, nahadlock mo ko ng Senator Chess Escudero, kay guwapa, biyagin ko ng asawa, mahadlock siya, mapriso. Dagan kayong mga kuha ng mga netizens, mga kipaagi lang mga joke-joke. Pero, makita na ito, mga grabe ang yung paglayat sa PICAS, no?
0: Mao lagi, mami, no?
1: Makaguol.
0: Makaguol. Makalibog na sa mga ordinaryong katao.
1: Malaki. Ako naman ko yung Idol Mike.
0: Pagpasabot nila, mami.
1: Oh, ako Idol Mike, naman ko yung amiga nga maayo kayo mo huba na lang about sa politika, no? Siya, dili siya maki Vice President Sara, dili siya maki Duterte, dili siya maki Marcos, dili siya maki Lenny, pero niingang yun siya nga, grabe yung kuno ka ng, sa to yung term about the choices ko nilo, nakasaway yun siyang maayo. Di ako ni-believe niya kaya wala siya gilabanan. Kung sayop pa yung nakita, iyan yung iyan sa iyang social media. Na dismaya siya.
0: Maulang yung mami, no? Maulay sakit pamalandungon mga sakitig minaw. Unsa na ba gidi ay, no? Unsa na ba ay dagan aning tanan karundol, no? O niya, o sa may inyong komento, ani idol, sa may inyong opinion, human ani kausapan sa mga chairmanship, o niya, niingon pa nga acting Senate President na si Senador Gatchalian.
1: Wayne Gatchalian.
0: O sa may komentaryo ninyo sa kausapan sa chairmanship sa Senado, Dol, text me sa tuang text line, i-message sa tuang Facebook page.
1: Uh-huh.
0: Naka-live na takaroon mami sa IFM 93.9 Cebu on Facebook. Onya, ayaw kalimot, abli ang ato ang linya sa telepono sa 0923128701. Again, ayaw kalimot dol, unsa may inyuhang mga opinion, paglantaw ni ini karon ha? 0923112-8701. So, baka sa ato ang Facebook page, IFM 93.9
1: Cebu.
0: Kung na mo'y bautan noon, Dol, nakalipay ba mo sa kausaban sa chairmanship? Nakorum sila, nakausab silang mga chairmanship. So, para ninyo, wala mo nalipay kay, example, pwede site ng sa Blue Ribbon Committee ang ipapuspo na po. Imbis, nagsugod na unta ang pag-imbestigar, pinaagi ng Senadora Pia Cayetano Mamitig
1: sa
0: ilan mga higala.
1: Yeah, nagkana po kayo excited unta karong andawa, Idol Boy, kito mo na ng ilang kuan mga flood control unta ba no, sa old man.
0: Yeah, sabi yan nila, no? Pag bundak sa uwan, bulno ka kuan, ari sa hapon, paingon na sa gabi, nakapaha sa downtown Cebu.
1: Grabe ang mga
0: hapon. Mga nangatanggong kagahapon. No, dili man sa sarili nga sa flood control ni Sat Adoto kung pwede maghihapong makonektar sa flood control kay Aper na ito makita sa flood control projects naman sa mga dagkong bukid mami kamantay ka mga dagkong sapa ang mga flood control projects sa Mananga sa Talingsay flood control project na rin sa tawag anin sa Mandawi kanang Butuanon River no so maulagi makakuanta ba nga inoon, connected ba na? Kaya kung di na mataro ang mga flood control, matura sa gagmay sa power, malis dahan.
1: Ako
0: na yung problema ron. Kagahapon, iuwan, bundak, kaayog, ipahimangluan, taon niya. Ipuspos, inoon ron. Sus, ginoon
1: ko. Sus, paita, bitaw. Eh. Nag-all ko, idol, mag-ana, lagi na ko sa kong cellphone. Oh my God. Kalami na lang yung iirok kung kanang kuan. Eh, kailan mo tingog, bitaw nga, lusa, baron.
0: Alan Peter Cayetano, mayon na pa siya nga kudita kung ang ilang gihimo illegal na kudita. So, niya, gibutyag pa sa Senate President Cayetano nga base sa rule sa Senado o sa Philippine Constitution nga 13 ka mga senador ang kinahanglan para mapulihan ang usa ka Senate President o Senate President pro tempore. Wala sa ground na mapili ang acting Senate President o sa laing bahay na kitawag niini, kini nila nga illegal kudita sa Philippine Constitution. Nga may mga masarapikas kampong di naman makakonsidera nga na Tracy kay na Tracy man si Jingoy unya wak man nagpakita si De La Rosa. So ang ang 24, dapat ang pag-ihap 22 na lang sila ron.
1: Maog yun.
0: Mauna ni.
1: Oo, lagi. Sus. Ay, nakaguol ang ato ang nasod, Idol Boy K. Naglaban akong ulo. Nanilihig na lang ko diri. Namubo na lang ko sa tanong. Bahalagi uwan gabi eh.
0: Ayaw sa pamismi sa tanong ha.
1: Kay malaya.
0: Ato na lang yan po, mami, na mahigmata ang ato ang
1: nasod.
0: Unsa nga divine intervention ng angin mahitabo para nga di na sila magkagubot o
1: niya magdayo
0: na sila ang trabaho. Kay kung imo sa sasihon, si BBM niingon nga get back to work, senador, trabaho na mo. No, pero mahulagi, kanang mauro na pero niya ang komento, wala may komento nga nakaoyon, wala nakaoyon,
1: insakto,
0: dili insakto, kasi makapautanan sa tubaw sa may gawin. Aruganan sa ito ang presidente, ating panghitabo karon ni Kalawa. Nakasabot ba si PDPM nga nakasabot sa katanan na kanil political? Na political in a sense ba nga
1: may mga katawahan ay Idol Wiki nakasabot ba nga politika ni tanan ang mga panghitabo sa ato ang nasod magpanggukod ba
0: maulang eh
1: kaguol oy ay nako
0: maulang
1: eh mag-diet ko hindi nalang ako mag-diet ay Idol Wiki kaya masabot niya ako gaga
0: ayaw sa pag-isang inli ang nahitabo sa Senado
1: maulang eh mag-dili lang ako mag-diet lagi mo kaon lagi ko sa mas ginawaan eh manili maglaban akong pangutok laban na malidaan charot lang.
0: Hey, nindo kayo nga pangutana ba diba ang nagsugod ginitanan nga nalangkon ang kaning Block 11 nga na ikuro pag abot ni Senador Chidi Scudero. So ang pangutana
1: lami kayo magkasalenda no lami kayo kasi director ato kahapon no mga inana ba
0: magawas niya mami direction niya gawas kayo sugod so mabuk kami ito ilahang session kahapon no niya. Pautaan na ba ang mga katawhan, matuo ba modul, matuo ba ka nga naa o wala, ay walay bugti or walay kapalit ang pagbali ni Senador Chidi Scudero.
1: Mabit, ang ging nananarot siya nga kuhan.
0: Senator Sherwin Gatchalian. Kaya na naman siya nga, wala, ako nang gimo ako on duty. Matuo ba mo nga walay bugti o walay kapalit, no? Or walay ka nang kuhan ba, murang corresponding kanang kitawagan na kanang walay determine na sa English so may kanaganing walay corresponding
1: panangkoan mugti baron
0: walay reason ba nga may ko lang isa for the sake of duty lang yun puno kay manang manapaho na kuno siya.
1: Pero ang sambayan ng Pilipino Idol Boy Kim mabasa na to sa ilang mga comments ba. Daghan kay mga comments nga loka kay na preso na si Jinggoy Estrada. Kawan gyud ka nga posible nga ikaw ang masunod. Inana bitaw ang mga citizens nato. Mao gyud ilang mga pangagpas gyud na maong litapon ka sa pikas. Kila kuyawan ka. Kay usapon ka sa naigibuhat.
0: Senador Jinggoy Estrada lang. Saan nga labi ato? Ang hiluan siya. Di ba yan ang
1: nanggibuhat? Oo.
0: Tapon nila hilo na sa pigkas. Tapon din na mo para dili ka makasabay.
1: Usap. Oo.
0: Oo. Niya, nausap din. Napriso ito.
1: Mao na. Mao siguro naigihuna-una. Kuno lang ha. Sa ako alam na ha.
0: Puro nagpagawas o mga pamahayag si PBBM o Senador Amy Marcos na suo, no? Si PBBM na get back to work. Get back to work because it's important and ang dami natin kailangan gawin para sa Senado na. Si Senator ay iniingon nga na ngayon kung ang Pangulo ay may minus or negative 15 satisfaction rating, palagay ko kung ano man ang sabihin o gawin niya, hindi siyang ayon ang publiko.
1: Bitay bilib sa kung ano nga Senadora Amy Marcos kay kung ano sa ginisiya. Kanang iya sa gyud ko ano ba?
0: Sa gini palaban ni Mami.
1: Oh, palaban ni Bayana. Mao lang gyud.
0: Tanan na to, Dol. Unang pangutana, paglayat ni Chief Escudero kagahapon sa inyong tanaw, aduna bay kapalit o bumpi o wala ra? Unya kagahapon adlaw sa di ba ni ingon naman ko gariha nga si Senador Cayetano, Senate President Cayetano ni ingon nga ang gihimo nila illegal kudita, no? Nga ilahang gi basura ang konstitusyon. Si Pala Special Officer Claire Castro, ito magsad nga, ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law.
1: Na?
0: So, unsa may sakto, unsa may nagsulti og sakto. Diba?
1: Oh, good.
0: Puro may na sila lawyers. So ang pautana, 15 nagsulto sa Sony, 6. Ang nangyari sa Senado, kagahapon ko no, kay naaayon sa batas at rule of law, Castro. Ingunin kayo tano, this is an illegal kudita na may kasamang tubabasura ng ating sitwasyon, na? Kung namin balik ka sa flood control, unta-unta naman, gipostpone naman sa danghiring kanungadawa.
1: Naghanaw ta kayo rin ang ginaminam. Para masugda na unta na Idol Boy Kiba.
0: Sapot kong maayo.
1: Lagi yun.
0: Sapot lang yun ninyo.
1: Na? Mag-unsa na lang ko diri, basta mo tumbling ko, kadiyot diri, unya taon-taon. May trasanan na sa Idol Boy.
0: O makairi ko nung taon-taon sa
1: tubo. Ikaw saan mo makairi ko ka?
0: O makairi ko, makairi na ko. Pardong na kong ikon ng kuhanihap. Kanang bumihiya lang ipang kuhaniha na sa tubo kuhanihap. Ito ang pinala kong EXL coffee mix o EXL black coffee diri ron.
1: Mauna, pawas kalabad sa itong mga gipangunahuna.
0: So ato ng tagaag pagtagadol at least ng inlabot lang taha. Tagaing bahin, Mami Tick and Idol Ken ni Mamaray Tani Dong Ken kay namagoy agihisgutan no si Idol Tway Tickin ibang 12 anyos na pinakabata nga nataptan og HIV. So usa ka 12 anyos ang nalakip sa kapin 300 kakumpirmadong kaso sa immunodeficiency virus on HIV nga natala sa probinsya sa Sugbo sa niaging tuig. Nagtimaan sa 10 bata nga pasyente nga natektuhan samtang ang mga opisyal sa panglawas nagpadayon sa pagmonitor sa pagkailap sa sakit, no? Ikataho usab sa mga opisyal sa panglawas nga ang mga infeksyon sa probinsya sa Sugbo nagpabilin nga medyo stable sa niaging mga tuig. Makaguol nga nung nagkabata o nagkabata naman ng HIV.
1: Maugid
0: si sila og mga pagpakikilawas unya kay one day ni sexually transmitted disease. So in ani ka bata 12 anyos so mitik sa Ginoo ko I hope nga monitoron na iyong mga anak
1: maugid mga gidikanan ba
0: suod monitora in tao ninyo pag sila mga higala
1: dili na ninyo pasangdan especially kanang mga babae
0: 12 anyos pagkabata pa.
1: Ayaw
0: sa hadlok, pagpa-HIV test mo, karong buwana na Pride Month.
1: Maudit, ayaw mo kaulaw.
0: Sir Kanunay.
1: Oo. Hindi mauwaw, magpa-check up, magpa-HIV.
0: Para nga, maagapan pa, kasagat na baan na mami, di ba? Ikon ang immune system.
1: Mauna.
0: O niya, makabantay ka, mudaot, muhugo, o niya, ang kamatyan kay kasagaran ana magkanang sa baga ba? No man pneumonia.
1: Mao. Tujo kay ni Ricky.
0: Respiratory nga problema mao nang masaptan na lang na libreng tambal sa mga health center dol kung ugali nga masaktan unya. Ang purpose ana mami para di isad sa makatakod.
1: Mao gyud. Oo.
0: So we hope idol nga dili mo mahadlok especially kung naka-feel mo nga nihugo ka o niya active imuhang matawag ka sex life o niya bisag kinsa imuhang
1: kahilawas
0: takuan ka sao sa kama so maghinao tadol no kay para ma agapan pero magkabalaka lang ni statistics ang migawas karon na
1: kay nagkabata oo
0: pinakabata nga nasaktan sa HIV pastilan ang pintadol ha unya ayaw kalimot padayo sa mga tagong premyo diha sa field sila kay Idol B ang research team at Ilaylin o Kuya Julius sa UH PIOGIFM palanugi lang ang radio niya ng hatag na tao mga raffle coupon Idol B no na nasa mga tickets diha sa field mga Idol na to, nga nasakpang naninaw para sa to ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Abang kinitin ka na nung tinunan, libreng bike, libreng bugas, o libreng cash. Ato nang i-raffle karong Hunyo 12.
1: Wow!
0: Ato nang i-raffle Hunyo 26. So again, papremyo sa Hunyo ni Idol. Abang kini sa mga ginikanan o mga kinunaan karong abli sa klase, mami. Ikin din sa gawas na bahayin, kini si Buiki, di kapugan sa pagkatulog sa nagunang balita, tatakaya sa balita.
1: Dagang salamat, Idol Buiki! Sus, grabe yan, no? Nagkabata ang mga naigo sa maong STD. Ay, magaguol mo lang yung ana, oy. Ayaw, sud mo kawa o patest, yung ana, mga idol. Tuwa may kumo. At least masave pa ka. Matambalan pa ka dayon. Dili pa ka makatakod sa uban. Ay, nako, mga idol. Kailangan pa problema sa nasod, oy. Hindi pwede matungta. Kung dili atong isiga atong mata para matauhan ang uban, Ginoo ko! Mahiradyo ko ako ng minyo, mga idol! Mahiradyo, nabayot ko! Charot lang! Kuya Juan! Ano na itong oras? Alas 5:05 na sa Kabuntagon! Nakatangatangan niya ang mga police report ni Idol Tweety, mga idol. Ang ato ang market on the run. Ato ang mga precious merkado. Ato ang katangatangan po si Idol B. Lalo eh. Musa karon ang carbon, no? Pwede siguro ang lapukar sa carbon, mga idol. Ang gay. Magpalit siya kong butas ba? Pagbutas ko, mara kong majorit niya sa carbon on niya. Oh, gibingaw na biya ko ka ng majorit-majorit kaysa unang gamay pa ko. Ganahan kayo ko magyayikiay, pero karon hindi na ko ganahan magyayikiay, hindi na ko kumamot sayaw. O na. Yan ay itong oras mga idol. Padayon tayo niya taon-taon, makaoba na nato. Nato ang boss man cute gihan, Idol Boyki. Tinigil sa ito ang studio mga idol. At oras, ay mo kalimot. Malang basa ang inyong higaan. Ay higaanan, murang nakaihi. Alas 5 sa Isis Kabuntagon.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
4: Ikaw baging nalagali kag I miss you. Mutuo sa dayon ka. Sa bagay, tuo magani ka sa imong mama. Gingnan kag pinakagwapa nga binuhat ning kalibutan na. Papukay ba ni?
5: Sa balita at tugtugan, idol ko ang

0: 93.9
1: IFM. Abtiki ang lihok para di ka malate. Na-late na gani ka sa gugma? Sa imong lakaw pag yun.
2: Ay, bangon na!
1: Ay, bangon na!
3: Ang bossman cute gihan. Idol Boyki. Marketman on the run. Idol B. Ang lagan nga pretty. Idol Tweety.
4: Ang tamis paslatik o glami mugitik. Idol Mami Tik.

0: IFM.
1: Mga idol, nahimo ka na bang buta tungod sa gugma?
2: Mamagin ay mahitabo ko namin yun ata, di ba? Ikaw na sa pangmamahimong papa sa akong anak. Unya, makuwatay ka nga makasal na ta. Una ko na matabangan sa akong kalisod. Kung tinuod ka mahal ko ni mo, ipakita ni na ako. Ang gusto na ko makita nga karun pa lang, panggaon na ni mong akong anak. Package naman ni.
3: The Dino Story. Hashtag Dear IFM. Laang inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS o Smart Dishwashing. The Dino Story. At tangi.
4: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigila ako. Parang dili komportable, matag-adlaw.
5: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
4: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
5: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
4: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisa po.
5: Hoy, asa man ka?
4: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
6: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
7: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
8: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go for health, go for life. With EXL, usa ka pay nungdum gikan kay Ate Ann.
9: Makabuhay.
10: May buhay sa makabuhay.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Pambatang Lagundi, Plemex!
13: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
15: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
16: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
17: 93.9 IFM.
18: Mapugnan po ni.
19: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
0: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL ug bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
4: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag-check up nako nag 100 na lang.
8: TTX 500. Mabalit ang mga butika.
6: Set Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
6: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Set Kogon Herbal Capsule. Ug Sed Panyawan Plus siya naulian.
3: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kong dugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo.
9: kugon o kanyawan, ipalit dahil ko kawan nyo, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibati. Nakaantok ka rin, nagmimitin ako. Antok ka rin, ayaw na ko, humikan sa kugon o kanyawan. Pablito si Modlan, amon isay sinta na kapin, sabay na biska.
12: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
17: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
18: DJ patulugin mo!
17: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
20: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
17: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
20: Hawak mo ang
17: sa Hunyo ni Idol!
21: Hi! Balita! Suwertres ug Lotto Results!
22: Idol! Suwertres Result! Alas dos! Cinco! Seis! Dos! Idol! Suwertres Result! Alas cinco! Sete! Seis! Ocho! Idol! Suwertres Result! Alas 9! 6! 4! 7! Idol! Nakaigo ba?
23: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike? Tubag! Adto na sa kasaligan ug pangmasa, ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon ug sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa. For orders, visit their Facebook page City Avenue Bike or cityavenuebike.com or call 254-5287. Pwede po mo tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!

0: IFM, baamo na!
1: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
2: ang Tamis Paslatik, ug Lami Mugitik, Idol Mamitik,
3: ang Laagan Nga Pretty, Idol Tweety,
4: Marketman on the Run, Idol B.
5: Headlines, karon, IFM, balita!
6: Pizza 4 na sa buwan sa Hunyo 2026. Adlaw karon nga Webes, mao kini ang uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga. Senate Alan Peter Cayet, Senate President Alan Peter Cayetano ni insister nga invalido ang kudita sa Senado kagahapon sa Senador Sherwin Gatchalian ilahang gipili nga Senate President pro tempore o acting Senate President. Lain-laing gilalisan kagahapon sa Senado mao ang pagpadayon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kabahin sa flood control projects issue. Si Cayetano ni Mando nga madayon kini karong adlaw samtang si Senador Erwin Tulfo ni sibog ni ini ngadto sa Hunyo 8. Sa balitang lokal, 170,000 ka mga tinun-an ang gipaabot nga mo enroll sa publikong mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo alang sa 2026 sa 2027 nga school year. Samtang pipila ka mga karsada gibahaan kagahapon subay sa pagbundak sa uwan.
7: Nabiha bitang uwan na kagahapon mamitik, no?
8: Nagyotong kay ba, pero
7: kuwanto kagahapon mami sumapa ka ng mga localized thunderstorms, grabing kanabang litik, no? Grabing kusog sa dugdog, kilat, pastilan mga higala, magamping ta sa kanunay dol. Unya kanabang hunahunaon na to mga sukintig paminaw nga naatakilid baron sa sapa, kilid ta ti ilan sa mga bungtod, mga bahaon o bakaha ka ng duol sa pagdahili sa yuta, magamping taon ta mga sukintig paminaw, ha? Amping-amping yun ta mga idol. Ato nang hunahunaon nga importante kayo nga mag-amping ta kay labi na ka to ang pamilya na sa kanak nga mga panimalay. Diba mamitik, no? Dool sa mga sapa, mga ginisagad. Unya, gawas di anang sa peligro dool ang kanasang sa panglawas mga sukitig paminaw. Kanang hisgutanan sa panglawas dool, ha? Kanang duubog in taon ta sa baha. Mag-amping taon ta mga sukitig paminaw.
8: Kapon, dili sa may alopis na bango na yung mga nagbaha mabuno so sa mga kabataan ng bubugbog
7: agay
8: grabe nagkakulang
7: yun leptospirosis sayo mo kalimot ara do lang mga open wounds sa sama dunya di ubog mo sa baha kanang baha na puno na sa mga hugaw ihi sa mga laga no, sa maana so magamping ta mga suking ting paminaw. Atong oras sa IFM Dool.
8: Alas 5:38 na.
7: Kinibahin na hatodsad ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Stay healthy. Live better. Sa di pa matog, mag Life Extension Vitamin D3 na. Alas 5:38 na.
9: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Ang oras, getod ka ninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay, Live Right Pro. Dahil si Limarin, napag-i multivitamins. Mag-Live Up na ta. Uban ang Live Right Pro.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Ang idol kong FM
12: 93.9.
13: IFM.
0: IFM, baamo na!
5: Ay, balita! Suwertres ug Lotto Results!

0: Idol, arita sa ato ang resulta sa suwerte sa loto kagahapong adlaw Hunyo 4 adlaw nga Webes mga suking Hunyo 3 di ay kagahapon no adlaw nga Miyerkules kumusta man unsa may mga nanggawas kagahapon mamitig ka atong sutaon kung nakaigo ba kag wa ba nakaigo pero mino lang kawa kaigo.
1: Ako
0: pa nagampo
1: ba nga?
0: Bisa
1: grumble lang ko eh.
0: Grumble lang ang tanong. Parabawi. O sa ba mamay ko? Mas gamay ang madawat.
1: Gamay kay. For example, lang imong grumble cheese.
0: Oo. Oh.
1: Lang imong madawat na kay 750 ra.
0: Pero kung straight.
1: Kung dubli ang kuhaan ko ka. Dubli ang numero pa. Sa mga ng 939.
0: Oo.
1: Ang imong 750, may imong 15.
0: Oo. Oh. Kuhaan kay. Kano ka ng hustler?
1: Ako bito kianalyze ang kuhaan sa sinado kahapon.
0: Oh.
1: Pwede ba niya ay 22? Hindi, pwede. Nakuhaan siya ka, may mga naman sulinti.
0: So meaning, hustler kas numero. Oo.
1: Kanara po na ako nasliran na nilumoyki. Ang numero sa...
0: 12 man sila. Niya. Maingon man nga 12 out of 22 na lang.
1: Oo.
0: Oo, ano'y appeal ang...
1: Nakuhaan.
0: Ang napriso. Ang wala ang itimaw. Oo. Pastilan mga higala. Atong taga-agpagtagatari una ta sa kagapong adlawang resulta sa Grand Lotto. Grand Lotto ta mga idol sa ato ang kanunay nga pagkuano hatag og update 655 balang Grand Lotto mami arita. Grand Lotto 655 winning combination we have 19, 42, 53, 2, 46, 3.
1: Tres.
0: Wala. Arita sa 6:45 Mega Lotto winning combination we have. Kani mo na ini patad ani ba? 23, 45, 6, 18, 4, 2.
1: Ores gapon ay dun buiki. Kasagot pag tako, waman din ay.
0: Wah, mas kinuusa.
1: O niya, ato taas ko na dun buiki.
0: Surpres ta, surpres.
1: Kapta gapon sa resultas alas dos. Sa adlong Miyerkules si gapon na alas dos kay 5, 6, 2.
0: 5, 6, 2.
1: Pagka alas 5. Uy. Mao ba nilang tawagan yung laging eskalera?
0: Eskalera.
1: Oo, 7, 6, 8.
0: 7, 6, 8. Pero wala, kinago naman ang 7.
1: Ah, dili na. Ang grabe.
0: Dapat size 7, 8. So, 7, 6, 8. Happy tram, eskalera.
1: Pag-alas 9, eh.
0: Oo.
1: Dito na ako na ibawaan. Pag mata na ako kinagandaon. Na resulta niya sa alas 9, eh. 6, 4, 7.
0: 6, 4, 7. Sa isa. 4. 7 6, 4, 7 Idol.
1: Nakaigo ba?
0: Wag, kayo mo natas to ba? Atong oras ay Idol.
1: Size score alas 5:43 pa.
0: 5:43. Ayaw kalimot Idol ha. Kining bahina hatod sa ganato sa Super Fiber 30 minutes sa dili pa man ni hapon naka powder form kini Idol imo lang ko taon sa usa ka 200 ml nga tubig unya imnon 30 minutos sa dili pa ka man ni hapon kay para malikayan ang colon cancer, constipation, ang irregular nga bowel movement aduna kini mga sangkap nga makatabang para nga mahilis no og makapagawas ta on a regular basis Idol. Ayaw kalimot mag Super Fiber atong oras Idol
1: 5:43 na
0: hatod sa kanato mami sa agay.
1: Napiit.
0: Said Liniment Oil SCED. Tatak Said Marketing. Tatak Magaling Pamaol Panuhot. Paplasa na to og Said Liniment Oil. Ah, ganahan ka?
1: Gaya ko din. Ibigay hurot. Ayun mo gayatag.
0: Palit eh mo. Paswasa sa din mo makahurot og haplas.
1: Uy, kapit ko makahaplas. Ayun mo gila. Bala akong bangtak. Tumami na akong bangtak.
0: Masa nag-gay perfume?
1: Pihunod na kitang bangtak.
0: Ano sa'yo mong bangtak?
1: Pihunod kayo.
0: Oo. Mura na isda. May bihod.
1: Mura na isdang kalpa. Kabaw ka kalpa. Day.
0: Di ba mo man ang mga naasa mga kanapish pan o inana ba? Oh. Mura siya og ka ng may pagkaw sa mga tilapia o may pagkatilapia.
1: Pero mudan ko na siya nil mo hindi pala tilapia nga mudan ko magali pero hindi lang ito tali mudan ko. Explain kay bayos no?
0: Dood ako, manghudin mo ng karupano.
1: Susunin ko mudan ko pala sa paas ako na nil mo iki.
0: Basta uwang.
1: Oo, pero usay ko guro ng tanking.
0: Kaya lang ang tanking.
1: Oo ba?
0: Dako, batang isla, ha? Dako, ang probinsya doon. Atong oras, IFM doon. Standby. Ato i-check sa Idol Kwiti, alas sa Police Report, sa Idol B, alas sa Presyo Merkado. Ato sa Dibaon for Pag-asa, Visayas. Unsa may inungdan kagahapon ng protein yung bundak kasuan. Nandiyan, naka-live to on Facebook doon. IFM 93.9 Cebu on Facebook. Atong balikon, IFM 93.9 Cebu on Facebook. Mga sukitig paminaw, naka-share po ko, Buiki IFM. Buiki IFM, but live to on Facebook, Idol, ha? IFM 93.9 na Cebu on Facebook. Mamarayag mi, Idol. Lili alang, bukiki ang maayo. Pakishare ninyo, Idol, ha? Sa tuang Facebook Live. Alas 5.45 na sa Kabuntagon, Idol. Onya, mariun na tayo, Idol, Twitty. Standby.
2: This song is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
4: Ang Idol kong FM 93.9.
3: IFM.
5: IFM, baon na!

0: atong susihon ning nalimbuad nga container van, no? Respondihan dayon sa to ang mga otoridad. Unya, gi-check din ang Idol Tweety. Simbako, guwabay na nga angol. Unsa pa ba'y angay nga asam ni Dapita Tweet, no? Asam ni nga area. Again, mag-amping in town ng mga driver na to. Ani mga dagko nga mga kinibang dagko kaayo nga mga
1: karga nila nga mga container van. Mamay,
0: ang iyahang tumoy na buwag sa iyahang atubangan nga bahin. Ang parte kusog na padagan baguro ni kusog ba may di man ni makapadagan o kusog sila kastilan mga higala ato i-check si Idol Tweety o kasa ni Dapita na himutang unya kumusta na ka ang kahimtang diha sa maong area wala rabay na angol unya ang kato mga pahinanti ani sakay ani ang driver ato i-check sa gawas nga bahin si Idol Tweety.
2: Automan report
3: ang laagan nga pretty Idol Tweety.
0: Yes, Idol Tweet, asa man nirapitan na hitabo ning nalimbuad nga truck, Idol Tweety. Good morning. Ato pag-i-establishar, no, ang linya ni Idol Tweety. Pero grabe ha, oh, kung magtanaw ka sa mga video na gi-send ni Idol Tweety din, hey, nga nagbuwag na yun ang kaning sa atubangan nga bahin, o niya ang iyahang taas-taas nga bahin sa luyo kami, nabuwag, no, unsa baka hay nahita.
1: Kuyawa, nagbibikino.
0: Kasi bako na ay naglakaw sa kilig. Motor, mabita na lang, importante yun, basta mga dagkong sakyanan, mami, mo pa, digid mo pa, sikit-sikit ni mga, talang mga motor.
1: Okay, di mo nagdilipin na sila, kakita ko
0: na. May mga blind spot, ay, makakita man, but na mga portions na dili maklaro, di makita, no, itawag o mga blind spots, mga sukinting paminaw. Ato ang hibawon, ang detalye sa maong insidente niya sa daan with Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
4: Yes, Idol Tweety, madong po gratong ni Idol Tweety.
0: Loud and clear, please proceed.
4: Yes, Idol Tweety, live and direct mismo doon sa may Dezera Street, corner Juan Luna, apan ang kining disgrace sa Idol Tweety, nakaliko na yun siya, din sa may Juan Luna Street, dool yun, or akbang yun, aning SM City Cebu. Doon ay usa ka trailer truck, Idol Tweety, nga ning buwag mani ang kining container van niya ihang dala-dala sa maya Juan Luna Street. Nga ang sulod ani nga maong container van kay mga plywood nga ihatod unta dini sa may Katarman Liluan. Nga dahil Idol Tweety, pagliko niya, gikan siya dini sa may Divera Street. Kaya dool raman gid kaayo pa siya, Idol Tweety, kamao pa maya pagawa sa launa pasados kadlaon. Kaya pagliko niya dini sa may Juan Luna Street. Kining padunggid mismo sa kining highway sa may S. Osmania Boulevard gani. Kanang dira po sa muagi pa doon sa Liluan. Kaya kung ano yung buwiti, yung buwag manigkalit ang kining iyahang container van sa kining ulo-ulo sa trailer truck. Masin pagilahan ang i-check sa wak pa sila midyahe pa doon sa Katarman, ilan ang i-check kung nalak ba ni ang kining container van o ang kining ulo-ulo ani Idol Tweety. Galing na Idol Tweety at wak pa lang mo nagdugay. Ito ang nakainabi ang kining driver ani niya si Sir Ronald Rondina nga kanang wag yun siya magdahuma nga mahitabo po itong maong disgrasya o nagpasalamat na lang po siya kay tungod walay tao nga nangagi at itong higayuna kay launa pa man po sa kadlaw na nga dayon na natumba ni ang kining maong container van kay dinhi pa pa tuo nga bahin dinigit siya sa tunga sa danba na aragi hapon siya sa kilid Idol Tweety ang kining nga maong container van
0: ang kuya wato Idol Tweety no o na ay nagsikit niya o na ay naabot magin siya sa kanang sidewalk tweet o naara siya gihapon sa daan maski napidpid lang sa may sidewalk.
4: Ang lubutan niya bahin, pwede na itong mataw, pwede sa makatawag Idol Kenny, ang lubutan niya bahin, aning nga maong container van Idol Tweety, kaya na nagisi aning poste gani
0: sa mga ba ba no nga na ay kanang galagaw lang or kanang naarakin sa dance sa Ginoo ko ka kusog siguro ang dagan tutod sa may initial ko no nga investigasyon nila tutod sa may mito basta kusog yung dagan no.
4: Paliko man sila Idol Tweety niya dayon na dini sa may Devera Street duol pagyud kayo sila kanang mga pilar pod ka metros pod ang ilahang gilay yung gikan sa ilahang gigaw sana at pasinganan aning nga maong truck. kay aning hinay gisag paliko kay madubog at maniihang dala kay plywood ang sulod ani nga puno pud ang ihang container van.
0: Murag na yupi ang portion sa kuantwit, na yupi ang portion sa container van, no? Murag na na distort ba na pilo-pilo gamay.
4: Yes, I will wait na yupi gyud ni ang kining lubutan nga bahin ani nga mao container van nga may gani idol boy si og mamitik wala na wala na apil or nabanggaan ang kining poste sa wire kay mo ay miso kay na apil po ding poste sa wire kay ibay gyud ang mga mawad-an po gyud og kuryente kung na apil po ni
0: apektuhan gyud no ang kuryente simbako unya simbako og maoy katumba niya na apoy lang sa unahan maigo pastilan. Pero asa man ang driver tweet unsa man iwa siya katulog walay unsa may kahimtang intawon aning driver aning maong trailer truck.
4: Unang nga pa, initial na itong pag-interview si Idol Boy C kay alauna pasado mo, ilang hapagawas, niya din naanad naman ni Sia nga mag-drive o gingon ani nga klase nga maong sakyanan kay tungod na 20 katuig na siya nga nag-drive o mga truck Idol Boy C. Katulong din nga yun na huwag siya magdahong nga makitabo ni nga ani. Ato ato hinabihan si Sir Ronald da, kay gikinabi man po sa toang sister station ng UAHT. Atong hinabihan. Mauni si Sir Ronald Rondina Idol Boy.
0: Taga-asa man ni ang maong
4: So, karon Idol Boy, pwede na nasa isang makinanabi na humalapot ang sister station. Sir Ronald, live sa ISM 93.9 Cebu. Kauban na to, ato ang station manager si Idol Boy. Sir Ronald, pwede ba nimong masulti sa mua ang nahitabo atong pasado launa karong kadlaon? Ano
5: na, ngano'y
4: maning katumbang ng container van,
5: eh, mong dala-dala? Mohin, ito sa premover trailer. Mohin, ito sa premover niya. Pag-tip ko eh, namanap siya ka na tumba. Magkatumba na. Kuha ko rin kasi para makaagi dito mga kaya sa atin.
4: So, kaning pagkatumba ani nga maong container van sa Ronald kay naman, kalit ra siya?
5: Nanay naman, ma'am.
4: Nanay ra?
5: Nanay na pagkatumba.
4: Ibo na lang ka.
5: Mana siya sa kuha? Ka. Bongo nga. Aksyon mo ka. Kaya
4: doon. Kaya na sa Ronald. Wapakaduka ah. Basi nakatulog na.
5: Wala
0: Idol tweet, pwede na ito mahinabi si Ronald.
4: Yes, Idol Boy, naminawra siya si Ronald.
0: Sir Ronald, may buntag sir, si DJ Boy Kini, no? On board karon sa ato ang programang IFM Bangon na. Sir, wa ba ka gido ka? Or wa ba ka nakatagpilaw atong higayon na? Maunga, wala ni mo natan siya, no?
5: Wala man sir, kay pag-umuha ito, kinamutubi dito niya. Basta mag-drive ko, di mo kumbasya gukha.
0: So, asa man ninyo gikuha ni imuhang mga karga, sir? Asa man kagikan nga nagbiyahe?
5: Gikan namin sa, ano, kiriway na mo, yarda ba?
0: Asa man da, Pip?
5: Ano yung, didira mo, didira straight. Doon, kaya nang nahitabuan, sir?
0: So, bago-bago pa ka ni Gawas, unya mo na niyang hitabo ka ron?
5: Mga alauna, kapin, siguro sa sir?
0: Mm-hmm. Na, ang gikusgon sa imong dagan sa di ba kusog kaayo or unsa ba?
5: Hindi naman sir kay urbada man mo minor kay tadlita ka ng kuhan dig liko na sa puro
0: nati pahinante okay. Sir imong kauban pagbiyahe ninyo ganiha atol sa pagkadisgrasya
5: na sir
0: asa man sa sakay ato sa imo ra po kauban na po nimo sa transit
5: aha kahit kita ako mayroon
0: doon sir. Helper naman. So, unsa may muhang gilantaw nga rason ani sir? Ang gibugaton sa mga karga ninyo na ay problema baron anang mga bearing baro kung unsa problema nga nung nabuwag man ang prime mover sa kinatibukan ninyong van?
5: Willing na sa gibugaton kay hindi na may gato na sir nga kaming nga na siguro na yung siya naman
0: kung baga sir, self-accident ni sir, wala mo'y kainkwentro, wala kay gilikayan atong higayuna na hitabok na gindi ato sa pagliko.
5: Oh, pag recover ka, mamuhi siya sa trahang.
0: Tawd-tawd naman kuno ka nagbaliho, sir. Mga 20 katuig na, nasayod na imuhang amo, ani sir, nga nalisgas siya imuhang gimaniho.
5: Okay, tawagan mo rin sa kong helper. O, di rin sa itong singer ka di eh.
0: Hmm. Importante nga walay na angol lang, no? Pero kumusta man ma ug sa mga orasa kaha na nga ma kay basig makabalda sa traffic ng imuhang gimaniho diha ba?
5: Oh, mom. Abot mo sa tagiyan, sir, kay ma abot yung mag-rental ko sa crane ka. Coordinate ka na ma-tracking niya po na naikwan ko.
0: Pero tinood to, sir, nga 20 katuig na kang nagmaniho, dugay na kang nagmaniho, mga dagko po sa kyanan?
5: Oo, oh, pero na, sir, eh. Sukad akong, kuhan, failure sa akong manantuan.
0: Mm-hmm. So sa imuha pa lang tao, kanigyod, na-discuss siya lang yun, walang gidamhawa. Ang ato alang gika, kuhan, gipasalamatan, nga walay na angol.
5: Ah, dama sa ginawa, sir, kay. Walay na ako na ito, nga,
0: Mm-hmm. Ala sige, salamat kay sa imong panahon, Sir Ronald, ha, amping na sa sunod nga pagmaneho niya. I hope nga matanggal na diha og dali-dali pod para nga dili makabalda sa mga motorista kay ting class ko ana pod ting biyahe na sa mga ubang motorista.
5: Okay.
0: I do to it.
4: Yes, Idol Boy. He's from out to see, yes, Sir Ronald. Darandina, Idol Boy, si ang driver, ani nga maong trailer truck. Kaya dumay na gid siya nga nagdahi, Idol Boy, pero ang disgrasya, gid ma matasaan. Muna mag-amping kita kanunay.
0: Idol Boy, kini nga bahing tweet ba? Kana nang, ko ano, sa may habig anang, amurag magikan ka o Robinson's Galleria niya na ay padan nga paingon o SM mao ba na nga dan?
4: Yes, maone siya, Idol Boy Key.
0: Ano si pangalan na nga dan? J.D. Vera? Aon sa to? Sa tinima nga dan?
4: J.D. Vera Street niya, dayon Corner Juan Luna Street, Idol Boy Key, sa itong pagpangutan sa kwarta
0: Pastelan.
4: Isa na lalim. Yes, sa unahan ni Amomani ang S of Mania sa unahan.
0: Mm-hmm. Isa na lalim mga inana nga gidagkoon nga manihoon, no? Di ba? Mm-hmm. So, I hope
4: lagi
0: nga...
4: Lagi na, ang kaning ihang masulod, Idol Boy Key, kay nakapile na daan ba nga mga plywood.
0: Di kay, mayroon man siya nga, dili ko no sa gibugato, no, takay mo ba nga, wat na tarong sa sud, o di na nga tumba ba ron, ugunsay, inana ba?
4: Moni lisod, Idol Boy Key, kung kining trailer truck nga na ay karganan yung container van ba kay di may bawaan o mubuwag ba labo na dili matiyak tayo
0: mabitaw nang na yung mga mag-viral nga video online kay videohan ng mga nagkatarong nga mga ligid, no? Kaya nga itong ginahunaan na ang safety na mangyod sa publiko kay nga no na biya sa shared biya na nga dan, no? Di biya sila magunahuna nga kamera mo nang nauban ganina na yung mga truck ban gawas sa traffic para po malikay sa example ang truck ban atul sa rush hours gamaoy na ay mga gagmayang sakyanan. No, so, I hope nga at imanon lang sa mga operator, mga tagiya, aning-inaning mga truck. Kay sibakong-sibakong, may lang naroon, soft accident, walay nasa kilid, walay galakaw.
4: Yeah, maayos yun, Idol Boy, kiway, galakaw, apli kayo na pa, kay Lito, kay ubay-ubay na ba ni maglakaw, dre, labi na buntag.
0: Mga trabahan ko doon. Oo.
4: Yeah, dahil yung gawas, lagi din siya sa usakad. Kung bangko po, Idol Boy, kinatumba. Ang kininga, ang tailor.
0: Ay, naku, hala. Sige, pag-amping mo na sa gawas ka bahay, Idol Pretty.
4: Nagaling na tamat, Idol Boy Kia. Hindi na ito ginaro sa iya sa makabuhat was capsule. Kanunay ba mong nagliya din ha, mga idol? Kasi ito lang mo sa B-vitamins. Ang B-vitamins sa makuha ito sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging, uguban pa. Apan di na kinanglan mo gasog ako kaysa buying the pads lang kompleto na B-vitamins. Kaya ito ang kinanglan. Anakin isa iya sa makabuhat was capsule. Healthy. Old, makapa-younger looking pareha sa EXL Coffee Mix 17-in-1 Idol Boy Kiss. Munang si Mami Kituya, good kayo na siya sa iyo ang EXL.
0: Kuya, on good ni siya. Isag din sa EXL, kuya, on good ni siya sa lang butang. Na lang.
1: Sa baso pa lang na, sa kuya lang ko.
0: Healthy nga kape.
4: Pagbantay po din ng Idol Boy Key kay Arab ay bagong sakod ni Emily Plus basing niya gaya na nagipan.
0: Awa na, gidaga ng mamiti. Gidaga ng giraner na.
4: Tuwa ka na yun. Dapat kasi ang singit. Dapat kasi ang puti, Idol Porky.
0: Ako lang lol. Alas, sige, pag-ampay mo dyan sa gawas ng bahay, Idol Porky.
4: Salamat, Idol Porky. Mga hatay, yan po tao, dugang pang-update sa itong mga police report sa gitna ng ato ang mga update sa itong kadalanan. Hopefully, nga wala na po tayo disgrasa nga masugatan po na Idol Porky kay lisod kaayo ni Ma Ingon Anin. Labaw na uga sa nang dunay maangol ba?
0: Yes, Idol Tweet. Amping mo na sa gawas na bahay tweet, ha? Nagpatulputol ang signal, Idol Tweety. Salamat, Idol Tweety. Atong oras, Saya FM Dool.
1: Alas 5-2 na yun! Alas 5-2!
0: Nangugat, gini mong iyaan, diri kini. Salamat di kagahapon no, sa atong gasa. Bakit pagkahapon ang tigasa po, mami, unya. Naay ka ng 17B nga lantrans ko.
1: Oh.
0: Unya, itunol og 100 pesos sa Apas Lahog Jones Carbon. Nabiniblog ko bakit? Pero may manta sa gasa sa buntag ay taxi driver, motor. Pero ka na ganing modern jeep niya, ilabay ra diha niya, naminaw to niya. Siguro natunong nga igo-igo sa ilabay niya ni hatag og 100 pesos, no?
1: Salamat!
0: So nakatunol tag 3,000 kagahapon sa itong beneficiary kagahapon. Pero ang kinatibukan na ito, mamisa ko nibawaan, mga 5,000 to. Dulaan sa 5,000 sa ito ang gitunol kagahapon. Kay nag-organize siya kay ang iyang pag-anhi para sa kapitulyo, mga assistance. Huwag siya natin mo dito sa kadaghag tao. Unya ang buhato day dia sa Kapitulyo mami per district dela na sa schedule. Oh, unya ang Asturias matugikan so sa 3rd district no. So mo lang nalipay lang kuno guna na abang maskin sa ginagmay nga pamaagi. Actually mo na nakalindot no kay usahay ba we take for granted the little things no. The little things, the kind gestures, ang pagpahiyom, ang pagstorya og tarong, ang paghanay sa imuhang isulti, ang pagtagad sa tao, no? Kaninga mga butang idol makes life a little worthwhile, di ba? Pura magmaslami kayo nga. May nalang ba nga, imbis puro na lang nga mga negatibo sa palibot, di ba? At least, kana ba ko sa ima, kwanta ba, gamay nga pahihom sa usaka, okay na ka, na ba, makalipay, sad, because you don't know the silent battles
1: of people. Kaya, wasa to magdaom, channel making nga makakuha siya yun ato, na cash assistance niya.
0: Kaya, kaga, pag niaging adlaw, sad, mami, na atay natunulan o sa ilagay ito 8,500 natin natunulan og 9,500 karong si manahana ha. So thankful kaayo ta no sa
1: ato ang mga listeners
0: exactly kay kamo may hinungdan igo naman may nga ni facilitate nila. Okay, ato yung check anong taon-taon sa NLB alang sa ito ang presyo merkado. Standby oras sa FM Dool
1: alas 4 na.
6: Saan naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
7: Mapugnan pa ni
8: Sumala sa Philippine Statistics Authority. Usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
9: Ayaw gani, pangilabot! Gidisipin na rin ako ni Kimong anak!
10: Noel! Nasakit na ang bata ko! Agay!
9: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Papay na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ako ah!
10: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
9: Haydi mayo! Kiliang angay ka nimo!
8: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakay ni Balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
11: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
12: 93.9 IFM.
7: Pugnan pa ni.
13: Ayo!
14: Ayo!
12: Grabehan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
13: May buhay sa makabuhay!
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sir. Wapag yun po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadiyan.
15: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
17: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
18: Mga idol, nahimo ka na bang buta tungod sa gugma?
19: Mamagin ni mahitabo ko na minyo na ta, di ba? Ikaw na sa pangmamahimong papa sa akong anak. Unyo, makuwatay ka nga makasal na ta. Una ko ni mo tabangan sa akong kalisod. Kung tinuod na mahal ko ni mo, ipakita ni na ako. Ang gusto na ko makita nga karun pa lang, panggaon na ni mong akong anak. Package naman ni.
20: The Dino Story. Hashtag Dear IFM. Laang inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS o Smart Dishwashing. The Dino Story. At tangi!
21: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
22: DJ, patunugin mo!
21: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na aki usa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
23: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig.
21: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
24: Ang Idol kong FM
25: 93.9
26: IFM IFM! Baamo na!
27: IFM! Balita! Presyo! Merkado!
0: Idol, alasay sa Jess na sa buntag. Kining bahina hatod sa ganato sa DTX sa 500. Ang DTX sa 500, adunay Sharantine. Ang Sharantine gikan sa palya. Ang Sharantine, murag musuhid sa insulin function sa lawas. Para healthy ta, mag-DTX sa 500 ta.
1: Tama.
0: Diba ba, mi?
1: Check!
0: Huwag ito i-endorse din nga. Inom wana para madaot mo. Ah. Ana, inom wana para bati. Ana, puro hindi sa panglawas. Kabantay ka.
1: Oh.
0: Kaya karun ba, liban kapag humans pandemic, murag kita talan gusto na nga mahimsog, mami.
1: Paul, lagi kayo murag na kayo ago. Mag-ito itong mga kuanggol. Oh. Kita kagawas.
0: Kaya dili lang sa panglawas nga.
1: Exercise.
0: Ilang sa panglawas nga ka ng physical. Oh. Halakip na ganit sa mental health.
1: Correct. Diba?
0: Kaya sa'yo, naburyo.
1: Kaya pag-exercise, sa ganda po, sa kagpuri, kukurot ka.
0: Nakauyog mo kung pulis ato.
1: Grabe, mga bantay na sa amoy ng mga kita ka buhol.
0: Nakauyog ni mo.
1: Nakauyog mo, yung maghatol ko kung pamakaaw ka na buntag. Yung naroon mo
0: ako. Ako rin, ipiniriso. Atong oras, Gol.
1: Alas, ayos, on, say na.
0: Ate, check ang presyo sa merkado ka ba ni Idol B.
2: Automan, report.
3: Marketman on the run, Idol B.
0: Yes, Idol B, hashtag Jibray. Duman ka dusi ka tuig na sa'yo. Pero naman siya nag-ilaw kami.
1: Oo, kainom na, mag-usaw na.
0: Oo, nag-ilaw
1: ko ng team. Ko na si Idol
0: team
1: Breaking.
0: Tanding or Team Ayers or Certified IFM.
1: Kasi mag-simpla tayo kato niya, there is Luyo, kay mag-uling hasmas niya. Kasi Idol B, mag-gas bag.
0: Oh, lagtanon lagi ka. Idol B, kumusta ito mga presyos merkado ron?
4: Hi, Idol B, good morning.
1: Idol B!
4: 4, a good one. Sa Hunyo, the school by the size, Idol B, mamitin ka ito mura. Nasa nasa may dakbayan, mandawi no, niya. Pagkita ka gapo at lawa, ito bisusi, at presyos nila sa mga klase sa bugas, no, gikan sa carbon public market noong nagkaroon at sa dilakitan ng precious di pila ka mga precious buwad dito Idol Boy K o gumitik na din sa Mandawi City Public Market.
1: Kalami Idol Boy
4: kanindanggit na kanindanggit na bunlis o mauna ni Mal mahal rin na alakin sa tagmil 500 kapesos o gingon man ang kining kinibitawang kining kining squid A nagbitawang kong squid A nagbitawang
0: okay. Kaya ng mga pusit.
4: Parurot.
0: Patarurot.
1: Kami ka rin ang lano na Idol B.
4: Hindi, ganali ka rin. Hindi ka rin ang naasahan ng pagpupungkot
0: mo. Huwag ka rin ang sibuyas, Idol B.
1: Sus! Aso-aso, gini mo mga fea na.
0: Pag-ilat
4: ka rin. Pag-ilat ka rin. Hindi, nice na rin yung squid. Ano ka ito mo siguro ng kuhan? Kaya ang tarurot kayo na sa 1,001. No?
0: Ang kanang brok special, kanang brok special nilang pusit ay Idol B, money 1,400. Pero kung katong medyo regular, money 1,100.
1: Ano? Ito mahal mo
4: eh. Kaya ang paborito sa nimong katambak ay Idol B,
0: yung buwan.
4: Ano? 500 sa peso. Kaya kaming bulinaw na bawd nun. Bawd nun. Paborito nang mamitig sa
1: akin. Kasi bawd nun. Kasi forma, Idol B.
0: Murag bawd.
1: Bawd po siya.
4: Kasi murag bawd. Bawd bawd bawd ko. Alawas.
1: Kasi bawd po lang ang bulinaw.
4: Ano dito? Timo kay siya mamitig. Murag itawag doon siya. Turnos.
0: At turnos.
1: Ay.
4: Ang ganang Timo kay siya pinakalimpi.
0: Labi kay na. Labi kay na.
1: Sumasabonggos.
0: Pakalitan lang. Kanan ba? Kalainit na kay mantika. Pakalit lang.
4: Ako kay sa ulit.
0: Tumano
1: na
0: ito
1: si Idol
4: Boy.
1: Okay, request ni mo, Idol Michael Bintoy.
0: Kadina.
4: Kumusta naman yung busta naman yung bike? Nada mo na, pero wala. Pakita pa niya yung wiki niyang bike. O, nung pa.
1: Kaluwa yan na niya, oi.
0: Maminaw ko kung IFM o DOHP. Maglibog ko. Gajuti sa IFM, gajuti DOHP. Gajuti pag hindi asiyahang itrabaho.
4: Gajuti sa dito, magigyo. Okay. Pwede na siya taktako na dito.
0: Ayun, sana Idol Boy.
4: Sige, balik na buwan na Idol Boy King mamiti kay kaning hipon sa dayas lang at sila itong hipon, no? Tag-shin to buy me at ang matag-kilo sa bini o niya kaning tinabal. Paborito kaya kung tinabal.
1: Uy, namin na kaming tinabal, Idol Boy.
4: 400 ikaw sa dayas, pinapin sa kanyang buwan itong kuha, no? Nasa kung sa'yo ang buwad ko gano'n. No, kanilang sinabal, 450 ang matagsino sa pili na pumisi. Sige, parat na sa yun si ano niya. Amahong, kung gusto ka gatos, kung kaingon man ang ginamos, no? Dili ni katong ginamosan nga gitawag o katong ginamos nga kalabit ang pilo. kato na yung regular nga ginamo sa nang lupoy.
0: Okay.
4: Lupoy. Lupoy siya. Kato, gitawag mo ito, ginamos na puti, tag-disyentos ang matagkilo ito. Kanyang gayo, kay Del Boyke,
0: hinip sa kanyang mga tinais sa kanang danggit. Danggit na. Mga lamang loob sa danggit na mami ang dayo.
4: Pag 150 ang butilya.
0: Listen, kina pangitawa na Del Boyke, honestly, pero daghan kina sa Mindanao. Makabantay ko na ako yung barkada sa hiking mga na Mindanao.
1: Hinip sa kanyang ito.
0: Oo. Lagnaki si Chang Helena ng dayo, kay Del Boyke. Sa una naman, nasa metro. Nasa metro sa una, pero di naman may kakita kayo. Nang hagis eh, kunit
4: mo. Wala na. Pero turot na ito, Buiki, no? Kay kanil lagi mga tao, baka naman ganagdayo. Kay... Eh noon, gatong dito sa gapon na Idol Boyke, dito sa may talisay, dito may gapon sa tangki, no? Kaya natin nanuroy dito, o namin nanuroy dito dayok, pero ang so, dili man ka parehan ni Tinaid, dito na, kundi ka namin ito mga swaki, o ganang kuhan.
0: Alahi, sa dito. Hinaha. Ang itawag sa mga hinaha.
4: Hinaha,
0: dito. Dito, hinaha, o nga lang, kanang murag ibutang, o bukag ba, na imuhang hinaha. Mga taga-probinsya kita, no? So, wagi, wagi RK na to. Ano kaya ba kasi RK, mami?
1: RK.
0: Rich kid.
1: Rich kid, wow.
0: Why, rich kid na to?
1: Kabahap lang ang kumagin mo, kid, Idol Big Idol. Maglong-long tawag ko sa kasatong tao ko na akong ilan ba ito kay Lucy. Balang ako katupo. Hindi, gusto mo yung gumay mong beauty queen.
0: Bitaw mo rin naman kang beauty queen, uy.
1: Na beauty queen.
0: Pero sa inyong pagsusi, Idol Bay, wala rin pag-sibog sa mga presyo aning mga kinibang buwad.
4: So far, no, as is from this Idol Bay, kino, sa mga nanglapay yung buwan, no, oh, no, pero duyag ang buwan, no, no, na unit sa sagatong panahon, bago-bago naman sa nag-uwan-uwan, no, hindi na siguro makatiktok kayo, gumitan kay grabe na sa kainit, siguro ambot na ganyan mag-uwan-uwan na ni, pero bumahal-mahal siguro ni ang presyo sa ato ang pipila sa mga buwan. No, kaya so far, maumauram ni presyo sa una na pinikas na tamarong 4.80 ang anduhaw na 4.80 ka na po double na kayo. No, okay. Sa nini ka itong mga ganyan nga mga mahal niyo kayo may 5, may 1, mauna magiging ka itong danggit, ka itong kining parurot, ka itong isa no, mauna ka sa isagad yun nga. Mahal gid nga klase sa buwan Idol Boyke mamili.
0: Inuwan gid but anyway ato ang suportahan kay kung imong naon ipalit nimo anang mga buwad idol ang suporta ka sa mga mananagat dito sa bantayan na, managat og asam ni gikan nga mga buwad Idol Boyke. Hala sige ang media sa gawas na bahin ha.
4: Salamat sa Idol Boyke mamili Grilos Dos gabay ka open yung research team. Sa DHPR namin sibuk niya idol ng bayan market man ng Dalaan LP. Sa 93.9 hindi ka pugnan sa pagkatulad siya kung ng balita at atakay FM Balita.
0: Amping Idol Bay o niya marag sugod na maugma saan marag masugod na saan magkuta o gapil mami.
1: Wow.
0: Ugma marag June 5. Kuta o na saan magapil o niya mo saok na saan magapil. Alas sige, standby idol. Oras IFM Dol.
1: Alas 5, this is Nuwaybe na.
5: This time check is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
6: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Ang idol kong FM
9: 93.9
10: IFM IFM, bago na!
11: IFM, balita!
25: Lokal o nasyonal
11: IFM
0: okay ni ang detalye sa itong mga balita karong buntaga
11: IFM, balita!
0: Naka-convene gyud ang Senado kagahapon o gipili si Senador Sherwin Gatchalian nga Senate President pro tempore o gideklarar sa mga sakop sa minority na acting Senate President si Gatchalian ilang gipili nga Senate President pro tempore human alang sa mga sakop sa minority nakakuha na sila og quorum human nakaabot na sila og 12 tungod sa kalit nga pagtunga ni Senador Senador Chiz Escudero sa Gatchalian mo inihuli pa na Senador Loren Ligarda sa pagka-Senate President Pro Tempore. Siya mo'y ni-preside sa sesyon o ni-mando sa Senate Secretary nga mag-roll call. Apan ibaliban ang Senate Secretary sa paghimo nini hinungdan nga ang gimanduan ni Gatchalian sa paghimo mao ang Deputy Secretary o dideklarar dayon o ang Senador na aduna na sila'y quorum subay sa presensya sa 12 ka mga Senador o manini sa Senador Vicente Soto III dideklarar sa mga elected posisyon sa mga bakante o giaprobahan ang maong motion. Subay sa mong kalambuan, gipili na ang mga bagong chairman sa nagkalain-laing mga komitiba sa Senado. Si Senador Migs Zubiri, mao ang napili nga chairman sa Committee on Rules, samtang si Senador J.B. Hercito sa Finance, si Vicente Soto III sa National Defense and Secretary Security, Peace, Unification and Reconciliation. Si Senador Panfilo Lacson, mao ay pangu sa Public Order and Dangerous Drugs. Irwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee, Social Justice, Welfare and Rural Development. Senador Rafi Tulfo sa Public Services, Bam Aquino,

0: Housing and Resettlement o si Zubiri sa Committee on Rules and the Foreign Relations.
1: IFM.
0: Samtang sa Senate President Alan Peter Cayetano ni Claro nga madayon ang hearing karong adlawa sa Blue Ribbon Committee bahin sa flood control projects. Lahi usab ang gipahibawon ni Senador Irwin Tulfo, si Tulfo nga magigitudlo nga bagong Blue Ribbon Committee chairman na mahayag na isibog ngadto sa hunyo 8 o adlang Lunes ang pagpadayon sa hearing kabahin sa flood control projects issue. Matod ni Tulfo, tuyon ini nga matagaan pa og igong panahon ang mga bagong miyembro sa committee ba sa pagpangandam alang sa pagpadayon sa hearing. Apan si Cayetano siyang bahin ni Insister nga magpadayon ang hearing karong adlaw og lisalikway sa legalidad sa sesyon kagahapon, samtang niklaro nga siya paghihapon ang lehitimo legal og moral nga Senate President. Si Cayetano nag-issue og memorandum alang sa tanang opisyal og personal sa Senado alang sa paghinayon sa Blue Ribbon Committee hearing karong adlaw taliwa sa pahibaw sa bag-ong mayorya nga gisibog kini sa Hunyo 8. Atong oras sa IFM. Stand by kay makauban na nato attorney Rufil Fernandez Banyok alang sa Straight to the Point 3 sa IFM. Unsa naman ato ang nasod mamitik na kagubot ng ato si Dado.
2: Makagool
0: nga makalipay nga makapangumo nga maka
2: tanan naanan
0: ang emosyon no? Pero sa mga kuno ning ingon si Senador Cayetano nga mahinayon ren
2: yan ang nga
0: nga si Tulfo Erwin Tulfo ni ingon sa nga sibog sa tapos sibog pa mo na eh kanugay na nang issue po na eh
2: hinayon na lang na karun eh Erwin Tulfo no magpakwala mo na
0: naman naawa
2: magpapag na niya magpagool ko niya
0: hinayon din.
2: Ay,
0: pero idol, manghatag tag 200 pesos GCash. Naman tayo pa GCash sa online. Naman tayo pa GCash on air. 200 una ta. Okay, kuan man ron, Hibes ron, mami. Naghatag tag 500, 300. Karon 200 pesos GCash. Sayon, ragyod kaayo mga suking pigpaminaw. Nakinasayunan, ragyod. Inyo, ragyod, i-text ang inyong pangan, address, o dili walay tubag ron mami.
2: Wala.
0: Ang ato arag yung hashtag nga mapugnan pa ni.
2: Okay.
0: Pangan, address og tubag og hashtag nga mapugnan pa ni. Pwede sad sa ato ang messenger kuha mo load ha. 09231128701. Ay, doon, muram na sila naigitag-utaguan di ha. Uy, ang minority nga nung di man gusto maimbestigaran bahin sa flood control. Apin siguro na sila sa malimalita doon. Maayon ta, alam daga na ng tawhana sa Espiritu Santo. Wala gin mimalipay sa mga pangitabo sa Senado. Gika ni 018. Ala, sige, doon. Pangan, address o gang hashtag nga.
2: Mapugan pa ni.
0: Pangan, address o gang hashtag nga.
2: Mapugan pa ni.
0: Pwede sa itong messenger sa Facebook page na ito, mami.
2: Pwede alam ang IFM ngayon. 3.9
0: sa ako na i-greet no si Geneva Bantirigo o si Mauricia at Saron na nagpaminaw. Salamat kaayo. Thank you kaayo. Atong oras dol
2: alas 5:25 na.
0: Ayaw kalimot mga sukitig paminaw ha. Pangan, address o kang hashtag nga
2: mapugnan pa ni
0: butangin sa tumuyog. Ano yan na si Attorney Rufil. Again, 200 pesos sa GCash, pangan, address, og
2: hashtag mapungan pa ni.
0: Pangan, address, og
2: hashtag mapungan pa ni.
0: Nagkapagaw na itong pangan. Ito ang mamitik.
2: Mauna, ganyan ba iluwa?
0: Again, 09231128701. Pangan, address, og ang hashtag nga
2: mapungan pa ni.
0: Inagmayra ko ng 200 pesos GCash, pero yawat na lang makatabang-tabang, di ba? Hashtag
2: mapugnan pa ni.
0: Kung iatangin ninyo kay ang ato ang Oplan Balik Eskwela para sa sunod simana, stand by. Alas 5:26 na.
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: Tipol makuha. Usa ra magina bira. Si Cheese Escudero ra magina bira. Adi Arenas 22 ko hangon ang kwan, ang kwintada.

0: taga mahigala. Asa man gyud atong isgutan lang itong taon, mga sugid tigpaminaw. Unya, ang pagan ini, ang Senate Blue Ribbon Committee, kay sa ilang mga higala ni Win Gatchalian nga grupo, si Tulfo naman, may chairman mahigala sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang dinis kang Kaitano, pabilin, nga si Kaitano may Senate President, ang iya mahigalang mga chairmanship sa mga committee, ba pabilin, gumikan kay Waman mahigala yung hitabo nga kurom, kay Dusi naman, mo na ilang argument. So, importante kay ni mga sukit di paminaw, madayon ang hearing or delay. Ikatakda na gud, nga madayon karong buntag mga higala. Nga ang pikas gabahin po, naningkamot sila nga di gyud madayon. Nga kining pagpaningkamot nga di madayon, mahigala, medyo, prangka-prangka lang pagka-istorya, makikalan ka to, mga na-involve ani, all the way to the Malacanang, mahigala, doon na may mga na-involve ini. Ha? Sila si Amina Pangandaman, sila si Lucas Bersamin, Trigib Olaybar, Adrian Bersamin, Jojo Cadiz, nanagod na doorstep sa Malacanang. Kung madayon na yung mahigalang hearing, bida, dako man kayo yung buto ni karong adlawa. So, imuon yun ang tanan nga dili madayon ang hearing, mga kaigalaan.
1: Straight to the point.
0: So, kasi may pagan nilon, ang Senate Blue Ribbon Committee hearing, madayon or dili, kani lahi na po ning isgutanan, kay medyo madugo man yung indekin. Ha? Na ay problema ani ato ni isgutan niya itong taon, mga sukit ng paminaw. Kay mo insist, mga higala, ang grupo ni Alan Peter Kitano, madayon, ang hearing, karong adlawa. Ang grupo pong Win Gatchalian, nag-issue na magandang memo sa Win Gatchalian, dahil work from home lang sa taas. Hindi na ito maisgutan ang balaod, purely balaod, o asa dapit mahigala ang puwersa pod, no? Nakuning isgutanan mga kagilaan, ato ning tagag pagtagad rubutaga sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: kining
1: point.
0: Kining presence si Chiefs Kudiro kagahapon, at least naghatag lang sa mga higala, gray area in dekin. Mora gina. Kay obvious man, 24 mga higala ka senators, at tukhaon mga higala kwitada sa 24, kinalan mo biras sa duha, wala kabila duha. O nakabila pag duha, wala na ilalis, o 24 yun. Wa man kabila, di usal mag yun nabila, di, 24 to kita hon. Medyo nahimutang kuwan ng kalakiha na. Katalig pagtagad rumuntaga mahigala sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: So, medyo madugo ron ang Blue Ribbon Committee hearing o madayon ba or dili. Paningkamutan yun ang latanan nga dili madayon kay dakong bulabog ni. Dako mag yung buto mga kaigsunan. Ah, dako kay buto. O madayon mga higala mo na paningkamutan nga dili madayon. So, doon ay gray area. Katong presence ni Jesus Cudiro, paghatag to gray area, malalisuno na. Kay wa may lalis unta to mahigala kong kwan. Kanya na tataod ha kay aron na explain tanig maayo mga sugid ni Pinaw. Samtang sa pikas gabahin mahigala mga balita, dugang mga balita dinhi sa ato. Mga nagtagak-tagak nga bato o rockfall sa National Highway sa lungsod sa Sugod gi kabalak-an mahigala nga makahatag og risgo sa mga motorista nga moagi sa maong lugar. Kabilin pa kini sa nitabo nga kusog nga linog dito sa Northern Cebu.
1: Straight to the point.
0: Labi na kini nag-uwan-uwan mahigala bitaw nakalabay tanya mahigala sa may sugod area dai murag kuya kuya gyud no. So kung mag-uwan-uwan medyo lisod kayo sa mako mga tagak na mahigala mga dagko mga bato diha. Pero tika delikado mga sukit tig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Kini uguban pang mga iskutanan yung mabati exclusive over DYHP and MN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah.

0: Report. Health Report.
1: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabitag os kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
4: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
5: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
4: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga opo products ng Life Extension sa inyo?
5: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
4: Hindi na sumasakit.
5: 100% na.
4: First name po ninyo,
5: Bernardo Bailoses.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Ang atuwang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
7: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
2: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: 93.9 IFM. Napugnan.

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
4: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
5: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
6: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero pro. May silim rin na. May multivitamins pa. Ang Liverate Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay sa Limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling-galing Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy-duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS 93.9 IFM.
11: Mapugnan pa ni.
12: Aiko!
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
14: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
14: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
17: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi.
20: Hello, Mommy.
19: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi. Mancha, easy ang labada.
19: Mula noon hanggang ngayon.
21: All you need is Pride. All you need is Pride.
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Salada.
23: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
24: You need to face for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
23: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ECS 93.9 IFM.
11: Mapugnan pa ni.
25: Idol at anong balikan si Attorney Rufil, straight to the point there is IFM komentaryo, hisgutan ang lakip ng mga police reports. Alas 6:40 iuno na.
26: Gabi sa may sityo Lower Gun Club, Banawa, Barangay Guadalupe, Nigdakbayan sa Sugbo. Patay na kagihatod sa ambulansa sa Barangay Guadalupe, ganto sa Cebu City Medical Center, kining maong biktima nga nailhan lang sa alias nga Istong nga taga San Roque, Banawa, Guadalupe. Sigon sa tunay bawan, naglakaw lang kining maong biktima diha sa maong dapit sa den kalit nga dipusil sa wasa sa mailing tao. Ang biktima nakaangkuling samat pinusilan sa iyang kalawasan. Naabdan pa sa atong medical team, ambulansa sa Barangay Guadalupe, mao ini dagan dayon sa maong alarma sa shooting incident. ilanay gi-apply ang first aid among biktima, gi-oxygen, dayon gi-control ang bleeding sa igo niya sa iyang kilid sa lawas, unya gidagan na yon nila o gidali nila pagdaas sa Cebu City Medical Center apan nakapsan yon sa kinabuhi kining maong niya biktima. Ang Guadalupe Police Station na ino apakatag itong update o unsay resulta sa ilang nagpadayon pa na investigasyon o pag-background check nila ni ining biktima o possible sa pagila sa nagpusil sa biktima nga wa pa sa dila mailhi hangtod karon. Nagpasag po ang mga kapsula sa bala sa armas dito sa crime scene sa niyang gitubag sa di sa atong mga barangay tanod sa Guadalupe. Mauna atong nga report nga na ipo sa Guadalupe Police. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, GYHP Tatak RMN.
0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Standby, may galas na duga, may iskutan na lumalabang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 6:43 na.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Hello, eh! Nauunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.

0: diet and exercise, double jud ka. Star Nutri Needs Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: Idol, at ang oras sa IFM, alas 6:50 na sa buntag. At nung balikan si Atty. Phil, asa magi atuan ni Atty. 24, 22. Pila magiging ang senador, kay ilan namang i-22 na. Straight to the point, diri sa IFM Dol.
4: Ang tabo mga kaigalaan, asa man mag-ihap, di ay 24 ba or 22? Sa kurom, sa Senate. Actually, kini mahigala sumpay-sumpay rin tanan ha. Katong nahitabo pag May 11, katong ni Dagan si Bato, gigukod mahigala na, sumpay rin tanan. Unya, gamit mahigala ni nila karon nga, gahapon nga, mauna ni, kini ni ang kurom na, kay dunay, kini ni ang gibasihan po sila. O gari ka mahigala sa Kangkaitano Group, of course, mayingon nga naa sa Constitution, 24 senators, busaan kwaon ang kwintada. Mayingon po sila, dili man, kaya doon na may Avellino case day. Nga itong 1949, doon kayo na kayo kasuha ba? Nain-aning sitwasyon. Pero yung mabasahon, ang facts sa mahigala, medyo diligid exactly the same. Ang facts sa mahigala at tumaong kaso. Katong Avellino case. Kay usas mga senador at dili na wa na sa Philippine jurisdiction. Dito man mga higala sa Amerika ang usas senador at to. So lahit to nga sirkumstansya. Pero kani, sumpay, limoto nga ilang gusto nga dakpons ba ito ipadago sa dahig? Kay og mabada sa dahig. Same-same naman siya og fact sa kangkwan. Kinini ang Avellino. Kay di naman sa maabot within the jurisdiction sa coercive power mahigala sa Senate. Oh. Ba't karon 24 man kay naaman, 24 man kay senador, naaraman si Bato within the Philippines. So ang kwintada mahigala 24, ang gibirag yun unta sa grupo mahigala nilang Tito Soto, duha gyud ka senador at least para matrisi wa nay lalis ni kamo to sag bira ana day problema wa man bada usal bigina da kay nabira pa wa nay lalis kay okay so natawa nakuha na nato ang majority which is why lalis kung duha pa nabira kay tako masag 13 kay ang majority gyud mahigala 24 amin kada kag quorum majority mahigala simple majority 1/2 + 1 mao ra para makahimo siya og legitimate business. So pila may 1/2 + 1 anang 24 senators. Di 12 ang 1/2 + 1 = 13. So kung nakabila sila og duha kay unsi naman sila daan nabutang naman ni unsi-unsi gud kay si Bato nagtago-tago. Ilang gipadakop si Jinggoy. Tuwa gibalhog na prisuhan mga sugid ni Paminaw. No? So nabutang na siya mahigalag unsi-unsi ang mutunga diha makaigalaan sa Senado. Og makabila sila og duha, matrisi sila. So wala na ilalis. Ani tabo ng ron, usara may nabirag yun. Si Chase laman mga higala. Kasi si Jinggoy, sugot magmapriso si Jinggoy. So ang gigamit ron, kaya kung nabira pa ang duha day, wala na yung problema. Namo may gigong konstitusyon, so na naman. Wala na, hapsay na ta. Wala man kabira o duha. Usara may nabira. Di, nalalis na kay mga, na may jurisprudence ang Avellino. Ipugos yun mga higala o insert ng Avellino, mauna gini. Ang... mauna gini yung basihan. Simple arithmetic na ito gisgutan, ha? 24, asa man tayo base? Sa 24 o sa 22? Kini kadugayan ng mga senador, basta kayo magkapaldo-paldo na sa malimalit ang kwarta, di na magkamamuhin. Kuyawan na kayo, basta maana na expose bitaw sa million, di na kamamuhin ginagmay. Maayo mo ihap, may galas dinagko, pero di na kamao mo ihap sa ginagmay. Atol ni agi katawa-katawa, mga sukit ni Paminaw. Okay, so, kanang 24 senators, under may galas constitution, ang kurum niya 13. Mao'y basihan mga higala kung mag-elect ka og Senate President. Nama na sa Article 6, Section 16, Paragraph 1 sa atong 1987 Constitution.
5: Straight to the point.
4: Ang problema ron, kay kanabang saan ko pag-explain ha nga? Sayon sabton ba? 24. Lisod sila kuha ng 24, kay mo kuha kag duha, mo bira kag duha, aron na ay majority. Kay sa pagkakaroon magod mahigala, ang majority, kung imong tanawon di sa grupo ni Kaitano, kay kini magod si Jinggoy Estrada o si Bato, kwintada pa magod na appeal po si kwintada na sila. Senador pa magod na sila. Kay naaman under the law, o ganun sa mahigala ang senador nga consider dili na sa senador. As of now, senador pa man sila. So, technically, si Alan Peter Kaitano mo ay president sa Senate. Pero wala ko i-explain ha, naibalaod, pero niapod mahigalay gray area nga tuwa dito mahigala ang puwersa. Kaning tanan nga nahitabo, sukad pa itong sumpay-sumpay rin eh, katong pag-workout nila last week. Kaya ang gusto ko ito sa majority nga pwedeng magka-vote, maka-appeals discussion o magka-vote tong wala dili present diha sa Senate, online voting. Kung napasar to mga higala, maka-vote man si Jinggoy. Kanto para kang Jinggoy to, dili to ka, tanaw na ko ha, ako, klaro-klaro ang analysis, dili to para kang Bato. Para kang Jinggoy to, o para to lang cheese, panalitang mga preso sila, o si Joel. Kasi Bato, di man to bisa mag-online, di to mag-online si Bato, dakpan to si Bato, mag-online to. Ah, kay matrace man ka. Maklaro man imong GPS, unya, o kwan ka naman, maayo kayo ng mga NBI mo himo ana, hasta na mga taga, si IDG, nagun na tanan pwersa sa gobyerno, natanan resources. So, masakpan ka. Labi na mo appeal kag session, malangan. Kini, ang ilang tuyo ato, prangka-prangka lang mahigala, tuyoon to nila sa kang Kaitano Group nga pwedeng makabuto, total online naman karon, tana na gamit naman, mao naman ni ang ipanggamit, may sarskwilahan gamit na mag-online, so mo-adapt na taan eh. Pero ang sa minority, mababagyo sila. Aron nga, dili manghigala maka, wa na din makabuto, kay panalita na kabuto, Jinggoy, wa man. Manada. So, og ilang ipaprisoning ka sa majority, sila na yung muhawad kayo, hindi naman makabuto na, nagumaprisuhan. Pero na-approve pa mga higala ang katotoang amendment Marcolita, makabuto sila. Dili ma inani. Muna nga, ang majority, ipost nila mga higala nga ma-approve ang online voting, mo naman ipanggamit karon ang sa ila po mahigalang titusutong ng grupo, dili nila ipa-approve. Kay di na sa may mag-control sa Senado, dili na makuha ang inig-voting mahigala ang kinini ang majority. Sumpay to. Muna ang walkout sila. Kato pag-walkout nila, parliamentary tool to. Ila tong strategy ba? Walkout. Mabitan dako kay Grohl si Senator Subiri. Sumpay ning nahitabo ha. Sumpay-sumpay na ni hashtag hapon. Ni walk out sila, it was a parliamentary tool. Aron pag walk out nila, gi-adjourn ito soto, so humana. Ingo si Peter Kaitano, okay, Lunes na lang ta magtiwas. Pag Lunes, gidakop si Jinggoy, wa may, wa sesyon. Sagol protesta ang ilang gihimo mahigala ang Kaitano, wa sa mutunga ang mga higala. Parliamentary tool sa ito gihimo ni Kaitano. Nga wa sila mutunga pag Lunes, wa sila mutunga pag Martes, because kung mutunga sila, mag-constitute ang quorum. Unya adto mga higala, mutunga sila, na ay quorum, mo'y pag balinitsis, valid tanan. Valid tanan. Kaya ang question rin, may quorum ba or wa ba? Kung nitunga sila si Chis Escudero, kumplito sila pagtunga, so declare quorum. Kay 1.5+1 naman. Why lalis quorum yun? Unya, mo'y pag balinitsis, why problema? Muna, ang kantong ilang gibuhat ni Alan Peter Kaitano pag Lunes, wa sila mutunga, pag Martes, wa sila mutunga, pag siguro nga di makakuha o quorum, dili ma-legitimize ang action sa Senate nga nahabilin nito mga senators. Ha? Pag siguro to, nga dili mga higala maka, actually dahi kinikabantay naman sila dahi, kanang ka-chase nga padumo bali, kabantay na sila na, dili na sa mga kwan, dili na sila ingon nga, mga tang-an sa guna sila, mga sukitig paminaw, di pangbira na gud, kasabot na gud sila nga, gihulga, kaso ninyo, mga priso mo, o bubali mo despikas, way problema. So, inigbira mga kaigalaan, na ibaw na sa andaan nga, o mutunga sa tanan, unya mo ipagbali ni Chase dito, pagpirmiro, declare ang session quorum, way lalis, quorum yun. Kay tunga man ang, tunga man sa tanan. So, kung mutunga gud sa tanan, 22 lang tunga day. Muna yung Avellino case, actually. Pag sugod sa Avellino case, 22 lang itunga. Muna yung kalainan sa gahapon. Huwag imong palawman ang pagsabot sa jurisprudence. Ang usa katong Avellino case nga mo ilang ipugos o gamit, tuas Amerika ang usa ka senador, dili sa under sa Philippine jurisdiction at the time. Wala may coercive power ang atong Senate to amas gawas nasod. Ikaduha, pagsugod itong Abilino case, nagikulong nga klaro. Muna ang sila cheese, katong Lunes, Martes, wa sila mo nga para di magkakonstitute of quorum. Ila tong parliamentary tool, pagsiguro nga karong adlawa, madayon ang Senate Blue Ribbon Committee.
5: Straight to the point.
4: Kay kung panalitan og wala to mahigala mo itong cheese gapon ay. Madayon ang Senate Blue Ribbon Committee karon buto mang yung dako. Nakantong pagtunga ni cheese, questionably pa na. Actually, questionably pa, pero nakahatag sa gray area ba? Nakahatag sa gray area. Inani mo guni, kung 24 ka mga senators, ang iyang quorum, umuipo niyong 24, is 13. One half plus one. Karon, 22 naman sa kabuok. Ang ilang basihan, 22 na lang. Muna akong iyon, nga rikas pikas, ang basihan, 24. Kaya, senator pa man si Bato o si Kwan. Technically, senator pa man si Bato o si Jinggoy. Bisag na preso na Jinggoy, senator pa na. Muna ni Tabo, may grabisag si Layla de Lima, pagka-preso sa una, nakapasal pag-resolusyon. Muna ni Klaro, ano ito, prangka-prangka rin pag-istorya, ha? Kalas Jinggoy, sinawa pa man ang konbikto. Pero, og ari ka sa ilang grupo ni Wing Gatsalian, ang basihan na 22 na yun. So, unsa may obvio sa mga tao, kung 22 ka 11-11 man, ang ilang basihan, kung magkakuha mig usa, 12 na, di kami mo ay majority. Naghatag sa gray area. Lalisunon pa ng dako. Kay kung wa mo, tungasit siya, wa may lalis na eh. Awa, gilalis, didlock yun, kay unsil man mo. Nga unsil mi diri. Pag tunga ni Chis, malalisunon na. Kay mo, ang ato basihan ng skwintada, ang 22. Kanang pagtungan ni Chase, dako na factor. Katong kang subiri nga siya mo'y nag-lead sa walkout last week, dako tong factor. Muna nga para sa mga nasuko sa mga Duterte, hero na subiri. Pero sa mga DDS, suko na sa subiri na eh. Kining kang Chase, hero ni si Chase mahigala sa mga nasuko sa mga Duterte. Pero sa mga DDS, hudas ni si Chase. Nga naman, pagtunga ni Chase gahapon, nakahatag sa gray ba? Gray area. Dili sa black and white na eh. Nabutang sa lalisunon. Kay, kung wa pa mo tunga si Chase, wa may lalisunon. Wa may lalisunon. Karoon na ko, ang lalisunon, asa magkuha ta o kwintada sa 24 or 22. Nga nun na lalisunon, pagtunga ni Chase, mo insist sila nga 22 to kuhaon. 22 to kuhaon. Nga nga nun ito nga mas Chase. Tungod sa pressure mga sukit di paminaw, kung imong basihan ang pamahayag nila ni Jinggoy nga gihulga sila, mapriso ka, pasakaan kang kaso kung di ka malhindre. Nga si Cheese Escudero mahigala doon na may kaso ni. Plunder man sa ning iya mga sukit ni Paminaw. Si Joel Villanueva, plunder man sa ning ilang kaso. In fact, kini si Cheese, malagmit gani mga higala kini kang Cheese, naana ni. Malagmit dahi kay Humanagod, last May pagod nga nagtubag sa county affidavit siyang plunder case, malagmit gani nga doon na ni kaso, doon na ni warrant gahapon, ug inan Cheese gani warrant to. Unsa man, di kamtong nga dito? Ha? Ang pagtunga ni Cheese Escudero, lalisunon. Kay guwa mo tunga si Cheese, way lalisunon. Unsi lamang yun sila. So, ang pagtunga ni Cheese, nahimong lalisunon, o muna'y, o ato kasapikas, muna'y nindot kay kung lalisunon na, o muabot ang atos korte, unsa may mahitabo. Muadtos kay Tano sa Supreme Court, naay katarungan sa kay Tano, mahigala. Naay katarungan sa kay Tano, under sa Constitution, o ganang gamit ng Avellino case, dakong lalisunon, sanay tabo kagahapon. Pero while pending sa Supreme Court ang kaso na, kinsa may gamhanan ron. Diha man ang problema ron, kay si Win Gatsalian, mo may girecognize sa Malacanang. Sila lang ang sabot-sabot nito. Bisa pag may kag-legitimate si kay Tano under the Constitution, ba't ang girecognize sa Malacanang si Win Gatsalian man. Inigmando ron sa mga empleyado sa Senate, ang Sergeant at Arms, naghimok magiging kagulingong Sergeant at Arms. So, wala ko gingon, madayon ba ang hiling sa Blue Ribbon karon or dili? Dakong questionable. Nga naman, inigmando ni Alan Peter Caetano, mumando man sa si Win Gatsalian. Di, dubli. Asa man ang pwersa. Wala, ubikag, balaod, okay, mahimong mapabor ni Caetano, balaod po sa actual implementation, asa man? Namay Sergeant at Arms si Win Gatsalian, doon na po ikang Peter Caetano, asa man mo tuo ang uban? Umingon si Caetano, mag-hearing ta karon, mag-hearing si Win Gatsalian, di tayo hearing, wa tayo hearing. Asa man? Ang nakangilngig, Kay ang support sa Malacañang naa ni Win Gatsalian. So kung mapadag pulis dito si John Vic Remulla, magagubot na po ang sinit madugo ni Ron. Muna nga, mag-ampo ta nga, di na lang, no? Nga di na lang inanaunta ang resulta may gala. Kay mo insist, kay Tano, doon naman sa katalungan nga mo insist siya, kaysa may sinit president. Pero mo insist may gala sa Win Gatsalian o mangayog support kan John Vic, sila may suportahan dahi. Sila may suporta namin ngayon may pulis nila nga kwan among sila daan mo ni ang sinit. Sila daan mo ang sinit. Ang tuyong sulad ang hindi makasood ang mga witnesses sa Blue Ribbon ni Kaitano. So katong itin malin si mo kasood na mo. Walay hearing. Inala ba? Medyo binastusay ba? Pero mo na yung mga mahitabo ron. Ako nang i-forecast daan ha. Pariha mo insist, pariha doon na yung mga katarungan. Kay kining kang Win Gatsalian, nama sa iya katarungan nga lalisunon pa kaayo. Pero while lalisunon pa, while pending pa ng lalisunon, budagan sa korte mga sukid di Paminaw, while pending sa korte na kinsa may mas gamhanan aniron. Ang dunay support sa Malacañang mo'y gamhanan sa pagkakaroon. Nga naman, ang Senate Sergeant at Arms, panalitan empleyado kakaroon sa Senate, asa makamuto o day? Ari ka muto ang kay Tano nga, muto nga taha kay maghiring ta, or ari ka muto ang Win Gatsalian, work from home lang sa taha, why muto nga? Asa man ka muto o? O niya, ang Sergeant at Arms ni kay Tano, asa may mas gamhanan nun? Ang kang kay Tano nga Sergeant at Arms, or ang kang Win Gatsalian nga Sergeant at Arms, nga naay support from Malacañang? Ini pa ngayong reinforcement, ana, na, ada yun. Mayong kagpadas, remulya na ng pulis dito na yung naa. But ang Sergeant at Arms ni Kaitano, sa pagpangayo, sa may pangayuan o support nga si John Vic di man niya. So in ani ang dagan may gala sa aktual nga kuna atong tiwasag hisgot unya to taod. Human lamang usab sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Unya mosunod sa mga lokal nga mabalita. Mo ni ang mga aktual nga mga panghitabo mga sugid di Paminaw pero mga tao take note, ang mga tao nagtan-aw bisan pa man og dunay mga brasuhay dire but ang mga tao nagtan-aw og hain gyud ang sakto hain ang dili. Onay prangka-prangkang pagka-istorya mga sukit ni Paminaw. Unya, kini si Chase Mangod, ang iyang pagtunga dako nga factor kay nakahatag siya o gray area. Dili na sa black and white pa. Nakahatag sa gray area nga, mahimong lantugiunon, mahimong lalisunon. Kay guwa pa mo tunga si Chase, dili mahimong lantugiunon. Why lantugi? Nga naman, unsi na magin mo, bisag unsa, undidlak magin. Even ang mga tao mahigalang way background sa balaod, kasabot yun, ganyan mo makurum, unsi na magin mo. Pagtunga ni Chase, dakong question, kurum ba o dili? Diha na mahigala ang lalis. Nga nganong mutunga mo si Chase? Number one, bisan pag madayon mahigala, paunan tala mo ha? Nganong mutunga si Chase? Number one, bisan pa og dili sa mutunga madayon ang investigation sa 18 Marines karon. Ang nga ni Chase Escudero, giminsyon niya po sa 18 Marines day. So medyo alanganin si Chase. Og ato sa speakers, dito dayonon ang hearing, mas pabor siya dito rin, ilan din dayonon ang hearing kay... Og madayon ang hearing, naman siya po ko diha. Ikaduha mahigala, dako yung butang si Hati Mahilista sa doy. Kay muna-huna, Jinggoy Priso. Okay, ito Jinggoy Priso, yung asawang Jinggoy, pare-parehas lang edad yung asawa, malagmit ito magpuyo na sa balay, pero kini si Hati Mahilista na yung priso ka ganit, naman sulusuri sa kusparis. Kanang decision ni Chase Escudero di sa nalalay mga sukit ni Paminaw eh. Kung huna-hunaon ni Mo Jinggoy, papriso ko, priso ko, tut anad na magpriso, si Chase. Labi pag maingon niya, pre, samtang wa ka pre, to akas prisohan pre, ako lang si Atima ni Hart pre. Itawa to lang, agi katawa katawa, agi talaga katawa katawa, may gala, pero kanang si Chase Escudero di nalalim po na iyan na agian mga sukit ni Paminaw. Bisag ka ng uban nun, Jewel good, isunod si Jewel, udakop na, mo na eh. Huhungihong na kalon. Ha? So, ang pwersa tanan na ang mga kagalaan sa administrasyon na anila tanan ang pwersa busa ang mga tao, tikno, tanaw lang, o hain mahigala ang nasakto, anigwa na masakto, muna ni ang mga sitwasyon, pero tiwasan tanig hisgot o niya ang taon-taon, mga higala, human lamang sa RMN 558 Manila, nga musunod na kalon na yun. At kontak na alas 7:09 na.
6: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
8: 93.9 IFM.
9: Napugnan pa ni.
10: Ang idol kong FM
6: 93.9 IFM.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
11: Yo! Shukbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag. Subit na ang programa. Kini ang tingog ngayong gihulat. Straight to the point!
3: Straight to the point. Walay liko-liko. Balitang klaro. Walay lipod-lipod.
12: Shukbo paminaw. Ayaw na paglangan. Kasi ato ni Rufil Banyok ngay nagbantay.
3: Idol! Aminaw tagatarong ni Attorney Rufil, dili kay mo to o lang mabasahan sa Facebook kung si atong tuhoan ni Hanapita. Bastilan mga higala. Maayong buntag di ay ako i-timbayaon ni ato ang mga listeners na nasakpang naminaw, no? Salamat kaayo ninyo mga suking tigpaminaw. Sali Bagyo. Hello to... Ah, okay. Sige, mga street. Okay, ito na ipang-greet rin ako. Balikon o greet si... asa ganito, Idol Bay? Si... Yara si Ma'am Geneva Bantirigo o ni Mauricia at Saron. Salamat kayo, Idol. Ayaw kalimot, text si Miss ato ang text line 0923-112-8701. Pangan, address o ang hashtag na hashtag mapugnan pa ni. Ayaw kalimot nila, palanugala ng inyohang radio diha. Masakpan kayo mong Idol Bay. Nilang Ati Laylin o Kuya Julius, tagaan mo raffle coupon. O niya, ang ato ang raffle coupon, Idol, kay Inika Hunyo 12 o Hunyo 26, magpa-raffle tadol, pa-premyo sa Hunyo ni Idol, abag sa tinunan o ginikanan, no? Kay opening sa klase, Idol, o niya, may na lang. What if, nagunahuna mo nga, unsay panggasto para sa biyahe sa imong anak, so na, natay bike. O niya, naarabay baon ang mga bata, na ibugas. O niya, at least, o dahi palitunon sa eskwela, na ay cash. Bike, bugas, cash, or GCash? Straight to the point. Walay liko-liko, balitang klaro, walay lipod-lipod. Tiksi mi dol, 0923-112-8701. Pangan, address, o ang imuhang hashtag, mapugnan pa ni. Kana ragyod. For 200 pesos sa GCash. Kung wala mo i-load pang text dol, i-message sa to ang page. IFM 93.9 Cebu. IFM 93.9 Cebu. Idol, para na ko the best gyod ang IFM o DYHP. Ahay sa kong anak kasi Jacob, ang Osorio family, gikan 069. Okay, ato na rin tawagan dol for 200 pesos sa GCash. Pangan, address, o hashtag, mapugnan pa ni. Ayaw kalimot dol, ha? Hashtag, mapugnan pa ni. Uy, good morning, good morning. Sorry, wala na ko na li-li, no? Ang ato ang nagtabi, magukod rin na pita. Ang ato ang higala, mga suking tigpaminaw, si former mayor, former Cebu City Mayor Mike Ramap. Ako kasi nanuktok na ko dari, Idol Mikey. Pangitao na sa dani si Idol Boykey, si Idol Mikey, pakpak! Idol, ayaw kalimot ha, tawagi me, or text si me rather, 0923-112-8701, pangan, address, o ang hashtag, hashtag, mapugnan pa ni. Okay, sige, sige, 0923-112-8701, ato aning tawagan, din ako nakitaan din. May tag mo ring ni Idol, okay. May taog mo ring ni mga suking tigpaminaw, gamay, uy, gamay lang, naputol man hinuon. Gamay lang kaayo. Hamay tagmuring ni Dol. Uy, di man matawagan, Dol. Balitang klaro, walay lipod-lipod.
12: Subo paminaw, ayaw na paglangay.
3: Diara, diara, niring na, Dol. For 200 pesos sa GCash. Diara, niring na.
12: Balita o katawa matagbuntag.
13: Hello, Arthur.
3: Idol, maing buntag. Kinsa ni Palihog.
13: Marisa Panugan, Dol.
3: Marisa
13: Panugan.
3: Panugan.
13: Sagadong tre ng tuyong.
3: Nagalanog-lanog, hindi mong radyo diha sa mantuyong mandawi, oh.
11: sa buntag.
3: Lanog-lanog yun, Dol. Hello, Marisa. May buntag, Marisa.
8: Oh, Idol.
3: Idol, ang imong chat dere kay hashtag mapugnan pa ni. Pwede ba nako madungog imong mapugnan pa ni na sexy? Mapugnan pa ni. Ah, sige ka ng sexy. Mapugnan pa ni. Oh, 1, 2, 3, go!
8: Mapugnan pa niya!
3: Idol, congratulations! Dawat ng imuhang 200 pesos sa GCash!
8: Salamat kayo, Idol!
3: Idol, mangutan ako, Marisa, ba? Nga nung diha sa Zone 3, Mantuyong, Mandawi, nga nung IFM o DOHP nyo ang ipaminaw?
8: Kamu ang pinakasasat o pinakakusog, Idol.
3: Salamat kayo, ha? Malingaw ra ka?
8: Malingaw kayo, Idol. Kamu ang pipamatik ka na buntag.
3: Unsa mo rasa mag-on sa Radyo Dol?
8: Alas 5
3: Salamat, Dol. Amping mo kanunay, Dias Mantuyong, ha?
8: Salamat ka, Idol.
3: At ang imong GCash, Dol, maura po din mong number na kailang GCash.
8: Dana na po, Idol.
3: Sige, pabutang mo ang GCash. Congratulations, Dol.
8: Salamat ka, Idol.
3: Okay to, Dol, si Marisa. Sa gito yung apelido, gani, panugan na. No? Sa Mantuyong, Mandawi, wala na, nilakaw na si Mayor Mike. Isang magsugmag pa rin ako ang bildo doon. Sa ikaw, hap, di ka maminaw na ako, hap. May buntag niya, former Mayor Mike Rama. May buntag alas 7. This is Aisda, standby. Upadangat sa kumpipila ka pahinomdom. Muna lahos ta sa to ang RMN Network News. Ayaw kalimot doon lang. Ito ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Mag-post ta ron, Idol Kenny. So, good na tag-post ong sa katong ato ang nagkuandong katong ato ang link. No, para nga mo, click lang mo sa link, Dol. Ang inyong itype ang inyong address or ang inyong number. O niya, name, address, sara. Ang inyong email ad or number. O niya, name, address, ragyon o contact ang kinahanglan. O niya, inyo rang screenshot, i-message na mo, Dol. Din entry na to for June 12. Okay, so June 12 ang unang paraffle na to sa bike, bugas o cash. May na lang ba kay pagsugod pas klase karon ang atong uplan balik eskwela unya next week na gihapoy kuan pa kanang pangandam-pangandam pa at least makatabang-tabang ni Dol alas 7:17 na dari sa 93.9 IFM di kapungan sa pagatod sa nagunang balita tatakay FM balita happy happy happy happy Huwebes.
9: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
7: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
15: Mapugnan pa ni.
16: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
17: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
18: Ang kinis na niya?
19: In fairness, nag-glow up.
20: May budget?
21: So, so-

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: Mga idol, nahimo ka na bang buta tungod sa gugma?
3: Mamagin ay mahitabo ko na minyo na tadi pa. Ikaw na sa pangmamahimong papa sa akong anak. Unya, makuwat ay ka nga makasal na ta. Una ko ni mo tabangan sa akong kalisod. Kung tinuod na mahal ko ni mo, ipakita ni na ako. Ang gusto na ko makita nga karun pa lang, panggaon na ni mong akong anak. Package naman ni.
4: The Dino Story. Hashtag Dear IFM. Laam inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS o Smart Dishwashing. The Dino Story. At tangi.
5: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patulugin mo!
5: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig.
5: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
7: Hawak mo ang
5: premyo sa Hunyo ni Idol.

0: Network News. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan. RMN Network News.
1: Sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
2: RMN Network News. Police report.
3: Construction worker patay matapos sumalpok sa truck ang minamanehong motor sa San Juan, Ilocos Sur. Kasama natin sa balita si Idol Mike Layante ng IFM Vigas.
4: Dahil sa malubhang sugat na tinamo sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang construction worker sa aksidente ng nangyari sa National Highway Barangay Imayos Norte, San Juan, Ilocos Sur. Sangkot sa aksidente ang wing van truck na binaneho ng 53 years old na residente ng Santa Rita West Aringay, La Union at isang RS-100 single motor na binaneho naman ng 33 years old na construction worker na residente ng Barangay Baling, San Juan, Ilocos Sur. Sa investigasyon ng San Juan Municipal Police Station, binabagtas ng nasabing truck ang kahabaan ng National Highway patungong Hilaga at liliko sana ito pa kanan at dito na bumangga ang mabilis at paparating na single motor. Dahil sa lakas ng pagkabangga, nagtamo ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, lalo na sa ulo ang driver ng single motor at dinala ito sa Ilocos Sur District Hospital Magsingal pero idineklara dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng San Juan Police Station ang driver ng truck. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
3: Tekat sa Bontok ay meron ding construction worker na sugatan naman matapos mahulog sa itinatayong gusali. Kasama natin sa balita si Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
5: Isang construction worker ang agad na naisugod sa ospital matapos mahulog mula sa isang gusaling kasalukuyang itinatay sa barangay sa Moki, Bontok Mountain Province. Ayon sa ulat, nakatanggap ng tawag ang mga otoridad mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang construction worker na nahulog at nagtamo ng mga pinsala sa construction site. Agad namang rumisponde ang mga tawo ng Bontok Municipal Police Station, Municipal Health Office at mga voluntaryo mula sa komunidad upang magsagawa ng rescue operation. Pagdating sa lugar, agad na binigyan ng paunang lunas ang biktima habang tinatasa ang kanyang kalagayan at dinala sa Bontok General Hospital para sa karagdagang pagsusuri. Sa ngayon, ayon sa otoridad, stable na ang kondisyon ng biktima. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez. Tatak RMN.
3: Magtungo naman tayo sa Pampanga. Umabot na po sa 27 ang na-recover na bangkay mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. 7:10 kagabi nang makuha ang ika-27 casualty na katabilang ng ika-26 na biktima. Sinasailalim sa Disaster Victim Identification Procedures ang mga biktima. Kahit maulan, tuloy-tuloy pa rin ang search, rescue at retrieval operations sa Ground Zero. Samantala, isa sa pamilya ng mga namatay sa trahedya ang nagsampa ng kasong kriminal laban sa may-ari, contractor at site engineer ng gumuhong gusali. Inaasahan naman ng madaragdagan pa ang maghain ng kaparehong kaso oras na matukoy na ang pagkakakilanlan ng iba pang mga biktima.
6: Sinibak na po sa pwesto at pinakakasuhan na yung pulis na nag-viral na sapilitang inaresto ang isang senior citizen na nagmamaneho ng sasakyang nakagitgitan sa kalsada sa barangay Bagong Bayan, Taguig City noong Martes. Sa isang press conference kahapon, iniharap ni National Police Commission o NAPOLCOM Chief Rafael Calinisan ang pulis na sangkot sa insidente, si Police Corporal Simeon Suwan ng Rizal Provincial Police Office, pero ito po'y pumalag. Sa viral video, makikita ang pulis na si Suwan na hinahatak at sapilitang ibinababa ang senior citizen at driver ng utility van at pilit rin itong pinuposasan matapos umano niya itong makabanggaan. Dahil dito, ipinatawag ni Kalinisan si Suwan para magpaliwanag pero dumepensa naman ang pulis at kinatwiran na tinangka daw siyang sagasaan kaya niya ito inaresto.
7: Prior po yung incident na yon, tinangka po niya akong sagasaan.

0: Bulacan. Delivery po. Po. Meron po akong video dito na nakuha ko po sa barangay. Nasasagasaan niya ako.
1: Corporal Suwan, the point is, it's just a traffic accident. It's just a traffic accident. My God, matanda yung pinag-uusapan natin dito. Reasonable force. You're a policeman. And you're even answering this way in front of the whole Filipino people. Di ka ba nahiya? Di ka ba nahiya?
2: Uminit ang tensyon nang sabihin ni Kalinisan na nagbayad umano ang senior citizen ng 30,000 pesos para sa pinsala sa sasakyan ni Suwan bagay na mariin namang pinabulaan na ng pulis.
3: Nagkaroon pa ng settlement. Sinubukan niyang dalhin ito sa investigators. Tinanggihan siya ng mga investigators. Dinala niya sa barangay kung saan nagkaroon sila ng amicable settlement. Nagbayad pa yung taong yung matanda. Nagbayad pa ng 30,000 pesos. Doon sa damage sa kanyang 2005 Ford Link sedan. I'm surprised na 30,000 pesos pala ang halaga ng Ford Link sedan.
4: Wala pong katotohanan yun, sir. Huwag po tayo magpapogi sa media, sir. Wala pong masasabi ko rito.
3: Okay.
4: Sana naman po, sir, ganito. Magbigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kay Cinco.
3: Eh, wala pala eh. Yes, albeit.
4: Huwag mo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media.
3: Hindi kami magpapogi dito.
4: Magpapogi kayo, sir.
3: Alam mo, Corporal Suwan, kung ganyan ang mga klase ng polis dito, I'll be happy, the National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops.
2: Sa gitna po ng mainit at tensyonadong presko na yan, inagawa na ng mikropono si Suwan at pinalabas din ni Kalinisan sa press conference room. Sa ngayon ay nasa ilalim na ng restrictive custody si Suwan habang inuutos ng NAPOLCOM ang paghahain ng mga kasong kriminal at administratibo laban sa kanya kabilang ang oppression at grave misconduct.
5: Sa kognipang balita, ang PNP kinundin na naman ang naging asal ng Police Rizal. Doon nga po sa NAPOLCOM briefing. Kasama natin mula Camp Crame, Radyoman Marjo Domingo.
6: Kinundin na ng Philippine National Police ang anumang pagsasagawa ng mga bagay na kawalang respeto para pahinain ang disiplina, profesionalismo at integridad sa mga opisyal na public forums sa gaya ng naganap kahapon sa tanggapan ng National Police Commission. Ito ay matapos na sumagot ang police sa mga tanong ng media sa nasabing briefing at nagbigay ito ng hindi nararapat na pahayag kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Kalinisan kung saan pinaalis ito sa nasabing lugar. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ang nasabing police ay maharap sa kaukulang administratibong pagsusuri na naaayon sa umiiral na batas at due process, kung saan tiniyak ni Nartates na ang nasabing usapin ay magiging patas, may pananagutan, transparent at consistent. Nabati na sa video kasi na kumalat sa social media, pinusasa ng police ang nasabing senior citizen matapos magkaroon sila ng girian habang sakay ng kanikinila mga sakyan na kalaunan ay nagkaayos din naman. Kasama mo sa DZXL Ormen, Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Talk RMN.
2: Samantala, nabigo po ang Pilipinas sa kampanya natin na makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Naungusan ang Pilipinas ng Kyrgyzstan matapos makakuha ng 142 votes sa ikaapat na bugso ng botohan kontra sa 49 votes para sa Pilipinas. Sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro, inirerespeto nito ang desisyon ng mga miyembrong kasapi ng UNSC o Security Council at nagpaabot ng pagpupugay sa Kyrgyz Republic matapos makuha ang pwesto. Una nang ipiniliwanag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na mahalaga sanang masungkit ng bansa ang UN Security Council seat dahil sa kinakaharap nating sitwasyon sa West Philippine Sea.
5: Bago ang pagpapalit ng liderato sa Senado, isang dismayadong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman ang humarap sa media nang matanong sa sitwasyon sa mataas na kapulungan. Ayon kay Marcos, dapat bumalik ang mga senador sa kanilang trabaho dahil marami pang kailangan gawin, lalo na ang pagkilos sa mga panukalang batas na susuporta sa tugon ng gobyerno sa oil crisis.
7: Get back to work. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift Committee and marami tayong kailangan pagawa sa mga batas. Like we were thinking baka magka-supplemental budget, baka magpaka-amendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nga sa oil crisis.
5: Sa pagkakatanda ni Marcos, na minsan ding naupo bilang kongresista at senador, kailangang may mabigat na dahilan para suspindihin ang tensyon.
7: Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan niyan para i-cancel ang isang session.
5: Hindi rin siya makapaniwala na sa matagal nitong ginugol ang buhay sa politika ay magiging magulo ang Senado.
7: And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house, the Senate of the Philippines. Right.
5: Si Pangulong Bongbong Marcos.
2: Sa ibang balita, kinasuhan na po ng obstruction of justice ng grupong Tindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman, sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Hood Padilla, at ang suspended na Senate Sergeant-at-Arms, Mau Aplasca. Ito'y dahil sa pagtulong umano ng nasabing mga individual para hindi maaresto at makatakas ang puganting senador Ronald Bato de la Rosa. Binigyang diin ni Tindig Pilipinas co-convenor Francis Kiko Aquino D. Dapat managot ang mga humahadlang sa pagpapatupad ng legal na proseso at nagpapahina sa katarungan ng ating bansa.
8: Sa point po ni Sergeant at Arms, inamin naman po niya na siya yung unang nagpaputok noong May 13 at talagang lapag po ito sa lahat ng mga security protocol ng Sergeant at Arms. No? Mm-hmm. Sa side naman po ni Senator Robin, yung alam naman po ng lahat na may warrant laban kay Senator Bato, pero tinulungan pa rin siya na umalis ng Senate premises ng Patbago. No? And then sa case ni Senator Alan, yung pag-place kay Senator Bato sa protective custody tsaka yung supervision niya kay Sergeant at Arms Aplasca, we think na liable din po siya for obstruction of justice dahil sa mga instructions na binigay niya po nung tatlong araw na yon. I think kailangan may consequences po yung mga ginawa nila para magkaroon tayo ng rule of law.
2: Dismayado rin po ang Tindig Pilipinas sa nangyayari ngayon dyan sa Senado na para po kay Aquino D. ay lubhang nakababahala dahil puro politika na lamang daw nangyayari at nakakalimutan na ng mga senador ang kanilang trabaho.
8: Nakakabahala yung nangyayari. And I think, I would encourage people na sumama din po sa mga ganitong statement. Pero two, I think, piling ko magkakaroon talaga kasi, from yung putukan ng May 13 hanggang sa talagang pag-abando na sa tungkulin nilang mag-legislate ngayon, I think talagang nakakasuhan na yung nangyayari sa ating Senado. So I think lalabas at lalabas din po yung mga ganitong boses.
2: Si Tindig Pilipinas co-convenor Francis Kiko Aquino D. sa palayan po ng DZXL RMN Manila.
5: Naglabas ng subpina ang COMELEC sa mga campaign donor o mga nagambag sa election campaign ni na Senador Francis Escudero at Rodante Marcoleta. Kaugnay pa rin yan sa investigasyon sa umano'y hindi pagdedeklara ng campaign donations ni Lawrence Lubiano para kay Escudero noong 2022. Gayun din kinadating Congressman Michael Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray dahil sa pag-aambag sa election campaign ni Marcoleta noong 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, pinagpapaliwanag nila ang donor at contributor kung bakit bigo silang ideklara ang kanilang donasyon sa kandidato sa loob ng 30 araw matapos ang eleksyon. Kung mapatutunayang may kapabayaan sa kanilang panig, maaharap ang mga ito sa paglabag sa Omnibus Election Code na may 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong.
2: Radyo Man Report tayo, operasyon ng paliparan na nanatiling normal sa kabila ng mga ulat na bayarin o financial obligation ng Air Asia sa KAAP. Kasama natin sa balita sa XL Radyo Man, Gerald Ulep.
9: Nananatiling normal at walang aperya ang lahat ng operasyon ng mga paliparang pinamamahalaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o KAAP ang taka-patuloy ito nga nakikipag-ugnayan sa mga airline companies tinggina sa kanilang mga financial obligation upang matiyaka ang pagtunod sa mga regulasyon at maayos sa takbirang operasyon ng mga paliparan. Binigyan din ng ahensya na anumang pagkakaantala o paghimpo ng operasyon ng isang airline ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa ekonomiya, pagkawala ng trabaho at pagkaantala ng serbisyo para sa mga pasahero at kargamento. Dahil ito ang pagbabayad ubano ang itinuturing na pinakamainam at practical na solusyon. Nilinaw rin ang kaap na binigyan nito ang Air Asia Philippines ng hanggang June 6 upang babayaran ang natitirang obligasyon nito sa ahensya. Ayon sa kaap, matagal na nilang pinag-uusapan ng airline ang naturang usapin mula pa ng nakaraang taon. Tiniyak naman ang kaap na nanatili itong nakatuon sa kaligtasan ng aviation, pagpapatuloy ng operasyon at pagpapatupad ng mga regulasyon habang patuloy sa nakipagtulungan sa industry stakeholders. Una nang naglabas ng pahayag ang Air Asia at tiyak na nanatiling normal at tuloy-tuloy ang operasyon ng kanilang mga flight sa buong bansa sa kabila ng usapin hinggil sa kanilang utang at obligasyon sa kaapa. Kasama mo sa D-Dex and Armin Manila, Radyo Manjeral, di ulit sa Pasa, Armin.
5: Balita sa Ibayong Dagat, patay ang 21 katao matapos na sumiklab ang malaking sunog sa isang hotel sa Delhi, India kahapon. Naganap ang trahedya sa Malviya Nagar sa South Delhi, isang residential area na madalas tirahan ng mga estudyante. 2 rin ang tumalon mula sa mataas na palapag para makaligtas. 4 naman ang matagumpay na nailigtas ng mga otoridad. Ayon kay local administration official Jitendra Kumar, hinihinalang sa isang restaurant. Sa ground floor ng hotel, nagsimula ang sunog.
10: Sunto ka na!
11: Sa Senado ba yan?
10: Hindi, hindi. Sports na tayo. Sports tayo. Pinoy Boxers, nakasungkit po ng gintong medalya sa European campaign. Makibalita nga tayo kay Neil Santua.
12: Umakot ng 4 medalya ang Philippine boxing team sa mga torneo ng Serbia at Netherlands. Nagkampyon sina Clark Visera at Riza Pasuit sa 63rd Belgrade Winner Elite Tournament sa Serbia matapos manaig sa kanilang mga finals bouts sa pamamagitan ng desisyon. Nagdagdag naman si Paul Bascon ng tansong medalya sa 60kg division. Sa torneo naman sa Netherlands, muling naghari si Visera sa kanyang weight class habang nagkampyon din si Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam sa 55kg division matapos talunin si Abdul Burton ng England sa championship bout. Samantala, dahil dito, nagtapos ang Pilipinas na may 4 medalya at 1 medalya sa kanilang European tournament. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Arimen!
5: Kadit na po ng mga issue sa kanyang kasal. Tuloy ba o hindi? Si Bea Alonso po nagparamdam sa social media. Undas na ba para magparamdam?
10: Ginawang multo mo naman.
5: Myra J. Nasayaw, good morning!
13: Sa gitna ng mga bali-balitang hindi tuloy ang kanyang kasal, nagparamdam na sa social media ang aktres na si Bea Alonso. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Bea nitong June 2 ang ilang larawan sa kanyang recent trip sa Europe, partikular ang pagbisita nito sa Eiffel Tower sa Paris. Enjoy rin ang aktres sa kanyang boat ride sa Amsterdam, pag-attend sa isang concert at paghihintay sa isang airport sa London. Sa comment section ng post, hindi napigilan ng fans na matuwa sa muling pagpaparamdam ng aktres. Pero, kapansin-pansin din ang emoji comment ng Nice Print Photo na kilala bilang photography at videography studio sa Pilipinas na nagbibigay ng services para sa iba't ibang events gaya ng kasal. Wala pa rin say si Bea kung tuloy nga ba ang wedding nila ng businessman na si Vincent Co. Pero sa ngayon, busy na ang aktres sa taping ng kanyang upcoming teleserye na Whispers from Heaven. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RM.
5: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
14: Live via satellite. RMN News Nationwide.
15: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
16: Mapugnan pa ni. IFM Balita.
17: IFM Balita.
18: Sa buntag, ang Chinita nga witty, Idol Mikey, ang Bossman cute gihan, Idol Boyki, si Boo's charming auntie, Idol Maria B.
19: Mga idol, nahimo ka na bang buta tungod sa gugma?
20: Mamagin ay mahitabo ko na minyo na tadi ba? Ikaw na sa pangmamahimong papa sa akong anak. Unya, makuwat ay ka nga makasal na ta. Una ko ni mo tabangan sa akong kalisod. Kung tinuod na mahal ko ni mo, ipakita ni na ako. Ang gusto na ko makita nga karun pa lang, panggaon na ni mong akong anak. Package naman ni.
19: The Dino Story Hashtag Dear IFM Laang Inyong mabati diri lang sa Dear IFM Kauban ang ACS o Smart Dishwashing The Dino Story At tangi
21: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3
22: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
23: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
22: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
21: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
24: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba?
25: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
24: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
25: Ako plus Alcoplus!
26: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
27: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
28: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
27: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
28: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
27: Heavy duty linis, bawat pahit.
29: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS. Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
31: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob.
32: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst of thousands of flowers and berries.
30: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
31: Charm.
32: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
30: ACS.
33: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
34: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
35: Ang keratin na may plus.
36: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
37: DJ, patunugin mo!
36: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Basaon pagdaog. Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. At nangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
0: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibig.
36: IFM, padaog ako, be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Sa Hunyo ni Idol!
1: 93.9 IFM!
2: Mapugnan pa ni!
3: Idol! Idol! IFM! Balita!
4: IFM! Balita!
18: Sa buntag! Ang chinita nga witty! Idol Mikey! Ang bossman cute gihan! Idol Boyki! Cebu's charming auntie! Idol Maria B!
5: Let's go for extra! With McSaver Sulit Busog Meals!
6: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice or extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress. Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use. Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Tawag sa kinaiyahan, pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na. Pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ganyan yan ang Pinoy.
1: Ang Pilipino, magiling sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: 93.9 IFM.
5: Napugnan pa ni.
6: IFM, balita!
7: IFM, balita!
8: Sa buntag,
9: ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, si Boo's Charming Auntie, Idol Maria B.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
11: Ang keratin na may plus!
12: Keratin Plus!
13: Ang keratin na may plus.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo at a mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
15: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba?
23: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
22: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Ako plus Alkoplus.
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
29: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
29: Unique! Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS! 93.9 IFM.
5: Napugnan pa ni.
30: Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Guapa ka, Stress Tabs.
31: Multi vitamins plus iron is the nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Ay, balita! Swertres ug Lotto results!
33: Idol! Swertres result! Alas dos! Cinco! Seis! Dos! Idol! Swertres result! Alas cinco! Sete! Seis! Ocho! Idol! Suertres result! Alas nueve! Seis! Sete! Cuatro! Idol! Nakaigo ba?
34: Sis, ganda ng hair.
35: Naka-empress.
34: Impressively smooth, shiny, and healthy.
35: With regular use.
34: Naka-empress. Nakaka-impress.
35: Try mo na, sis.
34: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.
22: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba?
23: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
22: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Ako plus Alkoplus.
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
29: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming at
0: pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Mga idol, nahimo ka na bang buta tungod sa gugma?
2: Mamagin ay mahitabo ko namin yun at di ba? Ikaw na sa pangmamahimong papa sa akong anak. Unya, makuwatay ka nga makasal na ta. Una ko ni mo tabangan sa akong kalisod. Kung tinuod na mahal ko ni mo, ipakita ni na ako. Ang gusto na ko makita nga karun pa lang, panggaon na ni mong akong anak. Package naman ni.
4: The Dino Story Hashtag Dear IFM Laang Inyong mabati diri lang sa Dear IFM Kauban ang ACS o Smart Dishwashing The Dino Story At tangi
6: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patunugin mo!
6: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag Langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
8: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
6: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
9: Ang Idol mo, DJ!
10: Ang tamis na sila, Tik! O gabi mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
11: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
6: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P!
14: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
15: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
16: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
18: Ang market man on the run, Idol B!
21: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!
36: Ang idol nga bini, Idol Kenny!
37: Ang idol nga white corona, inday na bina!
38: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety!
39: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab!